0: Si scooter, tapos na nilani pa ng ugal niya katropa niya rin.
1: Oo.
0: Sumunod din doon ang mga suspect. Oo. So, without any hesitation, kasi siguro, gin-identify ni siya guro anay, bala.
1: Oo, kila, anay.
0: Kasi siya pati doon na bala ng whereabouts ng biktima.
1: Oo.
0: Na do, halos amuna nga oras na naglaw. Dara siya mo. Pakita na siya. So, tingin na yun ni katropa rin na ginibot ang mga suspect ang krimen.
1: Oo.
0: Oo. Ginabulubas pa ka pa rin, hindi magdubo sa siso ka mga basiyo sa kaliber 45.
1: Oo.
0: Ang gin... Pero sa biktima.
1: Oo.
0: Luntay tayo na igong sa lawas. So, after isang incident, eh, yung mga suspect nagsirit na
1: eh.
0: Sumibat after the incident.
1: Oo.
0: So, ang biktima, yung giningagaw, mali dyan sa hospital eh. Pero ganito na parawin, though, ay ginisa na kaluwas. Pangunsang katamo, walang pilas, ginagaw, sinitugas ang pagtiro sa suspect sa iya. At, ginpawiyan, ginisa kabuhi, katro parawin ng biktima. So, di pa kinagutan na rin pamilya ni Edelberto katropa Erwin. Kagdiri na ito na Tukibano. So, no, sa iyang at iyo, kay iyang iloy katropa Erwin, doon nakatulog pa to, kagsa pa na biktima, ang stroke man bala. Kahapon, pag-abot, pero sunod sa tiyo, yan nga si Alias Well. Pag-abot sa tiyo, eto sa lugar. Ano na pag-abot ng bangkay sa biktima sa balay na sa tiyo, sa iyang iloy. Kasi ang balay niya ka to pang Erwin Edelberto, rin na niya sa may Gadaiway. Pero ang balay niya sa Iloy, aras sa may Prof. San Miguel Dos. Ang Prof. San Miguel, dras sa Sumag. Nabisita naman natin siya kung nasa balay sa iya nga Iloy. Kung may, for example, kung may lulong siyang pagkaon. O kung may mga importante na siyang binga palapitan o kung tagtuan. Kaya mo na yung katropa Erwin ang durupin bala ni, ano, ni isang biktima nga niya. No? Pero galing tayo katropa Erwin sa kahapon, eh, nagabot na ning bangkay sa ilang palay si ang Iloy ito na ano gito no, naglayo ng matsag pala. Patapos ka na amuna ning naagong si Sosyon sa iyang apata. So, tayo katropa Erwin, no, why pa na lang ito, naging, ano bala, no, gin sapa ning Iloy kilungod niya. Eh, na amo pa
1: naman sa sitwasyon.
0: Mga binapacheck sa karon. Pero kaya nga ang nagatubang ito sa mga preparawin ng iyang atiyo nga si Alias Well, no?
1: Oo.
0: Yung pag-agri sa ito ni Alias Well nga ang biktima, katropa Erwin, nakaagigid ng priso. Pero ti, why did you specify sa tiyo ya kung alugin ko na blang kaso nga na priso ng biktima?
1: Oo.
0: Katropang Erwin.
1: Oo.
0: Kahit si Subong ang trabaho yan, ikuno, allegedly, nagapato niya siya kung nung sa prenda. Yung clarify ko kung ano yung mga ginaprenda sa iya, si why man gigin patod bala kang post-COVID ng information sa iya at iyo, kung ano yung mga bagay ang ginaprenda sa biktima. Sa cellphone, ako nalas. Pero basta ako nalang dagro ng mga bagay. Katropang Erwin, may touch na pwede. May print ako sa cellphone ko. Baon niya man guro. Eh, doon mo na bala, no?
1: Oo.
0: Pero regarding sa panalo, pagdating ng mga bagay, especially nagkagtanan sa illegal, si Katropang Erwin, why na nalaya naka do, ano na, lipot na sa ihibalo, sa niya katiyo ang tanan.
1: Oo.
0: Pero di, do, kung regarding sa sining ang motibos patatay sa biktima, at siyempre kato pa Erwin, may aragin ng iba niya ginapandaman ka mo, no?
1: Oo, may mga threats pa, Nay. May mga...
0: Oo, may mga threats ka dati, yung kung ginapahog ka.
1: Pahog ka pa.
0: Eh, bangod nga, dapo ka pang atraso dati, yung kung nalad ang sino ng kontra mo.
1: Oo.
0: Pero si kato pa Erwin, ginpanginwala man sa CEO, ya, nga wala maliko nung nakapaton man sa pabahog ni Enablos. O kung may mga nakontra man, no? Eh, amon ni Subong Katropa Erwin, ang ilan ang gidyang ginapalibugan kung ano gidyang motibo sa krimen o kung pagpatay si Nablos siya. Eh, kesa sa karon sila mismo, ano gid mo, no? Why gid bala may, kung saan pa, why gid sila may hinalungong?
1: Oho.
0: Na natapo ni nga krimen nga kamatayon ni Edelberto Elizanga, Katropang Erwin. So, ti para sa ilang, ginabas ng tiyo, yang si Alias Well nga, iginapasadyo siya na lang ginikon ng Katropa Erwin ang tanan nga natapo.
1: Oho.
0: No? Tayyan ni ngayon na blos, kaya ginpatay din sa sining ng mga suspect. Pamatiyan sa tabla katropa Erwin, ang payag ni Alias Well, tiyo ni isang biktima.
1: Oho.
2: Ano ning background ni Edelberto na among ginitay ang natabuman?
3: Buhay ko ka, kung dito ka, gaano mo na siya ng gabaton, mga prinda-prinda.
2: Ah, okay. Prinda, cellphone?
3: Hindi, mga...
2: Kalahas?
3: Mga kwan lang, mga gamit.
2: Ah, okay.
3: Ha?
2: Tapos tayo?
3: Di, nasuna muna ka, kung may kasulatan muna, kung maamuna ang kwan niya hindi magawa, di, embargo ya. Embargo na. Kaya mo lang iyan nga daw na anuhan ko nga ng negosyo.
2: Oo, nabalaan mo, no? So tayo nang nang buhay man siya naka-istorya sa inyo, may mga nakontra siya.
3: Duway man?
2: Uway sa kapanugin.
3: Uway man sa kapanugin nga muna.
2: May galaot sa iyan, may gamangita.
3: Duway man?
2: Pagka pulit, di sana.
3: Digtog na siya ka pulit. Ito pa masyal lang sa kay nanay kung may, may ano sa mga hatang na isda.
2: Okay. Pero titay, nang ano ni sa matchag niyo man? Na pinanginhin mo siya?
3: Oo, mugani. Tingala kami na doka kuhan lang gulpe, gulpianda lang. Siyang 31 nakadulong sa sundan ni kay nanay. Kaya nangayos nanay sa sundan niya. Puli siya. Hindi naman puli na ko. Para lang isda ang nahatag ko.
2: Okay. Tapos na yung
3: motor na tabo? Motor na tabo sang June 1 sang aga, mga one in the morning.
2: Hindi naman igoy ito
3: eh. Mati ko ito sa kilid ko.
2: Lawas ta na.
3: Sa kilid o.
2: Lawas na gito.
3: Lawas.
2: Okay. Good. Sa information mo na, kagin ko na priso sa Mountain Lupa. Na priso niya.
3: Wala. Wala ni siya kami. Santi lang sa kuhan sa daw BGMP.
2: Ah, BGMP. Sa drugs ko na tayo.
3: Hindi man ito. Mati ko ito daw. Ba't na ano itong ginpriso siya? Yung pagka-priso ya?
2: Well, no, pero nakagi sa priso.
3: Oo, kagi sa priso.
2: Natuwigan man tayo.
3: Buhay lang ko kakuhan kung pila ito ka. Ano daw malawig man, bala mo.
2: So may mga tao, di antis na matabo, may mga tao nga nagkapalapit ka. Naka...
3: Sa dire?
2: Oh, ah, dito? Sa sila lugar to, sila to balay.
3: Buhay lang ko kakuhan, balo ka ito talaga. Buhay ko lang katilaw, kanto sa iya ka balay, gani mo. Ang bata, ilang ang bahay, mo nga kanto kung may kinanglan sa iya.
2: So tiyan mo na. Kati tayo, ano nang sa bahay ninyo tayo? Anong istoryan sa pamilya niyo?
3: Tiyan mo na lang na eh, narabaton na lang, namo na siya.
2: Hindi nakapunod
3: pa sa kakasa. Sigun na siya, iloy, unahan na.
2: Tulog di ba
3: kayo? Okay, katulog pa kayo. Pag-abot sa gabi, nagapo na kabot yun, ginatabangan na ng iloy. Kasi kagay pag na-stroke.
2: Na-stroke na.
3: Ang iloy ako. May lang kay Mald.
2: Kasi ano ni Mald? Tingalagi ka mo?
3: Ano na kami kung ano nga
2: Huwagi ka mo kabalo.
3: Huwagi kami kabalo nga. Muna kami natabo sa iya.
2: Tita, minsan mo bitay sa naging mula sa hinablos mo, no?
3: Lain din na kwan. Kwan na lang ng makakwan sa iya. Kung ano gid na nag-amuna sa akin, amuna sa.
2: Okay. Sige tayo.
1: Oho.
0: Tapos Arvin, no? Kung siya mapantigaw sa biktima.
1: Oho. Grabe,
0: no? Eh, why mas nakabalo? Blanco man sa ila na ibalo kung ano ganyan matutuon or madalo na lang ito kung naman nanginigot sa iya inaklos.
1: Gani man. Why man sa nakabaton sa mga pamahog, no? Why man sa prior sa insidente? Why man sa kaalitan? Baisay? Why or na ano sitwasyon?
0: Parang nakatraparing. Kaya mo na ang ato niyang pagpasigangon sa pamilya. Okay, actually, nalokpok na ko sa balay. Gidri sa may balo, siya bala.
1: Oo. Daraman ang balay nila?
0: Daraman ang balay, ya. Pero ito yung balay niya nga, kung sa litigin nga, dito yan sa may San Miguel niya. May upos ni bala, paitay, magpapago ka na bala ang direksyon, bala.
1: Oo, yeah.
0: Oo, pagkakasya, ubutan sa paitay. Pagsakos, magagas ang paitay na sumag.
1: Oo.
0: Oh, aray niya sa poko bangga pasunod mo, aralang ginada sila. Bala si Inhaya. Oo, di na kita ko itong sitwasyon, bating pamilya, do, nila yung kita na maka, naman, makatiling, unang informasyon nga provide man sa atol, amo gini ang specific nga, pasating information na ako sa pagkilala sa nila nga mga himata, or nga background sa sininga biktima nga nila yung mata, Katropa Irwin, no?
1: Oo.
0: So, tindre kita nagpakigangon sa mga Collegiate Police Station 9.
1: Oo.
0: So, napakigangon si Police Captain Andy Opalia, ang station commander, Katropa Irwin.
1: Oo.
0: I-confirm sa atol na may mga kaso ni si Nidelber Morlisanga, ang host sa Karnating, sa illegal nga droga.
1: Uy.
0: So, na-priso ni Katropa Irwin, dili, sa kaso, gilig na Karnating, sa illegal na droga.
1: Mm.
0: Anong parna, kaya ka parang rin, wala gini na-specify kung ano ni nga daw, or ano ni nga 2A.
1: Oho.
0: Nga siya mismo ang naresto, pero yung Thailand sa kaso sa Karnating, and also, ako ni, illegal drugs sa Karnating.
1: Oho.
0: So, yung sayang rin sa ato ni Police Captain Andy Opalia, nga nakagawa na ni ang biktima,
1: oho.
0: Pero under monitoring niya po sa Bacolod City Police Station 9,
1: mm-hmm.
0: which is Rinila na Tokiban, na active gapon ang biktima sa pagbaligya ng illegal na droga.
1: Oh, until now, oh. Until sa napatay sa...
0: Pagtagwa ang biktima sa prisuan,
1: mm-hmm.
0: nagpadayon sa pagbaligya,
1: mm-hmm.
0: tugtog na Papa Erwin,
1: mm-hmm.
0: na tinamunaning natabong insidente na siya ng biktima. No?
1: Mm-hmm.
0: So, again, amuning di-fight sa pa ni Sir Palya,
1: mm-hmm.
0: Ka Papa Erwin, kahit mm-hmm. so far, kahit pa man sila gid nakumod
1: mm-hmm.
0: ng mga background ng suspect
1: mm-hmm.
0: sa record sila ni.
1: Mm-hmm.
0: Pero di, syempre yung personal interest nila mula gining duwa
1: mm-hmm.
0: mga persona. Pero any personal information
1: oh.
0: mga patol di sa pagkilala sa mga suspect
1: mm-hmm.
0: ako ba na sa karon ang ilang nga di nga tingwaan na matumod sa Tropa Erwin.
1: Mm-hmm.
0: Kahit yung pamilya ko nung sino man mismo sa kasi Rafalia ano man mo mga pinatitman ko no mo.
1: Oo.
0: Oh, nag-ugyon man ang pamilya.
1: Oho.
0: Pero teka to Parwin, naman sila, no? Nag-tubod man sila nga, or nagpatalik man sila nga, which is the, matagal na sa kung siya kamatayon sa sininga persona.
1: Oo.
0: Kahit siyempre ka to Parwin, at isar nga, anay priso, na involvado sa illegal na droga, pero kaya makabig man siya break personality, dira sa Barangay Sumagro sa Station 9, pero, investigaan man yung kaso.
1: Mm-hmm.
0: Isang biktima nga ni
1: Katropang Irving. Oh, no? Medyo kakulog. Matlong bla ka Tropang France. Kaya ti gintiro sa ginbantayan. Kag ginpa ulanan sang lupok no? sa dito sa lugar. Ang pabangkot lang sa kalabanan ta, ano bla, organized group to siya or kaalitan lang to, personal lang to nga mga alitan nga nagresulta sa pagpamatay. Daw amo paning sa aton nga paraminsaran because nga ti ang safety balas sa kalabanan ta. Imagine dira mismo sa internet cafe, damo man nagkadto na mo, no? Ti ko magpinabarakay das la karon. Ang mga inusinti, basta magkaladala ito bla. Amo na nga itong ginaday-day man sa mga katropang France kung anong motibo, anong kausa?
0: Oo, pero katropang Erwin, yung tayag rin sa ato ni Sir Palya.
1: Oo.
0: Natiyog lang din ang motibo sa kredem. Ang most sa illegal nga negosyo sa biktima, no? Illegal drugs.
1: Oo.
0: So, say why na nila kinakakas.
1: Oo.
0: Kung kondra sila sa katropang Erwin, nagatutok.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sina... ng mga angulo
1: mm-hmm.
0: na posible magamit bilang motibo sa mga suspect
1: mm-hmm.
0: sa Kemen. Kaya muli ang nakasinyong disolusyon sa Karoon sa Bacolod City Police Station 9
1: uh-oh.
0: Especially sa silinga panibago ng shooting ni Silenka ng Buntag
1: mm-hmm.
0: sa siyudad ng Bacolod at Bacolod.
1: Oho. Grabe ba?
0: Oo. Kapatid, at ang nakapangarawin bilang si Police Captain ng Diopalya ang station commander sa Bacolod City Police Station 9.
1: Oo.
4: Sir, sa subong ti, sa nagita sa investigation, duwa.
5: Duwa. Okay. Pero sir, do may mga background na kamusini, sir?
4: Ay, sir, bali sa suspect daw negative pa. Pero sa victim, okay. Siyempre makita na to ng mga records.
5: Okay, sir, bali ang background sa biktima, do kapila na ni sa Sir Batakpag, ni sir?
4: Well, previously may kaso na sa kanaping in the same time sa illegal drugs.
5: Okay. Pero sir, nang pag nakaagi siya preso, pero nakagwa ni siya Sir Ofalia, tapos ano sir, na under monitoring siya gapon nga, ongoing pa sa activity, kakay sa niya.
4: Usually sir, na monitor natin siya na through ano man sa area,
5: okay.
4: Green gate siya sa illegal drugs.
5: I see. Dabali makabig isa sir nga direct personality sang Station 9 no?
4: Yes sir, sir.
5: Okay. Pero Sir Ofalia, ang operation niya ni sir ano ni saman makabig siya nga user pusher or ano? High value.
4: Sa subong ti do sa monitoring namon sa yapak round da kumpleto man din.
5: Okay.
4: Ganyan sa
5: oo. Pero street level siya sir or HVI?
4: Lang din naton mahambal no kay ti siyempre may mga kategory kita nga ginakonsider dahil okay. Especially sa mga victim.
5: Pero sir, ano ni may pending siyang awaran sa mga kaso to? Kana mention.
4: Negative na siya niya.
5: But sa lingon, wala formal complaint against niya?
4: Sa una, pero subong yun, tapos naman...
5: Ah, okay. Ang sa Karnaping, yes, sir, amuningin, ano, gisa nung napriso sa Karnaping, no?
4: Yes, sir.
5: And also sa drugs?
4: Yes, sir.
5: Okay, duwag yung galing kakaso. Pero, Sir Falia, ang biktima, ano ginada sa sir sa lugar nang masamigid man na da sa sir sa computer shop? Gampang, kaagahon?
4: Hindi manggit, pero usually dahil sa gampang, rito ang iha-balayara ko na sa gilid.
5: Tupad lang man mo, no?
4: Yeah.
5: Okay, and then, Sir Falia, ang mga suspect, may, ano ni, nang puro tanan, anong tsura, no? May tapon, gino?
4: Naka-helmet, and then, no, naka-long sleeve.
5: Wow. Anong duwag sa long sleeve, sir? Itom?
4: Oh, dark.
5: Dark. Amo nang parehas tanan bayo sa duwan, you know?
4: Negative pag ito sa
5: okay, identity. Sir. Yes, sir. Mm. Pero, Sir Falia, sino gini nagtiro? Duwa gini, nita na nagtiro?
4: Isa lang.
5: Ang driver? Or...
4: Tulod lang na yan sa ano.
5: Ah, okay. Why to na-identify kung si ako nang nagtiro ang driver or backrider, no?
4: Negative pa, sir.
5: Oh. Ah, okay. Sige. Pero, Sir Falia, kamusta ang coordination niyo sa family? Cooperative man sila, sir?
4: Cooperative man. Siguro nga ti again medyo may challenge sa aton yung party para ma-establish kag mahibalaan kung sino ginang responsibility.
5: Okay. Pero sir, wala gid din sila nakatumod dira, nakapanugid man sa inyo nga may mga tao nga nagapangita ni sa biktima antes ni matabo.
4: Negative pa man sir, under investigation.
5: Or any threat nga na baton? Duwa ipa?
4: Negative lang yun na hindi siya ganang tapos.
5: Sige sir, ba't din sandin ka bugat tutok ang motibo si ni Sir ano, Falia?
4: At yung mga sa connections kag sa mga kilala niya pati makakita kami isang hint pala para sa muna yung investigation yung ginahin.
5: So why ni ginalipod ang
4: pala nato na okay. Naka-involve sa illegal drugs.
5: Okay, so sa illegal drugs kid no? Oo. Pero Sir Falia, ang Karnaping ni Sir, do amo lang itong case sa Karnaping no? Isa lang gito?
4: Yes sir, kaya sa record na, actually wala daw, wala na kung idea kay Dubai na lang. Based sa record na lang.
5: Ah, okay, sige. But Sir Faliate, ang pamilya nagapangabay man sa inyo nga ano nino, masulbar man? Nagapangabay man sa inyo sir?
4: Yes sir, nag-coordinate man sila.
5: Okay, sige sir.
0: Sir Marvin?
1: Oo. So droga, Japon, ginadayday sa ngatong kapulisan kay Tropang France?
0: Amo na ganit. Kahit siyempre kita pa rin na ito, amo ni ang pinakalapit.
1: Mm-hmm.
0: Na matudlo bala nga kabangganan sa krimen.
1: Mm-hmm.
0: Kung pagpatay sa biktima, kay after sang pagkapriso sa biktima, pagkagwa ay ang sinisipresuan, nagkapabilin niya doon monitoring sa gapos na kapulitan ng si Duterto.
1: Uh-huh.
0: Na may chiste ka pa parawin, amunang wala ginakakas na rason sa pagpatay sa biktima at sa parawin.
1: Kag na-confirm, ngayon nagabalik siya sa engagement niya sa illegal nga droga, Katupang France?
0: Correct na, no?
1: Mm.
0: Si, ako mga kodri ba lang? Anytime niya, tuod, no?
1: Oo.
0: Maka-access ka sa computer shop.
1: Mm.
0: Pero sa isang muna nga oras, Katupang Arvin, kaya dumatingala ka man.
1: Mm-hmm.
0: Muna nga oras siya, inutulog na ilang pakuhay na.
1: Mm-hmm.
0: Ano ginabi ka regent nga dito ako din mga sa computer shop, may araw kaman isang sabunda niya, isang bata, gadget, may araw na nagpanagyan na ganit sa mga mobile phones pala.
1: Oo.
0: Oo. Nakabalo ni Katumarin kung kaano na,
1: do amo ni ang mga computer shop la Katurpang France gidamo ni sila mo 24 hours ang ila operation amo tong na mention ta kahapon nga gidamo sang gidamo ang ato naman da nga budlay kay ti luwas nga ti kalabanan sni. I don't know kung may mga business permit, pero ti ginakadtuan da sa kungab e tambayan ang kalabanan da ti inom-inom mayara da sa kungkisa ti madakpan pa na illegal nga droga pero sni. Tabo daras buno si Dampe nagtiruhay kag droga man sa gihapon gira dayday nga mga rason sa aton nga mga kapulisan daw ang pamangkot na daw movie Black Tropa ng France nga ay may lansihan na igli sa droga din may mga sindikato din igli gapatsanais lang gapatsanais sila
0: para gina sa tiyan pong ginakakari ng di makakasok nga ano kultura para pasasamo ni nga sa isang negosyo ang insudlan sa isa ka individual eh posible ginakakari nga ba siguro may mga utang pala.
1: Mm-hmm.
0: O kung may nakarilit,
1: ngayon
0: mo lang ako.
1: Mm-hmm.
0: Ba, may mga bagay na tamay sila.
1: Mm-hmm.
0: Namagod sila. Buha sila sa supply sa shabu.
1: Oo.
0: Maligyan nila.
1: Oo.
0: Isa diyon sa sinukta na eh. Eh kung may kadamay yata.
1: Mm-hmm.
0: Pagkaraso naman nga mumangya po, problema na na. No? Amo na nga inibagyan sila eh. Ginatakay.
1: Oo. Lansihan na ipagina. Okay, manubduman nyo mo to sa Gatoslaw Black at Tropang France, kawatan man to, bata man to, minor man to. Pagkatapos, may ara man nagpatay siya, ang nagpatay siya, doon ito suspected man to, nga kalinsihanay sa, ano, sa negosyo, sa illegal nga droga, kag sa baligyanay sa mga kinauti ng motor to. Ti, daw ina bla, may mga sindikato, gli, nga nag-operate din sa Bacolod, nga kaya mamatay tungod sa illegal nga buluhaton, bla.
0: Correct na. Namun na ganito pa, Marvin, nga among na ang balantayan sa karon,
1: tapon
0: rin nga kapag-isan sa Bacolod.
1: Itong
0: may haragad ng balas ng mga individual nga, among na, no? Among na nga, ilive lang ang trabaho nga sa Karwin. Pero hindi man yung ma-identify man, kay wala naman, wala man ito nung siligid ng mga vigilante ng grupo. Pero kato Karwin, ito yung nagligad ito, dumdumano ito sa Holy Week, so lahat ng pasyero, patay siya sa kababayas para kaya na.
1: Oo, dito man ito, droga man ito, di ba?
0: Oo, droga man to. Tinsunan ng tuluwa. So, parang yung banago man.
1: Oo.
0: So, walang gintiro man.
1: Oo.
0: Oo, kaya riding yung tando man. So,
1: exacto.
0: O, tinsunan ba? Kaya kapag Marwin, doon nadakpa na kaya una.
1: Oo.
0: So, which is still at yung ina-identify sa kapulisan. Nga,
1: gun,
0: kalikod,
1: gun for hire.
0: Sa mga incidents. Yes, gun for hire.
1: Oo.
0: Sa atong sa syudad.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya mo nasa karoon ng investigation.
1: Mm-hmm.
0: Sa CPO, kung may presensya di bang naman.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga armado na individual
1: grita makulay ka pa. Oo. Balanta ni France, I hope tani may kasanagan ni nga ano kahit pa no kabudlay bla. So that may ara ga katabo pros ni. Daw mabalikan ko ni sa nag panahon sang ano, panahon sang Duterte bla. Gabi, magkakapatay. Kibot lang imo yung madagang ka to. Kaya mangita ka makuha ka balita. Kaya kung hindi ka magkuha balita to, ulihay ka mo.
0: Ang inibala ng mga presensya or ang inibang presensya sa kiling ng mga armado sa motive ng Japon kung may problema na ginigat sa Parvin ang angot sa negosyo sa tunga sa ilan ng mga dinasaligan man eh. O, nga ba, sige nga kay amunin yung ilang pinapamatay mo daw sa Parvin.
1: Well, siya.
0: Sa Parvin naman yung update na ton sa patrol, inisigat mo pang France Metro Burgos sa mga bukol-bukol sa lawas mag-tumaras ng Santo Patrol. Para sa nagawagin nga Pilipino sa Pilipinas,
6: XFM Live Reports.
1: Thank you so much Katropang France sa mga latest balita, mga impormasyon nga angot sa mga insidente nga nagluntad diri sa Bacolod, mga katropang no? Amunay kahapon sang kaagahon nagluntad da ang isa ka shooting incident sa isa ka computer cafe, no? Internet cafe sa Banose, Dampi, no? Mga katropa, nga nagresulta sa pagkapatay sa isa ka biktima, no? Ang suspect, duha ka bilog, nakamotor, no? Nakabunet, kag nagsulod sa computer shop ngani, tapos ginlutang ang ining biktima mga katurong resulta patay, no? Ang biktima ginakabig nga isa man sang ginabantayan sa watchlist sa ating Bacolod City Police Office for the engagement, for his engagement sa illegal nga droga. Kaiban pa ka mga kaso. Ang pinakabati-bati, nagbalik ko na eh, no? Sa engagement sa droga katropa, no? Pero tapos na to, wala sang pending warrant of arrest ang ining tawo, ang ining biktima. Gintiro lang siya sa mga wala mabalaan ng mga suspect nga why man mabalaan ang motibo. But ang ginaday-day karon sa Malagas Kapulisan naton, illegal nga droga mga katropa. So sa diinta makadto anong pamaagi nga pwede ma-check sa ato mga Malagas Kapulisan motibo eh, no? Dira matutok kita sa motibo para mabalaan ta kung anong kaso, anong pwede mo un, no? Sa mga Malagas Kapulisan din ni nakangkla. Ang ato lang di mga katropa, makita nyo nabla sa pelikula, may ara sa mga grupo-grupo, no? Nga galan si Hanay, may mga grupo sang Krista, nagapang dakop o kung nagapang kidnap, gapang abduct. Tapos may kapasidad mamatay tao mo. Why ko ka ba no? If it's really organized, no? Kag nag-existed din sa Bacolod. Pero in several incidents, kinagluntad ka tropa, Banago, Duatos Banago, Ligad, no? Kinatay man to. Pagkatapos, may natutusang istorya nga may ara pa sang involvement ang pinaka gun for hire. Takpaan to. Ato lang gintiro to. Kitsus Banago, nga napatay itong babae, katropa. So, karon naghatag sang pinaka may impresyon sa to, sa aton. Anong itsura karon sa Bacolod man? Anong sitwasyon sang face sang safety, security and safety sang aton pumuruyo kontra sa mga malain ginhawa ngayon? Sa mga tao nga naghimo sang illegal nga buluhaton mga katropa, pagpatay abi krimen ni siya. Wala tani gina lauman matabo katropa because nga ti may arawan ta mga Lagas Kapulisan nga naga bantay sang kalinong kagkatawhayan ta sa aton lugar. Pero this happened, natabo ini. So we'll see kung ano ang dason-dason nga mangin kabanata sinimabian ta. Ano kadalom kay konstruyan ta droga dire sa sudan sa Bacolod mga katropa, million mo ang recoveries naton sa mga suspect, sa mga illegalista nga naga-engage sa drugas mo. Daw mo nabla? Oh, balaan tara, no? Anyway, oras naton 8:27 na. Noe Hilliares, good morning. Barangay 35, Rihanna Diestro. Salamat kayo sa pagtutok. Kaysa kay Sir Remil Mamilia. Watching live sa Kapihan sa Overflow. Barangay Makagahay. Gracias sa Moises Padilla. Thank you. Salamat gid. Regards lang sa nagapulo pangapida. Kag nagapamati sa XFM. Alright. Thank you gid sa mga katropa peps naton nga nagapamati sa nagakapi-kapi. Enjoy. Pinaka nami, Sir Remil, ang hamot mo. Ang aroma sa kape. Nga magpangapi ka daw ka. Daw ma-relieve ka sa mga stress mo. Daw makahambal ka. Okay. Subong adlaw. It's a new day. Bago nga ma-challenges. But I'm ready. Di ba? Kagtanan nga mga members ng Team Punat. Hambal ni Sir Remil Mamilya. Oh, no? May ngaga sa inyo da. Di kumusta ang taytay da sir? Na sugdan na? Na matamat na? Oh, taytay ta? Oh, grabing halit sa Tino, no? There is Negros of Central. Dito sa areas ng Isabela, Moises Padilla, La Castellana, La Carlota, mga lugar niya, dako ginepekto mga katropa sa Bagyong Tino. Nagligad niya, ano, nga mga binulan. Pero tiya, sige lang, let's face a new day. Bago naman nga pagpangahangkat subong, so kinanglan talang tubangon ini mga katropa sa sinang panahon. Alright, oras natin 8:23 na sa pagpangalaganta. Ang aton nga XFM, libo-libong papremyo, XFM, Santo ng libo-libong papremyo, XFM, Santo ng XFM, libo-libong papremyo. Padayon sa gihapon, katropa, palayog lang ko, drop your entries early today, no? Today's Wednesday. Pwede ka makahulog na sa mga entries ninyo, palihog lang ko, aralanda sa aton nga mga drop boxes, no? Sa Kabankalan, XFM Kabankalan, pagitaon nyo linda, katropa, ara tada, no? May drop box kita nga napahamtang da, kag pwede nyo check yaron, no? Kag maghulog sa mga entries ninyo early as today. Arat sa GL Crosspoint Building, Adela Street, Barangay 1, Cabancalan City, mga katropa. Dari sa Bacolod, ari kita sa Earth Street, Point Villa Subdivision, Barangay Takuring, Bacolod City, mga katropa. Drop nyo lang yung entries nyo para may chance ka mo ka magdaog sa papremyo ka dad ko every week.

0: legal size envelope. Sulatan nyo sa babaw sa upper portion, dabla sa sentro upper portion. Sulatan nyo sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Kag syempre, isulat nyo man ang inyong ngalan, address, ang contact number, kag pirmahan ang ining mga ang ining mga entries katropa. Isulod nyo da ang mga proof of purchase nga ginmention aton. Hindi lang dugay, hindi lang dugay. Every week may panghatag kita nga 3,000 pesos. May hindi man ta ka panghatag tanan tanan pa. Kung kaya lang namon dayon pa daw gon tanan na. Why problema? Daog ka mo tanan. Pero ti amo niya, pagpasalamat ni sa mga kuturan ta nga nagatang kilig sa mga produkto sa Yes to Health. Ang Santon Gold Coffee Mix, ang Santon Gold Capsule, ang Turbo Herbal Supplement, ang aton nga premium D3 nga dako bulig para sa mga kuturan naton. Pasalamat namon sa inyo sa inyong pag-suporta, pag-tumar, paggamit sa inyong mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga tropa. Available ini sa tanan nga Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. May mga prices ta para sa Grand Draw. Ang aton third price is 20,000 pesos. Okay? Ang second price naton is 30,000 pesos. Ang first price naton, katropa, is tumatagigting na 50,000 pesos, mga biya. This is for Negros Occidental, ha? Kag sa Panay nga pa-promo. So ang makabinipisyo kundi ang mga Santon users na naton diri sa Negros Occidental, o nagatumarm lang kamo sa Santon capsule, himuan yon lang na entry, kun nagagamit kamo da sang Turbo Herbal Supplement for Men sang inyo pag jugjugern, himuan yon lang na mga entries, no, para maka wait ta ba sa makadaog pa kamo na kaga makalagaw-lagaw pa ka mo eh. Kung bagong kasal ka, makahanimun ka pa. Part 2. Kaya siyempre, mga katura pa, sa grand draw naton, mga hatag man ta, sang tig 5,000 pesos nga consolation prizes sa mga lucky winners naton sa aton nga pa-promo. So, Santon and XFM, libo-libong pa-premyo para sa inyong katura pa, right? Sir Randy Rand Santisas, may aga listening. Thank you so much. Salamat kid sa pagbamati. Na commercial ta. Haboy tang pila ka mga update naton, katropa, kay istoryahan ta naman ni ang nagluntad ba nga idaw kin dagdagan this la sang notice to, for demolition, katropa, sa ano, sa Dario, sa Barangay Alihis. Ang hambal primero to gintagaan sa 10 days mo nga mag-vacate, mga katropa, sa nasambit nga lugar, no. Pero wala naghalin, no, kay nag-appeal sa Sangguniang Panlunsod, base hatagan sila sang lugar nga isailuhon ang Ascenso Market. Amo ma lang ni ang appeal sang ano subong sang pila ka mga member o kun pila ka mga official sang Alihis nga tagaan sila kuno sang lugar, katropa, nga sa iluhan sang Ascenso Market. Ini kasunod, mga katropa, man sa ginhimo nga mga demolition, ginhimo nga mga clearing operation sa mga construction, ba? No, kays dalan naton dapat may ara sa sang duha ka metro mo nga antis sa main road naton. And any installations or mga balay or mga salakyan ara sa kilid sa dalan, dapat i-limpyohan, sa i-clear. Amo man nga nabutang to sa alang-alang man ang isa ka official sang ano, isa ka official sang barangay o kun barangay kapitan tungod sang ining clearing operation kay ti may ara sa mga structures kilid ya mga katropa. So amo na, so we'll see, no, ang pinaka latest ni mga katropa, istoryahan ta karon, because nga ti ang aton city legal office nagahatag na sang notice of removal permanent structures dira sa Ascenso Market, dira sa Barangay Alihis. Tanaon dira, no, oras na ton 8:35 sa pagpaklangit ta commercial ta. Balik ta pagkatapos ni katropa, standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sunzone Vitamin C, ang alkaline.

0: the vitamin C.
1: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagkadebyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Exciting, bro!
14: Yes, to health!
15: The secrets of health.
16: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
17: Yes.
16: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
17: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
16: Ang iban sini naga kata ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
17: Yes.
16: Kung wala na gid.
17: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
16: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Santon Plus Gold.
15: The secret of health.
16: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
17: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya siya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero nag-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa quarantine, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar. Kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
16: Hindi na sa kabatsyag?
17: Yes.
16: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
17: Again.
16: Again.
17: Yes.
5: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung nalimbawagan eh, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posibleng mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kagsa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So, pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health.
4: Mga katupa, exciting!
5: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
6: XFM 103.9
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Balansing ang mga komentaryo.
9: For them,
10: yung nag-atrust ang public opinion.
8: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
8: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga byan sa pagpakalagay natin, 8:44 na. Ang sa Ascenso Market na niyo, katropa, daw gaka, ang tao, gaka litok kita sa mga istorya. No? Kalaw ay man ko kisa kati pangabuyan mo sa mga kuturan ta mo, no? Okay man tuod kun may ara sang pamaagi ang aton nga lokal pamuluhan nga sa iluhan sila, butangan sila sang mga lugar mga katropa, ha? Para mag patigayon sa kilang merkado da. Abot lang kun ang alihis may ara gin man sa merkado katropa. Way man ta kabalo, no? Tuod, no? Basi tuod nga budayan man sila mag-plastar, way man sa mga venues nga butangan, and the only option sa aton nga barangay ibutang da sa Ascenso Market para makantuan, no? Pero ang reklamo sa mga motorista da nagatraffic, wait, no? Tapos may ara na da sa mga gabaligya sa mga prutas, no, dito sa kilid, no? Amo parang plano ni Kapitan ano ko, no? Dila ba galigad tingya sa piyak pagid ko nung i-occupy ya. Galing problema may nag-reklamo da nga kilid. So ang option sa kilid sang patio da bit butang ang ining Ascenso Market mga katropa. Way man tabunggo da, pero somehow there is pakulod abi mga katropa, would be unfair for those affected sang demolition sang clearing operation sa syudad nga ato lang ang na kakas nga mga installed nga mga ano nga mga structures sa kilid sang dalan ang ginlimpyuhan sa pila lang ka mga barangay, whereas diri ang mga katropa sa lugar nga dapat limpyuhan hindi malimpyuhan because nagapamalabag ang lokal nga barangay, no, ang barangay mismo nagapamalabag, no, di ang problema mo man sini na politika man mo, no, ang una kahit ginpanugutan ginpabayan, no, until nga aran na budlay na magkakas mga katropa. Galinti, ano naman paglantaw tas layin natin sa syudad sa Bacolod? Nga, may ginapili lang ta? May aratas ang ginalantaw nga special treatment para sa mga tao? Para sa mga public officials nga nagapamalabag mga katropa? What if ang iban nga mga barangay, himuon man siya? What will prevent others not to do what is being practiced in that specific barangay na gin-exempt siya sa implementation sa aton layi, no? Kahit ongoing subong aton nga ano mo regulation, aton nga clearing operation, unfair man to sa mga tao nga nangabuhi man sa kilid to mo nga nagbaligya, ginpangkakasto, ginlimpyuhan sa aton nga siligan because obstruction sa sadalan. Ang layita abi gambal nga tanan nga mga ginakabig installed structures sa property within sa area sa dalan katropa, especially sidewalk, dapat tingluan, dapat limpyuhan. And amo ring pila ka mga question karon dito sa aton konseho da sa Barangay Lihis, no? Paano nyo ni anong posisyon sang council sa barangay? Kahit ito pagwa, no? Sang notice to remove all permanent structures para sa lugar mga katropa. On permanent structures sa natukod gid sabla. Ti tananda na tukod na da, no? Ang ibang dagali kaya istaranda eh, no?
1: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Ang politika sa Bacolod mga katropa, grabe. Konsin o sa una, nga ginpahanugutan na sa ginpahanugutan mo sa alkalde mo. No? Tiyan mo na ganing hambal ni, ano, ni Kapitan De La Vega. Tingnan nga ginaprobahan niya siya ni Boss Alvi sa una.
1: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
0: Di, karoon din yung pamanugutan. As if ang aton nga lokal pangunuhan, madlukan kiti may ngalan nga Boss Alvi mo.
1: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Makulbaan ang aton nga mga official, especially ang aton nga city legal aton enforcement, aton city legal office. Na? Di anong himuon ta? Anong himuon sang aton nga ano? Ang notice day is pila kadlaon, 10 days ni. Pero prior to this, mga katropa, may ara na sang notice to notice kayo hatag ang aton nga ano nga city legal office, mga katropa, amo sa netra tido katigagid bugat gid no kay timi tumantog nga nagbaking nagbaka to nga pila ka mga konsehal nga nag as if nga nag panugot nag suporta para himuan sa ordinansa para i-allow mga katropa ang ining mga ang Ascenso Market nga. Pero tubtob sa mga laman, no? Ato iya, istorya, gisi naman ito mga katropa, napasaligan ni Mabarangay Kapitan da, sang alihis, nga sponsoran, sang resolusyon, nga himuan sa ordinansa, sa pag-establisa dira sang Ascenso Market, mga katropa. So, galing, o pwede ba na, huwag may na problema, kung mahimuan gidman sa ordinansa, maprobahan, pero ti, sa ibang mga lugar, mga katropa, amo man yung braho nila eh. So now, ang implementation nato mga katropa sa mga ordinansa ta, double standard na. May ara na kita sa pinilian eh. Ma-implement lang nato na atong clearing operation sa mga lugar nga wala sang gahom ang nagapungko. Ha? Ato yung mga gagmay nga nagpakabuhi to spiyakto sa ibang to nga mga lugar. Matinuan sila, makakas sila. Pero sa ibang nga mga lugar ya, tungod may suporta sa mga politiko, hindi sila makwa kay may ano mo, may basbas. Tiko na mo lang taon, tamo na sila katropa ang sitwasyon do kalaw ay no? Sa mata sang tao, sa mata sang publiko, sa mata sa mga sa mata sang aton lagi, no, unfair. Kay dugay na rin istorya mga katropa ang ginallow da do December lang sa Ascenso Market mo, pero until now ara na nag-exister. Maybe nag-extend ang aton nga ano, aton nga pag-intindi sa pila ka mga kulturan ta nga nagapangabuhi da. But kung wala ginalaw sa mga politiko na da ang Ascenso Market, mga katropa, why mo da mo? Maybe nakapangita man sa alternative. Nakapangita man sa isang posibleng himuan, plastaran sa Ascenso Market, dira mga katropa. Now, area ang aton malangiya barangay, why man tayo problema sa barangay da? No? Kahit ila, ginapagibato, manay pangabuhian sa tao mo. So, pero talabla, nagkakita mo ng barangay, no? Pabutangan pag-aray kuryente na. So, ang plano is simukong din siya merkado ya, mga katropa. Now, depende man sa aton nga syudad karon, no? Kung may ara alternative nga plastaran. Pero ti, mga katropa, kung lang taon ta, ang layit tayo, ang ordinansa, tayo hindi pwede maghulat mo. No? Kaya kung ipahulat nyo, ang mga ang ginhulat sang ordinansa kani nga may agreement sa tunga sang mga vendors kag sang barangay ti ang ibang to ka marugar hindi pwede, ang mga ibang to ka marugar hindi man pwede makahimo sa amo ni, no? Amo ra dambal naton kabudlay sang layeta kung kisa may mga double standard ta. Gina-implement ang layeta sa mga pwede lang, nga maging recipient sa implementation sa layeta. Pero sa mga tao, kung nga sa mga amuri nga mga sitwasyon, gapili ta. Tidin di karon, depende ni. It's a test of power, political wills ng atong local panguruhan, at the same time, sa atong city legal, challenge sa atong legislation sa Sangguniang Palusod, because may pila ka mga konsehal na nag-suporta mas na da, nagbaka-baka man. Para suportahan diyo ang biktima, amo na mga vendors, mga katropa nagapangabuhi na. Si Kapitan de la Vega at dalaman des biktima. Tayo may nagpasalig man siya mo. Nag sponsor man siya kuno abi. Ti salig man to kapitan, ahay. Nga pinsarya, okay. Pagbag-o sa administration diri, really okay. Ang pamangkot, di nga ginalaw. Nga kabalaman ta, eventually, ang pagbutang da, hindi na siya temporary. Manging permanent na siya. Because ang structure itself, gintukod mo, no? Gintukod da. Sa mga lugar, mga katropa, dira sa Ascenso Market. Ang risgo, kung ang ato naman traffic management, mga katropa, dira sa Bacolod, kada hapon, gagutok da. Ang concern traffic. Ti, amo man sa nga ito nga gina progiot kung kisa. Kedra gagutok ang mga ano alagyan, mga katropa. Alternative route na siya mo, no? Nga kung maglabay ka, hindi ka na makalabay dito sa main road, no? Dito sa area sang Araneta. Dara ka na po, hindi ka shortcut, mga katropa. Ma-decongest dito ang piyak ng mga lugar, katropa. Kay Timmy Arad na sa mga alternative routes, mga biyan. Tamo ka na ba ida? Tamo ka na ba ida? Now, I'm taga-apin sa layi o kung sa ano. Pero ti ng taon talang sira, no? Sa City Legal naton, kunin ni nato may enforce ni, that means to say, may pinilihan naman tay. No? Kag sa mga kapitan tay, hindi ito paggamiton politika. Sa mga kapitan ta, hindi ta mag-sandig sa politika, pakabuhi ta, himo ta sa mga proyekto para sa kasanyugan, para sa mga constituent natin, para sa mga tao ta. Ang problema mo na yun, mga katorpa, kay kalabanan sa mga vendors na hindi man taga-puno, taga-barangay ilihis, ginaparintahan na lang da, may ara makuha sang espasyo, kagparintahan sa ibang mga tao. So, wala na gamit ibisyo Japon ang aton nga mga kulturan da aton pumuruyo da sa ano sa alihis. Ang nagamit ibisyo da karo mga katropa ay ang iban nga mga negosyante nga nagarinta da kay Chakto Brana kay Tiambal da kung pakabuhian sang mga residente ta mo sa aton constituent na mo, no? Pero ti hindi nagliilis nila da lain ang garinta da katropa. So mo na medyo masakit-sakit mga katropa. That's why damo ng mga challenges, mga katropa, para sa atong syudad sa Bacolod, mga byan. Because may ginpangguba na abing syudad ta eh, no? Para sa clearing operation nila dito sa downtown area, sa ibang mga barangay, may atutugan sa isang barangay kapitan nga nakikigit. Kay iyang structure to, ginpangguba sa atong City Legal. Galing tiway tamahimu, amuna sang layi abis ang syudad eh, no? Kung hindi ka mo kakasini, hindi ka mo ka-implementar sa ordinansa ta, sang layi ta, sa mga barangay kapitan, sa mga barangay, tungod nagabaka tong mga officials barangay to, and then what for? Nga nag-implementar ta sa clearing operation na ton, ha? Sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga barangay. Kiti, ambal nila, kinanglan, tinloangin mo para magnami itsura. Kag may ara sa mga legal basis, may mga layi, nga nag-ambal sa natin, nga limpyuhan ta. Oh. Hindi kita gusto nga maintindihan ta, intindihon ta ang aton nga layi mga katorpa na may pinilian.
1: Talakayan, one on one. Talakayan, one on one.
0: No? Kabaro kita kabuhi ini mga katorpa sang kabuhian man ni sa aton pinakamangkulturan. Pero mga abyan, kung wala naton gin-allow da, kung wala naton gin-sugdan da, why man da mo? Why man da nag- na-establisar ang Ascenso Market, mga katropa. Eventually, with all due respect sa itong mga opisyal sa barangay Alihis, nga nagpanikasugman, nga ma-legalize, matagaan sa pag-insindi. Galing, hindi nag-instruyan, subong ang pag-insindi. Kaya di mayara kita sa local, sa mga basihan ng mga layis na da. Doon nga nagkapila naman ito sa ngayong panusod ko, no, nga himuan sa resolusyon para sa Ascenso Market, pero wala man ito nag-prosperto mga katropa. Muna yung bago politika sa ton. Ang ibang mga kapitan, abi kung sa aga sa Cayman's politika, no, kundi kung pagbago sa administrasyon, kundi mamaans lah. Muna eh, ang resulta. Ang sino casualty? Tao eh. No? Casualty tao eh. Kay tigil promisahan na resulta. Ang iban nga mga politiko niya sa Bacolod, yung mga katropa, sakay-sakay naman ito sa una para makakuha man buto eh.
1: Talakayan, one on one. Talakayan, one on one.
0: Oras na, alas 8:09 o kung alas 9:00 na mga katropa sa pagpakaragad natin sa atong platuntunan. Dari sa Bullseye, sa Ilohanta naman na. No? Ang sirkos ko nagaluntad sa Senado. Sbong, duwan na kasesyon nga wala nagtambong ang pinaka mga membro sang Senado tungod sa natabo ng pag-aresto sa pinaka mga katapo sa mga katropa. Una to, Senator Bato de la Rosa, nga ginapangita pa subong, nga nagpinago subong. Ikadwa to, kapon, si Senator Jinggo Estrada, nga gindakop man sa CIDJ o nag-surrender sa CIDJ sa kaso nga plunder, kaso nga graft, katropa. Now, ti sitwasyon, gabalik-balik lang, kita naman ang pumuluyo, gahulat, paano mag-function ang Senado karon kay ti mismo nga itong mga senador sumungo? Wala sang wala nagatambong wala nagatambong sa ilang obligasyon sa matag adlaw nga tanan, absent sila. Di anong penalties na di? Kay damo sa mga question, damo sa mga plastada nga ti this is now the power of the Senate President, no, to rule over plan, no, of change of leadership sa Senado. Sa karon, amo nang ginapunggan, ginapanindugan sumong ni Senator Alan Peter Cayetano nga ginaduso gid nga may ara sang online voting katropa para sa online participation, no, sa pira ka mga kutsalis at pira ka mga senador dito sa Senado, mga katropa. Ambot lang ko na nung paglantaw nyo. Abi comment ka mga katropa, kapon, huwag gidya katambong ang mga senador. Hindi ko na ipagtawgon nga mga majority black, mga katropa. Kaya majority black, nakaangkla lang sa mga interes politiko nila, sa mga master nila. Ang dapat ang master ta tao eh, no? Ang master ta, ang atun boss, subong atun pumuloy, yung rabutang snap eh. Pero what else can you think about these senators, mga katropa, not attending the session yesterday and the previous day, mga katropa? That's 2 days, no? And we're spending as much as 25 million pesos every day, every session, para sa Senado, mga katropa, mga katropa. No? Sino per day karon? Why Manila, ya? Kahit may mga soldomens la? Why Manila, ya? Kahit may araman sila sa ginagamit, no? May araman, may tanib la pag-absent nila, ha? Makasuspender man soldo nila doon, no? Hindi abi mo na, mga katropa. Absence la, ya. Huwag na kabalo. O anong sitwasyon. Pero kung hindi sila, ya, hindi. Ma-walk out sila, mga bien. No? Amo rin nga, attitude sa 28th Congress mo, mga katropa. No? May cause la. O oras naton, alas 9 yung punto, mga commercial ko na. Balikan tani ang mga topiko naton pagkatapos sa mga panumdum. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako ka Lacey Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist.
2: Factor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: XFM 103.9 XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balansing nga mga komentaryo.
13: Hindi
12: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
0: Kapon mga katropa, nakita ang tinaman ang isa ka sitwasyon dito sa Senado nga ang ating pinakamang senador huwag nagtambong sa Senado, Senate session, no? Huwag sa quorum. So kung huwag quorum mga katropa, imposible nga mag-cancelar ang session dito kapon. So, amo rin gina-concern natin doon mga katropa because every day, every session, I think ang pinaka-data nga nakuha natin is ang aton nga Senado is spending as much as 20 to 25 million pesos, mga katropa. No? Oh, grabe ba? Tutuod ni? Pero, ang pinaka-situation mga abyan, inikadungan siyang pagdakop sa kay Senator Jinggo Estrada nga medyo nag-mikos-mikos ng Senado. Pero, no? Rekonosorin niya na ito mga katropa si Attorney Jomax Ortiz, no? Para maistruyahan natin ini. Anong implikasyon? Anong posibleng matabo? Attorney, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
15: Win, good morning. Uh-huh. Saan mo po ng tagpalamati mayong aga?
0: Oo. Uh-huh. Nag-absent? Kaduhana ka, attorney? Ang mga senador natin. Is it normal nga proseso? Is it a playing around sa technicalities not to... to hold on sa change of power sa Senado, attorney?
15: Te part na iya sa game plan.
0: Uh-huh.
15: Sa majority group, no?
0: Uh-huh.
15: Una, kung nag-session sila sa kahapon,
0: uh-huh,
15: ang ma-preside si Kaitano.
0: Okay.
15: So, ang sa floor, ang mabilinda,
0: uh-huh,
15: un si Jess.
0: Uh-huh.
15: Okay?
0: Uh-huh.
15: So, kung siya nag-preside karon, magpalda motion, magbutuhay kung iterday sila.
0: Okay.
15: Kung si Jess mo. Okay. Uh-huh. I'm not so sure with the rules. Kung bala, in case of patas, kung bala, ang presiding officer makabuto man.
0: Yes, sir.
15: Okay.
0: Uh-huh.
15: Kahit yung presiding officer ka, wala na si Bato.
0: Uh-huh.
15: Why na si Jinggoy?
0: Uh-huh.
15: Oh, ang mabilin sila, sila na lang.
0: Oh.
15: Oh, karon ko magbutuhay sila karon.
0: Oho.
15: Jesus unse.
0: Oho.
15: Kundi ang daugpaya karon ang minority sa butuhay.
0: Okay.
15: Ang grupo diyan ni ilan ni Soto,
0: uh-huh,
15: amoy ang madaug sa butuhay, iti hindi man siya kabuto kay presiding officer siya.
0: Uh-huh.
15: So, in order nga ma-avoid na nila ang senaryo,
0: uh-huh,
15: ang matabo sina nga karon,
0: uh-huh,
15: iduson nila ang mga Marines amo ang ma-testify sa committee hearing party corruption.
0: Oho.
15: To pin down,
0: mm-hmm,
15: kanay Romaldes,
0: mm-hmm,
15: kay Mr. Marcos.
0: Oho.
15: Kasi na hearing. But we all know na ini ang Marines ni
0: oho
15: na ma-testify,
0: mm-hmm,
15: kuan ini sila organize. Ang matabo sila sa amon na ang dinplans ang grupo sa pihak. I still doubt when kung matayo naman karon ang session. Kaya sa akong engineer, the game plan is committee hearing.
0: Hindi sa session.
15: Committee hearing na ang Marines among ipatawag. Kundi, kwa na, rambula, rambul na ni karon sa misklada na ni karon. The scenario at the Senate is very fluid and volatile. Anytime, dupok na, kung ano na karon ang resulta sina. Only time can tell kung ano ang tindog sa mga pumuluyo. Masadya ini karon. Bakit balantayan ini. Because it is also possible na there might be a kudita. Just in case, ma-inbank sila sesyon. Duwa ka possibilities ni karon. Kung mag-inbank sila karon, itapol nila, ikudita si Kaitano. Kaya na matipyok. Sira sa majority niya isa. Kaya na-expectara na it's either Lurid, Ligang, or somebody else.
0: Matipyok.
15: Oh, karon sila na karon majority. Ang safe scenario is, nung ginatanto, kaya as early as yesterday, nag-meeting na ni ang majority group. Kag nakabalo na na sila kung ano ang individual decision. So, as of this moment, balal, ana nila kung ano tindog ni Loren de Garda, kagang iban pagin, nga ba siya matipyok. Kung wala sa may matipyok, the possibility is, madayon ang committee hearing kag ang mga testigo da amo na ni ang mga Marines when
0: okay yes attorney pero the absence of majority block attorney wala sa mga repercussions ini because they are mandated to well to attend the session notwithstanding sa mga circumstances mo nga dapat ma-fulfill sila sing ilang obligasyon, why ni accountability attorney para sa mga senador?
15: Theoretically, there is that mandate not only from the rules, but at the same time from our constitution, na obligasyon na nila yan.
0: Yes.
15: Siyempre, ma-plenary session kamo da. Precisely, senador, gani kamo. Kay kamo na nang legislate, you have to approve sa mga pinagkaroon na mga bills, no? Kag because of that delay, diba, may affected ang kontento mga generals, kung may ara na mga pan-legislations, ma-delay. So, question, tungkol sa delay ni, can you expel the senator? The answer is no. Hindi mo na yung madali-dali, hindi na yung mapalyo yung kay Barsaga na
0: majority votes. Kick out mo siya.
15: It will be very difficult to suspend a senator. Kudlay na yan, wala pa naman tabo. Daya nga may senador nga na suspend sa history sa aton nga kongreso. Ang natabo lang yan, ng isa ka senador na si Subere, nag-resign siya to Pegway nga nagdaog sa election protest amo si Pimentel. That was the only time sa Senate history ang isa ka senador nag-resign. That's why ako believe to ligo Subere. Now, was there a time na ang senador yung suspend man mismo sa ilong na bade? O, kiway pa. Karon, kiway sila mag-session twice already. Dali-dali mo mas-suspend? The answer is no. Why question theoretically, academically, under the rules, dapat siyempre ma-session sila. O, di karon may baluan na ni Ewen kung anugit sini ang game plan sa majority block. Kung bala madayon sila, no? Balanta yan. I myself ga excited ko kung anugit ang game plan karon nila ni Caetano.
0: Kino first time,
15: ang minority yesterday, siyempre, potwa sila sa ila emosyon. Okay, there was already an outburst emotion when Tulpo challenged na kung ano, tago niya na duwag. Kung hindi mag-appear, kung hindi na dayon karoon ng sesyon. They are already asking for the resignation of Caetano. So, three, bantayan tayo ang kasunod ng kabanata.
0: Nami isa story and attorney because there were 18 tong mga Marines nga ipresenta pa sa Senate investigation on corruption kag tong kwarta tong malita-malita, but medyo amunis ang ginabantay-bantayan naton subong, pero ang tunga subong because deadlock na subong attorney 11-11 na. Ang aton ginaprepa, ang ginalantaw naton diri ang impeachment case against the vice president. If ever there were senators attorney nga BBC, Senator Villanueva, Senator Chase Escudero, nga medyo may-ari pa ni isang posible kaso tubangon, and probably they will face arrest whenever ma-file ang kaso ng plunder man sa ila. Can they decide ang Senado sa conviction or sa acquittal sang vice president in case kidman amuning numero?
15: Ang constitution is very clear, no? Sa article 11 na ang the magic number to convict the vice president is 16
0: because
15: that will be total times 24.
0: Yes, sir.
15: Incidentally, ina siyang Senado applies kung ang 24 kidman permanent.
0: Uh-oh.
15: The constitution at the time we draft nila,
0: uh-oh,
15: ang framers, no, were referring to a permanent membership of 24, that's why 2/3.
0: Yes,
15: now in this particular case, exceptional case ni,
0: uh-oh,
15: because ang matabo si Nede, mabuhin si Bato,
0: uh-oh,
15: 23 na lang,
0: uh-oh,
15: buhin subong si Chingoy, 22,
0: uh-oh,
15: mapailan si Villanueva, mahimo na lang siya, 21,
0: uh-oh,
15: mapailan si Escudero, mahimo pagi 20.
0: Yes, sir.
15: May issue ang warrant of arrest against kay Bongo, mahimo na lang 19.
0: Uh-huh.
15: Okay? Another case will be filed against Marcolita.
0: Uh-huh.
15: Again, for plunder.
0: Uh-huh.
15: For accepting the 75 million donation,
0: uh-huh,
15: coming from Mike Dipinsor,
0: uh-huh,
15: Biray, and another individual, a total of 75. So, plunder case, I understand that may paralan si Bongo,
0: uh-huh,
15: sa Department of Justice. Now, assuming na lang sa 20,
0: uh-huh,
15: ang question is, how do we get the 2/3? Will it be based on the 24 or sa 20?
0: Uh-huh.
15: So, initial issue will,
0: uh-huh,
15: reach the Supreme Court. Okay?
0: Uh-huh.
15: Ma-reach the Supreme Court. Kaya at that time, wala na yam anticipate sa mga framers of the Constitution,
0: uh-huh,
15: ng ini na senaryo subong,
0: uh-huh,
15: matabo. Okay?
0: Uh-huh.
15: Now, kay tungod nga permanent, it appears nga hindi man siya na permanent, temporary.
0: Uh-huh.
15: Pero before 2028, from today,
0: uh-huh,
15: no, hasta mag 2028, that will become permanent already because hindi matapos ang kaso ni Jinggo Estrada. Tapos na gini siguro.
0: So,
15: tapos na ang 2028, hindi matapos ang Jinggo.
0: Uh-huh.
15: In the same way, hindi na matapos ang kay Bato del Rosa,
0: uh-huh,
15: kay CC, kung matapan siya. So, guaya, it is already permanent until 2028.
0: Uh-huh.
15: Malapse na ang 28th Congress,
0: uh-huh,
15: na ang composition sa Senate is 24, na mag-draft sa 22 or maybe mag-draft agad sa 22.
0: Uh-huh.
15: So this should be a constitutional issue.
0: Uh-huh.
15: Kung bala ang 2/3. In the meantime, Monday will be the bid for the reply sa prosecution. Okay.
0: Uh-huh.
15: Kaya nakasumiter na sa answer si BP Sara, ang reply 5 days. So by Monday, most likely, itakol na nini ang impeachment trial. So, what will be the scenario on Monday? Ay tiwa itakabalo, may kudita, kung ano pang matabo.
0: Uh-huh.
15: So, if at all, assuming for the si Juan, si Caetano Mangyapon, ang Senate President,
0: uh-huh,
15: he is compelled already. He is mandated to continue with the impeachment trial.
0: Uh-huh.
15: Ang ginasiling nila, na ang prayer sa answer ni Sara Duterte, na motion to dismiss will be voted upon. The answer is no.
0: Uh-huh.
15: That is unconstitutional. Whether we like it or not, that impeachment trial shall continue.
0: Uh-huh.
15: Kaya kung i-allow mo na ang ruling sa motion to dismiss,
0: uh-huh,
15: so what's the news in your impeachment trial?
0: Yes.
15: Na ang majority gali, yeah, mambal, automatic i-dismiss ko ya ang impeachment complaint without any more trial. So that will be unconstitutional already. to vote for the dismissal of the case simply because ara iya sa prayer sa ngansyon ni Sara.
0: Oh. Kadabi nami sang explanation attorney, at least natahagan kita. But sa sining sitwasyon, we have 11 minorities and probably there would be changes of leadership. Ang unsing ni isolid kuno mo, no? Ang requirement to under sa atong constitution is 16 to convict or to acquit the vice president. Ang unsi nga minority subong councilor, they need pa at least pila ka boto to form part sang 16. And daw ka imposible na ka attorney so far subong nga manabot kay ti do ka solid man kuno sang majority. So most probably medyo mag confuse ning impeachment nga matabo.
15: At this point hindi ako ang 16.
0: Yeah.
15: That's 100% already at this time.
0: Oh, yeah.
15: But we still don't know what will happen anytime from now.
0: Mm-hmm.
15: During the trial, in the course of the trial, it is still possible
0: mm-hmm.
15: na makuha nilang 16.
0: Mm-hmm.
15: But then again, medyo mabulubugat. Now, ina siyang issue before matapos na yung impeachment trial. In the course of the trial, somebody will file a petition before the Supreme Court. No?
0: Mm-hmm.
15: Via declaratory relief, asking the Supreme Court as to what will be the two-thirds of the remaining members of the Senate.
0: Mm-hmm.
15: It, of course, it will not be 24,
0: uh-oh.
15: But considering na definitely there will be no senators until 2028, nga apat kabilog o limada kabilog,
0: mm-hmm.
15: question,
0: mm-hmm.
15: ang two-thirds bala will be strictly imposed or amon ang basis for the for getting the numbers of senators to contact the vice president.
0: Uh-huh.
15: Oh, that ina siya masakan as a win dito uh-huh. sa Korte Suprema without waiting na matapos ya ang ginatawag impeachment trial.
0: Uh-huh.
15: I understand na kumadakpan si Bato.
0: Uh-huh.
15: Nadakpan naman ang duwa, dakpan uh-huh. si Bato, this tre. Dakpan pa din si Bongo, mahimo na lang 20.
0: Mm-hmm.
15: So, pag dakop na nila, definitely, somebody will go to the Supreme Court.
0: Uh-huh.
15: Asking the Supreme Court, we call that declaratory correlate, no?
0: Uh-huh.
15: Asking the Supreme Court to make a ruling on what will be the percentage of conviction, what will be the basis for the two-thirds.
0: Uh-huh.
15: Will it be 24 or will it be 20?
0: 20, yeah.
15: And kung mag-20 lang,
0: uh-huh.
15: most likely, makakonvict sila kay Sara Duterte. Otherwise, if the Supreme Court says,
0: uh-huh.
15: now we have to stick to 16, we cannot convict the president
0: mm-hmm.
15: and the vice president. So their only remedy, kung hindi lang makonvict ang vice president, is to continue with the plunder case, which
0: mm-hmm.
15: is already pending before the Department of Justice.
0: Ang grabe. When? Grabe, no? Duka. So, akatong ang amon din nilang tao, attorney, anong future, anong matabo sa impeachment? Madugay-dugayan po na sigli ko naman yung sitwasyon, eh, no?
15: Hindi mo nila siya subong madali-dali.
0: Oo.
15: Considering may mga supervening event.
0: Oo.
15: So, we call this supervening event.
0: Mm-hmm.
15: Wala niya siya in-expectar ng mga events nga magkalatabo. Incidentally,
0: mm-hmm.
15: subong na lang. As
0: mm-hmm.
15: a matter of fact, kada grupo nag-game plan sila. Okay? That's why sadya gininikaroon niya win
0: mm-hmm.
15: kung madayon siyang hearing
0: mm-hmm.
15: it's nila ni Caetano
0: uh-huh.
15: na ang 13 Marines ma-appear. Once ma-appear na, they will pinpoint sa kay former
0: mm-hmm.
15: Romualdez
0: mm-hmm.
15: kag-directly kay Mr. Marcos. Nagpatulong sa kwarta, dito hindi leader ito direct sa balay ni Mr. Marcos, no?
0: Oo.
15: Kundi ang guwa yung sini, daw gin-ukay na niya mga labog-labog-bla.
0: Oo.
15: Mga pagangan ka labog-labog ang gin-ukay na, hindi malaan mo, hindi karong malupat ka mo na, hindi katuan sini. But then again, ang atong pag-intindihan mo na, oh, ako ya, I can pass already. Without the participation of the Catholic Church, without the participation, and without clearance from Masirika, no? Ang ginatawag na the possibility of people power will fail. No?
0: Uh-huh.
15: Meaning, na kung isa lang grupo ang mag people power, only one group, kung din man ang grupo, I don't know, without clearance from the Catholic Church na nagkomponer 85% of the entire religious sector. Kag without clearance from America, no people power to topple the president will succeed.
0: Oh. Ang ano attorney, ang effort, ang possibility wala ko nga isulod sa ano, isulod sa Senate rule ining online voting with attorney. Anong komentaryo mo? Anong possibility?
15: Na ginkwan ni Marcolita is pending motion. Okay?
0: Oho.
15: Kung pending siya, there must be a debate according to the rules sa Senate. So, before that, magbutuhay sila, there must be a debate. O, karon, question, saan o madibate? That is why, ang ginatabot sa minority group na ang session tani kapon will be scheduled for the debate. The motion kulita na online ang participation or kag-voting sa absente na mga senador.
0: Oho.
15: Di kay wala matabo karon. Oh, are we saying na karon marikta kaya sa motion? The answer is no. There must first be a debate. You cannot just rule nga pabutuhan mo dayon. Di ka marikta sa voting. Kay wala pa sang lipot nga debate. Isan sa mga lokal tadi nga mga legislation. Daton sa gunian. Hindi na naiyan na siling magbutuhay ng kamudayon without first a discussion or a debate.
0: Oho.
15: So, oho. This afternoon, kung mag-plenary session sila,
0: oho.
15: That should be devoted to a debate and not to a debate. Maybe that's the time nga magbutuhay sila.
0: Oho.
15: But then again, nag-look na subong ang grupo ni Cayetano kay tungod sa mga butang, kanatlano man ang minority, kung ano man ilagin plan. So, labuyot ni karon nga inaway.
0: Grabe, no?
15: Karon kung mag-kwan sila sa ilang nga plenary session. Palatayan ini.
0: Huwag
15: ka kabalo. Palo ka, Win. Ang natabo sa ibang nga lugar ya, would you believe na sa Singapore ya, tinapumula ito ya?
0: Oo.
15: Ang kongreso na po sana isang siya.
0: Oo. Yes, Councilor.
15: Kagamang ginatlagan niya, pagkuhaya sa kongreso ya, ang mga dokumento, ang mga ebidensya, ginatlagan niya sa isaga. Congressman man kaya pagkuhan.
0: Pero, however, attorney, granting, for example, na-approve ang remote voting online conference sa pila ka mga absentee ng mga senador, paano ma-deal sa Senate Court? Because these senators will sit as impeachment, judges, senator judges. And ang presence nila, the requirement, Gidguro, daw first time ko makita nga ang impeachment judge naka-remote siya while ang deliberation sa mga ebidensya sa impeachment nagapadayon.
15: Alang-alang mana siya, Win.
0: Oo.
15: Namakadto ang mga senador to.
0: Oo.
15: Sa Quezon City Jail, kadito tama sisyon.
0: Oo.
15: Ang mga tao na napriso, Win, no? Hindi kanina makagamit sila cellphone sulod sa ang bilangguan. Mga klinte ko. Nara sulod sa suwan. Hindi na sila magamit sa cellphone. Palisinsya pa na ito sila anay sa jail warden. Kagira kasi na may istorya. Meaning, while it is true na you are presumed innocent until the contrary is proven, no? Ginatawag ikaw person deprived of liberty. Kung hindi ka person deprived of liberty, hindi pa gusto ka sa imo diretso. So, in the same way, na wala pinilian, basta yung detained ka, you are a person who is deprived of liberty. Your liberty, no, na mag-participate, simple na kurtel na. Okay? Pero hindi ka na person deprived of liberty, exempted galing senador. Palariyo kang mada, wala na pili. That's why, ang presyuhan, wala na yan na may presyuhan niya para may ngalan ng senador. Isang si Diskaya, gani subong, ang natulugan to sa jail, no, double deck, arap siya na tuon sa babaw. Amo na gina-emphasize natin na ang layita wala pinilian. So therefore, kung may session yan man ang Senate, you are required na ang imo physical presence is required. Because how can you decide?
0: Uh-huh.
15: How would you know kung nagasugin matuod ang kisig? Kaya hindi mo makita yung official expression, kasi wala ka na.
0: Uh-huh.
15: Sa monitor lang, hindi mo kita kung nagaluha siya kung hindi. How can you now decide as a judge na wala ka nakabati? Personal sa testimonya sa isa ka testigo. So, my perception is, ang ina-execution daw hindi yun siya pwede. Assuming na lang for the sake of argument, well, nga maprobahan na si Kaitanong Gapungko, that resolution can be questioned before the Supreme Court na that will be unconstitutional. Okay? Amo lang na kasimple. So, direta ni Kang Mabalaan, sapon.
0: Attorney, anong dapat intindihan sa pumuluyos ni sa nagkakatabo sa Senado? Anong mangin how do we adapt the situation nga we are expecting much from these legislators now sa krisis kinatubang ta subong leadership sa pungsod, attorney.
15: Ang imo ta sit down and relax and enjoy the show. Okay? Ang first episode sang Lunes, second so third episode subong, kundi telesire.
0: Telesire.
15: Sa ganing batang Quiapo, na subuan gani ko, hindi na kami

0: Sa unang artista mo, di only artista sa una, si Juan Majid, si Rebilla, Tatay Ribong. Oh, kay Subong, damon na artista. Hindi, teleserye na ni Subong.
1: May suto pa ta?
0: Hindi ta ni nato na batang batang kiyapo na ni. Batang sinado na ni.
1: Batang sinado. Well, we're really enjoying the discussion, Attorney Sasini. Well, Attorney, thank you so much. Salamat gyud for this information from you, sir.
0: Salamat rin sa aton mga kontak pala ng team ay magasin
2: na. Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Thank you so much, Attorney Jomax Ortiz, mga katurama. Dari sa aton pala ng team. Sa dyaning gaklatabo sa Senado, bungo, tsakto na, Circus, no? May ara kita pelikula nga ginabalayan. May part 1, may episode 1, episode 2, episode 3 na ang subong balantayan. Pero mas balantayan pag ang dason nga may nadlaw because nga ti mga katropa ang nakatabot ni subong daw hindi na siya hindi na tumakos anong mga legal basis na di. Is it normal no, ang pamangkot sa mga common tao like sa akon no? Okay lang ni sila. No? Okay lang, nagkatabo sa Senado. May mga data kailangan ba itong mga katropa ngati where is the government is spending much millions of pesos para sa ano sa operations ang ano sang Senador downtown. Tag nagaling na skaban sa tao. No? It's most likely daw kawatan ka man. Nagagasto ka sa wala resulta. Kagato na ato na kwarta ka tropa no nga ginagasto na sa Senado pero ang bottom line lang di sa mga boss nila amo na question daw mga katropa why is it we are depending on numbers where the truth is there for these senators to work on to questions of corruption where nakabutang subong aton vice president nga naka nabutang sa na file na impeach may ara sang dapat i-resolve nga mga issues no based sa proseso sa aton constitution halin sa kongreso pagadto sa senado ang senado magatandog sini mag-resolve sini based on evidences mga katropa nga i-presentar sa prosecution panel to convict the accused. At this point of time ang vice presidente ang ginakusar no sa kasong corruption culpable violation of constitution maybe pinaka mga kaso sa mga article of impeachment mga bian may mara dapat i-resolbar and the vice president deserves a fair trial from these senators mga katropa because they're not any more senators mangin senator judges na nisla and they are mandated to look onto merits of the impeachment the article of impeachment mga katropa not on numbers hindi sa numero. Hindi pa namudamo buto. Kaya kung naman ang basihan natin sa pagtalakay sa impeachment, mga katropa, why pulos eh? Di ba? Why pulos eh? Nga, ma-deliberate pa kamo. Nga, may numero lang kamo mag-disedat. Piyungan nyo mata nyo. Ha? Piyungon yung inyong ano? Piyungon yung inyong mata. Pagkatapos, mambala kamo damo niya. Buto ko ah. Acquit ko tanan. Ha? Nga wala na mapadalman ang mga merito sa kaso nga dapat obligasyon sa mga senador natin nga magtalakas ni. Now, depensa ni mga katropa subong. Okay? Sino nagsugo daw? Paano nagkadto ni sa muniyo? Ha? Well, ang presidente natin katropa may aray min sa dilema nga tubangon sa ulihi. No? Once nga magpanaog na sa kahong magatubang ulit sa isang konsekwensya. Just like the former president, mga katropa, nga naging magatubang man sa konsekwensya. Sang iyang paggamit sang gahom sa iya administrasyon. And paro nung presidente Marcos, mga katropa, is amo man eh, no? Kabalo man yung sila, tanan, nga maabot ang

0: Langsung yang magpanawag sa posisyon nila. Though, ma-problema agad sila, no? Pero that's why ginaprepara nila nga ang dason nga presidente, magapungko sa itong nga pungsod, ila presidente, para tuloy ang happy. Ha? Tuloy ang legal. Tuloy ang ligaya. So, might as well, amo man yung natabo mo. The former president, mga katoropa, has made sure, made its effort to make sure na ang iyang predecessor, mga katoropa, is alay niya. No? Why man talabot sang una sang Sara Duterte? Mga katoropa, okay man ta? Sang okay sila, okay man ta? Sang nag-away sila, apektado ta? No? Sino to nagdusok ng mga grupo nga sa una? Ay, namiknis lang nga tandem. Butuhon ta sila kaya sila ni maka-unify sa aton. Ha? Makapaisa sa pungsod Pilipinas. Ang mga political parties di, maglinong kay ti sila ni butuhon ta para maglinong na. Oh. Ato kay ang isa to, gapungko na nabungko presidente. I don't know, ha? Why ko ka ba no? If there's a term sharing good man. Because may aras mga istorya, may aras ang term sharing sa duwa ka presidente, sa duwa ka matagas ng opisyal. Nga later part, mga katoropa, amo man ay matabo. Nga alin, ma-resign si Presidente Marcos pagkatapos the Vice President will assume office as the highest public official in the country. Wait, akabalo, but istorya pa muna na Barbero. Pero, ang istorya nga tutuod, katoropa, after sang Marcos, it should be Duterte's. It should be Duterte's na magapungko sa pwesto. Ah. And it so happen because sang ka-clumsy sa politika, clumsy sa mga operators na rin mga katoropa, and aim ang greed sa power. Gahom, amon na yung tabo. Huwag ito makahulat eleksyon eh. Binalbal nyo doon presidente. No? Kundi, ginrisbakan ka mo. Kundi, kita ka mo man ang igo. No? Tsakto na hambal to na ni paring the late Ernie Baron. Sige nga, ang buhay ay wither-wither lang yan. Wither kayo sa taas, wither kayo sa baba. Importante ang pasensya kapag hulang. Ang problema ko isa mga katoropa, ang balta. So una, balon nyo bangag-bangag, tanan nga mga ano, ihimuan nyo pa istorya nga. Kasi siyempre, may depensa ito ng itong tao to. No? May depensa ito sa tanawang tabo. Inaway. Ari pang pinaka balita ho. May istorya lang ha. Katoropa. No confirmation yet. But there were kwentong barbero. There were PR group from outside the country nga nagplano sa nitanan mga katoropa. Involving sang sining declaration expose sang flood control project mga katoropa. No? In order to shift mga katoropa, grabe na sa una mo ang balbal sa kay Presidente Marcos. Nga ginigo na ito sa nga addict sa weak president sa tamaran sa kagunano pa. And this firm sa isa ka pungsod katoropa naghatag sang isa ka advice. No, you have to come up with the main issue that people will participate. No? And that's we're talking about flood control. Sang ginboy aning flood control mga katropa, tanan-tanan nag-react. Ha? That confirms the issue of corruption sa Senado sa Senado kag Kongreso. In order to shift the sympathies ng tao, you have to have that big a big blow. Ha? Para ma bag-o ang perception sa tao karon, no, sa imo. Because all while kita na ito mga katoropa at the bids of his presidency mga katoropa, his popularity mga abyan is continually dropping, no, sa presidente. Amo nang sitwasyon sa una. So atong corruption mga katoropa is that a trigger point ng mga katoropa to change the whole perspective against the president. Nga ti ang presidente. Wala na gapahimunong, gapanilag lang. Pero nakita yan, ang problema sa korupsyon ng tropa. Ha? But this corruption, mga katropang maabyan, tabo na ni previous administration pa. There were congressmen na may ara sa mga contractor nila. There were congressmen na may ara sa nila ng mga, ano, ng mga formada sa kauti, pangawat. Ha? Ang maragani sa una, mga katropa, padagang congressman, daog ka eh. Magdaog ka, mag-granon ka doon. Yeah. Because may mga project. Kada project, da, may ara 1%. No? It's a public knowledge, mga katropa. Nabalaan nato ni. Kita nato ni. Sa una pa. But during the incumbency of President Ferdinand Marcos Jr., mga katropa, naribukaho ang isyo sa corruption subong. No? So, nagbagong paya, subong. Nagbagong paya. Ang mga PR naman, ang mga strategist niya, political strategist, mga katropa, yung capitalized ni karon ang ining mga pamaagi. No? And one of the target, mga katropa, ang Kongreso. Ang Kongreso, amuni ang ginhambalan nga damo sa mga corruption, damo project mo, no? Damo sa mga flood control, no? Di nakita itong flood control after sila mga katropa. Gin pa check to, tanan, damo sa ghost project na confirm, kabayara, gin mga corruption, mga biyan. So question is, paano labuton, lauton ang mga congressman gani nga nagbenepisyo karon sa flood control? Ha? Di, amuni, filing. Ang isa sa mga nigo itong mga katropa is ang ara sa Committee on Appropriation, si Congressman Zaldico. And supposedly amo lang to eh, ang sacrificial lamb tani. Siya lang to. But ang issue nag-evolve sa gihapon, no? Nagakadto Japan's punto nga may ginatudlo pagin nga persona. Maybe hindi mo ni gusto sa presidente because at the end of the day mga katropa, it's blood thicker than water nga nagapungkot na sa Kongreso. It's his relative, pamilya, in the person of House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez, ginatudlo nga isa ka sa mga culprit sa korupsyon sa gobyerno, mga katropa. This is all coming from pro Duterte groups ng mga isyo, mga biyan. Hindi masagang eh, no? Because of the force, sympathy sa mga grupo sa mga Mindanaoans nga nagapati sa credibility kag ikasangkol sa mga Duterte, mga biyan. In terms of leadership and political will. Ngayon pakita man to sa Maynila. Kag amunay, gina-portray karon sa mga kabataan. No? Sa ato na bisponsay, mga katropa, it could be nga ti play of power i-dominate ang gahom sa pungsod Pilipinas, mga biyan, para ma-retain ang gahom kag ang ilang kalakaran eh deras gobyerno. So amo ni sitwasyon karon, mga kabiyanan, may ginalaot. Sino ginalaot? Zaldico. Sino pa ginalaot? Former Speaker House Martin Romualdez. Pero sa sining plastada, mga katropa, there should be another. Hindi pwede nga sila lang. Ato kay nakitaan to. Ang mga involvement sa pinaka man sila, dormant to. Mga baton sa mga campaign funds na ibang pa. Kag allegedly, mga katropa, ang ining mga district engineer, nakuhaan man to mga statement, ginatudlo ang mga senador nga nakinabang man sa flood control project. So here now, ang sitwasyon, mga katropa, mga biyan, no? Ang senador, ang senado kag ang kongreso, kanya-kanya na. Away na subong. Ha? Kay ti tanan, mambal nga ti, why kami nalabot, no? Why kami kailabtanan sa, ano? Kami nagapanikasog, mga biyan, no? So, amo ni senaryo, mga katropa, where ang impeachment na buhi, ang issues ang mga kaso in file, because hindi pwede nga kongreso lang ang nag-enjoy sa sinimang flood control project, no? And before us knowing, nga may mara kong Krisman pagid, may ara pagid sa mga senador na nag-baton man sang campaign funds. Gikan sa mga kontraktor, lagot-lagot ang mga kwarta para pagpadlagan ng kandidatura, mga katropa, mga biyan. No? So, bugat ni nga sitwasyon sa pumuluyo para sa aton nga lang taon talang ang bagay-bagay kay kita na aton numero lang. Pero may pinaghugutan, may agit ni mga katropa. Ha? And kabaro kita sa nambal naton, ang presidente, he will also be accountable of his action after magpanaog sa pwesto. No? Hindi ka ka-assure eh, no? But you know, mga katropa, here now, the situation where the former president sa unang gambal, nga Marcos is a weak president, Marcos is tamaran, Marcos is nagagamit kung ano nga mga allegations to, mga katropa. Here comes Marcoses, Marcos mo, mga katropa. This is a true blood of Marcoses. Ha? Nga wala pa kundangan ang paglaot, no? Kung kaya niya ka papriso, papriso ya ka mo, no? Amoray mo, no? So, tanandi mga byan, kita ya diri sa pumuruyo, kita ang mga tao nagalantaw nanta sa mga sitwasyon nga kanatabo sa aton public officials. So, ang lain diya, kita yang perdi, kita di kaluluoy, kita di ang ano, where they're looking numbers at numbers, ang tutuod nga sitwasyon sa mga tao, galalain, ha? Kita Japon, mas strive kita Japon, katropa, para mapangita sa kila wala ta sa daw-daw ta. Kita, makatuman sa Japon sa opisina ta, trabaho ta, tutuod, kay para makita ta. No? Ang ato ng mga drivers, mga katropa, nga naigo subong sa krisis, they have to stand ground. No? Steady lang. Para ma-survive ang sitwasyon subong. Ha? Ang aton pila ka mga kauturan nga remedyo general ang pagpakita mga katropa, they have to go outside home, no? Para mapangita sa kinawala nila. It's the same old scenario mga byan, no? It's the same old situation nga ginapakatubang ta while nagadisuganay sa gahom dito sa Senado. We want accountability again katropa sa mga official na atos gobyerno. Hindi man sila libre mo. Sa mga naging sitwasyon, may ara na sa mga na-filean sa kaso. May ara pag inada. Iba? And they will also be accountable sa mga actions nila afterwards. Hindi man ang tagapati nga muna yung na-filean sa kaso. Kagmayo naman na na-filean sa kaso, mga katropa, tungkol they have that opportunity para dipensan kung galingon nila. No? Para makita sang tao nga ang ininga mga accusation sa ila, why isang basihan? No? Galing kong kiss, the responsibility Pilipinas, loka si Kwawe, isang aton nga, ano, loka si Kwawe, isang justisya natin, di. Nakwit ang isa kapolitiko, pero ginapabalik ang kwarta, naging kawad dyan. No. Kabatch mo niya, ni Senator Jinggo Estrada. Nga sang una, na pailan ng kasong plunder na priso man, nakwit, ha? Pero ang korte, nag-rule. Ang korte, mga katulad ng gambal, sige, sige. Acquitted ka, pero balik mong kinawat mo. Di ka nakita, yaman. Diba? Di ka kita as naman. Only in the Philippines. Pero, going back sa senaryo, karon sa Senado, mga katropa, pabalantayan mo nila ito na. No? Kung ano yung sitwasyon matabo ito. No? Sadya mo niya. No? Para sa mga estudyante, para sa mga full-size student, mga katropa, dapat tutok na sila eh. Because damo sa pwede ito maintindihan. Damo pwede tama. And we're learning, no, sa mga nagkalatabo sa mga katropa. There is a Pungsod, Pilipinas. Question dyan po na, what will be the future of impeachment case against the Vice President? Mga byan, sa sitwasyon gani, because nga may question of corruption, question of karon niya, mga Marines na iya, anon lang na, sugang-sugang na lang na. Kay Senado, gusto nila i-shift, mga katropa, ang talakayan karon para madawit pagid kung sino na kita to nila. Bala, tanaw ba na expectaran to na katropa? May araw na bago nga mga revelation karun. Even ang mga senators ni may malita, manas lang nila karun. Mabago na. Game plan para magbagong perspectives ng tao mga katropa may lang sa Senado. Pero what's one thing for sure, mga abyan, if this will happen again and again, mga katropa, we're losing faith sa Senado, mga abyan. Nagkakadula nga itong nga salig na sa mga senador ta. And if this happen, mga abyan, I hope ang atun nga si, ang si Senator Alan Peter Cayetano will think it over. Paminsaron yun eh. Anay, subong anay, mga abyan. Kiti, during incumbency niya sa Kongreso, amo man ay nag-away, topsy-turvy, mga kayo. Away man, grabing away. Disuganay man sa gahom, no? And he will not step into power. Step down sa gahom sa una sa Kongreso, and this happened again sa Senado because nagpungko sa Senate President and he don't want to step down sa posisyon na Senate President. Kung na-absent pa sila karon, wise la tao, perdi naman ta. Duna mo sa problema yung natubang natin kay Turpa Subong. Si Juan de la Cruz ganyo. Sa una, tinamaran to sa gangangalan sa mo. Hulat mga dagdag tong Bayabas. Pero Subong mga katurpa, huwag na. Gahangla na sa kay Huwag na Bayabas. Gutom na si Juan de la Cruz.
1: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
0: Buwas naman mga katurpa. 9:53 na sa pagpanglagad ta sa atong talatuntunan sa Miss Bullseye. Thank you so much. Salamat gid mga katurpa. Sa ngalan sa atong technical partner katropa, katropang niya Judy Bligano, sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President Dr. Remedy Tuoy, ako naman si katropang Win Salinas sa Gabaanam. Buwas naman mga katropa, God bless.
1: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain. Mag-assist the pain.
9: Pangkalang pain.
8: Fast and safe.
9: Yahoo!
8: Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sistapain.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo?
12: Bitin.
11: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Exciting!
14: Exciting!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: isang bulan sa makapugong sa akon? Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang naglakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!

0: katropa. Isa naman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting!

0: nagdampo sa mga libro na nabutang sa shelves.
1: Masulod na kita, ma'am.
0: Ah, sige. Uy, may computer na nabutang sa lamesa. Palapitan ko ini. Ari, buksan ko ini ah. Wala akong makaibalo. Kung bala, makaibalo ako maggamit sa computer. Hindi ako makadumdum. Mabungko ako sa tubang sinya. Karon, i-on ko ini. Oh, hala. Madumi pensara nga akong mga tudlo. Makaibalo sila. Kung anong akong tumukon. Oh, hala! Naga-surfing na ako? Gusto! Nakadumdum na ako sa ginsiling ni Roger sa akon. Computer science ko nung natapos ko. Ay, amugali! Interesado ako sa computer. Ay, nalipay ako sa progress ko. Padayunong kong paggamit siya.

Nalingaw siya sa paggamit ng computer, ho? Ay, pabayaan ko lang siya. Mahulat lang ko kung saan o siya manghagad nga magwa kami diri.

0: nagkakalingaw ako sa paggamit ng computer. Ma? Anika? Ano ini? Makita ko sa screen? Oh? Dugi na sa lakas ang itong mga particles ang amat-amat ang screen? Oh? Tuhinali lang ng dulo ang screen ah? Pay, ano ina? Ang itong mga particles nagatinapik? Kag may ginapormas ang amat-amat? Ara, may nadiho na nga image. Demonyo? Kalain, do... Ay, tunugahan na siya mag-atake sa akon?
1: Bay! Ma'am? Ma'am? Nga?
0: Kukukuan, daw, doon nagalingin ang ulo ko.
1: Ha? Uy, Diyos ko, base ko nabughat ka, ma'am? Ay, hindi ka nalang anay magpadayon sa pagkutis ang computer, ah.
0: Wala na? Wala ko na nakita ang demonyo sa screen? Ano pala nagkakatabo sa akon? Ikaduha ka beses na ini nga nakita kong nawongs ang demonyo. May buot bala ini silingon? May gusto nga ipaalinton sa akon? Ay, may labot balang nawongs ang among demonyo sa akon na kaligad? May significance sa bala ini na dapat ko madumduman? Apang ano? Kag nga ah? Oh, dumakurta ng utok ko sa mga pamangkot ko. Apang wala man ako sa makuha nga sapat. Ay, si Roger gid lang ang makasabat sini. Apang hindi ako sigurado kung sugiran niya ako sa matuod. Nakipalo ako na kinahanglan ko nga magsalig sa iya. Apang dumay kung ano nga nagasiling sa akon nga may ginatago man nga bagay sa akon si Roger. Ambot kung ano kag nga ah. But deep inside me, nakibalo ako nga may missing sa mga ginasugid niya sa akon.
1: Ay, Day, base kung kapoy ka naman, ang maayo pa. Alalayan ko na lang ikaw pabalik sa kwarto ninyo, ah.
0: Ate, sige.
1: Uy, uyatan ko ikaw, ma'am, ha?
0: Sige, palihog.

0: Nag-iigda na kami ni Roger sa kama. Kamusta ang adlaw mo?
1: Abo man gihapon. Busy. Kadamo sang trabaho.
0: Sa mabatian ko sa tingog niya, may balaan gid nga kapoy siya. Kagkaina, samta nagapanyapon kami, do wala siya nagahulag sang maayo.
1: Ikaw, kamusta ang adlaw mo?
0: Maayo man. Roger, gusto ko tani nga duaw ng aton anak. May, wala siya nagasapat. Sa baylo, nagatulok lang siya sa kisame. Roger, nabatian mo bala ako? Gusto ko nga duawon ang aton anak.
1: Oo. Pero handa ka na bala? Mapangako mo bala? Mapangako mo bala sa akon nga hindi ka na magilty sa iya kamatayon?
0: Oo. Tinguhaon ko.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: na. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitain ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Pat job ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga
1: Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Hala! Ka-exciting!
10: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
11: Edukasyon.
10: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
11: Edukasyon,
10: edukasyon
11: para sa ikaayong lawas.
10: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas.
0: ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sining energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga naghalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
11: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagaan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
11: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
11: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
11: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
11: Edukasyon para sa igayong lawas.
12: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa evergreen herbal capsule.
10: Ang evergreen herbal capsule kagag evergreen herbal coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
11: Edukasyon para sa igayong lawas.
13: XFM 103.9.

0: Palangga mo katama nga ito, nanak. Kagpalangga ka man niya. Sige. Sa Sabado, makanto kita sa simenteryo.
1: Nagatubang siya sa akon. Paginhikap niya ang akon buhok. Roger.
0: O ano? Nagustuhan po na lang bago nato nga balay?
1: Oo. Nagustuhan ko.
0: Halos amo man ini ang daan nato nga balay. Pero mas dako lang ato sa jutay.
1: Nga ba lang nasunog ato?
0: Wala ko bala na hinambit sa imo? May naglupok kalinya sa kuryente sa kusina. Nag-short circuit.
1: Ay, wala gihapon ako sa natandaan. Bahin sa among sunog.
0: Mas mahayo gani. Nga hindi mo na lang madumduman na natabo. You've been through a lot already.
1: Roger, may gusto pa gid ako nga pangayoon.
0: Hmm? Ano ina?
1: Napensaran ko lang. Tagbasi kong makabulig ini para nga magdasig ang pagbalik sa memorya ko.
0: Go ahead.
1: Ano abi kung mapaparty kita diri sa balay? Iimbitaho nato ng tanan nga mga abyan naton. Mga abyan ko. Maybe I need to be surrounded by people na nakakilala sa akon. Inang one time or another, shared moments with me.
0: Oh.
1: Ma, naginhawa siya sa madalom. Doon hindi siya kumporme sa ginhambal ko. Roger, anong problema?
0: Wala.
1: Pero nga daw wala ka nanamian sa ginsiling ko. Hindi ba naman namin ina nga paagi? Agod nga makadumdum ako dayon.
0: Oo. Pero...
1: Pero ano?
0: Hindi ko gusto nga iambalin ni sa imo, Cherry. Tugod hindi ako gusto nga masakitan ka.
1: Mas ako nga masakitan kung hindi mo pag-isugid sa ako ng matuod.
0: Gusto ko gid hatagan ka sang party. Apang nahadlok ako. Basi wala kita sang maimbitar sa party. Wala sang bisan isa nga kilala ko.
1: Anong buot mo silingon? Nga wala ako sang maimbitar sa party.
0: Jerry, sweetheart. Wala ka sang abyan.
1: Ano? Wala ako sang abyan? Bisan isa?
0: Tungod bisan isa, wala ako sang kilala.
1: Why the hell is that? This is too much, Roger. Kinahanglan kong paathag.
0: Ikaw ang tinuga nga hindi mahayugon sa outing. Kaya masami ka nga nag-iisahanon. Mas gusto mo nga mag-iisahanon sang sa mag-upod sa iban.
1: Matuod bala, ina?
0: Gindala ko ikaw sa mga parties. Kaya iban pa nga mga social events. Kaya ginatambungan ko. Para nga mapalayo ko ikaw sa balay sang bisan panalagsa lang. Apang masami ka na nagapamaliban na mag-upod sa akon.
1: Naa?
0: Tungod, you hated parties.
1: Ha?
0: Matuo din, ha? Hindi mo gusto ang gahod kag madamo nga tao. Mas gusto mo ang privacy kag ang kalinong. Ginpaminsar ko gani nga anti-social ka.
1: Apa nga nga mo sina? Nga nga pasami ako nga nag-aisahanon. Nga nga hindi ko gusto ang mga tao.
0: It's just the way you are. Kaginbaton ko ikaw. Bilang amo sina.
1: Ito hindi ako makapati. Wala ako sa mga abyan. Wala ako sa isa nga mapamangkutan kung sino ako. Tagun ano ako nga sa isang tao. Nga nakalambot ako sa amo sina nga edad nga wala sang abyan. Magluwas lang sa bana ko. Roger, nga amo sina.
0: Ang ano?
1: Do wala ko naluyagan ang natukiban ko sa kaugalingon ko.
0: Jerry, please. Don't be too hard sa kaugalingon mo. Pwede mo man nga baguhon ang mga bagay nga hindi mo nagustuhan. May kahigayuran ka pa nga makasugod liwat. Ari ka sa bago nga balay. Bago nga kabulig. Bago nga kahupod. Kagun gusto mo, Ged. Maiwat kita sa party para makaangkon ka na sa mga abyan.
1: Wala bala ako nagatrabaho, Santo?
0: Nagatrabaho ka? Antes kita nagkilalahay. Pero loner ka na, Santo paman. Abi mo? Nabudlayan pa gani ako ang magpangaliyag sa imo eh. Abi ko, man-hater ka. Apang mapalaron ako nga nahulog ang buhot mo sa akon. Ginahigugma mo ako, gani, nagpakasal kita.
1: Wala ko sang abyan sa daan ko nga ginaobrahan?
0: Mga kilala, oo. Apang bisan isa sa ila, wala mo yung kabig nga abyan mo. Nangin tama sa imo ka protective sa kaugalingon mo.
1: Sanggin kasal kita? Nakatrabaho pa pala ako?
0: Wala na.
1: Nga ah?
0: Mas ginpili mo nga magpabili na lang sa balay. Agon at ipanon ako. Kagang balay naton. Dason, na-diagnose ka with ovarian cancer. Ginoperahan ka. Kaya ginkuha ang imo matres para mapunggan ang paglaptas ng cancer. Gani na-depressed ka sa among itabo. Gani nagdesisyon ako nga mag-adapt sang bata para sa aton. Dira, kag nagabot si Angel sa aton kabuhi.
1: God!
0: Liwat nga nag-angkon ka sang kapagsik sa nagabot si Angel sa kabuhi naton. Kag nanamihan ka gid sa iya, kung magkaupod ka mga duwa, nakumpleto ng kabuhi mo. May mga sikreto gani ka mo nga wala akong makaibaloy. My best nga feeling ko, do nagaka-out of place na ako sa inyo nga duwa. Pero okay lang ina sa akon. Kay kun malipayon ka, malipayon man ako. Sugod sa to, nangin palagwa ka na tungod kay Angel.

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Hala, ka-exciting!
2: The Secrets of Hell.
3: Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
4: Gusto mo ba

kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nya baratian.

0: mga pasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secrets of
1: Health. Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento. The Secrets of Health. Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santon Plus Coffee Mix, a Santon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo. The Secrets of
2: Health. Santon Plus Gold.
3: Ito nga pala, sir. Nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas,
4: pinagaling,
2: pinahusay.
4: Santon Plus Gold.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, bisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM 103.9.
15: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang 7 ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system. Nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
16: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
17: XFM Cebu,
18: XFM Bacolod, sa XFM
16: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kare ka mo dire sa silay, kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarad ng Silay, kagkan silay festival, kag-welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses, kag mananit ng mga pagkaon dire sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan, kagamon nga mga delicacies dire sa Sudan sa Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Silay, kagkan Silay Festival. Kari ka mo dire, kag magsinadya kita, o yun Silay noon.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, extra

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: XFM tayo mala sa Jess 44 na mga katropa may ngaga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling ka man sa buong abahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong palatuntunan, ang Sentro. XFM News. At lao kita sa buong mga katropa sang Miyerkules, Hunyo 3, tuig 2026. Kagsubong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Sentro. Mga katropa, kita diri subong maginup na nai humalin na last 10:30 at ito balas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues. Nga itong tutukan talaka yung kagdiskusyonan siningadlaw mga katropa sa Miyerkules. Sentro. Kag sa mga nagamonitor darang XFM Bacolod, mga katropa, mabatayan ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, mga katropa, ang XFM Caban Calan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, mga katropa, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7. Mga katropa, sa social media, sa Facebook naman, yara kita sa Facebook fanpage nato na muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, muning XFM 90.3 Bacolod, mga katropa, para sa live stream nato. Kag sa official streaming apps ng XFM Philippines, sinyo ini ma-download ng libre address inyo nga mga Android phones. Mga katropa, ma-download ninyo ang libre ini sa Google Play Store app. Pagitan nyo lang ang XFM Radio Network. Babatian ninyo mga katropa ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Yan naman kita sa ginatawag na text line. Ang text line na ito mga katropa, muling 0915-628-7926. Kag subong aga mga katropa, ano ba lang mga kaudan sa ato ng mga talakayan? Natututukan kag diskusyonan. Siningad daw sa Miyerkules, dari lang sa Sentro. XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro. Mga katropa, tinguhan ta karon makapakigangot kay Councilor Wilson Gamboa Jr. Talakayon tani, no? Makikita sa komento sa iya mga katropa, ano ba lang epekto sa lokal nga panguluhan dere? Oh, especially sa mga nagakalatabo sa karon sa Senado and also sa kamara mga katropa. Anong paglantaw sa ibang mga konsyales diri sa aton sa siyudad sa Bacolod? May kang tanan sa sarsuela sa politika sa buong mga katropa, no? Perting din na drama nila, no? Do sobra pas lang mga katropa sa teleserye kung lang taon ta. Do mga pang ano no, ano nang tawag na nila sa mga awarding sa mga pinaka the best actress na. No? Pwede nis lang matagad sa pagkilala bilang mga aktor, best aktor, kag best actress. Sa sinay mga katropa nga sitwasyon sa karon, especially sa Senado. Kag also sa Camarate, ito may in-expel ng isa ka-congressman, si Congressman Kiko Barsagao. Gin-expel as congressman, mga katropa, sa Camarate representante. Kay bangod, si yan nga sa ethics complaint, mga katropa. No? Pinagapakita si Barsagao kung nga hindi mayong nga pamatasan. So mga katropa, do may mga ano siya kay dapat ikaw isa ka public servant, congressman ka pa naman, ti pakita mo gidang imong kaugalingon o kun imong abilidad ba, imong karakteristik mga katropa nga hindi ka muna, no? Ti galing ang punto diri mga katropa. Why nasle dapat kinamataro nga mag-expel sa sinang persona? Wala tanyong maabot ng eleksyon sa tuig 2028. Kung magpanalagan si Barzaga sa as congressman for 2028, dari nito mabalaan kung siya mismo padaugon pa sa tao, eh kung mauyunan pa sa tao bilang congressman dari nila sa sinaka-distrito sa Cavite, da? Oh, kahit ang punto, dari mga katropa, may isa to ka, I forgot the names ng sinaka-congressman, nagsiling sa iya mga katropa nga, hindi tayo pagbutang sa kamuta ang desisyon. O, oh, why tayo dapat, di tayo dapat magpasilabot sa kung ano nang ginahimo da ni Barzaga, da? Hulaton tang maabot nga eleksyon. Aran na sa tao. Kung padaugon, tas kung padaugon pa sa liwat sa tao o kung hindi, bangod siya ang ginapakita nga pamatasan. Ha? Diba? Nag-gets naman ang punto to siya sa congressman to. Pero galing tiwain na may memo, gin-expel na to siya. No, binutuan to, pila to, 265. Mga tropa, ang nagpabor nga siya mismo ang kakson or expel, dira. Okay, it's because si kabalo naman kita si Barsaga, perti ka babaan, gimambi kay Barsaga. No, perti ka gaw, kay Barsaga, mga tropa. Tanan nga mga konsino, to nga mga tao, to nga ginaligar nga may kang tanan sa mga flood control issues. Kabalo naman kita, mga tropa, ang flood control scam nga na. Grabe, gito. Oh, damo, gito yung mga tropa, sang nakibolt, kag nadismaya. Central. Very disappointed. No? Ano gidyang Pilipino mo? Do ko gambal ang Pilipino, yung ay Diyos ko. Do kanami, naging kuno yung bala. Akon ang tao, pamangkoto mo kanami, naging kuno panggan iton kung sino ko namang involved sa flood control mo. Eh di siyempre mga katropa, billions of pesos ang inistoryahan. Ginapangamo lang galing sa mga kongresista ng mga kawatan. Central. O kung sino pag ito ng mga tao, ito nga involved dira. Damo na ito mga tropa, ang isyo nga tisubungo, ang isyo sa flood control, do ay gani gintutukan. Central. Do ay conclusion, no? Ito si Barsaga nga muning nagabulgar mga katropa sa mga kagarukan dira nga nagakalatabo da sa kamaradi Buaya amreo ginkontra ginexpel tiwa ni si Barsaga hulat-hulat na lang si Barsaga until 2028 eh kung aran na niya sa tao da kung padaugon pa sa magpadlagan sa liwat congressman Central. Si Arnie Teves wala labot sa kay Barsaga. Si Arnie Teves gin-expel man ina mga itong mga katropa sa kaso nga ginatubang niya kag siya mismo mga katropa ginaligar ginatudlo sa likod sa assassination ni late Governor Ruel Digamo sa Negros Oriental. Dumduman nyo to, no? May pila na katuig naglipas 3 years ago na mga katropa, no? So tingnan mo ni Subong ang nagkakalitabo sa kamara ti kasadya sa ilada. Pero mga katropa, ang Senado mo man, no? Ang Senado do gaagaw man atensyon. Sentro. Tiga tawa ko to kagabi siling ni Senatora Rafito si Erwin Tulfo. Siling niya nga ang balkon ni ni President Alan Peter Cayetano, no? Siling niya ko hindi lang kamo Tulfo, ipatulfo ta kamo. Ipatulfo ko no ang Tulfo. Ay na, no na lang niya ko no. Kasadya mga katropa sa sitwasyon sa ato sa Pilipinas. Tinry na naton mapinsaran nga sin o ba lang dapat naton ibutang sa mga posisyon nga pinaka-essential nga mga posisyon para sa pagdumala sa pungsod Pilipinas. Kaya kung mula nis lang mga katropa, at siyempre, ano balayan ang matabo, no? Pero galing, we cannot, muna ganang balbala naton mga katropa. Wala, hindi na ito magbinasulay. Kahit siyempre, kita man na nag-decide nga ibutang tada sila. Kita ang ano, mga katropa mo ang nag-decide nga butuhon tada sila. Te, anong tada karoon sa eleksyon nagdaog? Te, pungkos lang sa sinang posisyon. Sa nagabot ang tiyon mga katropa nga sila mismo doon nag-sanga ng sungay nila. Kapi na gusto na sila subong. Dari mo na matalupang dahil. Dari mo na maobserbahan mga katropa kung si Nogi Diyang nag-siling, siling na ito nga wasdik puder. Hindi ka rin mga katropa, tingo ang tanik ka rin makapagigangot kay Councilor Wilson Gamboa Jr. Diba si Kondri sa syudad sa Makulod sa SP, ba si may amo manada? Centro. Maka-apekto na ihan bala sa lokal nga panguluhan diri sa ato ng nagakalatabo sa nasyonal nga panggobyerno. Mga katropa, bantayan ta na dugay-dugay ah. Centro. And also, natabo, tublang engkwentro sa tinalikdan nga Lunes sa syudad sa Escalante. Nga nagresulta sa kamatayon sa isa ka-arme. Oo. Oh. Naging kilala ito kay Private First Class John Ray Brazil. No? May pahayag din yung mga tropang sambayanan. Tinguan tani karon, no? Makapagigangot kita with Sir Winnie Dubliso, ang Visayas Coordinator sa sambayanan, mga katropa. Angot sa nagkakalatabo din yung mga kalakasan nga ginalunsar sa New People's Army sa Negros Occidental. Pero so mga tropa sa Islaman sa Negros. No? Kahit siyempre yung Negros Oriental, damo mo na din PA da. Tiyan mo na din mga katropa, ginatabok-tabok lang nila ang duha ka mga probinsya Central. Para ilunsar nilang ilang mga kalakasan. No? Considering din mga katropa, imbulbado mga biktima, Central. Maristo sila sa arme, maristo yung mga NPA sa arme, balikan nila yung sibilyan, pasibangdan, patupatuan kung ano-ano na lang. Hindi mga katropa, munang mabudlay. No? So, tiyang militar naman niya, nagasiling naman niya nga, ginasiling sang NPA nga asset sa militar, ng intel sa militar tapos mambalma ng militar nga hindi na yamon tinawo hindi na yamon niya kilala ya kag hindi na tuod nga intel kag amon na di siya nga asset de eh sino ginadabing patihan mo da kay mansig panginwala man ang duha ka mga partido nga dapat sila mismo manabal sa ginapanghimo ni nila nga pagpamatay sa mga civilian sa Dres Negros.
1: Sentro.
0: Diba? Dahil mo nang mapait ng istoryas dahil sa aton, no? Kay damo sa biktima nga ti kunoabi napatay sa maling akala.
1: Sentro.
0: Alas 10:54 na mga tropa, ibang pagkikaroon ng mga updates and developments. Supunan tani karon. Mga balita sa syudad kag sa Negros Occidental probinsya, basi makakuha kita sa dugang mga detalye pagin mga katropa. Kag dugay-dugay sa lakad sang panahon, liliyon ta man karon.
1: Sentro.
0: Check naman later ang PDMPD. Mga katropa, antes kita blanay mag padulong sa mga importante nato nga mga topiko kag talakayan sini nga oras. Ipakilala ko na yung blasin nyo mga katropa ang ultimate trio sang Yes to Health.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health, ginalakipan ini sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang ini nga mga produkto sang Yes to Health, importante ginish lang tatlo. O, kung saan ang problema mga katropa, kung sa basketball pa, sila gining line up. Sila na yung doon sa basketball pa first five, no? Doon sila gining una mga katropa. Di gabi gini ang benepisyo ng makuha na ito kaya bastante gini mga katropa sa mga kinanglanon ng mga nutrients para sa lawas and also depensa batok sa mga balatian. Una akong tanim mga katropa ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule limo ini mga katropa sa mangustin, marguso, malunggay, ahos, kag speroli. Binting ubi ni mga katropa sa isa ka kapsula agad nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignant. Mataas ang imo nga sugar level, imo nga blood pressure, high blood ka o kung diabetic ka. Mga katropa, adlaw-adlaw, walang pagtubar sa Santon Gold Herbal Capsule. Kag hindi naton masiling ang mga balatian bala, no? Hindi naton mahambal kung nanunin ng mga pangalan sa balatian kay kadamu-damo naging subong sa ilo. Oh. Mga katropa, tiyari ang sabat sina, no? Ang bulong kilala tanaya o kung ang sabat sa problema taya para matapna ang ina ng mga hindi na to mapaktan ng mga balatian, ari, ang Santon Gold Herbal Capsule. No? Magtumar kita everyday mga katropa kay dakoning bulig sa aton, dakoning balik sa aton, no? Kag mga katropa, also ang ining bagay, oh, updan taman na mga katropa sang exercise, healthy diet, and also mga katropa ti pagpangamuyo sa tagsakadlaw man, diba? Oh, para ti syempre mga katropa, dako gid ang mabalik man sa aton nga kang lawas, basta mo ni nga mga routine everyday bala, no? Aton nga mga habit. May epekto gina sa aton nga ikaayong lawas. Kaya also sa aton mga pagkatawo, di ba? And also mga katropa, mayra man kita sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C naman mga katropa, imo naman ini sa mangustin. Spirulina ka mga prutas ka magrano gid sa vitamin C. No? Ang Santon Vitamin C mga katropa, makabulig ini pa-boost sa aton ng immune system. Kag namin sini mga katropa, hindi makapasulab sinyo nga sulok-sulok. Na? At load-lawon, taning pagtumarman sa Santon Vitamin C. Kag may aramang kita sa premium D3, no? May the virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, makabulig ini pabakod sa itong mga katulanan, makapahealthy pa sa itong mga cells, kag makalikaw sa mga infections, nga cause ang bacteria, kag viruses. Mga katropa, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Nginam Tandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag South Star Drugstore mga katropa. And don't forget na sa online, sa Shopee.
1: Sentro.
0: Alas 10:58 na, mga katropa, padulungan tang PDMPD sa Sininga Tiol, basi kunara sila. Oh. Makain lang kita sa update sa ilang mga weather observation. Weather update sa Sininga Tiol, mga katropa. Kay si Doming to doon nakalampuwas na sa aton. Oh, ligadadlaw si Doming, ang igon ni Doming to doon pa Japan to si Doming.
1: Sentro.
0: Si Japan naman to nanalo sa kay Doming to. Pero diri sa aton subong mga katropa kay gindeklara naman sa pag-asa nga base. Oh, gindeklara sa pag-asa nga kita naman maka-experience sa pag-ulan-ulan.
1: Sentro.
0: Oh, rainy season na kita subong.
1: Sentro.
0: Eh, mga katropa, nagtapos na ang tig-ilinit. Pero mga katropa, kalantayan ta, no? Ang posibleng mga weather disturbances nga mga tuhaw naman. Ari sa piyak nga linya, mga katropa, from PDMP, di makaupo na ton si Sir Dave Quahaw.
1: Express Balita Weather Update Sentro.
0: Sir Dave, good morning. Kaupod mo subong, sir, si Katropang Andrew.
2: Yes, Sir Andrew. Yes, sir. O yari ka doon nakakataon. Kung i-press si Investment Bank Isay. So sa Giyapon, sa Investment Tool, pag-alit yung nag-atid ko sa Northern Luzon, Central Luzon, nakita ng Western Labanin, and Southern Luzon. Ang Metro Manila, Pangasinan, Pampales, Batacan, ilagit man ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, at Dito, Batangas, at Subotang Lindero, subong sa Palawan, makaagom na rin sila sa Potential Rain, tugas ng Southwest Luzon o Sem Abada. Pangkang ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ibang na bahay sa Ilocos Region, tugong mas ibang na bahay sa Central Luzon, ibang na bahay sa Calabarton, kahit pinakip man ang Lina Ropa, sila naman yung makaagom sa magandumo na pinagintan, tugong sa Boklan, sa Blackstown, sa Ulan, pagparagin sa Pangilat, tugong man inisang Southwest Luzon o Sem Abada. Pampang ibang na bahay sa Bungsod Pilipinas, maka-experience ang mga sa para sa panahon, kaya sa malaging pag-ibuin, mutagot gan, pag-lockdown sa pag-angulan, doon pag-angulan, pag-angulan, kaya naman iniya sa mga localized na pag-storm. Ang nag-usok sa rintal, si President ng Bakunod, maka-experience naman sa kasarangan na panahon, na sa malaging pag-ibuin, mutagot gan, pag-lockdown sa pag-angulan, doon pag-angulan, pag-angulan, sila dinagin sa kapunan ng Pagkada Sihon, tugaman niya sa mga localized na pag-storm. Nakakarangan, tungkol na panay ng ulit ng hangin, dadikan sa katigat ng nasilangan, tungkol na dagat ng anaga-influensya sa lintad sa probinsya. So, kadagatan sa probinsya, naminta sarang ang tungkol, mabulo-balo. Ang ating nga tao, alas 13 na visiting ang ugtong, may kabinugon sa 2.2 metros, ang mas alas 2.1 karong sa gabi, na may katabawon pang 2.1 metros.
0: Sir Dave, do may do voluntary bantayan ta ni Dazon nga mga inadlaw kay do so far do ang ginalinan sang mga bagyo, sir, do kalinong, no, do katawhay hawan, Sir Dave, di ba?
2: Yes, wala sa subong diyan do sa mga listo ng no, wala sa mga pa mga ay, by the way, ating nag-globally na si Jang. Hindi nga, ito na sa'yo sa Japan.
0: Sa Japan na?
2: Former leader.
0: Oo, dito na sa?
2: Si Andrew, regarding sa ating na kanyang Lutino.
0: Oo.
2: Ari-ari, ito na nalipat ako mag-mento, no? Ang ating nga sa ethnicity, may 24 kita ka po kami sa state, no?
0: Oo.
2: And then, mga sa-pag-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia- yesterday, alipanit ang kahapon nila na record.
0: Oo.
2: Ang gano'n natin yung aso, 152 meters ang kataasin, moderate initial lang sa ang iyang ano, generalis sa Gorky, ang iyang agustin. Kung taon mo sa buong dito, ang ating kanlaon, grabing kanlaon, hindi na siya makita ko na mapagpimbuhok sa ating aso. Ay, sa dulong, sabi ko na taon, grabing sabi niya sa tulay, oo, kasama ng kamera.
0: Oo.
2: Grabe ang dalitong. Pero sa Japan, alam mo din, kung kita sa Japan, sir, Andrew,
0: yes, sir.
2: Nagsiliwa din si Dave sa wow, sa pinayari mo, mahayong ugto.
0: Okay, sige. Sir Dave, with this, thank you again sa sining update. Good morning. Sige, sir. God bless you, sir. Central. Mga katropa ito na batian, si Sir Dave Quahaw. Sa nga PDMPD para sa pinakauli na ito nga update. Gindulong sa aton sa lakad sa panahon. Central. So, loaligmat lang kita mga katropa, kahit yung chimpo. Doot na, hindi na ito mapagtapro kapon. Ka-experience siya, manggit kita sa medyo kapang-paang, no? Ay, duway gina katupa si ulan. Pero may kasang aga, may pila ka mga porsyon sa syudad sa Bacolod. Ngayon, ulan, gede eh. Mga kagahon pa. Nagtupa ang ulan. So, basi karoon naman yung maghapon-hapon. Tapos, tigpalan niya ga. At yung mga katropa, kisa pagtangla mo ay ho, gadulom naman ang langit, ho. Alas sa 11:04, mga katropa. Ang siningat yun, antes ko magpadulong kay Councilor Gamboa, Ari mga katropa, kahit kahapon, no show kapo ng majority block sa Senado, no? So which is tido naghatag ini isang ibang ng mga reaksyon na kabaton ini isang nanari-sari ng mga reaksyon sa publiko mga katropa. Kahit siyempre ginalauman, no? Ang 11 nga nabilin sa majority block. Tay mga katropa, ay doon to if Senator Bato will appear mga katropa. Pro kapon, why gid halos laban sa mga majority block, wala gid ang Senate block ang minority block unsay kabilog. Oh, strong ano to? Ang tawag sila to? Oh, ang unsay nga strong 11 mga katropang nabilin. Tay amo ni mga minority unsay sila. But aring mga katropa, may mga reaksyon, no? Mismo presidente ha, pabati ko sa inyo ang panawagan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nga mga senador nga back to work, no? Back to work. Namo nang basa siyang presidente. Oh, terrible mga katropa, may pabati lang kita nga mensahe ni PBBM mo ang sa mga senador nga way nagubra. Okay, absent kuno kahapon sa session mga katropa. Pamatian naton.
3: A meeting sa uplift committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas na mga batas like sa we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nasa world crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan eh, dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, ng congressman naman ako, nagsinagutin ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na iahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan niyan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakbo natin kadahil sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution. And so, I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership and it has stopped the business, essential business of legislation in government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators at the time I was senator. And we cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano napunta tayo? Paano tayo napunta rito? Well, the best description I can have is that the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite from what we are trying to achieve. We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation.
0: Mga katropa, no? Mutong payag sa nga presidente, ta? Get back to work ko, no? Tanong mo na ka, Mr. President, ito pala riyas ng mga bunda. Sino ginandang gagal, sino ginang nagkatrabaho di sa gusto ako, 'di ba? Gin kumpararya pa ang judiciary is working. The mga katropa ang legislation niya kuno wala. Kahit tatlo lang man ang ato niya no mo, no? 'Di ba? So ito mga katropa, amo ni ang palamang ko tanon din. Tatlo ba lang ang branches ng government mo, no? So tingin na kumpararya ang judiciary which is under sa Supreme Court dira mga katropa, oh, ang Senado which is under sa legislation ni gakadlaw kita kay ang presidente naton which is ginahangkat man mo, no? Ginahangkat man ang presidente mo. Kon isog kaget kon may bangkil ka as the president mga katropa, no? Di dapat ano kagiday panindugan ka man eh. No, mga which is bitin no, abi kay ang nagapangibabaw is politika. Mga katropa, pwede man aguro matabo kun hindi lang gid bala ang politika nagapangibabaw sa tagsa kaisa. Kung gusto ko nagakabalaka ang executive, legislative o kun ang judicial ng mga nga branches ang gobyerno sa Pilipinas mga katropa. Kasi siyempre yung judiciary, diya do, lain naman na yan mo, no? Pero this part of the branches ang gobyerno. Pero ang importante, diri mga katropa, executive and legislative, pero ang pinaka-essential, diri, or ang sa, ano gid bala, ang pinaka-importante, gita, sa legislation, ng portion, sa bahay, sa legislation. Amuning sa kamara, kagang isulso sa Senado, da, ba? Executive and sa presidente na na da. No? So, tiyamang, amunang ang function, diri, no? Dapat ano ni sa mga katropa, ulik doon ginisa. No, ulik doon ginisa yung mga katropa. Ay, hindi ni sa silingin nato nga pabayaan ta lang. O kung pawalaan ang nagkakalatabo. So, tingaling kada isa, may mga kanyaman yung mga political interest man mo. So, tiyari bilang mga katropa, ano ayan ang epekto sa lokal nga panguluhan diri sa aton? Check nato mga katropa, si Councilor Wilson Gamboa Jr. Anong mambal sang aton ng mga councilor diri sa siyudad sa Bacolod? Angot sa nagkakatabo, nagkakalatabo sa national government natin. Ano ayan ang epekto sa lokal, mga katropa? Lokal nga pang-gobyerno diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Not only just Bacolod City, but siyempre tanan nga mga banwa, siyudad, probinsya, mga katropa. And they have their own local governments man. No? So, tiyan mo nga aton diri nga lantawon, makikita sa komento sa pila natin ka mga konsehal diri sa siyudad sa Bacolod, angot sa sining issue sa national, mga katropa. Councilor, good morning. Welcome to the XFM, sir. Kaupod mo subuk si Katropang Andrew.
4: May naga, Sir Andrew. Kasi sa tanan, may naga.
0: Thank you, good Councilor. Sir, do hindi ginin na itong mention, di yan nagkakalatabo mismo sa kabarakag sa Senado. Councilor, posible ay yan. Ano ning epekto niya sa aton diri sa local government ay after sa mga nagkakalatabo sa national government? Councilor.
4: Sa tingin na hampal ko sa nagligan Sir Andrew na... ang duwa nyo din naton diri sa level ng lokal o kita abing mga pumuguyo. Kundi we are just mere spectators or bystanders sa tining political rigodon sa duwa ka grupo.
0: Okay.
4: Grupo sa minority, grupo sa majority, kaya tabalo naman ko ka kung sino ang dampugan nila. Mm-hmm. Ito ang malang siling po ka big political families ang maka-mount sa sining rigodon. Mm-hmm. The incumbent president.
0: No.
4: And the family of the incumbent vice president. So inito ng tanan na nagkatapo kasi babawang dibenehid sa may Senado.
0: Mm-hmm.
4: Plain and simple para sa po na Sir Andrew politicking.
0: Mm-mm.
4: No, it's no longer politics.
0: Mm-mm.
4: But politicking, na kung sa diin, kung kita abit i-define ni nato ng politicking, maneuvering ni sa pila nato sa mga public officials o mga politiko.
0: Mm-mm.
4: For their or his or her personal and political interest.
0: Mm-mm.
4: So unfortunately, ang sa sining away, ang tumuluyo, ako ng mga Pilipinon, amoya ang pitado sa sinong rigodon. nga nagakatabo sa ibabaw kay tungod delay kayo ang pila ka mga key loss nga dapat aprobahan na dapat nila na binaginiling issue on social delivery of social services. So nagakabili tapos tungod sa tiling rigodon nga kung sabihin wala nag-report kagin na boycott sa majority ang hearing o ako ng sesyon dira sa Senado.
0: Gani man. Kaya it's because sa councilor, mismo presidente, si President Bobo Marcos Jr. doon nagambal man ito, ganing balik na kamubra. No? Kahit yesterday, ang majority block sa Senate, which is the Uaigid, nag-attend yesterday sa ilaning plenary man, akapon na councilor. Pero certainly, ang ari no, kay dumay mga ginalaot, blaser, nga which is the kinanglan ipasar nga mga layo. Do you think, councilor, affected man ayahan ng mga local governments dari after isang sininga cause of delay wait ka balo kung cause of delay gid man eh maka delay gid man eh ang gina isa ni sa mga strategiya for their political interest man councilor.
4: Well, precisely okay balo ka political maniobering ni kanang tanan mo kag clearly tungod sa sininga padayon ng ginaboycott ang majority ang session dira sa Senado. Delayed ang delivery sa basic services tungkol sa siling pending ng mga layi nga dapat aprobahan nila o urgent urgent need. So on the part sa majority, on the part of ng grupo ni Sara Duterte, kundi bisbintaha kilala kayo. But they are now moving. Ang inatingwahan nila nga makundini nila ang subcommittee sa flood control project kaga kabalo makita nga ang ining public hearing is meant to bring the issue all the way up to Malacañang. Pag-uon lang nila yan amoy ni ang role sa presidente and then once galing ang pagduay na nila nga mga ebidensya kasi recommendatory mo lang ang ila. Ang isa sa aking patawag nila ang former Speaker of the House and you can just connect the role like the hand of Malacañang implicating President Marcos, that is a good strategy already on their part.
0: Okay.
4: So amo malang gusto nilang gawin.
0: Gani man, no? Pero Councilor Welty, diri kita sa lokal, but so far, how do you assess man? Which is, kung lang taon ta, Councilor Subong, sa Espita, ikaw ang makabig man nga minority, diba, Councilor? But how do you assess man sa karon, sir?
4: Welty, ako yan, although I don't have the numbers, sa binutuhay, perdi ako, but what is important nga, ginapangusisata, ginamanifesta ang aton nga tindog, ginapabalo tagidya ang tao. That is what is more important para sa akon na nagapakigbato kita, nagatuon kita, nagapangusisa kita kang ginapabalota ang pumuluyo sa nagakatabo ni di sa aton gobyerno. Which I am actually doing.
0: Okay, gani man. Sige, Councilor, ituga ko na lang ginibala, sir. Ang issue dribla sa may Ascenso Market sa may Alihis dribla. Ano ni ang sa bahay ninyo? Dumay kinangalan pa ni kuno sir i talakayon sa SP. Sir para mabati. I mean ang from sa mga nagabaligya dira. Kinangalan pa ni sila ipaatubang man sa inyo or ipalabot pa kun ano gini ang issue dira sa Ascenso Market para ma desisyonan kun magapabilin disla kun ni pangkakson disla. Kaya may notice to vacate na from CLO, Councilor.
4: Yes. Sobra ng ligwang ginata, ginadaan sang SP sa ila.
0: Okay.
4: A special permit, rather than special permit extension. But we have to understand, Panwa, kung mga highly urbanized city na kita, ang dalan, ang publiko na dalan na inadang sidewalk, ang propiedad ina sa public dominion, general public inaya, hindi na yan para lang sa pilanong sa mga utod. Katabutan sabi, gusto magpangabuli.
0: Okay.
4: But these are outside the commerce of men. Intindihan nila nga we are highly urbanized city. tab. Sobra na ang ligwang ang ginadaan natin sa ila. It's exciting na dapat ang barangay magpagtagaan na sila yas ang ginatawag na ito. Blay na blang insakto na pagpangabuhi. Blay, hindi nga doon cut and mouse kita.
0: Oo.
4: So, namo sa nagadiklamo. So, dapat na i-inform ka tayo don't think na i-extend pa ni Namon ang ining request ni nila. And dapat i-review man ni Namon ganun ang Amon nga inablang space granting o pagka-request during fiesta na tagtatlo ka bulan niya ang binang-request nila. Nga road closure in the celebration of their fiesta, we need to review this all over again. Nga hindi niya ma-ditan, kagindi niya masamaran, kagindi niya ma-perwiso ang publiko, ang general public.
0: Okay.
4: Sa sining pagpanaras ang aton ng mga dalan o sa aton ng sidewalk.
0: Gani man. Councilor, the point lang diri bala is, it's very, I mean, we are not against any kind of businesses bala or palangabuyan sa tao kay kabalo kita, no? Nga yes. Dras lang nagakuha man sa ilang panginanglanon sa tagsakaadlaw. Pero the point lang diri bala, Councilor, it's unfair for sa iban, no? Unfair sa iban kay ti pagbando sa syudad nga pangkakson na sila without any notice kani ginapang just like sa piladre ka mga e-bike drivers bala, Councilor, nga doon ginapang tow na lang sa BTTM ding without any notice kahit tiyan mo na kunabi may violation doon mo na bala, Councilor, nga para sa porsyo sa parte naman niya sang sina dara sa siso market do kinanglan pa ya sila ya i-amumahon para mabalaan man blang hustong sistema para makahinun anon bla, Councilor. Amo na blang punto nato ng iba niya unfair bala kay dakpon sa dayon dire sa si market ya di patubang pa sa SP para mabatian man ang side nila ano na lang to sa iba niya karon, Councilor, di ba?
4: Yes, yes. Kasi dapat patas ang pag-import ng aton ng mga lagi. So wala yan kasi pagkaw. Kung malapit ikaw sa luwag, kung malapit ikaw sa barangay kapitan, pwede kaya ka pinagusto kasi ginatagahan na sila plaso mo. Yun until this time to take expire na. Ang inang special permit.
0: Correct.
4: Kung wala yun ako nagsala, katatlo kung kadwa na namong pinagahan yun, just to accommodate a bit. The request of ang sina mga utod na ito na nagpangabuhi. At the expense ng iban man ako na nagpangabuhi sa chapter, kundi dapat i-enforce at implement na lang yun ito sa patas para wala kang malikya.
0: Oo, correct na. No? Pero, ti Councilor, ano ning plano man? I believe man, sir, no? Nga, even though it's not under man sang imo, gini nga committee, Councilor, but sino ni Ayhan mag-initiate dira for this meeting with ano dira, no, mga stall owner or stall renters dira.
4: Ang executive already.
0: Ah, okay.
4: Once kanina nag-expire na ang permit na ginahatag din sa sanggol ng pangrusila.
0: Executive.
4: It is or executive. Okay. It is already enforceable. So naglabay ganito kagina. Oo. Ang ibang voluntarily ginakas na nila ang ilang mga rayob-hayob dira.
0: Mayuman.
4: Ang isa ang pila na lang kung nakita ko that was 3 hours ago.
0: Oo, ganito.
4: 3 hours ago ang mga road down na lang niya ang wala pang makakasto to yung batiko nga by today dapat ma-clear out na yung adalanda.
0: Correct na. Amo ganito. Councilor, kahit it doesn't mean nga muna bala, no? Muna bala, Councilor, ang issue dere, kahit ang ibang diradaan, hindi man kuno taga-dira, pangayaw pang iban, Councilor.
4: That is true. Kaya ginapaparintahan na lang nila. You see? Yeah, they're not even residents of the said barangay. Kaya ang plano sila. Ang puyos na sa kapitan lang na matagaan sa iyang mga bundos pala na misplaced.
0: Mm-mm.
4: During the clearing sang dito sa may panaag pa.
0: Mm-mm.
4: So, only to find out, kada admitted na ginsiling naman, na ginapaparintahan na lang galing na nila ang nila ng mga pwesto. Now, all the more reasons nga may pila na naton ka mga barangay kapitan ganyan ang ginkasuhan sa tinong clearing operation. And then implicating a being, it is political vendetta. So therefore, imusto na lang yun ako regardless for as long as sa blood of violation sa aton nga naging kag sa aton ordinansya. Siya.
0: Okay, kan.
4: Wala bala kwan, wala bala kwan, wala bala may pinilian. Wala may ginapabor-paboran nanan. Kundi para just to dispel any malicious insinuation na ang mga barangay lang yan na kontra mo yang gina-clear ang mga opodya sa aton, pabayaan naton. So therefore just to dispel any malicious insinuations, let us apply the law regardless para sa tanan-tanan din dapat. Man.
0: Sige, Counselor. No? Wala tanan niya, Counselor. Ha? Salamat. Gates si mga tiyempo. May nga agad. God bless you, sir.
4: Madamo, salamat sa radyo. At mayong ugto, may nga agad.
0: Thank you, God.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot rin mga katropa sa iyang reaksyon sa nagakalatabo subong pamulitika dari sa Pilipinas. Oh, kakti also mga katropa. Sa adriman sa ato sa lokal nga aspeto dari sa Bacolod. Ito muna din nagakalatabo subong issue. Pero ito mga katropa, dumay latest update lang kita diri o ano? Dumay ano lang kita?
1: XFM Breaking News Central.
0: Mga katropa, ginpasakaan sang reklamo ng obstruction of justice sanday Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, kag Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca, sa Ombudsman sinilanggit ng adlaw sa Miyerkules.
1: Central.
0: Ginpasaka sang Tindig Pilipinas ang reklamo angon sa pagbulig sa nasabit ng mga opisyales sa pagpalagyo sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Sentro.
0: Tinadumduman nyo to nga may mga nagalinok pa rin ito sa Senado. Eh, nakita to sa video, gina-question, ano tong, sino tong ginatiro ni Mao Aplasca? Sino tong mga tao sa likod to? Oh.
1: Sentro.
0: In the first place, siya ang una palupok mga katropa. Tapos si Senator Bato nakagwa, no? Mga tak na alas 3 ang kagaon, alas 4 ang kagaon. So, tatlo ang mga tao ni mga tropa ginfailan kaso ng obstruction of justice sa Ombudsman.
1: Sentro.
0: Alas 11:26 na magdapos kita here for a while. Sugpunan tani karon ng ibang pagiging mga topics and discussions pagbalik sa Sentro.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig
6: na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga.
6: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Yes to Health!
2: May namang ko diredok, pwede bala ang Xanthan Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Xanthan Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Xanthan Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalona siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Xanthan Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Xanthan Plus Gold, Xanthan Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutral sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The secret of health.
2: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sa hapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo natunod punggan ang magpangape. Kapin pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The secret of health.
3: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliun mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So, masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Xanthan Gold,
2: yes.
3: May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
3: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arin sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-in sinik, ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The secret of health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ang Xanthan Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Xanthan Gold, ara na sa ngaton nga Xanthan Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
3: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
3: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ini kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes to help.
2: Ari na sa ngaton nga Xanthan Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
3: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
0: Xanthan Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, na may problema man ang ilang nga bones lang atulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong kidney, may

0: lang kita tubig, amo man nga ba Tiger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. Mm-hmm. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day. The Secrets of
1: Health. Mga katupa, exciting!
2: Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: Mga katupa, exciting!
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Centro!
8: News. XFM time, alas 11:38 na mga katropa. Nagabalik na ito pala, tuntunan ng Sentro. Parayin nyo din nga kaupo at si katropang Fran Sentro Burgos. Pero mga katropa, agyanta lang ni Blanayo ang natabotob lang ng kwentro mga katropa dito sa mga syudad sang Escalante. Kay nagresulta in isa kamatayon sang isa ka katapos sa 79 IB. Aging kilala ni kay Private First Class, mga katropa, Jan Ray Brazil, mga katropa. Ari, makaupo dito sa piyak linya, ang Visayas Coordinator ng Sambayanan, si Sir Winnie Dobliso.
6: Centro.
8: Sir Winnie, may ngudto. Welcome dito sa XFM. Kaupo mo subong, sir, si katropang Andrew.
9: Yes, good morning, katropang
8: yes,
9: Andrew.
8: Yes, sir.
9: Siyempre, mayong udto no sa aton tigpalamati no sa aton na bantog na programa.
8: Yes sir, salamat kasi Winnie si mo nga tiempo subong sir. Last Monday afternoon may encounter pero nagresulta ni sir sa kamatayan sang isa ka soldado no. Kaging kilala ni sa kay Private First Class Jan Ray Brazil. No? Sir Winnie, may ano ka mo, may reaction ka mo diri about especially sa atrocities man na ginahimo sa mga rebelde up to now diri sa Isla San Negros, Sir Winnie.
9: Yes, kasabang Andro, no? Kag sa parts ng Sambayanan.
8: Yes, sir.
9: Dakaugid ang aton nung pag-kontinar sa sine atrocities nga liwat, no, gintuga.

0: isang sining mga terorista nga grupo, particular sang CPP-NPA, dira sa Isla San Negros, no, particular dira sa may Escalante. Ini nga tikang, sama-sami, nagadulot gid, no, sang kakugmat, no, sa aton nga mga pumuluyo, kag mga komunidad, no, dira sa Negros Island Region. Kag ginakundinar gid ini sang sambayanan, at the same time, no, kita nagapalabot sang aton pag pakig-isa sa pamilya, no, ni PFC January Brazil, no, nga ginhalad niya ang iya kabuhi para ipasiguro lang, no, ang kalinong dira sa isla sang Negros, kag ang handom nga malabutan ni sang bilog nga rehiyon, ang matutuod nga kalinong kakauswagan nga ginahandom sang aton pumuluyo, particular ang aton mga imol, no, nga mga pumuluyo dira sa isla sang Negros.
1: Okay. Pero Sir Winnie, so far ang diri sa Negros, how do you ano man sa karon, ano observation nyo, kahit after to kuno sang April 19 nga bakbakan ay ang siling sang militar, posibleng may dakong epekto especially sa presensya sa mga rebelde. But Sir Winnie, based on the observations ng publiko, may nagapabilin pagalis sa Gapon. Sir Winnie, ano yung factors ni sir based sa imo lang ginyang paglantaw?
0: Yes, no. Makita naton, no, nga may arap pipila pa nga mga aktibo nga katapo, no, sang teroristang grupo sang NPA nga dira gihapon, no, nag-operate, no, sa isla sang Negros.
1: Yes, sir.
0: Apang tikon lang taon naton, base man, no, sa na monitor ta, ini ginatawag sa militar naton nga mga remnants. O kung mga nabilin na lang gid, no, nga syempre gina-maximize, no, sang terorista nga grupo para ipakita kuno abi nga ragya po nang ila presensya kag makahalya po, no, particular sa aton nga mga state forces, no, sa idalom sang Philippine Army naton, PNP, kag iban pa, no, nga mga puwersa nga gusto nga maangko naton ang kalinong kakauswagan dira sa Negros Island Region. Ang development sini kasama akatropang Andro,
1: yes, sir.
0: No, ang ginasupport na rangid naton ang panawagan, no, sang aton pinalangga nga gobernador dira sa Negros Occidental, particular call up, no, sa mga attention, no, sang mga administrator sang mga state colleges and universities nga bantayan naton ang aton nga mga estudyante, kabataan naton dira sa Negros, kaupod, no, sa mga local government units naton, mga communities, kagbilog na pumuluyo, infiltrate, okay, no, sang sining front organization sang CPP and PNDF kagwa para ma-recruit sila, no, sa terrorist ng New People's Army.
1: Okay.
0: So si sambayanan nagasuporta si ni kagang ang, no, mga organisasyon particular ang mga shoppers dira sa may Negros Island Region magabuligid, no, sa pagmonitor kag pagbantay sang aton nga mga komunidad nga malikawan, no, kag kumbaga ma-secure naton ini sila tanan sa infiltration operation sang CPP and PNDF katropang Andro.
1: Okay, sige. Sir Winnie, basi may mensahe ka lang, sir, sa tanan, no, sa pumuluyo diri sa Negros, and also sa ano, sa presensya sang sininga mga rebelde ding hasta sa karon, no, isa ni sa mga hangkat sa militar and also sa mga komunidad sa Negros, sir.
0: Yes, katropang Andro, no, sa mga abyan naton kakilala kag sa mga nabilin pa nga mga New People's Army, may programa ang gobyerno naton, no, nga ginpreparar para sa inyo tanan. Ang aton nga mga advocacy, ang aton nga mga problema kag mga concern ka nakita naton nga problema, pwede gid naton, no, bitbiton ina pakadto sa nagkalain-lain ng mga ahensya sa gobyerno, buligan naton kung matutuod nga kayuhan sang pumuluyo sa aton na community ang aton home. In place ang mga programa sa aton gobyerno, kag sana siling naton manami no mga buhi kaupod sa aton pinalangga nga pamilya, aton kabataan, aton panimalay, kag ang community katropang Andrew nga malinong ang pumuluyo, nagaintindihanay, nagabinuligay, kaupod sa aton nga gobyerno para sulbaron sang matuod-tuod no ang problema nga naigseher sa nagkalain-lain na tuod. So sa liwat, ginapanawagan naton sila nga magbalik na sa sabak sa aton nga gobyerno. Kadto kita, kung palapit kita sa aton nga mga local government units, particular sa aton nga mga mayors, sa aton nga gobernador, kag sa kaibisan sinuman, no, nga pwede ka mo mabulian para ma-facilitate naton ang pagbalik ninyo sa sabak sang gobyerno, kag pagpasiguro no sang inyong seguridad, kag ang pag-angkon ng isa ka malinong kag matawhay nga komunidad, kag pagpangabuhi upod sa aton pamilya katuwang sa aton nga gobyerno, kag sa pagbalik no sa sabak sang kasuguan dira sa may isla sang Negros, katropang Andro.
1: Okay, sige. Sir Winnie, thank you very much for this time and this discussion. Sir, good morning.
0: Thank you very much. Maayong udto kag mabuhay ang pumuluyo dira sa Negros Island region.
1: Yes, sir. God bless you, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na ba't yan? Sir Winnie Dubliso, ang Visayas coordinator sang mga katropa sang sambayanan. So, tiyatonto na ibaluan nga di nagpagwaman sila sa statement, reaction, angot sa natabo ni mga katropa ngayong kwentro dito sa syudad sang Escalante. Alas sa 11:47 na. Punta na yung balita ni katropang Wendell Balinario. Balita, mga katropa, kung si Rindrino disappointed kung si Mayor Greg Satayas sa obra sa Antieza, Blue Guard, di ka-deploy na subong nga adlaw.
2: Sentro!
1: Kaya ako no, anong tsura sa mga obra ka, Tiesa, da? Check na ning mga balita sa syudad, mga katropa. Ang isyo ni sa Asenso Marketo, si Kapitan Diogracias de la Vega, duway gid kasabat. No? Tinguanta na si Kapitan nga makasabat mantani.
2: Sentro!
1: Organis Kapitan do wala gid, no? Kita mismo nagatingo agin mga katropa nga maka istorya sa iya para mabalaan ta man ang bahin sa barangay, pero nagligad tong mga binulan na interview ta na nasa na istorya ta na si Kapitan. Pero ati aray na subong, may final, may notice na to, may notice to vacate na to. Mga katropa, ang mga pubuloy dira, I mean ang mga nagarenta dira sa mga stalls dira, you know? Kahit siyempre do may issue gid na dira, you know?
2: Sentro!
1: Mas Kapitan do ay gid ah. Oh, Rumaygit Matias, Kapitan. Rumaygit si Kapitan, nag-sabat sa tawag talin pa.
2: Sentro!
1: Nagigad at law. Oh. Ayos pa ka ni Eskatropang Wendell, aran ha? Sige ha. Balang tayo ng mga updates sa syudad sa Bacolod. Kaupod si Katropang Wendell Balinario.
2: XFM Live Reports Sentro.
1: Katropang Wendell, please come in.
3: Katropang Fran, tutok man ano sa improvement sa plaza tugtog makuman dira kag at matapos so, dira pagabantay ng ini sila no halina niya daan ya kontrata sa Blue Guard sa subunga at daw 23 to December 31 no matapos sa kontrata so ano matira ka Blue Guard sa ito ta dati ko ay sa dira sila mabantay katotok ta sa IT amuringan mo suno kay niya tinagaan sa karniya ka Blue Guard kaya para ba na ito kung ginang sa case na mo talaga guba. Dira kay dapat may talented, may skill team sila yan pagbantay, patatabi yan sa acting pa rin sa mga J.O. Dira ang titigay ka naman sa J.O. sila. Dito hindi sila pala makabantay kaya sa prata. Pero naman sa pati, dapat subong ka natapos na dira kung kapatay na nakablugard. Kasi ang takot sa atas mismo sa Keza na ano sa last year pag na dapat tapos sa katuprat 100 million na nakapundo sa nito plaza sa Katria sa tubak ng ito from pero natapang kasi pahayag Sir Greg sa service ng sambal niya ngayong yung lang siya pero wala siya kalipat no, sa pangubra sa Sieta sambit sa mga presto kasi wala pala ko nun sa ano bala urgency sa obra ang ating ang trap-trap muna pero napagdating nga dito sa baga. At the same time, sa karoon sa pangit sa problema, sila ay nagpakagali ang Tiaza nga kinakagla nila sa power supply sa ilang na sa obra dito sa may ano, sa may new government center. Dapat siya, ginsaad na nila sa kontrata nila sa totoo sa Tiaza, wala na kuno sa napasok sa budget ang power supply. Balakad sa Tiaza na may power supply sa kaya katapakas na ikaw nagtakas kung mag-ubra sa nato. Dito kaya siya di ba pang center what kasi enough lang yun yung katapang sa power supply day para man niya na mag-operate sa job niya ng city hall kasi kaya mo niya may mga solar power dire kasi hindi niya mapumbuli na ma-fluctuate sa iba ang system dire kato pang pras ang distress at pagpapak na dire so si muna no wala pa na galing na dala kaya sa isa kaging pangayo tapos no si isa sa pangayas na nakapadilig kasi sa napakalirag Greg na kung ang mukha siya po no kaya nakabinula na kaya po sa katwa ang ano ba no ang makita kaya wala ang kaya ba lang ang makita kaya sa bragid na sa tol sa fountain na itong kinatidaan sa Tiaza na inalantaw ngay patitog ya ikat na pang branch sa karoon so kasi mag-expect na takot siya sa Tiaza nga turiyahan ni bala para sa pagdaktay itik ay misa, baya wala misa yung nagalihog pa kung hindi nagagmas na siya mo, nga takot ko na. Amo na sumasa siya. Ito budday, sa tiso da, taga, at sa pa, yung kapto, nga nagpamagpamakot ba na, kakayan, nung naman na, tugay-dugay na na, wala pa dito natapos, ang kondo na, amo na ba kasi kong plastic, kasi kasi pasulo sa yasa, sorry, nga tiyo naga-urge na sa iya, nagmand na siya sa tiyasa. Hindi, kato kong plastic, nagpakigamot ang tiyasa siya, unong, mami, makiting, kang via Zoom, sinag, to, Señor Greg na itong Amazon natin hindi makasik subong dapat face of face so katang mga Francis kinahulat ko kung madatong si Manan or within this week na pag face of face meeting tupod sa iya ang Keza
1: okay ito sige
3: ang Keza kapag na wala mag-meeting sa iya through Zoom ito iya ito sa iya guys sa obra ang tanan kagura sa pag-e kapag sumito pamas kung face of face para mag-changin bala para sa mga tayo, baka sa mga Francis sa tira, sa interview niya kay Mayor Greg Kaya, no? Sa
1: sige.
4: Guards, ma-start ang ceremony today, lunchtime, for the past 2 days sa Patigayon lang sa briefing, ang mano ang operation sa ato ng mga blue guards. But, ma-start na sila, sige na. No?
5: Ilang kabilog, Mayor, ang i-assign sa past?
4: Kung pila na buta sa kontrata, ito, anong.
5: Yung tinanggan pa, Mayor, mag
4: number one, di kong blue guards ka may ara, allow ka yung damit para okay. Number two, ang sense of authority is different compared to yes, ang syudad na Poso. At number three, ang may sukton, kasi kalabanan sa aton ng mga ara sa Poso, kaya Jesus o Ibandera, they are all job order employees sa syudad. Eh. So, muna nga, we decided na iputangan na lang na blue guards. Nagma-professionalize man ang public plaza. Although, aragya po na yung mga posong. Iba na ang GSO, aragya po na. But we'll just have a team of blue guards na ibutang dira. Same as what we did sa Bacolod City County.
5: Ano yung secure nila? Ang facilities and
4: bilog na plaza. That's why kaginapadalian kumangani ang
5: Kiesa.
4: Kiesa. Naghambal ako to sa ila kahapon, nagpa-schedule na akong meeting with Kiaza. Okay. Ang ilang information na naglabot sa akin last week was that ang plaza, yung time naman lang ila na i-reconcile in terms ng electrical requirement. Ang problem nila, hindi rin naman sa government center. Kay based sa Balsang Kiaza, wala ma-include sa ilang contract ang pagbutang sa power supply. It's only last Friday, last Thursday nga nabalaan. I was furious with that information. Kaya dapat the first place, kabalukan ako ng kinanglanon mo. Kaya ang ila ko, no, nga basi pwede man lang at first sa atong the existing power supply sa syudad. Kasi ang pag-compute nila gali, hindi kasarang diyan nato. Kaya enough na niya for us, dugangan mo pa. Kasi magsinigabo mo na ron. No, so, ang ilang suggestion, nga ma-request sa Tiaza, kaya may pundo man sila, no, may budget man sila, na pwede ma-allocate for Bacolod, para putangan power supply. But ang akong dinibala na kita, for them, though, there's no sense of urgency.
5: Oh, nakadugay niya.
4: Ang ilang yan, ati, basta may project.
1: Oh, Katropang Mendel, ti, no sense of urgency, ang siling ni Mayor Greg, no? So, ti, at least, nag-dira, nag-punto ang istorya, sa sining which is ginapadalian gid man nino. Sige, Katropang Mendel, thank you good.
3: Katropang Pancho Boy nat tong sa tumong Andresa City Government sa ang gupot for sa lawat para sa ngot sa sa ang ginipot nino split Kandal Balinario
2: Central.
1: Mga katropa, ito na batian mga balita sa syudad sa Bacolod. Kag muto no, ati ahay. Ginatalian na ligad pa, di ba? No? Alas 11:57 ng oras ko dugin ako labos na, pero mga katropa, standby lang kay magabulos ang XFM Network News. Pero ang mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitan na sa Yes to Health Wellness Center ng Tandres, Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad Sangya, Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kag sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. And don't forget, sa online, no, sa Shopee, inyo ini nga mabakal, mga katropa.
2: Centro.
1: Sige, sa mga nag-monitor, drasubog sa aton, may udto sa mga katropa na itong nag-monitor, kay Jerly Simbrano. Good morning. Salamat, Ma'am Jerly Simbrano, no? Kay Jessica Gonzalez, Mary Jane Balualio, kay Lloyd Navales, no? Thank you, Lloyd. Kay Rodel, kay Sir Rodel, kay Sir Elvis Gonzon, kay Maria Jol Soljurito, kay Bonbon Acosta, Riana Diestro, kay Madonna Bacharo, kay Marivic Casten. Good noon sa inyo, tanan.
2: Centro.
1: Sige, oras ko dugin ako labos na, no? Mga katropa! Ang oras ko dugin na kolabos na kahit ipagabulos ng XFM Network News. Standby for the regional and national news. Saliwatin yung Corbans Katropang France at Roborgo. Sagap, salamat, gid, mayng udto, and God bless us all, mga katropa.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 Supple Plus Gold.
6: Ko Sinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: System.

0: down pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: Senado dahilan para maantala ang mga panukalang batas at huminto ang legislative work. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabaliktaran ito ng layunin na magkaroon ng stability lalo na sa panahon ng emergency. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi magagawa ng gobyerno ang trabaho nito kung mananatili sa bahay at magbabakasyon ang mga mambabatas.
1: Senate and its leadership, you know, the whole Senate into disarray, it has discredited the leadership. And it has stopped the business, essential business of legislation in government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working?
0: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Binigyan din ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst na hindi lumalabag sa Senate rules ang majority block sa Senado sa hindi nila pagdalo sa plenary session. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Froilan na alam ng mayorya ang susunod na hakbang ng minority to block, kaya pinipilit silang pumasok sa sesyon. Anya plano ng minorya na kumuha o magpatawid ng kahit dalawang senador para maging majority ang kanilang hanay at mapalitan ang Senate leadership. Dagdag pa ni Kalilong, nais ng majority block na walang mangyayaring leadership change para patuloy ang pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee dahil gusto nilang ibunyag ang katotohanan na matagal na umanong pinagtatakpa ni na Senators Tito Soto at Ping Lacson.
4: Pagkakasi dinlock ito ni Tito Soto at saka ng mga kalyado, lalong iiting or magiging apparent yung dahilan nila bakit ayaw nilang matuloy itong resumption ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Alam natin na Tito Soto is one of those na pinangalanan ng Iting Marines na nakatanggap ng maleta. Another way of looking at it is bakit nung sila yung may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman umalma itong sila Senator Cayetano, Senator Marcoleta, I mean they submitted themselves to the investigation of the Ping Lacson-led Senate Blue Ribbon Committee. So bakit ngayon that they are the ones, you know, that have the position and that the tables have been turned, biglang magkakaroon ng mga motion na baguhin yung composition o kaya ipatigil yung Senate Blue Ribbon Committee. Again, it will paint a not so good impression on the part of the public na si Soto at saka yung mga maaaring ilang miyembro nitong current minority, kabilang din dito sa pwedeng manindrop dito sa investigation na gagawin.
3: Yan ang tinig ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst.
2: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita tayo katropa, dating Senate President Franklin Drilon naniniwala naman na gusto talaga ni Senate President Alan Peter Cayetano manatili sa pwesto at pamunuan ang impeachment trial sa July 6, kaya't ayaw magsesyon. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Wala si dating Senate President Franklin Drilon na isa sa mga dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga sesyon sa Senado ay upang maiwasan ang reorganisasyon ng liderato bago ang nakatakdang impeachment trial sa July 6. Ayon kay Drilon, kapag walang sesyong naganap bago mag-adjourn ang Kongreso ngayon Linggo, mananatili ang kasalukuyang pamunuan ng Senado sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano at sila pa rin ang mga ngasiwa sa impeachment proceedings. Iginit din ang dating senador na mahalaga umano sa kasalukuyang liderato na mapanatili ang kanilang bilang at impluwensya sa Senado kaya't hindi natutuloy ang mga sesyon sa mga nakalipas na araw. Patuloy namang umiinit ang tensyon sa Senado habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at usapin ang posibleng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
2: News Nationwide.
3: Naniniwala si political analyst Professor Froilan Kalilong na maaari bumaligtad ang opinyon at suporta ng publiko sa majority block sa oras na pangunahan at simulan nila bilang tatayong Senate Blue Ribbon Committee ang imbestigasyon sa manumalyang pondo ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kalilong na ang public sentiment ngayon ang pumapabor sa minorya, pero kapag nabuklat na sa mga gagawing pagdinig ang mga katotohanan, maiintindihan ng publiko ang mga ginawang hakbang ng majority para maprotektahan ang kanilang posisyon.
4: their members, especially those who are thinking of going to the opposing bloc, I think they will need to think twice or many times over, no? Because they're going against the public sentiment. If in case nga, na magkakaroon talaga ng magandang traction yung kanyang investigation. So the Senate Durable Committee, I think, holds the key, no? Whether or not Senator Island Peter Cayetano will still hold the baton, ita, no? And kinakailangan talaga na may pakita na may sustansya, very explosive, talaga ng mga kagimbal-gimbal yung mga paglalatag ng mga testigo when the Senate Durable Committee resumes.
3: Yan ang tinig muli ni Political Analyst Professor Froilan Calilo.
2: XFM News Nationwide.
5: Samantala, katropa, nakatakda po maghain ng mga kasong kriminal ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad sa Bulacan. Ito'y kaugnay ng anomalya sa Flood Control Project ayon sa Department of Public Works and Highways. Kinumpirmahan ni Secretary Vince Deason na isasampa ang mga sakdal sa Malolos Regional Trial Court matapos sa isinagawang inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station. Kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tumanggi muna si Deason na pangalanan ng mga sangkot pero nagbabala ito na isang malaking isda o mataas na opisyal ang kabilang sa mga makakasuhan bukas. Ang bagong kasong ito ay bahagi ng mas malawak na serye ng pag-usig ng pamahalaan laban po sa mga tiwaling opisyal at kontratista na nagbubulsa ng milyon-milyong pisong kickback mula naman sa mga flood control projects ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
3: Everything is planned and orchestrated. Ito ang binigyan din ni Political Analyst Professor Froilan Calilong sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila sa naging pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Calilong, nako-control ang mga kalyado sa pamahalaan ang judicial system ng Pilipinas.
4: Bakit nung hindi pa maniwanag yung allegiance ni Jinggo Estrada dito kay Cayetano at nung nasa minority pa itong mga to, hindi sila nasasampahan ng kaso? Bakit all of a sudden ngayon na sila ay maniwanag na kay Cayetano at sila ay nasa majority, biglang lumabas kaagad-agad yung mga kaso? They're expecting more, certainly more to come in the coming days. Pero ang tanong dito is, bakit sa Congress na kung saan maraming kaliyado ang liderato, wala pang nasasampahan ng kaso? Wala pang na-aresto. So, ibig ba sabihin, ang senators lang ang involved dito sa flood control when in fact, nakabral file and the investigations before actually pointed out to many congressmen. So, lumalabas, very, very selective
3: na rin. Yan ang tinig ni Political Analyst Professor Froilan Calilo.
2: XFM News Nationwide.
5: Sa kaugday na balita, katropa, hihilingin po ng kampo ni Senator Jinggo Estrada na ikalawang division ng Sandigan Bayan na pahintulutan siyang dumalo sa mga susunod na pagdinig ng kanyang kaso sa pamamagitan ng online video conferencing. Ayon sa kanyang abogado, layunin hakbang na ito na mabigyan ng pagkakataon na nakadetineng senador na magampanan pa rin ang kanyang mga tungkulin bilang senador, gaya daw ng pagdalo sa mga sesyon, caucus at mga committee hearing sa Senado habang umuusad ang paglilitis. Nagpahayag naman ng positibong tugon si Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Judge Geraldine Faith Ekong. Anya, walang issue sa ganitong hiling dahil aprobado naman ng Korte Suprema ang paggamit ng video conferencing at kasalukuyan na itong pinapatupad sa iba pang mga korte sa bansa. Gayunpaman, nilinaw po ni Ekong na hindi nasakop ng Sandigan Bayan kung papaano pangangasiwaan ng Senado ang magiging sistema at ang mga direktiba sa oras na payagan ng senador na makilahok sa mga gawain ng mataas na kapulungan.
2: Nationwide.
3: Nananawagan si House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga senador na magbalik trabaho na ngayong Miyerkules dahil ito na ang huling araw bago ang opisyal na adjournment sine die ng Kongreso. Ayon kay Ortega, bukod sa mga nakatambak na prioridad na batas, kailangan din maganda ng Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tatayo ang mga mambabatas bilang mga hurado. Nagsimula ang tensyon matapos hindi sumipot sa mga nakalipas na plenary session ang Senate Majority Block sa paumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano dahilan upang ireklamo sila ng Minority Block ng pagpapabaya sa tungkulin at hiningin kay Cayetano na magbitiw sa pwesto. Depensa naman ni Cayetano sa isang virtual press conference na may personal umano ang mga minorya at ginagawang personal na atake ang mga isyu sa halip na bigyan siya ng patas na pagkakaroon ng pamunuan at iayos ang institusyon.
2: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, nagpabot po ng open letter si Vice President Sara Duterte kay Kiko Barsaga matapos itong mapatalsik sa House of Representatives kahapon. Binigyan din ni VP Sara na walang masama sa pagiging kakaiba sa isang mundong nakasanayan na ang kompromiso. Ibinahagi din ni Duterte na maging siya ay nakaranas din ng matinding pambabatikos, pagtawag ng baliw at iba pang pangungutya dahil lamang sa kanyang paninindigan at hindi pagsunod sa mga nakagawian ng marami sa politika. Binultahan din ng Vice Presidente ang mga kritiko sa pagsasabing ang pagiging kakaiba ni Barsaga ay dahil sa kailanman ay hindi ito nasangkot sa pang-aabuso, hindi nag-uwi ng maleta mula sa pondo ng bayan at hindi rin tumanggap ng korupsyon. Sa huling bahagi po ng sulat, nagpabot din ito ng simpleng paalala para naman sa kalusugan para kay Kiko Barsaga na may sipon ngayon. Sabay deklara na mahal ito ng Diyos na mga Kabitenyo, Dabawenyo, maging na mga agila at ng mga pusa.
2: XFM News Nationwide.
3: DSWD kinalugod ang pag-aproba ng House Committee sa panukalang walang gutom program. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Inaproba ng House Committee on Social Service ang panukalang batas para gawing regular na programa ng pamahalaan ng Walang Gutom Program o WGP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Lumlawa, ang hakbang na ito ay malaking tulong para masiguro na may sapat at masustansyang pagkain ang mga may hihirap na pamilya. Dagdag pa, makikinabang din ang mga magsasaka, mangingista at maliliit na negosyo na nagsusupply ng pagkain sa mga food redemption activities. Ang WGP ay inilusad noong 2023 at kinilala bilang flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 44 noong 2024. Nagpasalamat ang DSWD sa Kongreso at nangakong patuloy na makikipagtulungan para mas mapalakas ang laban kontra kagutuman. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
5: Umakyat na sa 22. Ito yung malungkot dito, namatay. Ito po ay nasawi sa pagguho ng siyam na palapag na gusali dyan sa Balibago, Angeles City. Tapos ma-recover mga katropa sa pangbangkain ito pong umaga lang kanina ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Na-recover naman ika-21 na biktimang sanggol kahapon mula sa Quadrant 2 ng gumuhong istruktura. Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga nakitang posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Standard ang kontraktor na dati na rin nilang pinatigil sa operasyon bago ito piniagang mag-resume matapos umanong sumunod sa mga restriction. Samantala, lumantad naman ang mga abogado na may-ari ng gusali at ng kontraktor para ipahayag na naipag-ugnayan sila sa Office of the Mayor para magpaabot ng tulong pinansyal sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi habang gumugulong ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, ayon sa Okta Research, 69% ng adult Filipino sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ang pabor sa pinalawak na naval patrols at troop presence bilang prioridad sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Sinundan ito ng diplomasya at mapayapang paggigiit ng karapatan ng Pilipinas sa 66% at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa 64%. Lumabas din sa survey na 72% ng adult Filipinos ang pamilyar sa kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Isinagawa ang face-to-face survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 respondents na may plus and minus 3% margin of error.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM 96.7 dyan sa Bacolod, XFM 104.9 sa Santiago, at XFM 100.7 sa Iloilo.
2: Balitang regional.
5: Unahin po natin sa Tugigaraw, mga katropa, DPW Secretary Vince Dizon. Pinangunahan ang inspeksyon sa plan kontrabaha sa syudad. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
7: Personal na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lungsod ng Tugigaraw June 2026 para silipin ang opla na kontrabaha at mga proyektong direktang sumasagot sa mga isyu ng pagbaha. Sa kanyang pagbisita, binigyan din niya ang dalawang bagay. Una rito, ang paniningil sa mga tiwalit paghahatid ng serbisyong mabilis at ramdam ng tao. Siniguro pa ng kalihim na tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanomaliang proyekto ng DPWH. May mapapanagot aniya lalo na sa mga proyektong may bahid ng katiwalian at hindi nakatutulong sa taong mayan. Aniya, katuwang sa investigasyon ang Department of Justice, COA at Office of the Ombudsman para mapabilis ang kaso. Inamin din mismo ng kalihim na isa sa pinakamalaking sakit ng kagawaran ay ang dami ng proyektong sinisimulan pero hindi tinatapos. Para sa kanya, sayang ang pera ng bayan at lalong lumalala ang problema kapag naiwang nakatiwangwang ang kalsada, tulay at flood control. Isa pa sa tinukoy niyang tenggang proyekto ay isang proyekto sa isang tulay sa lungsod. Ayon kay Sec. Dizon, 8 taon na itong natenga at tila nakalimutan. Tiniyak niyang pabibilisin na ang pagkumpleto nito, katuwang ang city government at provincial government of Cagayan, bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi rin anya ito matatakot na ipahinto ipagiba ang anumang proyekto kung makikitaan ng anomalya at hindi naman makatutulong sa tao. Kasabay niyan, inisita din ito nagpapatuloy na dredging sa Cagayan River. Binigyan din ito ang kahalaga ng dredging para mapalalim pa ang ilog at maiwasan ang bilis ng pagmaha. Ipresenta rin sa kalihim ang konstruksyon ng karugtong ng Balsa in Caritan Creek sa Nafunan West at Lingawa. Kapag natapos ito, idudugtong ang creek diretso sa Cagayan River para may labasan agad ang tubig baha at hindi na magtatagal pa sa loob ng barangay. Samantala, sa pagtatapos ng inspeksyon ng kalihim, iniyak naman ang alkalde na mananatili ang mahigpit na koordinasyon sa DPWH, barangay officials at komunidad para matapos ang mga proyekto on time at dekalidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
3: FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa Bacolod, binuksan. Pilipinas at Indonesia wagi sa unang araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Naging mainit ang pagbubukas ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa lungsod ng Bacolod kahapon Hunyo 2, kung saan ipinakita ng iba't ibang kuponan mula sa Southeast Asia ang kanilang husay sa larangan ng basketball. Sa unang laro ng torneo, tinalo ng Indonesia ang Singapore sa score na 66-49 matapos ang matatag nilang performance upang magkuha ang kanilang unang panalo sa kompetisyon. Samantala, pinasaya naman ang Philippine Women's Under-18 Team ang mga Bacolod Don Fans matapos ang kanilang dominating score na 93-42 na panalo laban sa Vietnam. Nagpakita na mahusay na opensa at depensa ang kupunan ng Pilipinas na nagbigay ng kasiyahan sa maraming manunood na dumalo sa opening day ng torneo. Magpapatuloy naman ang aksyon ngayong araw sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers, kung saan magkaharap ang Vietnam at Thailand mamayang alas 4 ng hapon, habang magtatagpo naman ang Singapore at Pilipinas mamayang alas 7 ng gabi. Nanawagan din ang mga organizer sa Bacolod noon at Negrosano na suportahan ang torneo dahil libre ang panunood sa mga venue sa nasabing laro. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
5: Mag-asawa patay matapos saksakin ang kanyang sariling anak na may diferensya sa pag-iisip. Katropa natin sa balita, RS Pinosa ng XFM Iloilo.
9: Mag-asawang kinilala kina Dolores Espina, 82 taong gulang, at Oscar Espina, 84 na taong gulang ng barangay Gimomua, Agahon, Pasig City, matapos pagsaksakin ng kanilang sariling anak na si Miller Espina, 46 anyos, na residente rin ng nasabing lugar. Nakatamo ng magkakaibang sugat ang dalawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe ng Pasig City Police Station, may diferensya sa pag-iisip isip ang suspect. Ipinahayag na dalawang araw nang hindi nakatulog at nakainom ng maintenance similar na tinuturong rason ng pag-atake ng kanyang sakit. Naaresto ng mga kapulisan ng suspect matapos ang incident at sa ngayon ay nasa Western Visayas Medical Center. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
3: Dating delivery rider na hinihinalang bumalik sa ilegal na pagbebenta ng droga, natagpo ang patay sa baybayin ng Talisay City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live report.
10: Natagpo ang naghandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sa baybayin ng Sitio Urata na Barangay Tangke, Lungsod ng Talisay, Cebu kaninang umaga. Kinilalang biktima na si Julius Cabradilla, 39 anyos, dating delivery rider at residente ng Puro Crucial, Barangay San Roque sa nasabing lungsod. Ayon sa paunang investigasyon, si Cabradilla may tama ng bala sa ulo na posibleng naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Positibong kinilala ang biktima ng kanyang kinakasama na si Hayet Hinon, 39 anyos. Sa salaysay ni Hinon, nakulong na umano si Cabradilla noong 2009 dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Matapos makalaya makalipas ang dalawang taon, tumigil na umano ito sa anumang illegal na gawain. Gayunman, inilahad din ang kanyang kinakasama na may hinala siya na maaaring bumalik ang biktima sa illegal na aktibidad dahil madalas umano itong umaalis tuwing gabi at umuuwi na madaling araw na may dalang malaking halaga ng pera. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang posibleng salarin at motibo sa krimen. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
5: At mga katropa, meron namang janitor ang arestado matapos pong pagnakawan ang pinapasukan niya na supermarket dyan sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
11: Arestado ang isang janitor matapos umanong magnakaw ng iba't ibang beauty care products sa isang supermarket sa Kawayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang suspect sa alias June, 30 anyos, janitor sa nasabing supermarket at residente ng Barangay San Antonio, Burgos, Isabela. Batay sa ulat, humingi umano ng plastic bag ang suspect sa isang cashier bago nagtungo sa section ng mga beauty care products ng supermarket. Habang nasa naturang section, palihim umano niyang kinuha ang ilang produkto at inilagay sa isang basket. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa food center kung saan inilipat niya ang mga produkto sa plastic bag at itinago sa loob ng kanyang jacket. Gayunman, bago pa man siya makalabas ng establishmento, napansin na siya ng mga security guard at hiningan ng resibo para sa mga dala niyang produkto. Nabigo umano ang suspect na magpakita ng anumang resibo. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga otoridad at nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang iba't ibang gamit sa pangangalaga ng kuko kabilang ang nail polish, nail cuticle at cuticle remover na nagkakahalaga ng mahigit 800 pesos. Dinala na sa himpilan ng pulisya ang suspect para sa karagdagang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
5: Katropang Brian, may inaasahan na pag-ulan tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ngayong Wednesday dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat.
3: Katropang Buddy, ayon sa ulat ng PAGASA, magdudulot din ang habagat ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Cagayan Valley, Cordillera at nalalabing bahagi ng Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa na maaaring magresulta sa mga pagbaha o pagguho ng lupa.
5: Binabantay naman po mga katropa ng PAGASA din yung isang LPA sa labas pa po ito ng Pilipinas. Matatagpuan sa may bahaging kanluran ng Palawan, mababa naman ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 hours.
3: Sa kabila ng mga pag-ulan, makakaranas pa rin ang danger heat index level na 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang 38 naman ang mararanasan sa Metro Manila.
5: Sumikat po araw 5:26 kanina at abangan nyo ang paglubog alas 6:23 ng gabi mamaya.
2: Balitang International.
5: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold. Pwede nyo pong subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Binawi na ng Administrasyong Trump yung naunang announcement nila sa mga dayuhan nag-a-apply para po sa permanent residency o yung green card, na kinakailangan daw munang bumalik sa kanilang sariling bansa para doon magproseso. Ayon sa ulat ng New York Times, inihigpo ng Department of Homeland Security ng nasabing patakaran ay hindi ipatutupad sa lahat ng aplikante, kundi dadaan lamang po sa case-to-case basis. Nagdulot kasi ito ng matinding pangamba sa milyon-milyong immigrant ang naging pahayag dati ng tagapagsalita ng administrasyong si Zach Keller, kung saan sinabi niyang mandatory ang pag-uwi muna maliban na lamang kung may pambihirang sitwasyon. Ayon po sa opisyal ng Estados Unidos, sa hakbang ay pagbuhay lamang sa mga lumang batas na binaliwala ng administrasyong Biden, at hindi naman umano ito makakaapekto sa mga qualified professional na sumusunod sa batas.
2: Showbiz, showbiz news.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyona. Inihayag ni Alexa Ilacad na labis siyang kinabahana sa kanyang kauna-unahang kissing scene sa serya niyang Misbehave. Sa media conference, inamin ng dating Going Bulilit star na pakiramdam niya ay lumutang ang kanyang kaluluwa sa tindi ng takot habang kinukunan ang eksena. Gayunpaman, pinuri niya ang katambal niyang si JC at si Direk Ivan Andrew Payawa dahil sa naging maalaga ang mga ito, at tiniyak na may konsenta ang bawat galawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
5: Ang balitang sports sa atin po sa atin ng Premium D3. Aabante ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open. Matapos talunin po ang pambato ng Australia na si Priscilla Hohn, score 6-0 at 6-2. Nakausad man si Hohn sa pangalawang set ng laban, hindi naman binaba ni Ayala ang kanyang depensa sa halos isang oras na bakbakan. Natakda namang makaharap ni Ayala ang sinumang mananalo sa pagitan ni na Alaina Charaiva at Green Mainen.
2: XFM News Nationwide.
5: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Wednesday, June 3, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
5: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Tepaz.
5: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
13: Nga, XFM kid how?
14: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
13: Nga, XFM kid.
14: Inami ang music ah.
13: Nga, XFM kid.
14: Ay, kula ka lang music magkatapos bugtaw ka pala. Mayarap ka sa mga balita. Blabos ang amin. Bigit mga DJs nila. Kandang
15: mga wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
13: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gidhaw.
16: Tingin mo!
15: XFM 103.9.
17: For moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
20: Crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
21: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
22: Sa MagSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MagSavers Sulit Busog Meals!

0: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
9: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magbibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Winston Husa sa Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Hoy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
12: Makalage na ko!
4: XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw gid sa inyo tanan mga suki ginaton sa ring mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita maginistoryahan na para sa kayuhan sa ato sa ring ikayong lawas. Kung paano kita makalikaw sa pamalatian, anong mga habits naton nga dapat talikawan? Nga muna nagaguba kon kaysa sa ato sa ring lawas. Nagadala sang balatian bala. Pero sang sobra-sobra sini nga pagpulaw, ang hindi pagkaon sang insakto, insakto sa oras kag insakto sa kadamuon, kag insakto dapat sa nutrients o kon bitamina kag minerals. Yan ang kalabanan sa mga malala bala nga balatian nga ginasuffer ta. Ini nagahalin gid masami sa pagpabaya ta sa ato sini nga lawas mo. Sobra ba lang mga activities or sobra sininga mga pag-abuso ta sa lawas? Dugangan pa kon kaysa nga ti ang pagkaon nato hindi sakto sa oras kag pagkatapos hindi man masustansya. Sa ato sininga pagparaga istoryahan ta mga bagay-bagay nga abininyo. Kung sa mga pagkaon pa, hindi pwede makaon. Gali mo kay puno sa vitamina kag minerals, pwede gali. Kag-istoryahan taman ang mga pangginawi ta nga dapat naton ini-temper. Dapat naton sininga buhin-buhinan na nga to sininga engagement. Tagod to nga makalikaw kita sa malala sininga mga infeksyon. Ang pagparagad sa programa The Secrets of Health live kita sa tanan sininga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island region. Sa pag-umpisa sa ato sininga programa sa gihapon upunta ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga programa.
1: Thank you Sir Josil kag welcome man sa aton sini pagpangalagad upod sa liwat sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga aton pirme Sir Josil gina-wish nga maayo ang ila sa ring kahimtangan. Kutob sa mahimo para syempre upod man sa maayo sa ring pangginawi. Pero kung may mga ginabatyag na sa kalawasan ari liwat kami nagapanumbalik sa aton sini nga pagpangalagad sa paghatag sa pila sa ring panugdaon. Lakip na diri Sir Josil may angot sa aton sini nga lifestyle kung paano bala naton dinhi matul-i. Paano na ito na rin ma-improve nga maghahatag sa ton sang manami ang efekto ilabanigid pag-abot sa ton sa rin nga ikayang lawas kag disease prevention.
0: Pero Dok Leo, kinanglanon na ito, no? May balatian kag sa waay, kinanglan tapadayunon ang pagkaon sa masustansya nga mga pagkaon kag paglikaw sa mga bisyo, Dok Leo.
1: Actually, maghambal kita, Sir Josil, nga maintenance, suppose, ang maayong lawas sa mong ginamaintain eh.
0: Hindi ang bisyo.
1: Hindi ang bisyo. Kag hindi man Sir Josil ang balatian ano? That's why kinanglanon man naton ang healthy nga pagkaon. Kay ang healthy kuno nga lawas kag maayo nga panglawas nga kinanglan Sir Josil sang maayo kag healthy man nga mga pagkaon.
0: Pero may iban nga mga ginabatyag kita sa lawas Dok Leo. Hindi man kinahanglan gani nga mangita gi kita sang kun ano tong dapat naton nga lumuyon kan-an kag ilimnon Dok Leo. Kun kay isa madala lang ina sa puro painit no?
1: Dok Leo. Correct Sir Josil, ang simpleng pagtukib sang mga sikreto kag kapasidad sang tubig. Matinlo nga tubig dira ang hydrotherapy Sir Josil. Matinlo sining hangin, silak sining sang adlaw. Nagakaigo Sir Josil nga pag hulag. Di ba yung magkita sa baklon siya actually ah? Libre man nila, libre man nila tanan ah. Magluwas ko nag-exercise kaya nga may membership kaya sa gym eh.
0: Oo.
1: Amon na pero actually makahulag Sir Josil, maka-exercise ka. Sa imo na niya kapasidad, dira sa imo sa panimalay, tukibon mo lang kung ano nagkakabagay sa imo.
0: Amon nga kung nagpalanakit ng imo sininga tuhod kaya tama nagigkabugat ang imo sininga buyon, libre man lang actualing walking, Dok Leo.
1: Correct.
0: Why ka man dapat nagastuhan. Pwede ka gani kalakat niya nagatiniil. You know, ladies and gentlemen, may therapeutic effect sa lawas naton ang paglakat ta sa duta o kon sa mga bato nga mga lugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Kaya nga ito, nasini nga dapa-dapa, may mga reflex point ina sila eh.
0: Oo.
1: Nga matando gani ina sila, may connection na Sir Josil sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sini nga lawas. Kag isa man sa natural medicine Sir Josil, ini ginatawag paglapak naton sa bato kag sa duta, nagabulig nga ang aton sini nga lawas mag-transfer ang kusog, ang energy, halin Sir Josil sa duta kag mga hilang mondira kay mga bato-bato pasaylo kun pakadto sa aton sir nga lawas.
0: Ah, morning kun sa mga incheck pag ginatawag lang the ying and the yang. Makuha na to sa palibot. Mga positive energy, if we know how to harvest, tawag nila sa mga positive energy, Dok Layo.
1: Correct.
0: Oh. So sa subong sa ato sa ninyo pagpanagad, actually, hindi kami magpakaon sa inyo. Ah. Hindi kami maghambala na nga dapat kanon nyo gid ini. Istoryahan tabi ang inyo sa ninyo habit, ang inyo sa ninyo gawi. Kagang inyo sa ninyo nakaandan sa ninyo hilimuon adlaw-adlaw, oras-oras, or minuto-minuto, Dok Leo?
1: No, especially, Sir Josiel, sa digital age na bala. Nga kung nuay kay mo, subong, Sir Josiel, sa cellphone, as if daw hindi kaya in sa kalabanan na, no?
0: Oo.
1: Kung nuay kaya karon sa social media account, as if nga, din kay mo guys, starman, daw may mga impression nga mula na, Sir Josiel?
0: Kahit di mabilin ng wallet mo, hindi lang hangi mo sa ning cellphone.
1: Correct.
0: Kaya ang wallet mo, cash lang aran. Pero sa cellphone mo, convertible to cash man, gihapon.
1: Kapin pa kon medyo dako-dako ang unod bagid Sir Josiel sa account mo dito wala nga may wallet ka digital.
0: Mm-hmm. So ti amo ning ang iban yung mga kabataan subong. Why naman nagadala sang dako sininga kantidad sa bulsa? Amo ning kon may maisnas nga bata kalabanan makuha sini cellphone. Why na gina after nga kuha ng wallet kay ang wallet sini laban-laban unod sina ID lang. Kay ang kwarta sa mga kabataan subong ara na sa ila sininga mga e-wallet.
1: Correct.
0: Kiti kon magbakal ka subong pareho sini sa eskwelahan na be, hindi ka ni sa opisina. Pwede kaya kabakal yung siling niya, ti anong QR code mo da, iscan ko lang. May kwarta ka lang da sa imo, siling niya e-wallet, pwede ka na makascan, pwede ka na makabayad. So ang kalabanan siya is our exposure lang gid ang problema. Sa ato siling niya kogalingon, mata, ang ato siling niya oras, sang exposure sa ato sa ning mga gadgets and we have a problem with that, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Pero masiling naton nga kung may problema, Sir Josiel, may mga oportunidad man mo nga mahimo manginbintaha man sa aton nung kahibalo lang kita sa ning maggamit. Let's say, for example, sa una, Sir Josiel, ang mga kabataan, mga estudyante, nagabuluktot sang dala sang bulky nga libro kong mga notes eh.
0: Oo.
1: Subong niya, pwede mo na isulod sa imo sa ning gadget.
0: Mm-hmm.
1: I-download mo na lang ang files. Dira ka na lang sa ni tuki-tuki sa mo sa ning cellphone.
0: Mm-hmm.
1: Isa sang advantage sa Sir Josiel, pag-abot sa komunikasyon. So, una, Sir Josiel, sa panahon ng emerhensya, may mga time nga una ka pa-abot sa mo sa ning telegrama.
0: Mm-hmm.
1: Tungon sa kung ano nga mga kabangdanan. So, bung niya, isa mo lang kapindot, mas spread mo na ang good news or kung ano nga balita, Sir Josiel, nga kinahanglan nun sa tanan mo nga mga kilala kag himata.
0: Sa unang pinakamadasig yung magpadala ka komunikasyon, tawag nila sini telegrama eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero kada baton ng telegrama, hibi ka na nga daan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kalabanan sa telegrama mo na eh. To, inday, puli, anay, patay, nanay, patay, tatay.
1: Mm-hmm.
0: Amo lang yun na. Kahit mahal balairan mo tinaga eh.
1: Correct, Sir Josiel. Bato malo kung makabaton kasi una sa telegrama, importante, kagamerensya ng balita.
0: Amo na gani, Dok Leo, hibi ka na nga daan. Kaya laban-laban ang dalas ang telegrama. Kung hindi, grabe, patay.
1: Mm-hmm.
0: Subong, kada hulag mo, pwede mo na subong ma-document, pwede mo na ma-broadcast, pwede mo na makwartahan.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Amo lang na ugaling kay sa sige-sige tayong exposure, sa ato sa ning mga gadgets, may upod ining delikado or danger.
1: Kumbaga, Sir Josiel, sa tanan nga ginakabig na ton nga mga bintaha, may ara, Sir Josiel, sina nga kaakibat o kung kabaylo sa aton sa ning kaugalingon.
0: Ako na yung hambal nila, in every action, there is a corresponding reaction, Dok Leo.
1: Correct.
0: Muma na sa social media. Even dong social media, iban pa lang abuyan nila ni mga bloggers, kag-vloggers, kay kunda mo nag-subscribe sa ila sining mga videos, ang ila sining mga postings sa ilang sokmed or social media pages or accounts. Ginabayran, ikaw sinasang either TikTok or YouTube o kung hindi gani sang Facebook or Meta, ginabayran ka ginamonetized ina. And ang ibandera, dalag ko ang income, Dok Leo, that's why nga bisan hambal nga gatululo ng luha ko nung sa tubang sila sila mga gadgets sige gihapon kay dira ay lapa lang abuyan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kagto yung ibang sila mga vloggers or vloggers marabi, makasiling na amo iniya ang trabaho, Sir Josiel, kung bago nga karera sa iban bala, nga nag-enjoy ka na, maka-income ka pa.
0: Pero ni mga environmentalist, ila sa ni mga ginadocument sa ila sa ni mga SOCMED, parte iya sa ato sa ni nature, we really appreciate that. Pero may ara man niya, Dok Leo, nga ang ginapakita nila kung hindi bra panti kag brief. Tinay akong kesa da mo na makadisturbo pagid sang tawag naton sa ni sitwasyon bala sa pagsinalayo labi na sa mga kabataan. Inang curiosity sa mga kabataan mapukaw bala, Dok Leo.
1: Correct.
0: Pero gakwarta sila si dra. Lintindihan taman lalaki kita yang lalaki kami yang magistorya sa tanan ni malalaki bala. Hindi bala makakita gani kamo da sa nagapabitin-bitin karon. Buginhawan yung gikasunod niya ma-subscribe ko di kasi siya basi may part 2. Para makompleto bala kay ginautod mo. Siya basi may part 2 ginahulat ang part 2.
1: Ginapabitin niya.
0: Oo, pagtapos ang part 2 ay may part 3 pagali niya hulaton ta. So tindiri magasintraton paghambalan sa impact epekto sang sobra nga pagbabad sa social media or SOCMED niya ginatawag ta. But if you speak about social media, medyo ano kita na isubong, techie, Dok Leo. Techie kita na isubong. Because we'll be talking about social media. If you speak about social media, Dok Leo, yung pinaka-popular din sa aton, line man yan, no? Line man sa iban sining mga pungsod.
1: Correct, Sir Josiel, no? Pero din sa aton, te, I don't know, pero pila na kabilog siguro, Sir Josiel, yung wise Facebook account, eh.
0: Ati ko na kay mo Facebook subong. Amo nang hambal nila nga ay sila nga malam dagit timo.
1: Pero hindi ka Sir Josiel kadamo sa mga may identidad nga aktibo sa Facebook subong.
0: Oo, pagkatapos ang ila sini nga ginatoki pa permi nga no Dok Leo. Available singles near you.
1: Companionship na lang.
0: So ti mga popular nga mga ano dali sa aton social media account ay isa-isa on tabi. Sino sinyo da may Facebook? YT may naghambal nga may nagbayaw kamot buta mo lun halos tanan. Sinyo sinyo da may IG, Instagram, TikTok, or tawag nato sa ni X, Twitter sa muna na X subong. Snapchat. Do I go hindi popular sa aton ni Snapchat eh. Ang YouTube. Ati kalabanan sini kun may Facebook ka IG kag YouTube ina ugaling lain-lain na mga origin sini kay ang Instagram daw amo-amo na sila sang TikTok. Ang TikTok kag Instagram, ang Instagram upod niya sa Facebook, ang TikTok iyan niya sang China nga applications. So, te, sino-sinyo, Dra? Sino-sinyo, Dra, ang huwag gabukad sa Facebook at Dr. Cleo?
1: May ara, pero Sir Josie, nagkulang lang ilan sa na-wise sila account na na-wise ang IG, TikTok, or Twitter, or YouTube account. Pero kanabanan, Sir Josie, may Facebook account.
0: Kung ako mag-istorya sa Dr. Cleo, nasundan ko na yung pagkabunag sa Facebook mo. Halina sa Friendster. Napangita ko gani yung Friendster ko to, galing kitin din na Maxis. Pero ti, if we speak about epekto sang kag-impact sa social media sa ato sinangyay kayong lawas, kag kung paano nato ni mapahaganhagan, pahaganhaganon ta dapat aton exposure sa social media, kag dapat nga mapahaganhagan taman ang negative ng epekto sinang sa ato ni kayong lawas by way of paghatag sa inyo sa mga nagkakadapat ninyo sa inyong muon. Tikon hambalan ta naman ni kayong lawas, Dok Leo. Iba sinang niyaara naman. Masakit naman hambalan ta sinang, Dok Leo.
1: Hindi man naton manigar, Sir Josiel, ang talantanan na kinahimo naton na nagabalik na sa aton sinang lawas. Maayo man na kag hindi maayo. Bintaha man din na kag-disbintaha. Depende sa paggamit na ton. Sa kung ano man nagagamit ito, na kung instrumento, nga dira sa ton sa riparibot.
0: Ewan na yung iban nga ni nagasiling. Siling nga gagamit ako sa social media. Ginapangabuyan ko ni. Ano pa siling nga? Kung ano ka budlay siling nga akon nga maagyan sa akon siling nga pagtipig sa akon social media, ginabawi ko na sa Panginaon.
1: May hambalan noon kita Sir Josiel, no? Nga sa aton kuno tinguha sa pagpangita sang kwarta. Aton lang siguruhon nga hindi magabot ang panahon nga pagabot nga may kwarta na kita, aton man gastuhon para mabawi ng aton sa nga ikaing lawas.
0: Matabalos ni ba si kulang pablang income mo sa glastuhan mo sa balatian mo.
1: Correct.
0: So hagan-hagan ng butambalon sini katulad sang inom, do it moderately. Pero if we speak about effect sang social media sa ato sa nga ikaing lawas, most likely, ano inid o Cleo?
1: Ang mga efekto sini Sir Josil sa aton sini nga ikaing lawas may ara sang positibo kag may ara man siya sang negatibo nga efekto sa aton sini nga lawas. Di maghambal balang kita Sir Josil nga health suno sa WHO Sir Josil, it is not just the absence of disease eh. Ang health magtumod kita sa isang health Sir Josil, ano? Sige na tawag holistic nga pagtanaw na ton, tindira siya ng physical health ang aton sa nga lawas kung paano siya nag-function. Lakip na din ang aton sa nga mental health, ang aton sa nga paminsaron, ang aton sa nga pamatyag, emotional health, ang aton sa nga emosyon, ang aton kadipay, kasubo, ang kaakig na ton, stress na ton, social health, ang ability na ton sa pag-build, kag-maintain sa healthy sa nga relasyon sa aton kapamilya, kag sa aton sa nga palibot. Amo ni ang health sa pangkabilugan na Sir Josil. Pero speaking of social media, paano sa maka-affecto sa aton sininga health sa pangkabilugan? Physical, mental, emotional, and social. Positive effect, Sir Josil, unahon na ton. A better communication and social connection.
0: Better communication in the sense that you can as always send communications instantly.
1: Correct.
0: Received on time, madasig ang mga komunikasyon na Dugleo. Mm-hmm. Malikawan ba lang natawag sininga madali nga magtuhaw sininga misunderstanding.
1: Correct Sir Josil, though kung kaysa kung di ka man mahilalungon, dira man nag-umpisa ang misunderstanding. Pero especially kung ikumpara na to sa una Sir Josil nga kung diri ka sa probinsya or sa Visayas ka, magpamanila lang ang anak sang ginikanan, sinibatsyag mo, doperte nga hinibi ay ni Sir Josil eh.
0: Oh.
1: As if nga, sa layo-layo ka siya katama ng lugar makadto.
0: Mm-hmm.
1: Much more kung magkadto sa pagit sa luwasang pungsod, like mag-impleyo, abe, or kung ano man nga tinutuyo. Sani, tungod ina Sir Josil sa kahinay sa komunikasyon sa unang panahon.
0: Oo. Oh. Tisubong ya, may ano na mo, tawag may mga video call na. Ang negative malang epekto sini sa social media, ang balanta na karon ning talang-talang sang information bala.
1: Mm-hmm.
0: May mga worst sini nga mga sitwasyon kung kaysa hindi ka mo maghalong, apektado ka mo emotionally, mentally, apektado ka mo sini socially, and after all, physically. Buta malo sini, overall health condition ninyo apektado kung hindi ka mo mahinalungon sa paggamit sa inyo sa inyong social media. Positive effects sa inyong Dukleo, number one, tiyan mo na, no? Better communication and social connections.
1: Correct.
0: Galing kaya mo maninag-autod, Dukleo, sa inyong tawag nato sa inyong person-to-person communications bala. Nga, dira naton mapalapit ang ato sa inyong relasyon sa isa kag-isa, especially among family members.
1: Hambal ko nila Sir Josel, kung di ka kabalo sa magbalanse sa social media, nagalapit ka sa mga malayo sa imo, pero nagalayo ka sa mga malapit sa imo.
0: Hambal na kalapit sa aton sinin daw kalayo.
1: Mm-hmm.
0: Ang malayo sinin daw malapit.
1: Correct. For me, constant communication mo dito sa Amerika, pero daw hindi naman ka mo magsinapakay sa sunod sa balay.
0: Nangara alam lang ka mo, blatag duha ka, dupab lang antani mo, pwede mo na hutikan, lihog ko ani ganito, sunglod sa linya sang dinaig na to. Pagkatapos tiksan mo way pagalit dahil mabaton. Tapos sila nga kina po nagtiksi mo ay kakbasa da. Nya mambal kalanggit ng sunglod ko to sila nga dinaig ta. Text mo pa.
1: Muni Sir Josel, kung di kita kabalo sa magamit sa social media, I mean kung hindi na to nabalanse ba na, kaya kung sa gusto ulit Sir Josel nga paggamit ang bentaha sa better communication and social connection, ma-maintain mo ang inyo sa nga pag-inab dyan ay konektado ka mo sa family members Sir Josel, ilabinigid kung sa layo ka mo, building support networks and reducing feelings of loneliness.
0: Madula ang kaidlaw to, kiti makita mo din sa mag-istorya siya, bisan dito pa nakaroon sa pihak to nga punta man sa kalibutan, Dukleo. Pwede ka mo iya ka-istoryahan na iya maka-video call, tapos mahambal nga mo ni akong di lugar subong, amo ning plastada, amo ning ginahimo ko. Pwede ninyo ini makita niya on time, real time. So madula ang kahidlaw sa isa kag isa.
1: Correct Sir Josil, kagti ang health benefit niya sa ni kung strong ang aton sa social connections, nag-i-improve Sir Josil ang aton sa mental and emotional well-being.
0: Mm-hmm. In short, dula libog ta dula stress, no?
1: Correct.
0: Somehow, because of the distance.
1: Dula ang kabalaka, dula ang mga pagpangduha-duha. Kagiban, pagit sa Josil, nga mga painu-ino na ton, tungod nga constant nga ton, sari nga komunikasyon kapagkilitaay sa social media.
0: Ang problema lang sa naugaling kung hindi ka na makakommunicate through social media, isa plang kanikad lang, huwag kagin mensahe, kitisako ka man. Agapalibog na tong isas niya, ano na matabo to kay Inday man? Huwag kagin siya ka-text. Tao siling niya bisan bulubuto bisan miskulo ay gidhaw
1: amo naman ang disadvantage. Overthink naman ang ibansa.
0: No, it's because nga we want an instant and tawag nato siling masami siling feedback because of mahapos na ang means of communications through social media.
1: Correct, Sir Jocil. Kung sa una nagamantener lang kita sang kahinay sang komunikasyon, subong iya doon din na kita kahulat. Kung maghinay gamay ang komunikasyon,
0: so bumaliskad ng sitwasyon, ha? Ang isa dali ti access to health information, no, Cleo? In short, sini, kung may ginabatsyag ka, ang ibang sini, amuning problema. Amuning problema, kung complicated ang imong sini ginabatsyag. Kay, if we have an access to health information, basi bala mag-self-medicate na lang ang ibang, no, Cleo?
1: Magandang ang advice na ito, Sir John, sa lagsiban, masaring mga practitioner, hindi lang kita magkumpiyansa, magsalik kay Dr. Google. Mas manami, kung magpakonsulta kita physically, kung mahimo, Sir Jocil, sa mga nakahibalugid sa kung ano nga aton sa magdabatyag sa lawas.
0: Kiti ang itsura pa lang sang imo sininga eyelid. Ang itsura sang imo sininga ngaragag kagdila. Ang pitik sa imo sininga pulso kag ang hagrak sang imo sininga likod. Speak something na Dukleo eh.
1: Correct.
0: Kung physically ikaw magpakonsulta, a problema with Dr. Google nga ginatawag ni mo, Dukleo, kaya because of this access to health information, ang iba na mag-google-google lang, matabuan mo na ba si bala kung tinunto man sa iba niya gin-post ng social media pagkatapos undon mo instead yung mag-ayo, naglala ka pagin.
1: Correct, Sir Jocil. Kaya ikaw, may ara kita sa gustong information, Sir Jocil, may ara magkita sa patal lang ang mga information pag-abot siya sa social media.
0: Only that, kung may ara ikaw access to information, kag-access gadya, through social media sa mga health experts, madasig man dayon nga mahatagan sang first aid and remedy ang imo sinay na batyag, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil, kati sa subong readily available naman ang iban sa ni Sir Jocil ng mga practitioners and even clinics sa online nga mga ginatawag paghinun-anon, Sir Jocil, sa mga ginabatyag naton sa ni sa lawas.
0: Galing kati sigurado ako, Dok Leo, pilang bilog na nagatalupangod sa mga health information niya ini. Kay pareho sini arada parte sa nutrition. Nung kinanglano sa aton lawas ng mga nutrients, ano dapat timoni mos pamahaw panyaga-panyapon para hindi ka magtambok. Tinga, damo mag-iapon subong yag alalawas bilbil.
1: Do ay masyado sa mega sapak sa ni Sir Jocil. Pero kung may anunso, ganit kami magbukas nga bagong kalanan.
0: Pinaman ko tanit, ano oras na mapila?
1: Anong promo dito?
0: Tidira man ang ginatawag naton sa ninyo regimen sang exercise. Kiti may mga steps and patterns ining exercise.
1: Correct.
0: If you want magpadako sa imo sining upper body, may type of exercise dira. If you want nga tawag nato sa ni magpalawig sa imo sining resistensya sa pag dalagan, paglakat, may ara man nga regimen ina. If you want magpa-cardio load, tawag nila cardio, vascular load. Panami sa imo sininga paginhawa, malimpiyuhan imo sininga baga, may ara man sang regimen ina or type of exercise. Pagkatapos ti disease prevention, ang problema lang kung may physical ano sininga Dok Leo, physical balang pag-examine is abimo lamuti lang galing mo kaysa sulod doga matamata tubong bako kang.
1: Correct, Sir Jocil, no? Pero kung dalibaw pag-abot iya sa disease prevention, masaring na ton nga kung kita lang ang mga ginatawag mapisan, ginatawag mag-usisa, Sir Jocil. Pag-abot siya sa pagkaon, pag-abot sa nutrition, Sir Jocil, fruit and vegetables, hindi tanto ka-problema daw, komplikado, Sir Jocil.
0: Mula na galing kiti, ginasukaita sa social media, permi, Dok Leo, mo itong hambal mo, din siya may bagong bukas na kalan. Hindi yan kung anong makuha mong vitamina sa star apple, anong makuha mong vitamina sa talong, kaya mo nang popular si Permis niya, tiyanong sudantas niya, may talong daw. Tiyanong may ara sa talong to, dabi pa mangkoton tabi ka mo, anong may ara sa talong? Nga ang akin ang lanta magkaon man sa talong, why gid guro si Doc Leo, siya may makasabat sila.
1: Ang balaan nila sa talong, tortahon eh.
0: Oo, amulang gid na, kung ano lang manamit. Kagang isa pa sa lifestyle man naton. Galing kiti. Proof to that, ladies and gentlemen. Are you, Doc Leo? Kaya sino hindi gusto, abi nga mag macho lang tawon niya, may six packs nga abs. Pagkatapos, sino lang nga babae hindi gusto nga mag-sexy, abi ang iya sini nga porma, Doc Leo, kagdagway, bayhon. Tanan gusto, amo na ang ultimate nga ambisyon ta. Pero, ara da ang giyak, makuha na ton sa kay Dr. Google sa social media. Tikon ginabukad ta na permiti nga damo tambukikik kag tamburuko haw. Buta mo lang sininga wala sila nagasapak sini Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, no? Kay suppose para makahimo kita Sir Josil sa isang healthier decisions. Sang maalamon sa nga desisyon Sir Josil, ti dapat mayara kita Sir Josil sa nga kaigo kagusto sa nga informasyon. Ang problema, balan mong tao na budlayan Sir Josil sa pag-decide, lakip na sa ikaing lawas. Kung ay sa sinisa nga kaigo nga ginatawag husto nga informasyon. Kagariya, ang realidad sa Sir Josil, madali ka may tuan kung may kasi nagkakaigo sa nang informasyon Sir Josil, suno sa imo sa ikaw galingon man nga kapisan sa pag-imbestigar kapag validate sa mga information.
0: Ariyati kung epekto sa ato sa nang lawas ang positive sa nang epekto mo to may access kita sa information pagkatapos din ato sa nang better communication and social connections. If we speak about the negative effects naman sa social media sa ato sa nang ikaw galingon na bi Doc Leo.
1: Dari naman kita Sir Josil, sinisang hindi na ito makontrol bala. Nagapalanobra, nagkakadulaan kita. O kung nagkakadula, kita sa balanse. Ang isa sininga maapektuhan like aton sininga mental health. Ara ang mental health problem, excessive social media use is linked to, number one, anxiety. Number two, depression. Number three, stress. And number four, low self-esteem. Amo ng efekto sa aton sa nga ginatawag mental health. Kung sobra-sobra man ang aton sa nga paggamit sa social media sa Sir Josil, to the extent yung iba nabi ang mga user abi ginakompare nilang ila sa nga kaugalingon sa iban sa nga pagmakita nila sa social media na puro lang manami Sir Josil.
0: Oh, galing kayo nakaagi filter pati ilong niya.
1: Hindi mo na makilala sa personal. Daw kanami lang sila sa nga pangginawi, daw kanami lang sila sini nga relasyon nga siya yan na tingala nga sa amon daw ka gamuhaw nga sa amon daw ka utihaw wag kaya kabalong nga ginapakita lang nila base kung ano lang maayo or base for views lang na siya.
0: Kaya tikon kaysa kung makalagaw gani picturean nilang tanan niya pagkaon pagkatapos after a month pag post nila abi mo kung amon ang pagkaon niya kay ginasundaan niya gali mo kaya amon ang napicturean niya long long time ago Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, diri sini nagkaapektuhan ang aton sini nga ginatuwaga panguna-una Sir Josil tungod sa nakita naton nga sa iban daw puro maayo. Syempre sila ang may control kung anong ila sini nga content. Kung anong ila sini nga ipakita Sir Josil unlike kaya nga imo ginahuna-una ang realidad sa imo sa nga kabuhi like ang balgan ni isang iban sa nga ginikanan nga doon ka masinulun doon sa ila anak sa nga pag-abot sa social media sa mga posting sa nila pero pag-abot sa balay hindi ginikahugas pinggan.
0: So bangod si nga actually Doc Leo no? Mental health problems, anxiety, depression, stress, self-esteem ini actually nag-aipikto sa imo sa nga pagpaninguha ya makatrabaho Doc Leo mo. Kaysa pagtrabaho bangod sini naganubo man ang ila sining rating in terms of ining in person nga mga interviews bala Doc Leo. Magatubang gani sila sa naga-interview sila pamatsyagan mo dati nakluban sila dayon sang kabilog nga kalibutan kay nagakadulang ila sining kumpiyansa because sang sobra lang exposure sa social media masulat sila sang letter sulat lang gid na ha or communication ma-apply sila application letter lang gid ang himuon nila ma gamit pa sila da sa mga chat kon ano pada
1: correct
0: para nga makoreksyonan kon anong error indi kay balukon paano magplastar sang formal nga pagpadala sang application letter Warin sa una ginatudloan gin kita sina masulat kita formal team duha ka pamagi mo ang intention pagkatapos ang black type of writing a letter. Isubong way kahibalo ng iban si Nadok Leo kay ara na lang sila sa AI na lang sila, artificial intelligence sa sites na lang sila nagkakadto kagpakoreksyonan.
1: Correct Sir Josel, no? Sa una yung balang gina-instill sa aton utok nga ma-memorized naton. Susubong yun Sir Josel, tisalig ka na lang niya sa SOCMED or sa mga artificial intelligence tools. What if karon kunwa internet?
0: Di pariyos din ni Dok Leo, apply ka di karon sa XFM. Kunin mga station sa XFM. Mambal nga sulat ka da karon balita. Ano ka ha? Related course ka ha? Sa ang imo ginakuha. Pagkatapos hindi kayo mo kabalo magsulat sa balita. Kaya nga, gasali ka lang permis sa AI mga applications na. Mm-hmm. Kaya mo yung ginalunod pagkatapos sa tagan kayo mo. Finished product, almost perfect. Di karon kung aktual nga pasulaton ka. Kaya lang alam mo na nga insert mo data ng mga videos, tanan mga pictures, pagkatapos si AI na mahimo sa balita, that is not accurate.
1: Correct.
0: So, amo na yung kalimbawa, yung naganubo man ang self-esteem subong sa mga, labi na sa mahilig sa social media, no? Pagkatapos tayong addiction ni Dok Leo, binaton kung droga lang makala-addict, patigling social media, may kaka-addict, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. To extend ng iban sila, hindi mabuhi, kundi maglipas na sa kadlaw, sila hindi sila makascroll, o kung makatanaw sila sa nga social media updates. Social media addiction, pila mga tao, Sir Josel, nakadependent na lagi sa social media, kag ato ba lang daw mapilitan sila sa pag-check pabalik-balik Sir Josel, ano, sa ila sini nga mga account mga signs sini nag-include sa constant scrolling, difficulty concentrating, feeling restless without internet access. Dali na kita Sir Josel, madulaan gani connection karon, internet connection. Matiyag mong iban si ni Sir Josel daw mabuang.
0: Amo na ganing chimpo ganit tagalaon pagkatapos o at megatipons babalamisa. Patya ba lang wifi nyo? Sa balay? Patya nyo wifi sa balay? Sigurado, gid man sigmuno lang ah. Ama, pa, nay, tay, nano na tabo si niya. Wait, sa internet hao.
1: Ang iban si niya pa indes-indes gwa. Hindi padulong sa komedor ha. Padulong sa router kung nagtabo.
0: So, tiyan mo nang sa social media addiction. Damo mga negative vibes nga nagasulod sa ato ng practices bangod sini insakto na kung kaysa hindi gani ka panilhig sang alagyan niya, gikita niya nagit basura ginatapakan niya lang, pero ang cellphone, ang mataya ara sa cellphone kung kaysa Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, ting ibang gani sinag kahulog na lang lamawan mo. Tungkol niya nagalakat gabilid sang cellphone. Ang pangkabilugan sa ni Sir Josel ng health impact sa addiction sa ni sa social media, reduced productivity and increased stress.
0: Kasi pareos lang na, for example, ari uso na gid man ang subong hambalon na lang, may mga online games, may mga scatter na. Pagkatapos umpisahan niya pulo ka pisos na pierde, sila niya palood ko 20 na pierde, palood ko 50 siya basi kabawi pinadaog pulo. Hala tudo-tudo yan, naubos ang 50 ya. Pagkatapos niya, muon ko bisa kagatos. Ginpadaog doha kagatos, ginundata niya. Pagsunod niya, lima kagatos perde. Perde sa gihapon. Because you are after of winning.
1: Correct.
0: Kaya nagkakadik. Kaya kung kaysa, mga nami man, una mong gamit, kaguna mong sulod sa site, kung sa ginapapaldo yaman ka.
1: Correct.
0: Kaysa ka papaldohon, kalima ka bakulon. Perde ka gihapon.
1: Panaan niya lang ka.
0: Tiyan ang iban sinin, kinapulawan pa sinami sinin, hampang sinin niya, very early morning mo. Di kinapulawan pa. So, ang iban sinin bangod sa bisyo, ang iban sinin bangod sang, well, don't know kung ano gid ang kinapulawan niya. Hala man lang kakuti-kakuti sila sinin nga social media accounts. Doon man may kinahimo, Dok Leo, pero hindi, nga hindi katulog.
1: May kinapaabot, Sir Josel mo. Sa Yagin Post, kumusta na yan?
0: Pila nag-views.
1: Pila views, pila likers, reactors, ga-comment, ga-appreciate, or nag-bash, kagiban pa gid.
0: So, this also causes kung kaysa, kung may gin-post di ikaw na karon, nag-post di ikaw last week, kapag pangawiab ka na, pero ginahulat mo nga makalabot sa mga 1,000 views. Hulaton mo ginhadok, Leo, hasta nga matulugan ka na lang, madulaan ka na lang pangalibutan samtang naghigda.
1: Or hasta, Sir Josel, nga malipas, yung mo siya nakatuloy yun, hasta pagkagamod, lati mo mata.
0: So, ang problema na ito, Dok Leo, is to have a good sleep, Dok Leo. Sleep quality, no?
1: Correct.
0: So, kung kulang kita sa good sleep, Buta mo rin siya, delikado ato ni kayong lawas.
1: Karing Sir Jocelyn, kung kulang kita sa good sleep, hina man aton sa ringa performance aton sa ringa trabaho, reduce productivity, kag-increase Sir Jocelyn ganang aton sa ringa stress, cortisol na ito nagataas, man affectado ng aton sa ringa lawas.
0: Amo na kung gabi, pagsik-pagsik ka, kahit bukan lang bukan social media, pag-abot mo sa opisina, hala ka lang ka pang uyab. Tampa mo lang pero may baba mo.
1: Kag-dugay-dugay ka lang Sir Jocelyn, nagbalik sa water dispenser eh. Kapila ka na magtimpla sa isang kape.
0: Oo. Pagkatapos mo na inom sa kape, kung sa taga-tatlo ka naman magpa-CR, manghihi. Pagkatapos timpla ka naman isang kape, labutan ng pagkahapon, hindi ka naman katulog pagkasunod ng gabi because of the caffeine.
1: Pero may sekreto, ni kilala ko, Sir Jocel, sinyo bisan ka isa lang ko yung mag-inom, pero pagsik-pagsik matiyag ko, premium D3 coffee mix.
0: Biko turbo. That could help, Doc Leo. Ha?
1: Yes, of course. Lain pa ganyan, Sir Jocel, sa kape pa lang na istoryahan ta, ay panalabo, turbo, yeah.
0: Ti ang isa dara ka danger, Doc Leo, kung pala gamit ka social media, cyberbullying eh. Parehas na ang post ni mo karon kon hindi damo kablabaser sa post mo, hindi sa imo ya account ha, kag page ha, sa imo gin post damo kada baser asa nga mabulihan kan landa. Ti mental health problem naman na sa bata kon bata ang nagagamit social media, Doc.
1: Correct Sir Jocel, kati ara dira makasalaklaw sa mga comment, may mga online harassment. May mga hindi pamatuod sa nga mga, siyempre mga kutso-kutso, dala nila Sir Jocel, ano? Kagte, lakip ni Sir Jocel, ining pagpakahuya eh. Sa kung anong mga motibo, dira nga, like nag-react sa imo sa nga post? Or parang ang ginapaiguan mo, Sir Jocel, matabunan mo nang kung anong mga issues dira related sa imo sa nga post? Eh, may mga pakahuyanay na dira. O kung ano man dira nga mga himo-himo istorya, Sir Jocel, nga makahatagid disturbo sa aton sa ni panguna-una.
0: Oo, kaya kung isa ang komento, hindi sila kumporme, siling niya, grabe siling niya ba? Ha? Kung ano kan siling niya kadako na labutan sa utok mo, daw amo man nakadako siling niya hawak mo. Directly saying lang tambok kabla. Tikon kay isa mabasahan sa mga friends pagkatapos comment niya, ay friend ano to? BFF ano to? Senedo sobra-sobra ng ikid ate kon kaysa turns out to be emotional sa ulihi hasta nga maglabot sa punto, Dok Leo, resulta siya na depresyon.
1: Correct Sir Jocel, hindi lang depresyon na, even anxiety, ara man ang fear, and even social withdrawal. Tamaran ka na ganyong kaysa Sir Jocel, magtanaw si mo sa ring social media account.
0: Ang malayang niya na Dok Leo, madula ang emotioning, tawag na to sa ni social interaction ng willingness to interact socially with face to face sa imo sinisi kay pareho because nabulihan ka ng social media basi munuhan ka nga ay ne, sino to nakambaw si mga tambo ka man?
1: Actually, Sir Jocel, isa na sa hindi na tumanigar sa nga realidad, nga nagkatabo sa nga naghalin sa social media because of bullying online. Nga nagkaka-affectuhan, Sir Jocel, ang actual na ton sa nga pakikipagsalamuha sa ton sa nga isigiparehas.
0: So, muna, bottom line ni mga negative ining effect, kalabanan siya ni emotionally, Dok Leo, ha?
1: Yes.
0: Pero may epekto ini sa overall health condition ta. For example, bangod sang sobra siya ni kag-availability sa SOCMED niya ini, subong Dok Leo, instead nga maghulag-hulag kita ka mag-giho-giho kita da, hala lang kita kapungko, hala lang takihigda, kagkuhit sa ato siya nga accounts based social media, that reduces our physical activities, Dok Leo. Wherein, kung reduce sa ato sininga, unreduced ang ato sininga physical activities, ano matabo sa ato sininga, Dok Leo?
1: Kung kulang kita, Sir Jocel, sa physical activities sininga, kung napaghulag sininga, more ang aton time sininga sa paghigda, pagpungko, nga nag-scroll tungod sa addiction sa social media, tara, Sir Jocel, ang pag-gain aton sang weight, ara ang poor fitness, ara sining pagpalanakit sang lawas. Ilakip na naton Sir Jocel ang sobrang pagkakapoy sang aton sininga mata. So ang pangkabilugan Sir Jocel ng health impact sa nino, mas mataas sining risgo sang obesity and other health problems.
0: So ti amo ni mga negative nga mga effects niya. Buta malo sa nini, kinanglan nato nini ma-counter. Problema sining kay hambalon ta naman subong ati amo ning epekto. Ang ibang sinighambal niya, ti, why pa man na? So, ang aton malang senator, hagan-haganan nyo lang. Mm-hmm. Hindi na ito ni Madula, Dok Leo. Kag, hindi pwedeng, why kita sang, tawag na ito sini, gadget. Kaya kinanglano na ito ni na, business pag-eskwila sa pag-opisina, means of communications. Kinanglano na ito ni na, ang aton man lang is hindi nyo lang pagpatami ang exposure.
1: Correct, Sir Josil. Kagini man aton mahimo nga rason, Sir Josil. Kagini safety ang rason, Sir Josil, nga why ka pa man sang ginabatyag. Kaya actually, ang problem naton sani sa ginabatyag naton sang iban sa subong, especially nagumpisa na, Sir Josil, sa habit.
0: Na-notice ni Mondo Clay, yung kalabanan sininga daw ara ibla tutok na tutok sa social media. Mahina ila sining social skills. Mm-hmm. Ang ining face-to-face interactions, do hindi kahibalo makigbagay sa iya isig tao.
1: Do ay pakialam sa palibot, Sir Josel, sa actual.
0: Oo. Unlike nga sa wifi ang social media, bisan sa kwita lang, pre, mahala ka tabla, siya kabalo ka nga amon ni kamon. Wala ka tabla, pre. Siya kabalo ka, pre, nga may amon ni pre, oh. Mads kabalo ka may amon ni. In short, sinagapalapit, kag nagapalapit, kag nagalapit, kag nagalapit, ang inatawag nato sa ninyo, relasyonis naton, ang closeness naton sa isa kag isa, nga nagamata-mata kadula because of the social media, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. So, muna yun, siya do kahanuot yung tao yung physically. Tungod sa face-to-face, Sir Josil, nga interaksyon. Kag isa man, Sir Josil, na nakahatag pagid sang amuno, kung nakahatag pagid sang impact sa ang nagyandla naton sa pandemic, Sir Josil. Nga halos online na lang ang aton sa ninyo mga komunikasyon, bisan sa mga importante sa ninyo mga okasyon, online na lang, kita nagakilita ay tungod nga tiginabawal ang physical nga pag-alatubangay.
0: Portandaan tanang sobra nga babad sa social media, may cause heart problem, may cause eye problem, may cause emotional problem, just like anxiety, depression, pagkatapos sa tiyamoning pinakasalatanan, social withdrawal eh. Buta mo rin siya, isolate mo lang ko galingo ni mo. Mahambal ka nga, bahala na sila. Basta importante, upod ko lang cellphone ko, gadget ko. Ang effect sa series ato ni Kayong Lawas is adarati, number one, bangon sa kakulang sa physical activity, ang pagdako sa ato siya nga love handle, and most likely, upod siya na high blood, diabetes, problemas korason, problemas baga, problema sa atay, problema sa ato sining kidney, and problema sa ato sining even pagpamuhin, Dok Leo.
1: Correct.
0: So with this, ang nahambal naton, ang advice naton, hagan-hagan yung exposure. Now, in terms of supplementation, Dok Leo, anong pwedeng mahimo nila sining mainom, makaon, makabulig sa ila para mapahagan-hagan taman balang inatawag sining health effects ang natawag na to sining ill, malain nga epekto sa Kayong Lawas sa mga babad na babad sa social media, Dok Leo.
1: So sa mga kung gina Sir Josel, mga palagamit gid sa social media, may ara kita, Sir Josel, sinising remedyo nga makabulig sining sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Para nga hindi sila sining matamaan. Like for example, isa sining nga makabulig ang ginatawag, Sir Josel, ahos. They're readily available halos sa aton sining nga kusina, Sir Josel. Ano ba lang ginabulig niya sining ako nabulig sa aton? Supports cardiovascular health. Ano sini ang kung paano naton, Sir Josel, makonnect din sa mga social media, especially heavy users sa social media. Ang mga tao, Sir Josel, nga spend many hours sitting and using devices may be less physically active. Kagang isa, Sir Josel, sini sa mga apektuhan ng aton sa ninyo cardiovascular health. Ang kaugatan naton, ang korason naton, tungod niya kulang kita sini sa hulag. Oras kung aton sini, Sir Josel, i-adapt ang pag-reform sa aton sini nga lifestyle, limitahan naton ang tuman na exposure sa social media, tapos mga maayong mga pagkaon ng aton sini nga ginatawag kaunon, ilakip naton, Sir Josel, sini ang ahos, tuman ka beneficial bilang bahagi o kung parte, Sir Josel, sa overall healthy lifestyle.
0: So garlic ka, pero kon garlic lang man gid, ahos lang gid, hilaw dapat sini, Dok Leo, raw dapat ang pagtake.
1: Correct, Sir Josel, kaga dapat usapon gid sang maayo.
0: mainit ini baho para sa kadam-an, pero puno gali sang nutrients nga makabulig para sa aton man sini ikayong lawas, labi na gid sa subong sa ato sini nga sistema bala nga babad na babad sa social media, no. May ara man ni na Doc Leo actually sa Santon na Plus Gold capsule, no, may garlic kita dira. Ang garlic content sa Santon Plus Gold capsule is same as that sa pagkaon mo sang fresh sining garlic, Doc Leo.
1: Iba Sir Josil nga kan on gud nimo nga fresh ang garlic kaysa supplement form, but then kumpara sa wala gid sa mga kinakonsume Sir Josil, especially kung heavy social media user ka, nga tilaban-laban balda gid Sir Josil imo sa ninyo kaugatan ng korason, eventually kung magsigi-sigi ka dira tungod nilaban lang imo sa ninyo pungko, at least bisan pa no may ara ka sa ginatawag part nga makaon sa ni opas sulod na garlic sa imo sa ninyo lawas kung nagatumarka sa Santon Plus Gold capsule. Maliban pa Sir Jose, hindi malang garlic ang upod mo, ako nang sangkap sa Santon Gold capsule. Isa diri ang upod man sang garlic, amo pagid ang spirulina, akong spirulina. Makahatag sa aton inisang protein, may mga vitamina, kag minerals, may antioxidant, makabulig sa aton sininga general nutrition. So ano naman ang connect sa mga social media users, Sir Josil? Pila sininga mga tao na nag-spend long periods online, ang iban sa ni Sir Josil, hindi makakaon sa hustong oras. Ang iban sa ni Sir Josil, kung makakaon man, junk food. Tungod nga timo katin nabangas ang tanaw dira, nabangas ang scroll, o kung abang-abang dira sang reaction sa iya sa nga videos or post dira.
0: Basi kung mamiss yung reward paghatag sa, kahit may specific reward time allocation. Mambal nga ti may balatunon pa utan nito nga cashback anhon mo ti na naglapse ng reward time. So ti ginabantayan niya karon lang ng pamahaw.
1: Daw mga verified gud ba? Diri sa ni Sir Josel nga sulod ang papelya sang spirulina nga makabulig contribuer sa nutrients to the diet. Although hindi ni maka-replace Sir Josel sa balanse gud nga meals ha, pero at least malang may pang piga-piga ka o kung may pang pian-pian ka, especially kung babad na babad ka sa social media nga upod man sa aho Sir Josil nga sangkap sa ni may para ka sa heart, may para ka sa ni Sir Josil sa aton sa ni nga support sa aton general nutrition, pinaagi sa ni sa spirulina nga sangkap sa Santon Plus Gold capsule.
0: At least may reserba ikaw, Doc Leo, kung kinanglano sa lawas mo, no? Kung siging inom mo sa Santon Plus Gold capsule.
1: Correct Sir Josil, katindi man manigar nga sa mga ginabatsyag na ton subon Sir Josil sa kurason, sa diabetes, hypertension, hindi man aton manigar Sir Josil nga wa ilabot sa ni ang inactivity mo. Kagkun nga ang nangin less active o kung physically active ang isa katao tungkol sa social media.
0: Kagkun imno ni mong Santon Plus Gold capsule before meal, somehow may ara sa ginatawag nato sa ninyo, ginasuppress niya nga ito sa ninyo, tuman nga gana sa pagkaon, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, nga ma-less ng aton sa ninyo cravings, kung mabuyin na ng aton sa ninyo cravings sa hindi healthy sa ninyo makalanon, Sir Josil.
0: No. So, tiyan mo na pinaka-importante, labi na gid kon, ano ikaw, babad sa social media. Ang tendency mo sina, matambok ikaw. Labi na gid kon panginaon lang upod mo da, gahampang ka da babad sa social media, pagkatapos tatlo ka sari-sari da karon ang ginapulutan mo bala, Doc Leo.
1: Laban-laban ganun Sir Josil.
0: Oo, lain ang ginaduom pagkatapos sa lain ang ginapulot sang wala, lain ang ginapulot sang tuo, Doc Leo. Ang tendency mo sana matambok ikaw. So makabulig ining Santon Plus Gold capsule, kay if in case mainom ninyo ini mga 30 minutes or 10 minutes before meal, somehow daw madula kag mabuhina nang imo sininga too much cravings, labi na gid sa mga unhealthy sininga mga pagkaon.
1: Correct Sir Josil, kag kun hindi ka man makakaon ya Sir Josil sa ginatawag healthy nga mga pagkaon, ang pila sini ka mga ginatawag nutrients ngalin sa mga sangkap sa Santon Plus Gold capsule, bisan pa ano mapasudlan nato nang aton lawas.
0: Kagugalian ninyo kun gapangapi bala Doc Leo, pangapi ka mo Santon Plus Gold Santon Gold coffee mix.
1: Correct.
0: Kaya ti, samtang naghahampang ka mo, babad ka mo social media, ang tendensya ninyo, may ara na unay ka mo, ginatimo, may unay ka mo, dara, nga ginainom.
1: Mm-hmm.
0: So make it a habit, nga Santon Gold coffee mix na lang. Hindi gani premium D3 coffee mix. Or kung gusto ninyo, why cafe niya, Santon Plus coffee mix na lang, kapihan nyo, Docleo.
1: Correct, Sir Josil, kati mahatagan ka mo sa isang nutrisyon eh.
0: Mm-hmm.
1: Nga hindi nyo makuha kung ka mo sa babad na babad sa social media, may iban gani sa ni Sir Josil, nga kaugtas ang mga ginikanan. Nagbugnaw na ang ginsukad nga kanon ang utanon o kon ang sudan. Walang gyapon, Sir Josel, katindog dito sa tubang siya sa niya computer. O kon walang gyapon kabangon. Kaya nagasigil ng gyapon, scroll o kon ano man nga ginahimo siya sa niya cellphone, Sir Josel.
0: Kung kaysa siya may extreme nga pangakig sa mga ginikanan, siya lang niya ay sa Amerika doon ako naghalin, siya lang niya nakabalik doon ako pagkatapos o ay kapaya kahalinda.
1: Nasa ano blan nga pagkauyaya.
0: Oo. Ang ibang siya na pa Jerusalem doon ako mo. Galing mo ko naghampang trip to Jerusalem.
1: Tungod na yun na Sir Josel nag-ugat sa pagkabanga sa social media.
0: Oh, grabe yung addiction subong sa social media sang halos kalabanan sa aton. Ah. Well, not exempt ourselves. Dalaman kami dira pero kabalo kami mag-control.
1: Correct, Sir Josel. Why kita nag-kwansan yun? Nag-single out sa mga kasino, Sir Josel?
0: Mm-hmm.
1: Kabataan, hamtong, lakip na ang may mga edad-edad, senior citizen, Sir Josel. Hindi, Sir Josel, ini na-exempt sa addiction sa social media.
0: Mahal nila ko no, budlay gani ko no, kung maadi ko no, mga may edad-edad na Docleo, mula binagi ko na damo sa makitaan na bala nga, boss, silang niya, find singles near you.
1: may kanta nga daan, Sir Josel, nga ang gugma ko na sa mga tigulang.
0: Daw igi nga nagakamang. Bisan anon mo katikwang gakapyot sa balikawang. how about Doc Leo? Kinahanglan ko sa mga pariusinig ka pulao, grabing babad social media, gamay ang physical activity. Anong mahimo kag mabulig dari sa premium D3 sa may amoni nga sahi na sa pagsin na layo, Doc Leo?
1: Kaya ang premium D3, Sir Josel, tungkol sa vitamin D3, nagabulig ni pabakod sa aton saring atulan, pabakod sa aton immune system, ma-maintain na maayong ang pag-function sa aton saring muscles. Kag, of course, ma-prevent na aton ng vitamin D deficiency.
0: Mm.
1: Ang problem, balaan, Sir Josel, ano, sa aton saring mga tagpanamati, nga kuni angot na ton sa mga heavy social media users, more Sir Josel indoors.
0: Oh.
1: Ang ilas sining alang way pa ko sa may nakita Sir Josel mo nagbutang sang kompyutera niya dito sa nagapatial sa inyo.
0: Kaga hampang sa cellphone niya ara sa to nga sang initan.
1: Correct, Sir Josel, kalabanan gani sa enclosed room gate. May mga madamol pag ganin ang kurtina ang iban sa ni Sir Josel. So butong balon kulang sa pasilak sini sa adlaw. Kay nagaresulta, Sir Josel, sa masami nga pagkakapoy, muscle weakness, bone problems. Tiyang problem, Sir Josel, kung magsigisigi kita sa ni, baldagi kita eh. Hindi lang kurason, hindi lang blood sugar na ton, hindi lang kaugatan, lakip aton sa ni nga tulan, lakip sa aton sa ni nga kaunuran ang maapektuhan, kag magbalatian tungod kulang kita sa exposure sa silak sa ngadlaw, nga diri sa ni masulod, Sir Josel, ang papel sang premium D3 capsule.
0: Because of the presence of vitamin D, Docleo.
1: Correct.
0: So with the presence of vitamin D, mabuligan niya nga somehow, ang inyo balang tulan, hindi dali-dali magabok. Ang inyo sining locomotive power nga ginatawag, the power to move bala. Muna gani, may libro nga what if ang tao kuno why vertebrae, why kuno skeleton, ano yan, tabo sa aton. At ito mga ano kita guro eh, do mga linta. Pwede kita ka-deform.

0: Kita stressed kita sa syempre pagkababad naton sa social media, ang vitamin C naton Sir Josel sini mas dasig ang pagkonsumo sa naton lawas.
1: Mm-hmm.
0: Problem naton di kung stress kita permi, why man nagaproducer sing dugang sa nga vitamin C? In fact, why kita nagahimo sa vitamin C naton sa nga lawas?
1: Oh.
0: So there is ni Sir Josel masulod ang papel naman sa naton sa nga sunthone vitamin C. Kaya nga man, ang vitamin C, ang role niya sila nag-support sa immune system pagpabakod. Act as antioxidant. Nag-abulig reduce ang fatigue from deficiency kung vitamin C deficient ka. Ti, sa social media nga daan, Sir Josel, ara sila yung anxiety, ara sila yung depression, ara sila yung social media addiction, ara sila yung sleep problem. Pero ang vitamin C, Sir Josel, makabulig para nga masuportahan ng overall physical health nga makabulig man, Sir Josel, parang aton sila nga lang was maka-cope better o kung maka-adjust better with everyday stress nga may angot, Sir Josel, sa tuman nga pagbabad naton sa social media.
1: Sa mga importanting vitamin C supplement, ang Sunthone vitamin C, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: If you want vitamin C supplement, make sure it's Sunthone vitamin C kay alkaline-based. Now, may nagapamangkot na rin, Dok Leo, sa linya panggabi ang akon nga duty, graveyard shift. Tapos na-notice ko sa linya, computer man akon permisyon niya ginatubang pagkaaga bala sila niya nagapalang mala kag nagaarikabo ang akon sininga panit. So anong mas maayo dere, Doc?
0: Ma-suggest ta sina Sir Josel manami kun makatumar sa regularly kay kun gabi ng yasining duty.
1: Mm-hmm.
0: Pwede siya maginom sa isang Sunthone plus gold capsule upod sa isang Sunthone vitamin C.
1: Tao. Oh.
0: Pagkatapos pwede niya tumaron, Sir Josel, ang premium D3 capsule iya sa aga.
1: Mm-hmm.
0: And then damo sa mga factors man nga nagamala ang panit, isa sa niya ang dehydration kay base karon sige man babad mo dira sa imo sining trabaho para malabanan nimo sini ang katuyo kasi sige ka man sini turos ang caffeinated nga drinks.
1: Oh.
0: Nagapamalaman sang aton sa nga lawas kung sobra-sobra man ang caffeine. Pero ang punto lang sa ni Sir Josel, kung sa husto-husto lang ang consumption naton, may beneficyo ang caffeine sa aton sa nga lawas.
1: Mm.
0: So isa nga ma-suggest naton, kung diba, nag-inom ka sang coffee, why not try either premium D3 coffee mix or Sunthone Gold coffee mix? Kay may nabalaan ko sa ni Sir Josel, gabalonso sa trabaho, graveyard shift man siya.
1: Oh.
0: Gabalonso sa iya sa nga trabaho sang Sunthone Gold coffee mix.
1: Kay kalabanan sini sa may mga duty kung gabi, may available man ang hot and cold supply sa tubig sa trabaho. Balon ka mo sang inyo sining mga nobla tumbler. Butangan nyo da ano? Balon ka mo kape pagkatapos ti timpla lang ka mo Sunthone Plus Sunthone Gold Coffee Mix. Ano ni gani? Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kaysa sa naandan balang coffee. Actually, suggestion malang nga ito. Pero kadamo, Sir Josel, sa nagbaylo na ako nagsaylo na sang coffee, like Sunthone Plus Coffee Mix, like Sunthone Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix, nagumbisa mo lang, Sir Josel, sa ginahambal na ito, nga solo suggestion malang nga ito. Pero sila mismo nakapamatuod na ito, okay, magluwas nga manami na masustansya pa.
1: Kagang isa pa ang Sunthone Gold Coffee Mix, may glutathione kay collagen, Dok Leo.
0: Isa pa gid sa benta, Sir Josel, nga makabulig sa aton sa ring panit. Though, ang pagtulog sang maayo, Sir Josel, isa man kung taring makapakondisyon gid sa aton sa ring panit, no? Kanoon naman galing kating imo trabaho sa ni panggabi.
1: Oh.
0: So, isa lang ang mga makapiyan-piyan, sinabsan paano, makabulig, like, kung coffee naman lang ang imo sa ring inom, like, para nga hindi ka pagtuyon, o kung para makasustain sa imo trabaho sang gabi, Sunthone Plus o kung Sunthone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, sa panit, mga concern, may benefit man.
1: Mm.
0: Kag pwede na ton, Sir Josel, masuggest nga kung na ginagamit niya nga habon na sini, I mean, kung try niya magamit sang habon sini like Sunthone Plus Herbal Soap.
1: Oo.
0: Makabulig man na Sir Josel ano, sa panit na ton pag-moisturize. Kag sa iya sini nga guya, abi, solamente sa guya lang yun o dalo naman sa liog pati sa pagsabon sini, Clear Skin Herbal Soap iyang gamito niya, Sir Josel.
1: Oo.
0: Pagkatapos regular nga maginom sini isang Sunthone Plus Gold Capsule kag premium Sunthone Plus Gold Capsule kag Sunthone Vitamin C, sa gabi ko nag-duty siya. Tapos sa aga niya ibutan sa radyo sila pag tumara sa isang premium D3 capsule.
1: Kay basi kung kisa pag malamalas ang iya sining

0: in bala sobraman ka singkal ang mga chemicals ang habon niya, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kon kay sa may mga sensitive skin man mo, hindi man lang ang puti ang may sensitive skin.
1: Correct.
0: Pati ang mailom-ilom kag maitom may sensitive skin man na sila.
1: Tama.
0: Nagamala-mala bala kon hindi ikaw makasaho, labi na gid very very offensive ang iya sining nga mga ginagamit niya, mga ingrediente bala, tama na gid ka isog ang mga ingredients sa mga chemicals. So make it a habit nya ti santon na plus herbal soap, Doc Leon, no? Santon na herbal soap and then Clear Skin Beauty Soap sa ila sininga guya kag liog.
1: Correct.
0: Okay. Ang isa dari, Doc Leo, is this. Sila nga gamira-mira, permuta. Gamira-mira, butang malo sini, ano eh. Naga-luha-luha bala, mm-hmm. Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sila nga hindi ginman ako pala gamit yung cellphone. Galing kay sila nga mga, ano pala nga ako, 57. Pero gagamit ako pero hindi gid ko tama kapala gamit sa cellphone. Gamira-mira ang akon mata. Ano ang mayo kong himuon?
1: Tingi sa Sir Jose, sila mo suggest na ito para may direkta sir efekto sa sining mata. Lutein kag zeaxanthin isa sang masuggest naton sira.
0: Mm.
1: Kag manami pagit ng updan sang beta carotene kon pro vitamin A nga ini pagkatapos vitamin E gid mismo. Pero hindi ka na mag-isa-isa sina Sir Josel kag basi mabudlayan kag karon maglibog pa ulo mo.
0: Oh.
1: Pwede ka makakadto sa butika kag magpamangkot kag magbakal sa isang Visionex Plus soft gel capsule bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon o kun sa gabi.
0: Kinahanglanon gid ini sa mga nagababad permisa sila sining mga Socmed, no? Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, especially sa aton sa nga texture nga ti above 40 na bala.
0: Mm-hmm.
1: Maski nang lanon gid ang suplemento nga ginhungod gid yahimo para sa mata kasubong sang Visionex Plus soft gel capsule kag sa iban, Sir Josel, nga mga bataon pa. Balik kita, Sir Josel, sa problema nga resulta sa ni sang social media using tuman bala, Sir Josel, kay imbalance.
0: Mm-hmm.
1: Dira ka na lang babad bisan bataon pa, mabiktima ka lang gyapon sang imbalances. Hindi ka makakaon sa ni sostong oras. Kung makakaon-kaon ka man, junk food mo sa naginakaon, maglawa sa cardiovascular health, maglawa sa metabolic health, pati ang mata sa isang mga pamatanon, Sir Josel, posible man maapektuhan, kati ang pagbabad iya mismo sa pagtanaw sa screen, may direkta iyang epekto tungkol sa blue light.
0: Mm-hmm.
1: Isang makabulig man sina sa ila, dira amo ang pagtumar man sa Visionex Plus soft gel capsule.
0: Sila may bata ako, grabe pababad doon sila niya sa iyang cellphone, kaya naghampang siya. Pagkatapos sa sila niya hampang, ang iya nga mga tudlo aga reklamo permi gahibi magani kon kay isa kay nagapala nakit, Doc Leo.
1: Tindi lang pagpatumarabulong para na magsigi bilid sa cellphone. Kung kasakit tudlo ya.
0: Para na nakagamit tudlo, no.
1: pero ang pinaka-point sa Sir Josel, ang repeated use bala.
0: Oh.
1: Amo yung problem sa ginatawag osteoarthritis, Sir Josel, ya, ang tuman kag heavy malang paggamit naton sa mga parte sa lawas naton, particularmente sa mga joints naton bala.
0: Mm-hmm.
1: Nag-a-affecto ni may wear and tear nga nagkatabo, pero ara ya bata ba, Sir Josel, siguro heavy gadget user gina siya.
0: Oho.
1: Kung nga ang nagapalanakit nang iya sa mga joints sa paggamit sa isang ginatawag gadget o kon computer. Try abi kay basi hindi man, Sir Jose, lustong yan sa nga nutrisyon eh. Hindi man bala, what you call this, mapakaon sa mga masustansya nga mga pagkaon.
0: Oo.
1: Kag hindi matasigurado kung pila ng edad sang bata. Kati bisan 50 ka na, kag may nanay ka, bata lang yapon tawag sang nanay si Momo.
0: Ate laban eh. May lula, kati mas bata pagin apo mo.
1: So, abi follow up kung pinang edad si Momo sa nga bata. Pero sa mga hamtong, Sir Jose, la, pwede makainom suliton ko, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, especially kung heavy social media user ka.
0: Oh.
1: Kag kung ang pananakit, Sir Jose, nag-disturbo, pwede makatumar sa isang cess the pain.
0: No.
1: Pero basi makaya pa man, Sir Jose, sa bulubanyos, abi try anay gamiti sang Santhon Plus Herbal Oil.
0: Mm.
1: Kati manami iniya sa Santhon, ang manami sa Santhon Plus Herbal Oil. Kaya magluwas nga makabulig, masasanag ang pisa nga pagpulo palanakit sa mga joints naton, even mga muscle pains sa naton, dira. Makabulig pa, Sir Josel, palikaw sa ni sa mga sapat-sapat kaga lamok. Hindi kita nila mapalapitan.
0: Oo. Oh, mulumasahi, Doc Leon. Pagbanyos, mulumasahi on.
1: Correct.
0: Ang nagasakit yung mga joints, kalabanan ni sa kamot mo lang, Doc Leon mo. Asta man ni sa siko, kaga baga.
1: Pero kung nagasakit, Sir Josel, gidasiin ko ng reaksyon sa sakit is medyo medyo masiling naton nga sakit gid kon ginapislit. Hindi pagpiliton.
0: Mm-hmm.
1: Dapat mild lang ka tama, hindi ba lang nagasiling ka daw na umul-umul ka bala ko magpislit. Kaya kasi mag-ililihi man karoon ng bata, kaluluhay man. Hindi magpiliton kung tumanig ka sakit. Ginuliwat ko kung nakin ang lanon, gid nga patumaron sang para sa sakit. Pwede makagamit sang Sisdapain.
0: Okay. Sisdapain na, may kitay habit niya, mag-store sinisira nga balay para kung kinang lanon, gid man ninyo. Kung kinang lanon na ha, may ara ka mo nga inugpain no for pain, sakit sa tutunlan, sakit ang ulo, migraine, imninyo sa Sisdapain kundi nagid ka mo kagwanta. Ini tanan nato lima produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa suki niya sa lima butika kag pharmacy. Pamangkot lang kamo ha. Kag sa tanan sini kun may branches dara sa inyo sa Mercury Drugstore ara da Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, ha? Pwede gani ka mag-order sini sa Shopee kag sa TikTok shop mo. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dara kompleto na ato sa mga produkto sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City in front ina sa Marayo Bank. Di ka muna magtalang. Ang ala na gyan is Yes to Health Store. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic kita, may libre nga konsultasyon. Kompleto ng tanan niya mga produkto ta. Nag-offer na dasang program of supplementations depende sa inyo sa nga mga masakit o ginabatsyag sa lawas. Ara da may consultant kita na person of Dr. Empinado. Kanto lang kamo dara from 9 o'clock in the morning bukas ina dara. Ara na pamtang ang clinic Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sang Midtown Hotel, sa City Proper, Iloilo City Proper. May libre again dira nga konsultasyon. Okay? Sa mga wise store, kag-clinic, ang Yes to Health, sa suki ninyo sa inyong mga butika, kag-pharmacy. Ang isa dari, Doc Leo, tikon mag-amuni, heavy user. Hindi lang kabataan na, pati mga soltero, sini kag mga tigulang na ganin, Doc Leo, doon nagkaka-addict na subong sa social media, sa cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Actually, ina, nag-reduce ang inyo sini nga, tawag ba lang, personal sini nga, pakipag-relasyon sa inyo sini nga, miyembro sa pamilya, especially sa mga lalaki, sa asawa nyo, sa babae, bana ninyo. Kung kisa kapangimo na lang gani na ang isa kag isa, mambalmayo pang cellphone sila niya kay kada bugtaw mo, kuhit mo dayon.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya, rin naging ko sa tupad mo, hindi ka gani sila niya kakuhit sa akin.
1: Mayo, pag hindi ka lang sa radyo, silang manok kag cellphone mo.
0: Oh.
1: May same thing in common.
0: Mm.
1: Singko te ano yun na, siya ginahimas.
0: Pero sa mga katulad si ni Doc Leo, mapukaw ay han ang gana ni Mister if in case nga amo ni daw almost addicted na siya sa no social media.
1: At dito ang isa sa nga pinakamahimo Sir Josel dito margin sa sanga to sa ultimate trio suggestion na ton.
0: Mm.
1: Para ang coping mechanism niya bla Sir Josel bisan paano hindi matamaan ka imbalance.
0: Oho.
1: Pagkatapos Sir Josel ti ang distraction blang focus mo sa naapektado kun heavy social media user ka.
0: Mm-hmm.
1: To the point Sir Josel ang inyo sa nga intimate nga time mag-asawa maging apektado na.
0: Oho.
1: Duhay ka na gana kay Mrs. ang ara nag-istubang mo pero mas ganahan ka dito iya sa social media sa makita mo itong mga nagapugati.
0: Mm-hmm.
1: Or kung ano man ang ginahimo nila dito. Ang isa Sir Josel ang makabulig ano, parang nga ton sa nga tawag panghuna-huna. Mental health na to. Bisan paano makondisyon Sir Josel na divert makita tungod sa ginatawag stress, tungod sa tuman sining pagbabad sa social media. Ang makakaklabo was ka Sir Josel may positibo sining binipiso dira eh.
0: Oh.
1: That's why kadamo sinisang iban nga doon na afektuhan ng ila sining sexual performance tungod nga masami kapoy, masami stress na umpawan Sir Josel sa paggamit sang turbo dietary food supplement kay ti maka kaglabo huwas ka ang iya sa ni mayor nga mga sangkap.
0: Amo na ganing no hagan-haganan nyo lang gid ang exposure sa social media kaya rin ay lang gid ay ang baluntan lang gid abi no maglabot sa punto bala nga ti nami man pamatyagan yung galabing-labing kamo si Mrs. mo sige bukad di sang social media ya.
1: Amo man si
0: Mister. Oo. Oh, mahambal nga karon ma istorya pa si Mrs. mo si imo bala. Kun kaysa ma kung sa dala naman lang na kutso-kutso pagkatapos sige kabukad ya ka social media mo ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Lain na ilang ikaw mo buot pagkagasin na sigurado sa paranay kamo lukso sa balay nga uay ka pamahaw kag kapangape.
1: Tugot nga ti sag isa burido mo.
0: Oo, kay ti mahambalang isa nga siya kagabi siling niya nanon man siling niya nga hulid ta si imo pagkatapos siling niya sagit ti mo kukuit sa Facebook mo. Pagkatapos sa isa man mahambal nga ga istorya ta pagani siling niya sagit ti mo makakuit cellphone mo. Tigang kada.
1: No. Pero hambal sang kilala na ton Sir Josel San Joaquin. Siya bisan na hindi man ta tuman dahil kagwapo, basta ang tindog tiso ah.
0: Arad ang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving. Alangalan na tas tiyempo. Thank you again ah. Sa inyo sininga pag-upod. Sa ato sininga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa ano man niya ginahimo na ton sa ato sininga buhi sa pangadlaw-adlaw, lakip sa ato sininga mga pangginawi. Pero ka-importante para na kita sininga madula sa husto sininga banas. I-maintain na naton sininga ang balanse. Bisan pa sa paggamit sa social media, husto nga paggamit mayara kita sa isang bintaha. Kag kung may mga time, hindi kita makakaon permi sa mga utanon, laswa mga prutas, ara ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, nga makabulig pian-pian, hatag sa ton sa dugang sustansya, nutrients sa kinanglanon, nga hindi naton readily and always makuha sa ton sa mga ginakaon. Sa kinanda na inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos na nagabilin, aton lawa sa lungan, antes pa man mangin uli ang tanan, kaysa nupasig na siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sining partner, ato sining certified naturopath practitioner and consultant si Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santo Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gating kung akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms present, consult your doctor.
9: Sa mga Santo.

0: XFM, kid, how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sa nami, pagkita mga DJs, nila, kandiyan, blam,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.
5: Masyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon, Western Visayas. Adlaw sa karon sang Miyerkules, pet sa tres sa bulan sang Mayo o kon sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters katropang Ira Arcega.
6: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudos.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
7: Headlines.
5: Big Fish nga imbulbado sa flood control scandal, natalana kasuhan buwas sa Hunyo 4.
7: Headlines.
6: Ginpahalin nga si Representative Kiko Barzaga wala sa ginhinulsulan sa iya mga ginhimo.
7: Headlines. Express Balita. Express Balita.
5: Kagkaroon dito na kita sa countdown sa nga itong ginpalinyada nga mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Na nga magapasaka sang kaso ang criminal o konsang kaso criminal ang Department of Public Works and Highways batok sa mga Big Fish nga imbolbado sa flood control scandal. Ini ang ginpahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon subong Miyerkules, Hunyo 3, kadungan sang inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Nagpamalibad naman ang Tiglicom nga hingadla ng mga respondents sa apang ginpahayag sini nga mga high profile ang nasambit nga mga individual nga taga Bulacan. Ginsiling sini nga ipasaka ang mga kaso buwas nga adlaw Huwebes, Hunyo 4 sa Malulos Regional Trial Court. Madumduman nga una na nga ginaprubahan sang Office of the Ombudsman ang kaso kriminal lakip na ang plunder batok sa mga prominente nga mamalidha kalakip na si Senadora Jinggoy Estrada rada kag mga anay opisyal sa DPWH. Una naman nga nagpasaka sang reklamo kag kaso ang DPWH batok sa pila ka mga district engineers kag private contractors para sa mga anomalya nga proyekto nga nagabalor sang ginatos ka milyon ka pesos sa Bulacan kag iban pa nga mga probinsya.
7: Express Balita. Express Balita.
6: Kag para pa sa atong dugang nga balita nasyonal, ginbato na ni Anay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang pagpahalin sa iya sa Kamara. Sa nga kay Barzaga, may mga nagapanugyan sa iya nga hangkaton ang pagpahalin sa iya sa Kamara sa Korte Suprema apang wala sang plano or wala pa sang plano nga himuon ini ni Barzaga. Sa nga kay Barzaga, nga wala siya sang paghinulsol sa iya nga mga ginhimo kaginhambal batok sa mga kaupod nga mamalidha nga iya gintawag nga mga buaya kag sa Kamara nga iya gintawag nga crocodile farm kag corrupt nga institusyon. Nagapati si Barzaga nga may kahilabtanan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kumpiyansa naman si Barzaga nga maga-survive ini bisan wala na sa politika bangod maayo ang kahimtangan sa iya pamilya. Ginsambit man ni Kiko nga magabakasyon ana ini kag bukas man siya sa pagsulod sa showbiz. Sa piyak nga bahay nagpagawa sang open letter si Vice President Sara Duterte para kay Anay or para kay Kiko Barzaga matapos ini nga ginasipa sa pwesto sa House of Representatives. Sa sulat ginsiling ni Vice President Duterte nga okay lang ang mangin different kag ang walking alone samtang ginadayaw si Barzaga sa pagpanindugan sini. Being different is okay, pahayag pa ni Vice

0: mga katropa, nabatian na mga top of the hour news nga builog gid nga dulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix miara man sang natural and common herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend a good refreshing energy nga nagasuporta sa kaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa pangit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
1: X-FM Southland Plus Gold.
2: Ako gali si Sherry. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinagambal sa ako na imnan ko kuno sa Southland Plus Gold. Sa sulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southland Plus Gold. Plus pinanakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Sa mga butika. Southland Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tirawan. Nakap

0: maganda ka pa, ha?
1: Bilisan natin ka.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang

0: Kinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-system pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Yahoo! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o kachil lang sa balay, padayo ng energy. Kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits. Non-stop vibes. All day. Every day. XFM 106.5.

0: check is 13 minutes past 2 in the afternoon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
3: Ga, buksigo ga.
4: Hubog ka naman! Di ka naman halin!
3: Ga, bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sanga akong kinadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala! Kres ka buhi mo.
7: Amo, ginangambal ko siya imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa sumisyon.
6: Bang! Pakuta ako bisan ka isa lang, be! O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay! Maugat! Ay, dako! Dako, gidya! Ay, dako!
5: Oh, sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako na mas palangga mo ako sa asawa mo.
1: Mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tub-tub Biyernes, alauna imedya, tub-tub alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting!

0: Raka Tropa. What's up, what's up? Hello, hello, Roja City Capiz, and all tuning in right now on your favorite Katropa station. Wow. This is your DJ Chica Babes, Katropa ang Aira.
1: Kaga Katropa ang Joy.
0: Siyempre, subong adlaw sang Miyerkules mga katropa. Maging kaupod niyo naman kami ha sa isa na naman ka-episode sang programa nga X-Rated.
2: Wow.
0: Mga katropa, musika, istorya sang kabuhi ari na tanan diri sa atin nga Humble Station. Gani, padayon lang kamudra sa pagtutok kaysa malamig-lamig nga hapon subong. Yeah! Kami ni Katropang Joy ang magapanangi sa inyo nga mood.
2: Wow!
0: Basi wala may maglain naman na sang buot. Mga katropa ha, today is Wednesday as in June 3, 2026. Ay, kamusta ang mga katropa natin subong nga hapon? Kalabanan, ini sa ila, nagaligid-ligid na naman sa ila ng mga higdaan. Ang iban sinibaw na mila ang kurumbot ni Rahot. Sige, enjoy nyo na ang malamig nga panahon. Kaya kisa nyo lang na mabatsyagan. Pero subong adlaw-adlaw na siguro. Alright, mga katropa, this afternoon, syempre, ululupod na naman kita ha. Nga mag-istorya hanay.
1: Magdami ang wanay.
0: At syempre mag Bardagulan. Yes, mga katropa peeps, magbabardagulan na naman tayo for today's live. Ganyan mga katropa ha, bardagul na kamudra sa atin nga comment section, subong palang aparatia sa diyana kita. Ang ato na rin nga pagpanamiyaw sa atin nga mga katropang listeners sa radio, transistor radio manina o kun Bluetooth speaker manina ang inyong ginagamit mga katropa peeps. At malamig-lamig nga afternoon sa inyo tanan mga katropa. Sa mga nakapuesto, nakahigda na gano'n sila ng mga katri, sila ng mga kama, boss. Sana all, ay di malambot gid gorong ilang nga higdaan. Subong kung basi

0: Rahas. Kag syempre mga katropa, sa aton dira nga mga katropa, peeps man ho nga nagalulan taw sa aton nga Facebook Live samtang naka-earphones, naka-headset. Ay, kumusta ba nang inyo nga mga kabuhi dira? Basi nag-relapse ka mo ha, subo nga malamig ang panahon. Hindi na nang mag-relapse, apamati ano diri sa X-rated. Kaga syempre sa mga katropa nato nga tinaga-monitor na sa aton subong, subong nga malamig nga Miyerkules ang hapon. Oy, kamusta ka mo dira mga katropa? Di sa mga estudyante naton, ulo enjoy na ha ang last wave sang bakasyon kamati sa Lunes. Di may klase na. Aga pa kita mabugtaw sa Lunes, especially na sa mga may estudyante dira, gabagabalik sa eskwela. Di sulit-sulitin ang inyong last week sa inyong bakasyon. Kaya syempre sa mga katropa naton nga naka-monitor sa aton subong, ari mga kamodiri sa kabarangayan, diri sa aton sa syudad sa Rojas, or ari kamodiri sa mga munisipalidad, diri sa Bugos nga probinsya sang Capiz, sa mga kaiping naton nga probinsya, diri sa Western Visayas, kag syempre sa mga katropa naton, din man nga parte sa Pilipinas, all around the world kaman. Mga katropa, thank you so much ha, sa pagpili na naman sang X-rated, kag syempre sa amo ni katropang Ira this Wednesday afternoon. No, despite sa kalamigo, tiyari kita magpasad siya, maghahatag sa inyo sang kalingawan sa inyo mga kahaponanon.
1: Yes, kag syempre gina-greet to get hasang bayad ayan nga afternoon ang aton nga mga viewers ho, ang 11 million viewers. Grabe million na gini. Sige, abas sa importante, happy kita diri mga katropa peeps. Ay, may yung hapon na nadira ho sa kanto lang o adira sa may Avilinos Ihawan. Wow! Nagaihaw-ihaw sa malamig nga panahon. Kag syempre sa katropa man aton dira sa may bahin sang Ponte Fedra, dira kay Toto Joanne Belves. Ang may batuyan dira nga daw impyerno sa kainit daw langit sa kanami. Good afternoon kag happy happy tuning in. Syempre sa family dira ni Ma'am Lorna Bautista, ang solid nga katropa nga nagapabati gaya as always kuno ho sa X-Rated program. Dira kay Ma'am Lorna Bautista ha sa may Barangay Lunoy, kay Chris Den May, kay Jed Andre, kay Gladden, kay Chris Bufil, kag sa family niya pagdira sa may bahin sang Luktugan. Wow! Happy happy listening and happy happy Wednesday na mga katropa. Katuan ta nga aton nga question sa subog Miyerkules nga adlaw, kay syempre bawal ang wala question o kung reminder sa kada adlaw.

0: Papips, ano bala ang bas masakit para sa inyo? Ang hindi ka baton sang ugangan mo o hindi ka kaya ipakibato sang partner mo?
1: Oh no!
0: Ay grabe ka, harsh naman sang question. Pero pinaka-importante, wow. Ijaka trapang joy ang partner, diba?
2: True.
0: Yes, gani mas masakit

0: amoy na iyang makaupod mo in the future. Sa adlaw-adlaw, kamo yung nagapalanggaanay nga duwa. Di bali na nga hindi ka drabaton sa ugangan mo. Basta, kaya ka lang ipakigbato sa partner mo. Ah. Kay man, daw totoy ka sa higad kung hindi mo.
1: Mahirap pa kayo. Doble pag ano yung sakit, no? Kung hindi ka na ganit gusto sa ugangan mo, siguro mabaton mo pa. Pero inang mabasyagan po nga hindi ka kaya ipaglaban, ipakigbato sa mga partner. But doon mo nang masakit sa tanan.
0: Yes, gani shout out nila ha sa mga partner nga ginpakigbato ang ilang nga partner.
2: Sana all.
0: Gabay nga asta sa inyo nga huling hininga ipakigbato nyo man sila sa gihapon. Wow. Alright, kung mga katropa pips kung anong pamangkuton, basta yung iba niya gusto man nila yung ano sila, ano guys, nang tawag katropang Joy?
1: Welcome, ano man?
0: Yes, inabalando malakas sila bala sila ng mga ugangan, basi ang piliyo nila, amo ina ang masakit nga hindi sila baton sa ugangan nila. Ay, tisaw tayo na dira ha sa atin niya comment section. Kay man, for sure, ang iban makarelate na naman siniya. Tugang iba naga, basta. Gani, i-drop niya lang dira sa atin niya comment section. Kaya ato nila basahon later. Yeah! So, mga nang mga tinion, mga katropa peeps, syempre, as always, nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo mga radio all over Panay Island.
2: Wow!
0: Gani, ano pang ginahulat niyo sa malamig-lamig na panahon? Tunuga na dira ha, basko ka ng inyo nga mga speakers. Tuduha na ang volume sa inyo nga mga radio para mas madamo pagid ang makabatiya. Kung may kaingod ka mo dira nga tiwala radio, syempre, madalahig naman sila pamati kung dako ang volume. At syempre mga katropa, hindi lang ha, kaya sa liwat ha, mabatian kita sa FM band, pinagi sa 106.5 MHz sa probinsya Sangkapiz.
2: Wow!
0: Dira man sa 93.3 MHz ng XFM Antique. Sa 96.7 sang XFM Bacolod. Good afternoon. Kamusta dira mga katropa ang panahon? Nagaulan-ulan mabalaokon basi mainit sa gihapon. Mayong hapon man sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Kag syempre sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City. Ay syempre always kinato nila Getam Yawan as yung katropang Dolphy Lanka. Kaga hello-hello gida sa ilang station manager nga si katropang Troy Tisoy 2.0.
2: Chupapi mo nye nyo!
0: Diraman sa 98.5 MHz ng XFM Kanlaon. At ikamusta mga katropang sister station? Good afternoon gida sa tagsa-tagsa ninyo ka mga station manager.
1: Yes, of course. Sa mga katropa man ito, anti, sa subong hapon, hindi lang kita, wala lang kita nagawaragwag. Wala lang kita nagalanog sa inyong mga radyo dira. Kag sa ato nga Facebook Live, kabanti mga katropa, live na live makita, pinaagya sa ato nga XFM Radio Network app. Isa sa mga wala pa nag-download dira ha, sa mga wala pa nag-install. Bati, installin nyo na inyong cellphone or inyong tablet sa ato nga XFM Radio Network app. Masinin sa ano niya, katropang Joyce man, ano yung nangimugin na wak haldera nga XFM Radio Network app. Well, mga katropa, ti exclusive na siya nga application para sa aton nga XFM katropa station. So, isa mo lang naka-open sa XFM app. Basta may connection ka lang. Ti pwede ka get, maka-select, maka-scroll down, maka-pili-pili sa mga frequencies or mga istasyon nga gusto mo pamatian sa XFM Philippines. Kag syempre, anytime, anywhere, maka-pamati ikaw yan sa aton mga programa, mga musika, balita, entertainment programs nga wala isang kahasel-hasel basi may naga basi may kaduan ikaw, magahulat ikaw dito pila ka oras, itulutambay ka kaupod yan sa ating XFM Radio Network app. So anytime, anywhere, ma-open mo gin siya mga katropa, ara ka man di sa or ato ka man to sa Luzon, mapa-Visayas or Mindanao ka man, anytime, ha, isa mo lang ka-open sa ating app, di ma-access mo na kita.
2: Yahoo!
0: Siyempre, hindi hindi lang ina mga katropa kay Subuga hapon. Live man kita ha sa Facebook. O kung sa atin niya secondary Facebook account, ang XFM Rojas 106.5. Ngati Subuga June 3 ho. Good news mga katropa kay ti nakausad naman kita sa 100. Another 100 na naman. Mga katropa, this time, mayara na kita siyang kabugusan hanga 2.6k followers. Wow! Yan niya, salamat din ha sa padayon nga suporta sa atin nga Humble Station, which is ang XFM Rojas. Sa mga katropa natin nga wala pa, o kung naka-like na, ti-invite na rin inyong mga amigo, inyong mga amiga, barkada, mga tropa, mga pamilya nga ti, i-like and follow, managamon nga backup account, kaysa gihapon. Sad to say ang aton nga account. Wala gyapon ginabalik ni Lolo Mets. Ay hi. At sige lang importante, wala man siya gatugaan. Kami lang ang nag-aasa. Katropang Lolo Mets, baka naman. Gani mga katropa ha, sa nagalantaw subong sa aton nga live. At ayaw nyo gitpagkalimtan nga i-power share ang aton nga live subong. Siyempre para mas madamo pagidang makalantaw sa inyo nga mga katropa. Papips diri. Wow! Pag sa aton direct nga comment section ang everyday tagid nga ginahambal every time nga mag-umpisada na nga aton nga programa. Yeah! Feel free gid ha to drop your comments dira sa inyo nga mga pa-shout out sa inyo nga mga talamyawon ano man ina nga celebration ang inyo nga gina-celebrate go lang dira sa aton nga comment yeah! section. Pwede man kamo dira ka drop sa inyo nga mga pick up line may mga punchline kamo dira nga tiya makawiwili man sa mga katropa keeps naton, go lang ng go ah, kay dari sa XFM Rojas pwedeng-pwede gid.
1: Kaga syempre sa mga katropa naman nato kaya di wala sa lesang data nga pang lantaw sa atin ng Facebook Live pero di gusto man nila magtamyaw, gusto man nila magpalabos sa ilang mga greetings sa atin nga programa sa kada hapon. Di don't worry mga katropa ha, pwedeng-pwede masayapon ka mo nga mag-text sa atin niya nga XFM text line number. I-save nyo lang drag aton nga numero nga 0908-862-5225. Sige, drala ka mo text mga katropa ha. Kamanti pag basahon ina ni katropa ang airay nyo mga text messages. Kaya syempre, ang aton mga pag-ingan nyo gising nyo at loud-loud mga katropa nga mag-subscribe gid. Especially na sa mga katropa naton ha nga may mga smart TVs, may mga internet wifi sa ilang nga mga puluyan. Kaya gusto nila kita malantaw, aba gusto malantaw sa aton nga YouTube channel. So, pangitaan lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Pwede man nga kantuan nyo nga ton nga live sa subong sa ato nga Facebook. Kamati aradira nagka-caption, aradira nagka-pin sa ato nga comment section ng ato nga mga social media links, especially ng ato nga YouTube channel. So, pindutan na mga katropa, kag magkanto ka na sa ato nga YouTube channel. Magalanding ikaw dito. Kag syempre, don't forget to subscribe. Kamati walang isang bayad. Free of charge. Ang pag-subscribe sa ating YouTube channel, mga katropa. And of course, hit the notification bell, ang bell icon, para always ka mo i-remind, always ka mo i-notify ni YouTube every time nga nag-start na inyong mga ginaabangan ng mga programa dire sa XFM Rojas. Kag syempre, basta nag-tambay man kami sa YouTube or sa YouTube sa TikTok, tipang itaalang kita sa 106.5 XFM Rojas. Kag syempre, ang gina-promote natin sa mong ginagamit natin sa mong backup page sa Facebook, ang XFM Rojas 106.5.
0: This afternoon, mga katropa, di nag-aupo niya sa aton nga programa si Ma'am Sanaline Finiquito Tabige. Aba, basta nag-aulan. Early si Ma'am Sanaline. Nag-ainano, balay ka dara, Ma'am. Salamat sa imo pagpa-highlight ha. Kag first honor, kagid for today's video. Si nag-apangadwa naman, as always. Ba, permi ka lang ikadwa yato. Si Toto Valdizon Escalada sang Pureflow Water Refilling Station. Wow! Dara sa may bahin sang Dao. Nag-pakislagpok, nagpa-cool. Kag daw ginapilaw siya subong nga hapon.
2: Oh no!
0: Ay, syempre kung balamig-lamig ba naman ang panahon, tipilawon kaganyan mga kanilang.

0: 10 pangapi ka na idaraasang Zanton Gold Coffee Mix. Yeah! Si Mama Liza Di Gala, wag idaga kalipat yarme asa pa highlight and pa followers. Thank you so much. Wow! Amo man si Sir Melbs, mayong hapon dira sa mga pampered boys mo. Kamusta, kamusta, bisan nagaulan ng panahon, dapat kondisyon dira yung mga pampered boys, ha? Sino pa dyan?
1: Sige, sige, tropang tutuval, ari na yung mga patika-tika nga may hello nga dala. Kag syempre, ano ni, mga ulan or mga

0: pampakuha sang pilaw. Di kundi gid makuha sang kape, pwede mo man ihilam o sang imo dira. Deliver ka tubig. Sige, good afternoon and dira ha once again. Siyempre si katropang Kenneth Pasete ang late kahapon. Kamati brown out ko na sa ila katropang ay. Ginapasiling niya sa imong brown out. Kali ko na sa ila dito. Good afternoon ko na katropang Ira and Joy. Maulanon nga hapon din sa Banwa It Sigma. Palagi kami nagapamati din sa barangay Poblacion Norte Sigma Capiz. Pa-shout out lang sa palangga ko nga si katropang Ira. Sana ma-accept mo na po ako sa FB.
1: Oh no!
0: Oy, nagapakatlo. Ay, katropang, ay, pila na dekad daw. Kapakatlo, oy, hindi katropang Kenneth.
2: Ay, firme ko, binalimutan.
0: Sige lang nga katropang Kenneth, ama yung hapon na sa inyo sa Sigma.
2: Tita Mia, waman na bing crush mo ang si katropang Jen Rose Del Mindo. Basi nagahulat-hulat man siya sa ngimbo nga mga pa-shoutout sa iya. Duging kalimtan mo na siya, haw. Si Tata Val, happy birthday kay Ma'am MJD. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Yes, at happy-happy birthday lang dira sa katropang Sangre Manaton. Nga dira sa malayo nga pungsod. Di nga ni si Ma'am MJ Malaysia.
0: Ay,
2: sana all.
1: Sana
2: iya wala dira ang imo nga si Madam mo dira Ma'am MJ nga iya kahandaan ah, para maging happy kag memorable man ang imo birthday dira sa Malaysia.
1: Uy, sana
2: kag padalaan mo lang kami dira mga pictures online. Kay bisan dira sa picture lagi na mga pagkaon. Tikbusog na dira mga katrapa mo.
1: Ayoy!
2: Good health na gid always mama kag syempre maayo lang gid nga pag panglawason kag halong ka lang dira akong diin ka man nga bahin sang pungsod.
0: Sige, once again, happy happy birthday gid sa aton da.

0: ni Katropang Sir Melbs, ang founder darasang Tirik Toda, mga katropa. Sige, tihambali Katropang Sir Melbs. Shout out na ko ng iyong mga katropa worldwide, especially na sa inyong mga chika babes. DJ Ira Kagligaya, nagtutok na kami dari sa gihapon. Ang Pam Crit Boys, kay Foreman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Totoy Archie, kay Christian Paminta, kag siyempre kay Bon Boni Mikay. Sa boss nila nga si Junjun Arlon, kay Darwin Pogi, kag kay Buko Guapo. Kag siyempre, hindi maulihiya si katropang Sir Justoni Tisoy Lodi Pet Malupa. Thank you so much, katropang Sir Melbs, kag siyempre sa always nga Pump Crit Boys, aga always naka-monitor, samtang sila yung nagpanarabaho dira. Si katropang Ma'am Liza, maayong hapon ko ng katropang two beautiful ladies, nagalanog na, kag nagatutok na. Basta 106.5 XFM Roja City, the best gidiya nga station, ang XFM. Pa-shoutout man sa Digala, kag Family Divino, salamat kita ba? No question asked gidiya. Pag-abot kay Ma'am Liza Digala, number one, nagapangunagi para sa iya ang Katropa Station XFM. Thank you so much once again, Ma'am Liza, sa solid manhaga suporta sa imo diri nga mga katropa. Si katropang Vans Axel Dayuno, rin naman sa atin nga comment section. Mayong hapon DJ Ian, DJ Joyce, watching live from Kabangkalan City. KCC Catholic College, mag-enrollment, go study math, science, tell, English, Filipino subjects. Salamat, gid. Wow, siguro nag-enroll si katropang Vans Axel. Sige, gabay nga ma-survive mo yung natanan niya mga subjects. Yahoo! Si katropang Ma'am Senalien, good afternoon to all katropa. Likewise, sa duwa ka pretty nga DJs, God bless everyone. Same to you, Ma'am Senalien. Hambal ni katropang Lloyd Navales, who good and shadow afternoon katropang Ira and katropang Shoy. Yahoo! Is a clear proof that there is no mountain I cannot climb as long as I believe I can do it.
1: Wow!
0: Sige, atanan niya kabukiran ti sa kaaya katropang Lloyd. Mistress, kaya mo dira, kaya sang tuhod mo. Sige, tropang Solomon, syempre ari naman sa subong ho, sa atin nga, hindi na siya late.
1: Wow!
0: Wala siya guro nagbiyahe kay Tikman, nagaulan-ulan. Number one, good para kay Sir Salubanag XFM. Syempre, solid na to, ninikag loyalist niya katropa. Sige, tropang Solomon Antonio, nagpa-drop na sa iya nga mga emojis. At the same time, dan share naman sa aton nga live stream sumong kag nagpa-highlight pa.
1: Wow!
0: Siling niya pa ho. Maulanon nga hapon, two beautiful ladies, katropang Ira kag katropang Joy, watching live ako samtang gapanilong sa idalom sang mangga.
1: Oh no!
0: Abis anong mulan, bumagyo, hindi si katropang Solomon maghalin sa idalom sang mangga.
2: Aray ko!
0: Ay, favorite place niya gin siguro, ina, yeah. Nagalapamati ko nung kag nagalantaw sa X-Rated. Kay man nagalanog na dito ang XFM Rojas sub 1-1 siyang Ponte Pedra kay nakabulutot speaker siya. Thank you katropang Iron, katropang Joy. God bless.
1: Yahoo!
0: Same to you katropang Solomon, dapat tabunan mo inahas ang plastic ang ibang bluetooth speaker dira kay basi balamag. Or sana naman mabasa siyang ulan kag ay waay na da pamatin ano mga katropa mo.
1: Yahoo!
0: Kag syempre hindi lang yung bluetooth speaker mong isecure mo ha. Ang self mo man katropang Solomon, abi pagsulod anay sa balay niyo. O kung sokso ka dira sang kapute kagkalo para

Yeah, thank you so much, Katropang Solomon. Si Katropang Ma'am Sanelin, hello ko na mga guwapa. Good day. Aba, di mayang adlaw man taraha mayang hapon. Katropang Ma'am Sanelin, dira sa bahay sang lutod-lutod. Si Katropang Dudoy, aba, tiyari na sa comment section, nagpa-highlight. Good afternoon ko na mga pretty cute DJ. Kamusta ka mga langga? Aba, mga langga. Di okay lang kita dito.

0: Katropang Lloyd. I felt so little laughable yesterday as you shout out. So di ako no, that's a lyrics. Oy. Balaan ba na ni Katropang Ira, Katropang Lloyd, nga kung kaisa ti lyrics ang imo ginapasa diri sa aton. Si Ma'am Elmi Villagracia Tandog sa Jack's Laundry Hub ari na nagpa-followers as well as nagpa-highlight sa subong hapon. Good afternoon, good draha, Katropang Ma'am Elmi. Dira sa imo sa Jack's Laundry Hub. Si Katropang Dudoy ti selling ni Yahoo. DJ Joy, kapoy kaayo sige dalagan, lalo na nga hindi mo na ko ang laman na kaimuduhan. Aray.
1: Aray ko.
0: Aray mo giniya doy. O, garay man doy kag. Yes. Importante, nagadalagan ka doy. Ah, ang masakit lang dira kung hindi ikaw kadalagan.
2: True.
0: Yes. Sige. Alright, time check na kita mga katropa. It's 2:43 in the afternoon. And this time, we're gonna say BRB. That's a bathroom break. Mga katropa, tandaan, maghaboy lamang kita sang pila ka mga pahanumdom. So, kindly stand by.

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TV.

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong.

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito.

0: Japanese ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sa tirahi. Mabilis akong kapitan.
1: Pero,
0: dati yun.
1: Ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Santone Gold.

0: sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanadone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.

0: ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Komplikado, Balog ang Tiki. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heider.

0: clean, fast, and safe. System pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM. Libu-libong pa-premyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium Day-3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw sa Xanthon and XFM, libu-libong pa-premium.
2: Ako si Lorna Bautista sa Barangay Tunoy, Ruastito. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Remedito Uy. Sa akong nga nadag-an na 3,000 pesos ka. Gani kamo mag-entra man sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premium.
1: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Xanthon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Ang oras, alas 2.54 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropa Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Yahoo! Mga katropa, ang inay nga programa ang Builoga Gradul Om sang Xanthon Plus Herbal Soap. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapaginya sang atong nga kutis, ang sabon nga makapatay sang kagaw kagang sabon nga daw naka perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang imo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sang atong nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kagasay na ko herbal oil mga katropa nga kunilakot mo sa ibang ingrediente. Hindi magubang yung properties kagka-epektibo. Kada na pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthon Plus Herbal Soap ka na. Papakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagin sa inyong mga shopping kag TikTok shop. Xanthon Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: And we're back mga katropa. Balik na kita sa aton programa subong nga hapon. Ay tinaginan, no? Kamusang commercial? Nagpangihi ang iba ng iba, nagakulog ka una ho, pero ang iba nga gapon, nagabang. Sige, importante, nagapabati sa gihapon. Di ba yung hapon, ginanay, dira ho sa mga kaiping diri naton sa may Iker Multipurpose Building, dira sa may PCIC, sa Philippine Crop Insurance Corporation. Maula nun nga hapon, dira sa inyo, ang mga balancers. Of course, solid man nga katropa, as always, nga nagapabati sa aton ho, dito sa Idalom, sa Gene Access Boutique. Kay Ma'am Catherine Famulag, nga always ganyan nag-lagubuman ang gamay niya nga cellphone. Nag-connect niya sa headset. I think every time nga magbakal kita dito, nagapamati ganyan ang mga katropa nato. Thank you so much, Ma'am Catherine. Kag syempre, drakman sa Acor Filling Station. Sa pila naton ka mga katropa nga nag-deliver sa mga tubig. Di halong-halong ginha kay Ma'am Madanlog ang aton nga karsa dahon so bong. Yeah.

0: syempre, thank you so much gina sa always nga pag-monitor sa ato and samta ka mo diray ang naga pulo pwesto man sa inyo mga duty.
1: Kag syempre sa aton nga mga mahugod nga mga katropang vendors apisar nagaulan-ulan ang panahon ara sa gihapon para magbaligya. Ay ti anong halong lang akag ang mga baligya yun dira nga hindi pwede mabasa ti isecure nyo na kay para hindi masayang ang inyo dira nga gin kapital. Sa ato nila mga katropa sa may bahin sang Teodoro Arsenas the Raid Center. Wow. Kamusta, kamusta ang pamintahanon? Ti malaka gin siguro no kay ang iban waay gaparuhas kay tungod man sa panahon. Yahoo! Pero gabay ang pisar mo na tiilibod niya nalang ina mga nabili niyo dira nga mga paninda kay para maubos man kag syempre makapauli na kamo. Sa mga katropa naton dira sa may bahin sang Burgos Tali Papa naman niya. Dira tune in man sa aton kada hapon. Mayong hapon ang dira sa inyo. Ah, kamusta, kamusta ka mo dira tanan? Kag syempre sa loyal man dira naton nga katropa ko nga nagapamati sa radyo nagalantaw sa live. Kagina-replay pag-iya kada gabi.
2: Wow!
1: Si katropang Sir Ernesto Alvarez dira man sa nahamtang sa may bahin siyang Burgos man lapit lang dira sa kilid siyang mga tinapay dira sa Matcon. Kamusta, kamusta dira Sir Ernesto Alvarez? Gabay nga okay ka dira akag more energy.
0: Yes, kag syempre more energy man sa mga katropang drivers, sweet lovers na ito.

syempre sa mga motorcycle riders nga di mapaulan, mapainit, tuloy sa gihapon ang pag-deliver sa ilang mga inog deliver. Kag syempre hindi na mapagkalipatan ang mga katropa nato nga nagabiyahe sumong sa atong mga karusadahon ha, dalang ilang mga ortala nagadrive. Basta manuha naman takaroon ni katropa ang tutubal nagadrive sa ilang mga private vehicle naga road trip or naga joyride sa subong hapon. Di good afternoon kat mga katropa. Base naga ulan-ulan dira sa inyong pagbiyahe. Di ano lang nga hinahinay lang sa pagmaneho sa inyong mga salakyan. Kaya

Yes. Kag syempre balikan ta na yung aton yung mga katropa diri sa may comment section kay tuman pag diya kadambo sa nila nga mga greetings. Pa shout out kay katropang Dudoy. Di happy happy birthday lang kay Tol Mary Joy Delphine. Tol, pa G-Card.

Ma'am Seneline, sa liwat nagpa-highlight. Thank you so much. Gina-shoutout man na mundra si Ludoy to Pazo. Hika o po dahil yung mga kaupdanay. Nagatulutambay sila kuno dira sa General.

0: tok ha. Nagkinadlaw pa siya. Sige, kay nagaulan man ang panahon. Pasog tanta siya subong. Si Ma'am Ilyanor Gatilogo. Hello, Ma'am Iron, Ma'am Joy. Maulanon nga hapon sa inyo nga duha, mga fan naman kita dugay-dugay. Ay, ito, sige, ito, wala mo lagi na mention si husband mo, ha? Basi naga, ano pa sini ang tulog ni katropang June. Basi naga, ano ganit katropang anok. Sige, ah.
1: Sige, tayo mga ilang kapagpulo pa nga, Pedra, ha? Kay katropang Ma'am Eleanor sa Gagabangkalan City. Sa katropang Crystal, bati arin na sa ato nga comment section. Ano siling nga di sa babaw ko? Good Wednesday, everyone. Hello ko no katropang Ira and Joy. Gaulan, manda mga gwapa. Bati, kayo na nagulan, no? Katropang Isam talaga, panyaga kita. Pero ti subong di ta sure, kaya rin kita di sa sulod sa nga doon nga booth. Manyaga kita mga katropang mantine lang sang adobo na naman ko nung baboy ang yung sudan katropang ay do gina takam-takam talaga sa sudan ni Ma'am Crystal. Rest day ko subong kag labada tay pahuway-huway anay kay gatana ako sa inyo ka programa. Pa shout out lang dira sa Rojas City Capiz, especially na sa mga taga San Jose, sa yung beautiful girl nga si Rogeline Crystal Joy Libardo kag or manami ko nung iyang tulog kay nagaulan kag syempre si Mother Maria Libardo nga naga-prepare luto sang suman. Naliga itong adlaw suman, ito subong suman na naman. Kag, sopa sa ilang nga pamahaw. Aba, sana all thanks good and more power to your program. Sige, maila nga pagluto dra kay Mother Maria sa hanga San Jose. Maila nga paglugay-lugay dra sa imong nga sopa. Stay perfect na sa subong malamig nga panahon. Sige, tropang, ipagalidugang niya. Shout out lang ko no kay Tol. Don dadap tingala ko nga ginblock niya ako kay ara kanagali tol sa Barcelona. Mapapasa na all na lang ako.
0: Sige. Oh, no. Ay, naman ginblock kag idea how anong connect. Kagapon nagpahayhay pa siya sa imo, nagpabatsyag siya tapos ginblock ka na naman. Oh.

0: sikatropang Dolphy, sikatropang Naranyan Alaga, paari sa atong comment section. God bless ko sa atong katropang I. Shout out lang kami dire sa mga taga XFM sa guys. Sige, good afternoon gitara sa mga staff personnel, sa mga taga XFM sa guys, special na kay katropang Dolphy Langka, mga katropang. Siyempre sa inyo dira nga station manager kay Sir Tropang Tisoy 2.0. Sige, si katropang nagkurit-kurit naman din sa ako niya katropang ay
1: yes. So, si katropang Ronel miyad nga hapon DJ Joy and DJ I, sana all bagay gid sa ilaho ang nagaati para sila nga dugang ang ilaga kagwapa. Sana all na sa guard ang true love talaga mga katropa. May kasabihan ang DJ ng radio ay para sa guard. Haha, nasa guard ang true love, safe ka na, may bodyguard ka pa. Ay, grabe ganyan mga punchline ni katropang Ronel Hagunob. Sige, ikondisyonan din ang lawas mo para sa imong duty karon sa gabi. Idra sa maya antike sa Chowking. Ay, makadtong kita ko na dito katropang Joy. Librihon yata, pero doon hindi kita dito makakadto, no?
0: Pangulang ba, sige, salig siya, hindi ito ko.
1: Yes.
0: Ito ko kakadto.
1: Abalik katropang Kenneth, kanami, kinkun no sang bayo ni katropang Ira. Oy, thank you so much ha, katropang Kenneth. Hambali katropang Lloyd Navalas, I'm just monitor here if there's grasses and garbage appear here together with 96.7 XFM Bacolod, my neighbor radio station. Ay, sige, abuluban tayo nga may magtubo talaga ni Kalinghoti. Ispadinganas dayon nilayon. Para hindi na magdako katropang Lloyd Navalas. Ang balik katropang Lloyd, the partner will not stand onto you is the pain. Sige, masakit wang lisa iya kung hindi siya kaya ipagibato sa iyo.

0: pag Ayra kag irigalo. Sige ah. Ambay pa niya, grabe ka naman Tol Ronel, magsalita, nakaka-hard ka naman. Basi hurt. Sige, huwag kang matakot sa akin. Transfer ka dito sa Rojas para ako ang tourist guard mo.
1: kung may guard, may tourist guard pagi. On tourist guide. Oh, sige lang ha. Perfect match. Sige. Ay, ang balingan. Si Ma'am Crystal na hadlock siya kuno sa imo eh. Makanto siya kuno tani sa Roa City. O galing na hadlock siya sa imo. Nga man ba?
0: Intriga. Katas nakahapon na kay Katropang Ronel. Nga man na hadlock.

0: sobra ako sa kapalangga.
1: Aray ko.
0: Ginapaglaban. Amo na iya katropang Kenneth. Diba? Basta sure ka lang. Sure ka lang sa pinaglalaban mo. Sige. Thank you so much. Ara katropang Ayana, batian mo ang sabat ni katropang Kenneth sa trio question of the day.
2: Yes. Thank you, ah, katropang Kenneth. Si Ma'am Sobre Vega Elma, nagpa-highlight naman eh. Good afternoon mga guwapang DJ I and DJ Joyce. Oh, good afternoon. Same to you, katropang Ma'am Elma. Kamusta? Kamusta dira sa Antique? Oh, may dugang pagiging banat si katropang Ronel, ho? Para sa akon, di ka kaya ipaglaban sa imo nga partner. Ah, amuna ko nung masakit. Abay-abay ka pa sinubiyo sa ako. Abay-abay ka pa nubiyo sa akon. Di mo man ako kaya ipaglaban. Pauli to sa inyo. Aupdanay ka mo sa ginikanan mo. To love, nasa guard ang true love. God bless sa inyo mga DJ. Mua-mua. Yeah!

0: Ronel.
1: Sudah nak hawa dengan sega teropong kristal. Sega teropong Benny Asli Yonard. Mayung hapon mam Aira kag mam Joy. Ginagreet niya man ang mga kaupdangan niya dito sa may Ribisco kag Creamline Warehouse. Dari man niya sa may barangay Lawaan. Hindi kamusta dira ka tropang Menias. For sure malamig-lamig dira ang inyo nga hapon. Di akata na dira mga sexy taris nga magpangape together with ka tropang Menias Leonard.
0: Kasi ka tropang Menias ba ano ba iya sabat sa atong question of the day? Di ba namin niyo siya magsabat ka tropang
1: Menias? Yeah. So siguro nagpanumdum pa siya o kung nagtype pa kasi malaba-laba ang iya nga sabat.
0: Mas siguro ka pamating niya ugang.
1: O si Dudoy na pilaw man siya ilog-ilog sa kitotoo man. Makapili law kag medyo madulong nga kahaponanon mga guwapa.
2: Oh no.
1: Iki pagpa-sound trip dira doy a para mabugtawan ikaw.
2: Wow.
0: Sige, sige Drama Crystal. Siling niya ang sabat niya sa atin.

sa mundo. Sige, tama ka dyan ka-dropang Crystal. Bati ko pala, ga kagi may tibisan ni baka mo dalo ni nga duha. Ibakig bato, kagi may sinatiya. Sige, ah. Si ka-dropang Dolphy, nagsabat masaron nga pamangkot. Mas masakit nga hindi ikaw ginda pakigbato sa partner mo. It only shows he is weak in defending you. Break him off

0: tropang Dolphy ha. Simple lang. Bulagi ko no ina kay man sila na mga tao nga wala sang backbone mga katropa. Sige. Sige tropang Crystal. Oh boy. Ano niya ga emoji. May pa heart-heart na naman. In lababo as always ha. Sige tropang Crystal.
1: Sige tropang Sir Mel. Obsession route man ko no sa batching plant operator. Kay Melcher Buiboy sa driver kag helpers nila sang transit mixers sa loaders nga si Elmer Vanger kag kay Robert kag kay Digoy Bunda dati sige may dayad lang nga pagpanrabaho dira sa inyo now lang gid mga ma'am kay I'm not feeling well today nagapahuway-huway di sige apa na yun dira ma'am sanalin sa imo pag pulupahuway sige tropa nga Dudoy Tupas nagalantaw sa ngaton live dito sa Cavite kay wala biyahe DJ Joy kamusta? Ay, dito sa buhat naman nila kay Nadoy Kag. Pero okay, ina ha. At this oras-oras, kita ginakamusta siya nga ito niya, katropa. O, sige katropa, ang Ronel, ho. Siling niya, shout out ko no kay Ma'am Crystal.
2: Wow!
1: Yudi! Guwapa! Ayu, guwapa ka ko no, ho. Hindi sa AFAM ang true love. Sa guard ang true

0: para ha, hindi maglipatan. Kay budlay magpadala sa Lazada.
1: Sige, wag na pahalong kanya, Ma'am Crystal, ha, sa imo nga apam.

0: sapat mo na katropang Crystal sa pagpahalong sa imo ni katropang Ronel. Si katropang... Sino pa rin nag-comment sa baba mo? Aba, si katropang give heart tadi sa ato nga comment section ho. Pero ti nonchalant lang nga ano ho, finger heart ang yaging comment katropang ay.
1: Yes. O, si katropang Dudoy nagpinatawa na. Sila ni katropang Lloyd. Yes, as you mentioned yesterday, without my chika babe there, my knees shall be weak to come back to sing along. Ay, ti hindi man rin madugla imo chika babes. Agani pa ba kura pa dyan ang tuhod mo? Ambani, totoo, Val. Ma'am, ay gusto mo liso ka manga. Imuha na lang. Itanong na lang na ito kay pangayoon ko dayon kong nagasalingsing na bawa nga ton, Rika Tropa, si Dundun Dada po naga nagabinarcelona na. Ano sa linya ka, Tarda, equip DJ Ira and Joy. Bawang grabe. Ano na, doon i-translate, anay, sa Bisaya.
0: I-copy-paste na rin ka, Tropag Ay, sa Google Translate.
1: Grabe, para mabalaan ta. Sila niya pa, ho. Hola, atotom kweting gue. Una bona veda. Oh, grabe. Kasi doon, dada, pira. Ay, idol ka na hindi ato. Halong ka lang nara doon, ha? Bas, ibala, hindi mo kayong chindi ang imo, mga katropa, dira.
0: Sige, okay kita din, di ba ganit kayong tindi. So, ang nagkakalatabo sa imo doon, sige, si katropang, di pa rin style mo, si katropang Tutuval, or si katropang Fritz. Ari man sa itong comment section, di sila nga duwag ka lang talaga if hindi mo or hindi mo ipaglaban yung partner mo. Family over partner, I will choose my love of my life and happiness kasi at the end of the day, matututunan din nilang tanggapin yun. But di naman ganun ang family ko. Ilalaban or ilaban mo kahit anong mangyari. Andiyan na kayo sa point na kaya nyo naman.
1: Ay, kahaba. Siki pero ang bali ka, tropa. Totoo, Valo. Pinochong, di mo dondon. Away ka man ka, busy. Palpak ka man. Habali dondon. Bon dia, ato tom ko sa stereo. Nano ina don ang botana sa imo sa lingi totoo.
0: Espanyol kuno Espanyol yan ang banya katropang ay sa imo.
1: Ay Espanyol lagali ang aton nga don dada basi sa kupon mo kami di don ha. Ambaliya ho. Wala ka man kuno bito nag PM siya kuno siya pa kuno ya ang ma-adjust. Wow. Sinini ko tropang Kenneth. Pa-request naman ang song na sayo na ang lahat para kay katropang Ira. Sige ah. May ara pa katropang Joe.
0: Oo, si katropang Eleanor. Sali nga sa imo katropang ay bago lang kami atapos panga Fanny Habi Joe kay katugnaw painit-init.
1: Uy, abi ko ano to. Sige ma'am Eleanor, importante tapos na.
0: Oo.
1: Hambal ni Dondon, sabi ko good afternoon po. Ay tiyo, amo mo lang gali na, pakabudlayan mo po kami.
0: Ay,
1: sige lang, abasi ma-adapt man nilin totoo ba lang yung mga lingwahe, dira?
0: O, kaya mo yun, totoo ba? Sige ah. Si katropang Ronel, sila niya, DJ Joy, kuntay ni idistino ako sa Choking Rojas ka. So, nahadlock ako kay Crystal, kay Waay, sita kami, Waay, sita, gami adlock sa Afam sa akon pa. Or wala siya gani ko na adlock sa Afam sa isa iya pa. Nga guard ba, si agawon niya bala ang batuta ko? Ang muna nga nahadlock ko sa iya, TJ Joy, delikado ang buhay ko kay Crystal. Agawon niya ang batuta.
1: Yung agawon niya yung batuta.
0: Ang budya gali, yung nahadlock ka, halin pa kagapon.
1: Ay, sige. Di ba ang mga security guard, maisog? Dapat why hadlock-hadlock ah.
0: Sige. Kag isa pa ang guard katropa ngayon. May batuta. Di ba na yung pundo po sila ba ng ilaw ginadala? Sige ah.
1: Siguro ya, barangay tanod, may batuta.
0: Sige. Sige katropa, Ma'am Eleanor, ba? Nagkinadlaw man ho? sa mga katropa diri sa comment section.
1: Basta ginatiaw-tiawa lang wala kita ni Mami Eleanor. Yes, sige ah, mga katropa peeps. Pero mga katropa, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan for today's X-Rated Wednesday edition. Mga katropa, ini pala ihan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
0: Inaihan, makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
1: O kung base, consumisyon. Malalaman later mga katropa peeps. Yan, ibantayan gid ha. Kay for sure, about na naman ini sa mga ugangan. Base, may hindi naman bala baton. Ay, ti abang-abangan tagid ina. Gani pa tayo nandira sa pagtutok mga katropa kay this time. Habiyog anay kita sa nga pila ka mga commercial. Kag sa aton pagpanumbalik, syempre basahon ta na ang istorya sang kabuhi. Ngagin padala na naman diri sa aton. Sang isa na naman aton kakatropang sender. Mga katropa, diri lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sanadong Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadong Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Max Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty.

0: product of Yesto Health Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagagutik dati, parating sa masakit ng aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santa Claus Herbal Oil. System.

tropa ni nanay nga programang Builo gagadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sang baka kaglavo waska herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga kalalaki ni handa aton dira nga mga katropa peeps tigamita nyo ini ha 30 minutos antes nga maglabing-labing kay Mrs. Kung sa inyo dira nga mga partner magtumar lang sang isa ka kapsula sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Supplement for Men ang kalidad gid no nga produkto sang Yes to Health Incorporated FDA approved kag safe na safe gid inumon. Mga katropa mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid kakun

kinalugian ho. Ma-request siya kuno sang son sa mata pakikita. Bagay gid antipara kay DJ Joy daw si Kim Chutana. Sana all. Salamat. God bless inyo nga duha. Halong kamo pirme kag vitamins gid kamo kay subong XFM kung wala kamo kay subo ang

again, may mabubuong feelings na naman sa aton nga mga katropatiers. So far, wala naman mga katropatiers. Hindi ta na pagpadugayon. Buksan na nato ng istorya sang kabuhi nga ginting uluhan. Tutol sa akon ang mother sang si Ferry ko nga partner. Bisan pa nga nag

0: mga DJ Chika Babes ng XFM Ross. Tagsubong man sa mga tagpalamati sang programa niyo nga X-Rated. Tawagan niyo na lang ako kay Love. Hindi ko tuod nga pangalan. Year 2021, may na-meet ako nga isa kagay sa barko. Love at first sight. Birthday niya sa tunga time kag nag-celebrate with his friends. Daw kasuplado gani sa iya tulukon. Kag never man ako naglaom nga manotice niya ako. Hasta nga nag message na siya sa akon sa messenger. Kag dito na kami nga nag-chats, getting to know each other. Mga DJs, bali single mom ako and I made sure nga babalaan niya ini. Kag he accept me. Or basi nag-assume lang ako nga ginbato niya ako. Na-fall kami sa isa kag-isa kag eventually naging kami na. We were almost a perfect couple. We dreamed the same dreams. We built the same life together.
1: Until nagabot ang time nga nagbusong ako. Mga DJs, it was planned. And we were both very happy. Babagi ang amon nga ringin bata nga duha. Everything became okay sang ginbuyagan kami sang anak. Plus, ang subang ko nga bata is lalaki. The four of us are now a perfect family. But here's the problem, mga DJs. Hindi ako gusto sang iloy sang partner ko. Because of the fact that I am a single mom. Kag very vocal gyud siya pag-abot sina mga katropa. Tulgi siya sa amon nga relasyon. Kagluyag niya nga bulagan ako sang bata niya. Bangod para ko na sa iya. Hindi ko na deserve sang bata niya nga soltero. Ang kapareho ko nga single mom. Times gani mga DJs nga ginareto niya sa kung kay sino nga babae ang partner ko. Para lang maging successful siya sa pagbulag sa amon nga duha. DJs, nakita ako giyad kung paano ako giyan pakigbato sang partner ko. I really appreciate it. Kagin palangga ko pagid siya sa gatuman, bangod sina. Pakigbato niya ako sa iyang iloy, bisan pa nga wala ko man ginahinyo sa iya. Mga DJs, we celebrated Christmas, birthdays, and anniversaries for almost 3 years. ang gisamon kamalipayon sa sini nga mga tinion. Kaga nagabakasyon man kami kung sa diing nga lugar nga bakasyonan. Kaga nag-enjoy ginang bugos namon nga pamilya. Not until nag-abot ang 2025, last year.
0: DJs, nagpauli siya para sa kasala sang iya utod. But he never made it back home. Wala na siya nagbalik sa amon. Wala ako kahibalo kung ano bala ang natabo sa iya. Hindi niya na ako gusto nga makita or makigistorya pa. Gulpi na lang gidiya ang tanan. Tuma nang iya kaakig sa akon nga wala ako kabalo kung nga man. Siling lang niya nga may nabalaan siya kuno nga something about sa akon nga past. Pero naglibog ang ulo ko kay tanan man nga parte sa akon nga nakaraan. Ginsugid ko na sa iya before. Kag abi ko, bato niya ato tanan. Kung sa diin ako nakalabot, pangayo. Pangayo sang bulig, pangayo sang paagi kung paano siya magbalik sa amon. Nadumduman ko gani nga nagadto ako sa mga fortune tellers.

is bisan ano ko ka desperada pero wala gid. Daw ka pareho lang siya sang bula nga basta na lang nadula sa amon. No closure, no talk. Kagwala man lang siya kahambal kung basi bala wala na siya niluyag sa akon. Wala as in wala gid mga dishes. As sa subong wala gid ako kahibalo sang matuod-tuod nga rason sang pagbaya niya sa amon. I was so devastated. Kagwala sang tinaga nga magka-explicar sang kasakyat nga nabatsyagan ko subong. Sa ako kailoy, mga katropa, ginpilit ko ang ako nga kaugalingon nga magbato. Kaya man kinahanglan ako sa mga kabataan ko. Kada adlaw, nag-pray ako. I cried all to the Lord, all the pain that I felt inside. And somehow, He helped me to get up. Jays, wala ako kabalo kung saliin ako maumpisa. But I trusted the Lord and I asked Him to help me face everything. Even sa mga responsibilities sa balay, mga bills namon, tanan nga mga balayran sa akon nabilin. I faced it all alone and it hurts so much. No words can explain the pain that I felt. Mga DJs, I hope someday nga mag-anggon pa sang closure ang nangin relasyon namon nga duha. Siguro pinaagi sina, basi maiban-ibanan ang nabasyagan ko nga kasakit subong. And so I can also at least start moving forward. Kaya man subong, malabo pa ang mag-move forward para sa akon. Tanan na lang sulok sang amon nga balay, may memories niya. And to you, sa lalaki nga nagbaya sa amon, I hope one day you'll come to your senses. Kagulikdan mo malang bisan ang bata mo na lang. Hindi na para sa akon. Mga DJs, ini na lang si Love kag inimad ang akon nga naging X-rated story.

0: Mga katropa, ang inaning programang Builog ang Gradulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga i-pamper ang imong kaugalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap, ang mayaros ng Glotacogic, kag Virgin Coconut Oil o kon VCO nga nagapulig, agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kon pagtigulang sa ating cellulas sa panit. Inima na nagapulig, agad nga mapaputi, kag mapakilis ang ating supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Inima na ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop, a Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo! Alright mga katropati, susubong iti ni On Balikanta ng istorya sinini katropang love nga titumang gikatuton sa iyang iyang mother o kanang mother sa iyang partner, in short ang iyang ugangan nga tutol gid sa ilang nga relasyon kag hindi niya inigusto. O gani kay mga katropa kay man single mom, abi ko na siya katropang love kag gusto gid ni mother niya yung pabulagon sila nga duha. Kaningin himbo niya nagpinagita siya sa mga babae nga pwede i-date sa iyang bata. Not until nagpuli ini siya no katropang Joy sa ila kay man kasal ko na sa iyang utod. Pero waay na siya nagbalik sa ato na katropang letter sender nga man balaayhan.
0: True. Yes, katropang IT. Bagay sa ato nga letter sender, wala gi siya kabalo kung anong rason, wala gi siya nag-contact, wala gi siya nag-hatag rason, wala siya sa kung ano. Basta na lang siya nag-disappear nga daw pula.
1: Yes, feeling ko yung katropang Joy gin brainwash niya sa sayang ng mother. O kung nga gin ginpahog na ginpaandaman nga kung magbalik ka pati amo ini nagdramatista naman guro ang nanay niya.
0: Wala sa iban nga suspetsahan katropang Aino.
1: Yes, kay man amo gito guro yan nagpangita silang paagi nga ang pamilya niya nga makapauli siya as taga para nga ba ano naging nila abot na nilang ilang nga gusto nga pa bulagon. Yes. Ini ang duhay. Ay, di do kaluluoy man ini si katropang love ho kay man. May kabataan ini sila nga nabilin kag tanan nga mga balayran, tanan nga mga bills ahay sa iya na ya tanan nakadepende subong kay man wala na siya sang karamay. Ginbayan siya sang iya nga partner.
0: Ay, grabe man ang imong partner katropang love do unbelievable man na man, wala ba siya naghambal? Wala man lang siya nag-text sa imo? Nagpa-load kayo nag-text sa imo? Abi, amuna, hindi na ko sa imo. Or maiba na siya ba? Doon na bala kasakit man. So, hindi tagid mabasol. Hindi tagid ma, ano si katropang letter sender naton. Grabe, hindi yung mga tinaga sa last parts ng letter ho. Devastated. Gano'n siya ko ng katropang ay. Kagdo, hindi niya ginmabaton ang natabo sa ilang pag-upod or sa ilang relasyon sang bata, sang iyang or sang amay sa iyang batang isa ganit ka si Ferrer.
1: Sige lang, importante ginhimbo mo na ang tanan, nagkanto na siya sa mga maghuhula, sa mga nagapangbulong. Basi ko no makita niya man ini ang partner niya kung di inay ni nga lupanop kag handa gid siya ho o kung nagbayad gid siya sang kantidad nga 20 mil para lang sa iya nga partner. O galing amo lang ina kay ti sa masubo waay gid niya ini nakita. Ay ti sa imo na lang katropang love, ano pang mahimbo mo ti ang imo dira nga kwarta, ayaw na lang pag-uyang itipuni na lang ina para ibayad mo dira sa imo kabaga bills 2025 at ano katropang Joy.
0: Yes, last year lang katropang
1: ay malay mo magbabatsyag sa liwat sa imo kag makaluwas sa dito sa mga kamot ni nanay niya.
0: Sige lang ka pati matasig hapon sa karma.
1: Amo gani
0: sa bad karma katropang love, diba do ano man iyang gibayaan ikaw despite nga nagka bata na gani ka mo kag yes. Syempre sa ano man yun sa mother man sa side sa lalaki, ti nami ka man na, or nami, namian ka man na sa imo ginimo, ti sige lang, ang sababaw, nagaling bahala sa inyo. Aking katropang love, ti stay strong, gidara pa kabakot, gidara kay walagin sa iba, nga mabulig sa inyo.

0: sang mga kalalakihan ho. Sakit na naman sang ulo.
1: Oh no!
2: Si katropang Ronel, thank you again mga DJs sa pag-play sa akong requested song. Para sa akong sender, magsikap ka para sa sarili mo. Ipakita mo sa walang kwantang lalaki na yan na kaya mo buhayin ang mga anak mo. Kaya sender, dapat guard ang mahalin mo kaya safe na safe ka sa amin. Di ka namin iiwan. Abaw, kayo na kaya na mahalin namin. Kaya Crystal, ang afa mo, iwan mo na, palit mo na sa guard. Ha? Joke lang, Chris, ha? Kung saan ka masaya, doon ka, Chris. Abaw, nahingad lang pa si katropang Ma'am Crystal. Sige, ah. Thank you, katropang Ronel, ha? Gabay nyo na motivate man si katropang Center sa ngibong kabaga advice para sa iya. Stay strong lang, dira, ah, sa ating katropang love. Di, mga katropa, no? Isa na naman ka istorya sang kabuki ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
0: Puno man, of course, ang inspirasyon.
2: Kaga puno-puno ganyan sang konsumisyon. Konsumisyon akay gimbayan niya ang partner niya. Kagwala na siya nagpakita. Sige ha, sa mga katropa naton dira nga nagupod sa aton subong nga Miyerkules sang hapon. Ara man ka mundira sa inyo, balay nagapuli pamati sa inyo ka mga karadyohan. O kung sa pila naton ka mga katropa nga nagatanaw sa gihapon sa aton nga Facebook Live. Yeah! Salamat gin ha sa inyo nga mga opinion, advice, kagpagpanamiyaw, bardagulan sa aton nga program subong. Siyempre, see you naman tomorrow mga katropa peeps. Naging kaupod niya nalang hangin yung mga DJ Chica Babes sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
2: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo.

0: sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. The secret of health.
3: Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo

0: ka. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungon hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secrets of Health. Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.

0: sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Kare ka mo dire sa Silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kag kan Silay Festival kag welcome igamo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa sudan sa Silay para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies diri sa siyudad sa Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa siyudad sa Silay kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun Silay noon.

0: Cola!
1: Good afternoon, mga pinalanda ko nga katropa.
0: Diba? Sexy kita Japo niya. Dapat ka panindugan mo ginaya kong sexy diti. Wala ginag guwapo ka bukal mga muna. Na sila yung mga sexy D, mga ano, pero wala yasang gwapong kabukal or macho uncle ba?
1: Tinga uncle ako.
0: Kaysa may nagtubo ni si uncle. Kaya may kaysa una rigi-rigi, bay. So, medyo Uncle Bob Mali. Kung uncle kaya dyan, mga kabalo ka na yung mga mans. Nablando ka.
2: Ama, yuti ako.
0: Hindi ba tiko ka pag kanto mo dito naglingin ka ng ulo mo sa anong lagan sa inyo bas ka takiled?
1: Wala. Kala, yung mga katrop, para ba lang ginada... Hindi, amo ginaya ako masakit talin sa muna ang kolbab nga. Magbiyahe, baladu ko sa kakon, hindi kuya nga.
0: May ara, kuya, tagsi mo nga bulong, no? Ari, halin pa ni sa Amerika nga mga bulong, no? Na pag inom mo nila may motion sickness ka, biskan alugon ka? Di ka makabatsyag sa ano, promise.
1: Tumalo ko na
0: ako. Oo, hindi. Katotoo, namayari ko din dalaw. Hindi ko yung maglaw-law. Pero di tara pag-promote na kayo kasi makita. Actually, yung bakal ginis siya kay... I know I have a motion sickness. Ang ngalan niya is... Caramain, ano na? Original na lang makita. Original na lang kita una.
1: Hindi kag may ara ko, ano, vertigo. May vertigo.
0: Grabe ka effective.
1: Ay, too.
0: It's like times 10 sang bo... Jonamine.
1: Ti ano na, i-maintenance ko na na.
0: Hindi, ha? Kung doon ka, feel mo of the kalingin sa ulo, okay? Effect ganyan daw yun niya. Hindi, may ara ko. Pila pa itong kastab, so, you know.
1: Kala, inarangin pa mangkot ko bala sa conductor nga, ting kaday, turbada, takolik. Wala na akong kasaba.
0: Inangalang ko pa siya, may baga juice na disimo.
1: Wala na akong kasaba.
0: Sakit-sakit.
1: Oo, dumasok ka dance ko.
0: Oh, hi. Alright, alas 4:11 na, no? Sang hapon, kagining adlaw is June 3, 2026, mga katropa, no? Kag siyempre, nagatutok makamugyapon din sa inyong paboritong programa tuwing hapon, Monday to Friday, 4 to 6 p.m. sa Extra Service. Kaupan inyong Uncle Bob Kag!
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan.
0: Wala ko gid nalipatan! Siyempre, hindi nyo gid pakalipatan nga mag-tune in per midrino sa inyo man nga paborito nga Estasyon 103.9 XFM Bacolod! Kag sa mga nagalantaw diha sa YouTube channel tano, pwede man oh. Ara di ara grab. Ara dira gihapon no ang aton nga XFM 90.3 Bacolod live stream sa aton nga YouTube channel. Ang si mo ka na si Bob.
1: Suyok.
0: Suyok tagok. Kag siyempre, no, may harap makita sa nga itong official page, mga katropa, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share, and follow.
1: Kag siyempre, kung wala ka naman Android phone or keypad ang imo nga cellphone, pwedeng kagid mag-tawag or mag-text sa XFM official hotline number nga 0915-628-7926.
0: Korek-korek-koreka! Thank you! Di ba?
1: Doon wala na kung lamayo, papel. Namihan ko doon nagamay ng bag ko. Doon nagkaway.
0: Oo. Ay, grabe. Ito mo nang ano?
1: Doon nagamay ko lang ito nabatian. Ang amun na bala.
0: Ito.
1: Oo, iya. Kapakpak ka manok bala. Kita mo na kisaga palakpak na.
0: Agoy! Big taras lock! Gamitin ka ni Turbo para may nanakon ka.
1: Ay, hindi na ko.
0: Hindi na. Okay na lang. Normal lang. Kung sa washing machine pa bala normal, ano lang, hindi lang sobra heavy.
1: Grabing epekto ka, Turbo, mga
0: ay,
1: katropa.
0: Ay, grabe, no?
1: Pahitaon yung gid niya, mga katropa.
0: Ay, yung pagkatapos, yung yugi-yapo niya magkape, ha? Ano na? Magnitude na yun ang yapa nga, ano, na bala, ando, minabilin pa bala ng effect. Aftershock. Yahoo! Uy, So, una na, dumduman ko pala sexy. Di naman yung bandab na dress ato ng aftershock, no?
1: Wala ko ka, dumdum. Yan, ikaw lang yung guro. Kahit hindi man tapares edad.
0: Ay.
1: Mga that time, guro.
0: So, hindi ka man bastos nyo nga, babae.
1: Duma mo na siguro ako nagdalagan pa kung wala shanti.
0: Oh, bashing well ship oil ka pa nagkakontrol. Oo, nagkakontrolo.
1: Na. Ay, yung gibi.
0: Kanami siya yan, no, kika Frank.
1: Yahoo!
0: Ay, karoon po si Lon.
1: Mga pila ka na ganun isubong?
0: 14.
1: Ay, tuod!
0: 14 years ang na-realize ko nga kasalbay sa ako.
1: Parehas, tagalog 14 years man.
0: Uh-oh.
1: Ang gap namon.
0: Ay, really?
1: Oo, 14 years.
0: Ay, wow, grabe. Meron kita ang pagigugma sa doon. Pero okay lang na yan, okay, babae ka. Pero what if kung 14 years ang gwat nyo sa lalaki at kagambay? Ano to be,
1: ano man? Kapoy, manya sa imo.
0: Kumunday mo lang kung damo kalingway sa utok. Matapos. Patay ninis ko nga babae bi mas magulang bilay 14 years no do ka so agro no
1: okay hindi man lang depende
0: kaya mo no sila sino naganing gamay ng artista na nga cute nga do si Jan Pras bilang gamay si Bugoy.
1: Oh, si Bugoy. Oh, mas magulang na di
0: oh, babae si. Oh. Ano. Damo gida, damo do.
1: Damo ah.
0: Link ang kay Manny Pacquiao nga bata no, ang laki, ang bahay na do 30s na. I think tapos do 20s lang na si yung ano lalaki ka bata. But anyway, wala man na sa edad no. Ara niya sa ginapatsyag kung ano kadako.
1: Ang pagpalangga. Oo, oh, chatbot. Oh,
0: pero
1: ako yan ami, hindi ko yan sa may mga edad-edad. Yeah, pero syempre hindi lang senior ha. Kaya ano nang maintindihon na tapos do. No,
0: wala na ML.
1: Oo, do biskan ko si Om na lang kuya gani. Wait, tuya ka batsyag wala ga agay mo. No.
0: Gagay, gagon tang ligaw na.
1: Tiko imo yan.
0: Wait, kaya gagayo.
1: Ang imo. Ang imo kung tubo mo yang imo yang nga
0: relationship. Agay,
1: nito. Oo, mam.
0: Plank kick ta.
1: Nugay ko dito ka bigay sa at mo muna. Pero kung mas magulang sa simo, isa mo lang yung kakusay.
0: Oh, di ba?
1: Nagunta na yun.
0: Say, ano na tawag na silent cry? Gano ka?
1: Wala.
0: Did you hear something?
1: Diba?
0: Diba? Awa na. Awa na yung awa na sa akin natawag nga kabalo na siya mag-adjust, no? Kasi may edad ka na mo, iya. Kamu na yung balkan siya. Good day.
1: Galing kay, may ano lang, Gidya, galing. May mga advantage kag disadvantage.
0: Sige. Anong advantage na? Anong advantage?
1: Ang advantage sa may edad kay, muna ka na i-intindihon niya ka, kaga, nang duwala, bawal, pero, wala naman siya emotional intelligence. Hindi na yung uso, do. Kung baga, pagwaan mo na lang sa radyo, yung kagbutang plongkuan sa gwa, yung kagmanabog na lang gita sa ilangaw niya.
0: Lima ka na kauras. Ang kape mo, lima na kauras. Oy, tuwad na bala, no? Kaya sa una, hindi kuya makatol yan tiil kung hindi kagwa. Pero subong niya, hindi mo kuya mapagwa sa balay. Doon mo na bala rang nag-introvert ko gulpi, no? Mm-hmm. Pagka magagwa lang gamay.
1: Sign of aging.
0: Oo, oh, nayara naman ta. Kabastos kita!
1: Tapos ang kung may edad yung imong partner, wala ka sabat. Kung gayon naway ka, mukula na kasi agay na balok. Ay, baklan, takakaroon utok nga bago sa shop. Wala. Wala epekto.
0: Te, bala mo. Aran na sa, kung baga, ano pa balang wala na muna agyan? Doon mo lang bala. Kung baga graduate, nakatama. Shadow na ka, doon ka. Bahol pa nga para. Wala.
1: Pero siyempre, kung bata, yan imo yung partner. Sabayan mo man. Pero sa niya, gusto ko yung mag-night out. Hindi siya kaupod sa ako niya. Kaya pala nakito yung mga rayuma.
0: Bakit sa walaan mga rakaroon yung tatay mo, pindala mo pa yung muna, diba? Walaan mo na nga. Ma'am, bawal yung tatay mo, diba?
1: Diba?
0: Walaan mo, diba?
1: Pero...
0: Pero anyway, speaking of pag-adjust, no, muna ganun nga dapat, siyempre, para bala kay sexy dito, no, nag-adjust sila both ways, no. Adjust siya para sa iyang labidudes, ang labidudes naman, mas dako nga adjustment.
1: Kaya takaan ako sang inaway, doon nalat na naman ko bala sa pagkatigulang, balahaw, kumbaga.
0: Oh, thank you, gina.
1: Do, takaan ako sang baisay, do. Ara, bala ko may problema, ipus na lang ko, ah, bahala na dati.
0: Bakal ka video, okay? Bala ka para pag medyo may away ka, may, it's a, kanta di ko na, patsa na nga, abuluman pag ina yan, nabaw mo na yung dapat siya.
1: Pagkainaway. Nami lang naigaling si Eya, kaya pasugtan niya ako kung di ko yung makadto. Pero ara, si Eso, tupad ko. Wala ang gyapo niya.
0: Ay, eh, ano na nasa it, pang display lang.
1: Oo, display.
0: Monitoring lang yun na sa'yo.
1: Monitoring. Oo, doon. Kita mo nang ido nga nag-aamuabo na sa, ano, oh, sa diba? May salakyan.
0: At least, kumbaga, kaysa tagahaan ka sa bata, tapos ano, kaga, ala ka mang kaugtas, kaya mo activities, oh. Ala man to ka pul, pinulaw, puli, di amo ni oras, may lakat naman kuno kay amo ni, may ano, di ba, mas maugtas ka lang. So, kumbaga, it's what we call the we're lucky. Man.
1: Yes, thankful ni Kuya. Kahit amo na
0: wala pa bisyo, no, oh. Di ba, kanami.
1: At least, hindi ako yung magbubugber na, wala yan.
0: Ito ka ba ba? Say ka, ho?
1: Kaya, may ipububur na ka na.
0: Hindi ba sa mga lagi mo itong mga daan yung mga... Siyempre kayo ginapaproud yun. Uy, never ko ginaginobra, no? Bisa na mo lang ko na yung ka-tsura doon, no?
1: Again, bisan tsura mo
0: ako yung
1: ginabubur. Manyakis.
0: Oo, ano gani? Ako yung ginabubur na mo. Sinabuka na yung baldi sa akin. Kaya ano, waras ka na kapuli.
1: Ito yung bugbog mo ya.
0: Hindi, kaya gagapuli ko yung kagahon. Mabreakdance pa to sa stage ng plaza. Pang!
1: Uy, pero may nagambal bala sa akin nga. Sagad-sagad, kagid ako na mag-breakdance ko no ya.
0: Aya, hindi ko ya pag... Hindi, sa una pa na iya, no? Sa una pa na iya. Kaga siyempre, no? Maubos niya yung intro, tayo wala na niya karoon. May maubos yung
1: intro. Pero ito, on, kagapon, niyara ko to, nagamba nga. Anong, di ba, upod mo si Rilan? Bako, oo nga. Mabakod na sa'yo mong breakdance yan.
0: Grabe, gimme yung pagka-break ko. Nagtawabla sa mga resulta ng breaking ko tama. Kaya noon, tanan galing ang sakit
1: kailala,
0: sa lawas mo.
1: Kailala mo sila si, ano, si King.
0: Oo, oh, sila.
1: Ay, si Janjan.
0: Oo. Oh. So, nadra ko nag-breakdance.
1: Pula siya sa pakwa.
0: Oo, oh, ganun mga kilala ko na, mga, ano ko na sila, mga kababata.
1: Oo. Oh. Nan.
0: Tapos syempre, kumbaga that time ang talent ko lang gyud saot mo, wala pa ko kabalo nga singer ko gali. Tapos ulit pagka-graduate ko sa SI dito na mga sulod-sulod mga Christian kanta-kanta.
1: Ay, natuod.
0: Oh, pero hindi ko ya sila nga Christian nga ano. Kumbaga Roman Catholic ko, pero ang gitra intra ko to. Ikaw din ang kanamaan dito mo ko yung mapudupon. Okay.
1: Tapos
0: ang ending, nasuya ng TG19, wala na nag-saot ang ato ng choreographer. Ang ending, galing ko pa na banda na
1: ko. Ay, pero hindi ba, kisa hindi mo paktan, kisa muna ako, dancer mo.
0: Oh, diba? Ambot gani nga doon nag-gulpi, nag-shift ang akong gusto. Gusto ko yung saot niya, pero galing gulpi, nag-shift ang gusto ko into singing. Siguro
1: kay may future ka sa pagkanta compare sa saot.
0: Amo man na blangin ang bal sa bata. Amo na giyamba ko. Hindi pag i-discredit ang imong talent sa saot. Kay first mo gidyang nga talent is saot mo. Nakadra ka nagkapila ka medal nga doon. Hindi na ganyan kay Goos Balay ang medal mo sa saot. Pero doon naging ulusol siya ko na yung talent ko. Nang music na lang ko. Tayo nagtuon na lang ko mo na yun. Diba? Pariyo man sa ginambal ko, doon na pasa, alam lang siya. Pero ang bako, pero it's wrong. Kumbaga, we do not have to discredit our first talent because that was our first talent.
1: Yes.
0: Nakabulig na sa aton nga character, discipline, at the same time, nakakreate na friendship and everything and the experience. Ano na gani nga, para ma-experience mo ang kanamion sang panlawason, so na nga mag-breakdance ka, dapat bakod ka, siyempre, pabakuro mo man ang imong nga lawas sa paggamit sa aton nga ultimate trio. Ba na-insert ko dapon? Yung ultimate trio na aton mga katropa, no, nagpabakod din isang lawas. Tano, may hara inisang ginatawag nga mga substance or mga ingredients nga nagabulig sa aton maging healthy kag maghatag sang stronger immunity sa aton kalawasan. Ano ba lang aton ginahisgutana? Nagapanguna dira ang aton nga Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold ta mga katropa, isa ini ka suplemento nga may mangustin, ampadayaw, malunggay, garlic kag spirulina. Nagabulig ini pakakas sa mga toxic sa aton lawas, mga toxic substance no like sa mga ginakaon ta subong ka ginainom. At the same time, may ara ini sang ampalaya nga nagregulate sa aton nga mga blood sugar. At the same time nagabulig pa lower down sa inyong mga cholesterol sa inyong mga puso. Kag may ara ini sa malunggay nga may rich in vitamins and minerals and garlic para sa ginatawag nga anti-cancer factor. Kag pampakakas sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan kay may ara siya sang anti-inflammatory nga factor, no? Amo na gali nga kakas gid ang mga pagbukol-bukol, no? Spirulina pa imo last but not least gahatag sang protein sa aton kalawasan. Amo na gali nga may ara kita sang Sunson Plus Gold. Dugang ang tapagit sa ginatawag natin nga Premium D3. Ining Premium D3 ta is a food supplement against virus and bacteria. May hara inisang virgin coconut oil, malunggay, and vitamin D3. Ini naman ang sunshine vitamins, mga katropa. Amorgani nga, ang dua, parisan sang isa, matriyo na. Let's go!
1: Siyempre, hindi na yung makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Sunson Vitamin C. Isa naman ni ka-supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Ang muna ganun nga hindi niya magsulabang yung mga sulok-sulok. Or kung mayara kaya sensitibo nga chan, pwedeng-pwede mo ginaya inumon. Kag syempre nagapadugang mampaligun sang imo immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ni protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian. Kag gabalo-balo ka mo mga katropa nga may ara pagit inisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig man magpapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Anti-inflammatory effect pagit ini nga makabulig magpabuin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Syempre energy booster amo na gani magareduce ang imo nga kakapoy.
0: Kurik-kurik-kurikong! Thank you! Kag kung gusto nyo nga baklo ng ato ng mga produkto nga himo sang Yes to Health Incorporated, miara kita sang Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City, or pwede nyo man baklon sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar.
1: Kag syempre available man ina sa online. Syempre i-search nyo lang sa Shopee, Lazada, TikTok ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
0: Kurik-kurik-kurikong! Thank you! Ano bang ginaulat na ito? Sexy D, no? Damo na gid sa nga itong mga comment rin sa itong nga official page. XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Nagkapanguna dira ang aton nga katropang atin Annette Vasquez Susan from Batangas, Good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod. Thank you! Ara man imong paborito!
1: Ari man diri siya, Sir Lloyd D. Navales, Good PM Uncle Boy, Turbo, Bob and SD, theme song when I was in the X-rated at the XFM Roja City. Kapis comes into our reality. I really miss my chika babe, Katy Corsino to DJ. While my chika babe, Ira Arcega, is there, I'll be back as long as I am strong to sing for her. Like the Indian mango, rich in vitamin A, C, and E, D, E, F, X, Y, Z. Numian ko yung blok ay Sir Lloyd, di na bales. Abi, Sir Lloyd,
0: di. Di, kulang ka pa. If ripe. Oh, di ba?
1: Abi, Sir Lloyd, di.
0: Wait, there's more, di ba?
1: Biyan mo ko dao, listahon ko kung ano i-commentar mo.
0: Para ang balagay ko na neighbor lang ako. Hindi ko din nila balay ni Mahal.
1: Oo.
0: Nag-comment siya kapo, neighbor, na miss kang isa neighbor. Ah! Bago na mo. Good, pero basta ano lang yung sa kilid, di ba lang, no?
1: Oo, nagkapanikatika. Basta puno, sagap ako ng puno lang sa blan.
0: And of course, no, araman din na si Jen La Chica. Good afternoon, Uncle Bob and Miss Sexy D.
1: Kagari man din siya, Madam Loretta Olorosa Ambolo. Good afternoon, Idol KVK and Miss Sexy D. Good afternoon. Thank you!
0: Are, so okay, ganyan si Ma'am Sheila Ria. Tagakadto ko sa Luzon niya. Biskan din, para biskan mapabulakan ka, pakadoan ka ganyan niya.
1: Thank you!
0: Kahit saan ako pumunta, si Admin Lori ang laging pumupunta. Thank you! Si Sir Eric.
1: Grabe. Grabe, gid man niya basta ya, idol mo yung isa yata.
0: Amalagan, nga... there are sad things man nga na natabo, no? As, hindi lang kay sinadya pag libot ko, sexy di. Pag ganito ko sa Bulacan, siguro dahil kay weekdays ang nagtupang meet and greet sa Bulacan. Mm-hmm. And then I was expecting, kasi nagdamo pagkaon ang inanda ko eh para sa meet and greet. And then I bring some caps and everything. Medyo few people lang ang nagkanto. I think mga 5 people lang siguro, mm-hmm, nakalusot. Or 6 siguro, yes. Basta hindi maglapaw 10, ha. Gawin mo na. Kaya tungod gani sa ka layo sang lugar. Imagine mo from Manila. Ayaw ko dyan galing Bulacan. Nabi ko, duwara lang daw ng talisa. Ano to? So, ang balko, isa pa ka-traffic daan, di ba? So, amun na ang balko, mas may na lang nang may 2, 3, 1, biskan isa lang gani. Pero mga solid, kaysa sa naman na mga nag-promise nga makadto pero wala man. At least, di ba, ang mga wala pa ito yung nag-promise, amo pa ito yung nag-ganto, di ba? Pa-surprise sila ba lang?
1: Grabe. Mga ginagalikano, special child.
0: May mga pangatag pa sila. Special child ko sila. Yung madala ko yung mic stand pa puli.
1: Ay, loto.
0: Yung mga suga-suga, tanan, di ba? Anything, no, may mga...
1: Loto ka namin, kung swimming-swimming ka to, di ba?
0: At least, kumbaga, sa mga wala mo na agyan, bila sa bilog mga kabuhi, nga, hindi man sila nga wala ko kagi, pero what I mean, bila, isa ka bulan? Sa una, yung mabakas, kaya hindi ko yung grabe yung bakasyon, kay workaholic ka na yun, gusto ko na ubra rin, liwat. Yun lang, grabe, ganito, nakubra ko na, oh. Hindi nagay ka na kanto sa mall kagong hindi ako. Ang mga nandang pabili lang ko diyan. Di ba? Masubraan ka manggali ka pa wailaw ay man. Oo.
1: Pero ti ano ang na-learn mo sa paglakat mo or pag-vacation mo sa 1 month?
0: Na-learn ko nga kagastos pa yung munong. Ang mga ginang pinaka-na-learn ko, magastos ang bakasyon, mag-sleep na lang ta. Di ba? Amo na gani nga ang na-learn ko pagi syempre grab mo ang moment mo.
1: What if be ano be may mag-sponsor sa aton tapos makadto tato sa ila
0: sa ano sa mga lugar nila.
1: Oo, lugar nila.
0: Pwede kung if the price is right. Let's say Boracay be no, let's say tapos bayaran nyo ang amon nga accommodation, no? Kamo ma-provide, kamo ma-ano papliti, no? Tanan-tanan plus gamay nga tiyep, okay na na.
1: Kasi, pero dapat na, no, gidyan ng, ano bala, ng required, dapat nga ma-brief ka, mag-ano to.
0: Mag-brief?
1: Oo.
0: At ikaw muna lang, dapat. Okay naman, okay naman. Ah, actually, okay naman ako di agad. Uy, buhi man ah. Kailangan lang gid mag pasumdayag kay una sa tanan.
1: Required gid ya.
0: Ang asset ko dana ra gid sa bat.
1: No sunglasses ano to be alam.
0: Oh, no sunglasses tapos ma-brief lang. Wala ko kay nagdiba max kay may puno sa mga jotom-jotom dito man nga nagka-tricycle ko sa una. Nagguba gid ang iya nga baby face. Tumuan sa mga kuno-ano. Ang bungang balas. Lang to. Amo na lang to. Wag mo malang na pawaita kaya.
1: Tapos motoron ta lang.
0: Motoron ta pagid.
1: Oo, wala. Ta, wala bala no, stop.
0: Wala stop to. Stop. Tulog ta. Tulog ta. Kaya pagtulog mo, madamo, alam mo na ganyan ang banila, aside sa pag-tumarsang mga Yes to Health product naton, dugangan ta sang pag kaonsang healthy ng mga food, no, balanced diet, kag exercise. Di ko magamo malang na, ma-jogging na lang ko. Ito ka, ito ka. Kabudlay ko na mga kwarta sa mga yung mga deals, di ba?
1: Tapos, ay, pero lapit na lang birthday ko ha. Mga katropa, basi kung mayara ka muna i-gift kay Sexy D. Wow, i-gift.
0: Oo, may karton kami din sa Guao. Ibili nyo lang da. Drop me drop box kita din ano sa mga nakabati lang da. Sir Lloyd, silingan ka lang namon. Nakbalay ka lang bala namon.
1: Neighborhood.
0: Please, drop your help ka po ako, mahal ko. Your donation will mean so much to us.
1: Pwede ah, pwede. Biska masulat na sa ganding letter.
0: Ulo, biskuit lang na. Okay naman ha. Hindi lang yung shooter kay dudugay na lang.
1: Appreciate ko na na yan. Biska na yan. Poxy, anya lang ko tagay down kamuti. Basta color violet lang yung okay na ko na.
0: Tapos may mga down, may mga flowers lang bisang kalabasa.
1: Mm-mm.
0: Okay lang ako.
1: Bouquet, bala ka puro bala ninyo. So, okay na ko na ma-appreciate
0: ko na. Mga bouquet bisa flower, mga money bouquet bisa mura. Hindi kang kasaw.
1: Hindi ko kasaw.
0: Ah, nasunog yun. Hindi. Pinapangam mo na sa mga subayo. Kita lang sa una ang dyan. Paano sinula mo sa dyaryo? Abi mo abi ihanot si mo, hindi niya na to sa iagin kin siligan to nga mga ano kag mo niya na sa mga
1: hindi ko ma-stress ko ginano ko na siya. Name mo ko na sa wipes.
0: Ah, ang dyaryo.
1: Hindi ang ano, ang money bouquet.
0: Ay, actually, isang time to gani nga nagubra kami, pader, wala naging bato. Ay, kukagamit ang kwarta mga coins. Gamutong ipang ano sa hole. Bago na!
1: Ay, ko, oh.
0: Ano, tulaan kami kasi matinikalay pa tada eh.
1: No, may naya kayo, hindi naya, ano, yung bakod naya, abis ka maglinog pa yung ano yan.
0: Tapos nagambal din ang si Foreman, sir, anong gamiton? Ang tag ba hindi, hon, para bakod?
1: Hindi, ito, odd na. Kay paradason mo nga lakat. Buhay ka na to, pader.
0: Buhay na. Tamo sa inyo, ha? Sinubra nyo, kinapumal. Ato, gano'n ka mo? Ba't yan ang mga siksindi? Nag-atag sa impormante namon. Nga, pader mo ko no, made of 20 pesos, pinang tal-tal namon.
1: Pero di ba, may ara, ginaya akong, kumbaga, do gina kasabihan bala or ginapatihan sa mga katigulangan nga kung magpatindog ka kuno sang balay kuno dapat ang haligi kuno may mga coins gina uno kagtapos mapadugo-dugo ka pa da maulaton mo mag-menstruation ng kanding yung muto
0: ang iban gani ako no yan butahan ko no nilay para magpag-on ko nilay nga mga kahoy nga maging butangan nila naman niya anay hindi so kanila.

0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM. FM.
3: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa ikayong lawas.
3: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot ukon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang ukon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sininga mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dutayan ko lang malipatan na mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Nang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
5: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule at tula palaminhot sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, nami ang music, ah.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos, nami bigit sa mga DJs nila, kanya,
9: wala sang konkreto, nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply
6: may how kita pa
10: enjoy lang
6: nga XFM gid how
11: timo
10: XFM 103.9.

0: A las 4:54 horas ang hapon. And nagbabalik ang inyong Uncle Bob Wed.
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, diri lang sa Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod. At siyempre, ining oras, ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga kape. Walang iba ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Isa ini, no, ka-suplemento. Ang coffee mix, I mean, nga manamigin sa aton kalawasan, non-caffeinated ini. Kumbaga, wala sang caffeine, amo na pwedeng-pwedeng gid-im nun, nga without palpitation, without pagiging acidic, no? Kitungod very mild ini, no? Kag manami lang sa ini nga kape kay nagkape ka na, healthy ka pa, bangod may ara ini sang moringa, may ara ini sang mangustin, kag may ara sang soya powder nga nagapanami sang sabor sang aton nga kape. Nagabulig ini sa mga babae nga may mga ara sang hormonal imbalances. If I were you guys, kung gusto niyo sang kape nga makapaka-healthy, mag-Santon Plus Coffee Mix na kamo.
1: Kagdugangan tapagid sang turbo. Kung nagapalay-palay na dayang inyo yung patola, okra, o kunang inyo da nga biya nga arnibal, da bi kung medyo gamay-gamay lang iya. Tistingin nyo na or tilawin nyo ang turbo, mga katropa, especially sa mag-asawa, no? Para ang inyo nga hobby, bala, magrabi pagid ang iya nga performance pagabot sa bed scene. Kag kita nga mga misis, syempre, mas masatisfied pagid ya, kung ano to ya, kaputi ang mata mo, isang wala pa siya yung nag-inom turbo. Pasi kung mag-unay na gito ya kung makaturbo siya. Kaga 30 minutes ha, before maglabing-labing or magtsok-tsakanay ha. Kag hindi man pagadlawad-lawa, kay basi, bala panghihi na lang kuya karon niya ang pahuway sa imo nga asawa. Kag magkalapula-pula na daya karon ng iya nga mga kajita-jitaan da. Malo, oy, makamukay. Oh, hindi niya lastiko, bala nga mo mga monarchiya.
0: Hindi, imbis mo baka doon, hindi na lang. Hindi ba yung nalapamahog daw?
1: Saan ang bako lang sa inyo? Tistingin nyo.
0: Tistingin!
1: Ano mo? Okay na mga kalimutan nyo.
0: Once yung laging gamit, pwede sa kayo nagliwat, kaya nga nagbireringgid sa...
1: Oo, mga katropa do. Doon nagkiwi, gidya bala. Nagawala.
0: Alright, siyempre na mga katropa. Talaga mga produkto, BIFAD approved kag halal. Certified amo nang pwede gid tumaron sa aton nga mga kauturan nga mga slim.
1: Kaya guys, shout out ang mga katropa tanga-ari naman di Subo nga nagapanikatika siya katropang Det Obispo. Good afternoon Idol KVK and Miss Sexy Diary Mandiri, ang akon nga sweetheart nga si Darrell Reels. Naglain naman ang iya nga pangalan. Yung apon Migo Uncle Bob kag Sexy Di, wala gito da pa sa lubong Migo. Wala kami gani pa sa lubong, ikaw pa.
0: Kalayo mo si Imo. Kami ka pa ni Roda sa Panago.
1: Hasta subong nakahalin na si Uncle Bob. 1 month ang ukoy ko. Walang giyapon. Tigagi to guro ang ano ay.
0: Nag-jokoy na. Nag-jokoy na. Joke nga ukoy. Jokoy.
1: Pari mo din siya, katropang Ninong. Mayong hapon lang sa kumari ko. Nagwapa. Kag Uncle Bob. Eh, syempre. Ikaw, gadya kumpari. Bado.
0: Feeling ko na mutabo. Kaya doyado. Ito talan kong pari kumari mo.
1: Hindi ko pala sa gaito, gabla kumari, bala pre, kay do ganda lang muna ang maambag ng iyong kumari sa iyo.
0: Kapabalubalog ni katag-atag man.
1: So, tanay na December. So, tako December, pre, kay Pio, ginaya December, ya, ma, basta may ara ka kuan, pay maya.
0: Alright, now shout out to Obispo family, no, by Det Obispo. Thank you so much. Thank you! Namin ni bala kay Det Obispo, no? Actually, natikal ko na napasulitan ko lang para daan ano? Di. Napagkanto na yan namon. Napagka kita na yan namon sa Robinson's Ermita, no? Una, gijak. hindi ka mag-expect nga sa edad niya mo na gusto niya pa kuya makita iya kag mabanding niya mo dala ka very supportive man sa iya nga bata. Tanan niya nga bata gin dala niya sa Cowboy Grill. Puro babae oh. Puro babae tanan ko lalaki.
1: Ano ba get ba diyan kana mi sa feeling yang dugi na idolize kasi sa katawo no. Ara lang all out gid bilang pag idol niya sa imong duwa.
0: Which is amo na gali namin ko sang lesson learned pag kilig isa pag kilig a sexy dino. You don't need a million follower mo.
1: Yes.
0: You only need kumbaga you only need a few people that is super solid and willing to understand whatever thing is going on sa imong kabuhi. Kaveri ano sa ilaya kumbaga arab lang I know I'm not perfect pero arab lang grabe ka supportive balaw.
1: Yes, parehos mo na bala sa mga friends bala, di bala. Ano mo nang damo-damo nga friends kung tamaan na ka toxic. Kaya di bala, mas mayo pa gani nga ilisip po nilang ngingin mo yung
0: mga friends. Nagamay ka nang friends. So, ano doon ka mo? Panika na mo.
1: Ako man.
0: So, managang muna niya siya. Doon kita mo ng bulang. Agi na pangkakas.
1: Oo, ako man. Parehos.
0: Ari na lang hindi ha.
1: Kaya, diba? Syempre, dumudamo ka bala, kumbaga, realization, mga katabo.
0: Friends lang ka mo, Japon, no? Kumbaga, hi, hello, oh. Arab Japon. Pero, sila nga sabayan mo pa bala, doon, di, nagidguro. Kaya, te, Arab lang daw, tapos na tada, wala na ko nagamo na sa gawi nga muna. May naman ko gaino, may naman ko, alam na daw, kumbaga, to selected people, kaya ining mga selected people, sexy dino, amo lang mani ang naga, kabalo sa birthday mo, nag-greet gihapon, miska na matabo, ara Japon para pangamustahon ka. May mga friends man yan nga daw wala kamong kakamustahan, naigid, pero kita naig ka mo,
1: yes.
0: Makambal, kaya ti sabtuin ka nila yan, ano biya naita ka, mungutun na ka perme, kundin ka. Yung mga pilosopo, kumpari, no, sa Toteng Lisantang Iya, sa MCC Food Restaurant, no, kay kumaring Marjeline Kuha, kagaya paring Nico, no, MC Next. Ayun yung mga amigo ko sa MC Next, siya rin sa unay, abnormal din. Kaya lang, istorya kami na may transaksyon. Pagtawag, tayo man yan, medyo lawig na, doon din na niya. May mga nobyana lang nga mong katawag sa muna damo ko. Patsun mo doon. Kung mag-chat mo, op do, gatsatanay na tao din. Do, planggaanay ito. Hindi, nipindi. Anyways, do ka, kita mo joke na lang bro. Kumbaga, since high school pa na, imagine ha. Do, dra mo gid mapili, gid yagali. Sa panglakaton mo, kung sino na lang ang nagbilin gid sa yes. Kilid mo. Oo na, di ba?
1: Correct.
0: I'm gonna choose your friends
1: circle of friends.
0: Choose your gidya kumbaga pick the best ones gidya kay syempre shout out man talaga kay paring Tope no sa Cordy Puro. Kaya mo gini ang mga brothers to through thick and thin niya no. May ara ka man usa wala ya ara gid sila ya para magbulig.
1: Yes.
0: Ah. Oro nga naman sa Mimi amo ni sa segment ya do ka. Yes.
1: Yes. Ha? Hindi kayo kisama ka muna. Wala
0: mo mga
1: oo, oh, gusulod sa ulo.
0: Isang ito ka, ang balik ko kayo. Wala tao, brado ka pa nga. Pilang tagay story na, you know?
1: Oo,
0: gani. Anyways, alas 5-2 na sa nga po mga katropa, no? Kaga, syempre, mabasa na kita sa una natin nga sulat, no? Hindi nga sulat, may kaangot. May kaangot parte sa pagkabusong, no? Sa isa ka babae. Pero, ang masubo nga parte, pagkatapos busong, hindi na makita ang nagpabusong. Ari, ang istorya ta nga ginpadala ni katropang Marivek. Ako, Bob!
2: Anong
0: yusin mo? Hindi, pareha mo. Enter. Alright, ako, Bob! Ang atong nga istorya subong, gintiguluhan nga, nagbusong, pero ginbayaan.

Dear Uncle Bob, abi ko ang kabuhi daw pelikula, no? Inablang feeling na may happily ever after, may sad part sa pelikula, kag may mga thrill, no? Mayara man niyang hindi ka pag batunon sang ginikanan sang imo nga bana. Mayara man nga mga kontrabida nga mga kauturan. Totally serye ang kabuhi, di ba? Pero Uncle Bob, mas maging masubo kung mismo ang lalaki nga nagpabusong sa imo amuya ang hindi na sa imo. Agay kasakit, di ba, Uncle Bob? Palibasa, si Man Inibi nga lalaki nagpasalig sa akon kapag ako nagbusong, panindugan niya. Tungod si Man siya, kaya niya kami buhion sang iya nga magiging bata. Pero do sakay na lang aw, do wala na panahog-panahog. Wala magani isang biskan chat lang or pangamusta. Kag dayon deactivate sang iya nga mga social media. Hay do, hindi ko gid mapaminsaran kung ano ang rason. Kay sang time nga nagaupod kami sang ginaobra ni namon, to ka maayo man sa amon ang istoryahan ay. Damo sa mga promises, plano kag may pa wedding pa nga nga gina-promise. Pero subong di na. Wala na kita. Naglaho na parang bula. Despite sang kabudlay sang akon kabuhi kay hindi man ako manggarano ng kubab. Kinapaningwaan ko gid no nga makaahon. Subong nga nagadako na gid ang tiyan ko. Wala ko kabalo kung may mabulig pa sa akon. Kaya akong mga ginikanan, syado na gid katigulang. Kag busy man sila sa ilang pangabuhi. Kaya may mga kauturan pa akong gagmay nga ginaatipan. I hope nga one day no nga ma-realize ang lalaki nga it's not our loss. Kag never gid nga ipakita ko ang bata niya. Biskan manaog pa siya, kag kumakabata ko, kag gusto niya makita ang bata ko, never ko gid ipabatsyag sa iya nga willing kami magpakita. Pero isa ka adlaw, Uncle Bob. May nagbisita sa amon. Aba, nagkantong iya nga nanay. Naghatag sang kamay lang nga financial assistance. Kumbaga siya na lang daw kuno, anay ang representative ba? May amuna gali. Wala akong imbato ng kwarta kay kabalo ko. Basi utang na loob pa na. Nagambalil ako siya ginikanan, nga hindi iya na responsable ang kung ano man ang matabo sa amon. Ginutod ko na ang amon na koneksyon kag wala siya right sa akon bata. Okay na tong ipabatsyag niya sa akon nga nagsolo na ako sa kabuhi. Mga kasakit nga gin tanom niya sa akon paminsaron kag tagipusoon. Subong nga may nagapabatsyag sa akon nga willing mag-assist sa akon nga pagbata without any kapalit. Diri ko pa nabatsyagan nga may harap pagali sa mga laki, no? Nga hindi mo kinalanmiguhon para magbulig. He's only a friend, pero mas willing pa siya na manindugan bilang tatay kaysa naman sa tudtuod nga tatay. Agini, ang akong istorya, tawagan na lang ako sa ngalan nga Marivic.

0: Babe?
1: Babe, masakay lang ko ha. Isa lang ka kontrata ni, pero mabalik ko dayon. Kahit siyempre, kita ko na nga may baby na ta. Kagadasig lang dahil magdako ang chance ang mga nanay subong, no? So, 7 months? 9 months kali. Pero hindi mo pagkalipatan ha. Padala ka allotment. Okay?
0: Pero babe, pwede ka malang di magtrabaho kung gusto mo. Kay mas mayo gidya ta niya nga baby nga kung magbata ko bala, ara ka.
1: Oh babe, isang giting lang. hindi akay bala mo sayang mabisang profesyon ko kung madali lang ta maubra, no? Muna gani nga nagsiman ko kay para mabuhi ta ka mo. Promise, pabalik ko dayon. 1 year man lang.
0: Sige kung ano gusto mo.
1: Talaga, ito ka subo sang tsura mo. Ano ka ito ka sukaon ka?
0: Si Babe, alam mo. Okay lang ko.
1: Grabe.
0: Talimiyari ko di ka no. Sunflower.
1: Ay, okay, no? Marigani nga kisa duga. Kasi ilos ko as amigo ko na nga si Darrells ba? Kaya doon bala. Na-sexy ko na si mo permit. Ganun. Kung gabusog na niya. Gupahan pa sa'yo.
0: Babe, ikaw
1: hindi ko kabalo ba na sa totoo, babe, kung hindi nang gabusong sa imo nga parte. Hindi na lang ginatulok nila man ang gabusong sa din man. Tatlo din kahabok eh. Eh, sa dalong, babe. Tambok man kalapya.
0: Oo, wala, babe.
1: Ano man? Nag-wonder gid ako, no? Pero, yun na sila, no? Kisa, hindi ko lang amigo. Amigo ko, eh. Harap lang, kambal sila ko nung nga kanami ko sa iyong mga bayo. Pero ang bayo nga pagtulok doon ko.
0: Napakadlaw mo, gid ko yung balapin mo.
1: Ayoko, no? Kaya di, siyempre, tatlo na ang mahabok, ti.
0: Pero, ti, asta man na sila gyapon sa lantaw? Ikaw man na gyapon ang maka...
1: Oh, yeah.
0: Ang muna tanong gusto ko, hindi ka maglakat, babe mo, kay... Ito, makakadlaw, kuya, kay Ari ka, di. Di, kung magsakay ka na yan. Wala, kung kabalo, kung makontakta ka, kay yung kisa, wala ka pa signal.
1: Di, kaya, tapos to, kalawod, no? Mayroon tanong kong satellite po ng gamit pa. Eh, isa pa, siyempre, no, ang barko ko gaulat, mandaan, MB sakang, sakyan ko.
0: Hey, pero babe, kung magwa na nga ito nga, baby, anong gusto mo ipapangalan ta sa baby?
1: Josephette. Kasi wala pa man, balaan ko lalaki yung babae mo.
0: Ano to, liwat?
1: Josephette. Nakuha ko na siya sa bubble gums.
2: Yahoo!
1: Kalahin sa imukad daw, ha? Huwag na insulto mong bata, tao. Hindi ko namian.
2: Yahoo!
1: Wala ka pa rin kambal kung anong hayo. Ang tutuod pala ng ngalan na nabatian mo, pero doon doon hindi ko kabalo kung nayaka or ano. Ano? Ha? Duwa na ang ngalan niya.
0: Ano?
1: Josephette Goom.
0: Hindi.
1: Si Goom.
0: Hindi kayo pagamba mo, Josephette. Doon may idala to, babe mo. Isa ano?
1: Pahila ko magbasa. Ginatrapuhan man na di. Joseph Quek? Hindi, gusto ko dyan ang ngalan sa bata.
0: Ano?
1: Josephette Goom. Josephette. Hindi. God, dapat ka-out ng lips mo. Kaya kung ma-mispronounce lang yung ngalan sa bata, kaya mga kigig ko yan. Hindi kigig ko yung gusto yan. Mainaway kita yan. Ikaw bala, try mo. Pero dumaki na ka sa easy garage nga gabulwak ba? Hindi ka namin, islanta na lang ha. Hindi, islanta. Oh, sunggod ko.
0: May iban pa.
1: Fredol.
0: Fredol?
1: Fredol Limino. May hindi ko sabi sa F. Mga kiki akong F. Gagawa yung dimple ko yung mag-F mo. F. Diba? Fredol Lenimo. Diba ka namin, no? Fredol Lenimo. Ako magambal. Di naman si Fredol Lenimo, di ba? Hindi ampot ang... Ano, di ba? Ngayon ikaw, may ara ka sa ingalan. Sige, be. Kung pabor man sa akin. Sige. Ano? P.
0: pitoy.
1: Basto sa ngalan. Ano?
0: Babe, kita mo na maging panampunan ko. Ang imo nga kuhan. Ginagin ako si kusi ko na ba?
1: Ay, si Pel?
0: Oo, tingin mo na gusto ko nga eh. Itawag sa bata.
1: Ay, Pitoy Moreno.
0: Pitoy.
1: Ah, Moreno. Di ba may araw na tog niyang alano? Si Pitoy. Kaya niya, ayan naka Chinese. Pitoy.
0: Si.
1: Pitoy, si. Ah, okay. Chinese gali ang imo yung mga gusto. Pero ako yan, okay na ko to sa umutong ngalan na. Pero anyways, ay, may naisip kong ngalan.
0: Ano?
1: Para do medyo social naman niya. Ari naman niya mga, medyo do ka mga kini. Do may mga do ka mayaman gining dating niya, baby.
0: Ano?
1: Loy. Pero do ha?
0: Loy?
1: No. May gaan mo kap? Loy? Hindi sa pwede nga mayambal mo nga sunod kay may gap sa magsulat sa papel. Laway niyang, loy ka, kabastos! Kagisa payas lang niya. Pero lang, loy.
0: Hindi, pwede na sa babe, ang imo. Ako na hindi.
1: Teka, daw na lang na perme.
0: Ayaw mo, yambal mo na pala kayamba ko ako. Pitoy!
1: Loy! Amo na lang na! Isugpunta na lang gidin iyang ngalan.
0: Very good.
1: Tapos ang apelido niya, kay apelido ta, di ba? Siya. Sige, bet, sa punon ta kung okay. Sige, bet.
0: Pitoy.
1: Loy! Siya! Di ba karami? Amo na lang ngalan sa bata ta. Tapos ang hinding bahay, gali, no? Ay, kasadya. Ay, alam, makisa ko, bet! Ayan. But anyways, Arina, kay kailan ako na may imusa kay flight ko na ito, gay, pero I'll be back, ha? Hindi kagit mag problema, okay? Sige na. O, nang buligin ako, imus.
0: Sige.

0: isa man. Nga agin deactivate niya ni ang iyang nga account. Wala na gid siya nagakontak sa akon kag hindi ko na siya makontak. Kanami pa to kahambal ya nga padalaan niya ako para sa akong pagbata. Anong ambot silingon niya ni man? Ay, dali lang.
1: Mar?
0: Ay.
1: Mari?
0: Ay, sino na?
1: Hindi mo ako Mari. Marivek?
0: Sino na?
1: Nanay ni Glenn, ni Abad.
0: Ah, abi ko ang gabaligya pa na.
1: Hindi, nagpamangkot ako no kay, kamusta na imo tiyan do? Bati ko do, managbata ka na?
0: Oo, next week na akong due.
1: Ay, due dito. Ala, kapareho sa amon nga electric bill. Due ma next week. Ala no, what a coincidence. Pero na, arigali oh. Medyo lagpad yung kwarta sa Australia. Hello, mga pa. Nagpadala di siya, no? Si Abad sa nga. Ari, oh. 5,000. Ipangbakal mo ko sa imo nga pang prenatal ng mga vitamins. Wala ka gana magbaton, ha?
0: Nagpadala siya sa imo.
1: Ah, hindi. Nagpadala siya sa pekmalay pero namon ginatag sa akon. Kaya bali nanay niya ako mo, so mas mami kaya magpadala sa best friend.
0: Yahoo! Oo, gani. Pero wala ka gidya idea nga paghalin niya, hindi ko na siya makontak kagin deactivate niya.
1: Ha? Tumatakal, ang bata. Wala gid ako sa idea kay abi ko yagin pasugo ako kay wala siya. Abi ko bala sa pagintindi ko may allotment ka sa iya kag ini extra lang nga padala.
0: Ay tuo. Amo gid man ayang nabalaan mo.
1: Hala. Po, nagkapangayo ako sa pasensya, ha? Ako nalagin mangayo sa pasensya, yun ang pasang bata.
0: Ay, hindi, kuya, magbaton sang pasensya.
1: Di paano, kuya? Kita ako, lola, kuya. Kinanang kumakita nga ako ng apo.
0: Ay, hindi. So good sang paglakat niya, nga wala sa'yo nag-contact sa akon. Ginutod ko na ang iyaya.
1: Ginutod ko sa naglakat siya! Sorry. Abi ko, biginutod mo para wala, hindi naging mapuslan.
0: Ginutod ko na ang connection naman nga duwa.
1: Wala ka kabayad ha? Internet?
0: Yahoo!
1: Ako na galing na wala siya kakontak sa imo! Ano man niya nga pamisaro na i-disconnect mo?
0: Ginutod ko na ang
1: nagtabog naman. Katao mo, naging isa ila. Kapalo ni Trapuhan. Ano ito ganing ginahambal mo, Marivek? Padayo na!
0: Wala ka na sang dapat pang i-explicar kagihatag sa akon. Sugod subong!
1: Nga, amo ka na, Marivek. Bilang lola, karapatan ko makita
0: hindi na kita magkilalahay pa.
1: Kung lapit-lapit ka lang, doon ka namin si Mabuyutan. Sige, pabaloon ko nga akong bata.
0: Yes, kag hindi mo ko ambalo mo to sa hanga. Hindi ako di pagtaga-tagaan. Ano ka sabi?
1: Actually, kabalo sa kayo nag-video chat sa akon.
0: Ha?
1: Huh? Lain yung account. Gmer ang anan. Hindi mo na kinala mag-explain. Nabatean niya ng tanahan ko, tumsubong. Sa imo na ng bata mo. Masakit man sa akon po at hindi makita nga akon nga po. Pero, ari lang kami diri akong kinala ng sampulig.
0: Hindi!
1: Nagabot sa punto, Uncle Bob. Nga managbata na ako at may nakilala akong lalaki. Daan ko na nga barkada, no? Hindi bago.
2: George?
1: Mang?
2: Ikaw na?
1: Ah, hindi. Si Jeffrey. Mang, kasuyop ka? Ay, doon kayong makabatian ko. Mamuhay ko ng respektar nga, adik.
2: Hindi ah, ano na ako ginasuyop. Sunflower.
1: Ah, okay. Bati ko kubi, mga bata ka nati. Kag na, sorry kita sa nabatian ko ang istorya nga. Pati si imo nga, Migo. muna gani nga ma-offer ka tani si Imus ang assistance, no?
2: Assistant? Ano na?
1: I mean, cash assistance para may ano ka. Kay, ka
2: ayuda?
1: Ayuda para you doon ka. Ayuda para may bully ko sa Imo, no? Wala inisang kapalit, no? 10% lang niya every month. Kag, 1 year to pay. Kaya tungod barkada, taka di ko matiis nga wala kasang kwarta. Amo na nga, buligan ta ka.
2: Pero, okay lang sa Imo? Nga...
1: Ay, biskan ano, biskan panindugan ko pa na nga bilang tatay para hindi lang gidmag ako ang bata nga wala sa maging nakilala. Biskan hindi pa kita ah. No need sang label or anong manda, no? Biskan hindi pa ta maghulid. Makabalo lang ang bata nga may tatay siya kay... I've been there. Nagdako man ako nga wala ginikanan.
2: Pero may plano man ko nga hindi ko sa pagpadakoon.
1: Gamay lang siya kaya po.
2: Isulod ko sa sagarapon.
1: Hindi, mag-amuna. Hindi man na siya kan goods.
2: Kagi-display lang.
1: Hindi, mag-amuna. Maghunos dili ka. Dili ka maghunos. Ha? Padayo na. Ari lang ko diri, ha? Kung gusto mo, ako mismo mapadako sa bata. Kuwaon ko sa imo. Kanugon sa kabuhi. Hindi ka mag-amuna. Agagod naman ka nag-ibe. Agagod naman mag-ibe. Maribig, may matapog naman. Okay? Agree tada? Nakasuranay ta?
2: Thank you, Gida.
1: Sige, pasulod ko lang sa imo bangko.
2: Sa kanibo lang,
1: anay. Sa kanibo lang, anay.
2: Mga noras?
1: Mga... alas 10. O, sa kanibo lang, anay. Tapos, next month, guro, 500. Lagi naman,
2: thank you so much, Gida.
1: 100K, ha? Hindi, ano, laglahog. 100K.
2: Bisan pa paano? Na, dumduman mo, mangko bala.
1: Kaya ni kay Panay Kabi po sa Facebook mo sa mga kung ano-ano nga mga ano na nairitan ako. Sobrang iritasyon ko sa mga post. Balkumuligan ko lang sa... Sige, along that. Kita na lang talawat, ha?
2: Sige.
1: Okay, bye-bye.
2: Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.
1: Gabo, isunod mo sa garapon mo yun. Ano na, pickled? Pickled pipino. Alright, oh, thank you so much, Ged.
2: Katropang
1: Marivic, no? Kung ikaw may advice sa iya, kiti babahi ka, ano bisay mo, buyon niya, or padayunon niya, or ano bisay mo, be? Sige, be. Matihan tagi, be mo nga. Nga, ano, medyo ka hanging ka.
2: Para sa akon, Katropang Marivic, amba mo to gani gina sa imo nga gipadala nga sulat nga abi mo ang life fairy tale, no? Pero fairy tale gid man na siya, pero it's time na to close the book, kumbaga ang last chapter na sang imo nga istorya. Sarad ano na kay kumbaga mo open ka naman sang bag-o na naman nga libro. Tsakto nang ginimo mo, wala mo gimbaton ang bulig sang ginikanan niya. Padala sa gani sa ginikanan niya, tapos sa imo wala siya kadumdum. So mo gitoy ang plano niya, palagyuhan niya gid kaya. Kumbaga sa hirap at sarap, sa sarap lang sayo, wala saya sa hirap. Ang pinaka the best da is tindog ka gid liwat sa mga tiil mo. Biska na dusmo ka.
1: Di kung wala sa BTL ya dat.
2: Ano sa rin ginaiya?
1: Hindi ka rin ginaiya. May problema sa TL.
2: Wala man itong ginambal nga, no?
1: Hindi kung itos.
2: Polio. Wala man itong ginambal nga polio.
1: Ah, wala man. Sige, okay man.
2: Di, pero kung wala sa TL, wheelchair eh.
1: Dabali, amo niya lang ginangkamot yun. Nakatindog na ako. Tungod kay 60 sa iya nga gin-advise. Nakatindog ako. Tapos natumba sa dayo na mutong kinamatay na, no? Ahay. Kita pang mabangdan. Nagabasa ang ako ngayon. Alright. Pero madamong igasalamat, Sexy D! Naigit niya mag-advise, no? Veteran moves na ganyan. Diba? Pero, katropang Marivic, no? Thank you so much yung magipatarang sulat. Kagangan, ma-advise ko man si Muya. Kabalo ko kung ano kabudlay yung mga sitwasyon. Subong! Kaga, siyempre, pangamuyuan mo gid, no, ang ini nga mga bagay kay tungod hindi ini lalim, no, nga makabatsyag ka sa amo ni nga kabudlay nga pagsubok. Pero tandaan mo,
3: ara Japan ang choice ay mo. Mabot sa adlaw nga, di, sino umalanta ka, hindi makapatawad man.
2: Hindi kong gabi ito.
3: Magabot ang gabi nga, ma-realize mo, nga mapatawad ka sa iya, oo, pwede mo siya patawaron, pero ang paghatag sang responsibilidad, nagadepende na si mo.
2: Kung, ay, kuya, hindi, naging kuya.
3: Kung hindi naging na sa iya, lain ka man niya, so hindi sa pagpatiha. Ha? Tandaan mo, ang Diyos, ganyan nakapatawad kita, paihan. Pwede mo siya patawaron, pero, siyempre, aran na si Muya kung hindi mo papakita ang bata. Kasi siyempre, imo naman niya. Kag mauya ka sa lalaki nga nagtindog. Pwede lang siya ikabulig financially, kag makabisibisita. Pero ang lalaki ganyan nagtindog, bilang amay sa imong manugwa nga bata, amuna yung imo respetoon. Kag tagaan sang kayuhan. Kay ti
2: nga tindogaw, ang hindi lalaki
3: nga nagpuko. Siya. Tagaan mo siya sang kamang. Happy ka na?
2: Hindi mo na pagpatawaron kay ang next ang patawad patuwaro na naiyan.
3: Oh, madugangan ka. Diri naman siya matubo.
2: Oo.
3: Alright. So once again, matamugin salamat katropang Maribik. Thank you. And alas 5:26 na sa ngapuan kag mamati kita rin sa balipot nga painumdum kag musika kasi aton pagbalik magatakol na naman kita sa panibag-o nga istorya nga tagaan drama. Diri lang sa extra service kaupo rin yung Uncle Bob.
2: And sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan.
3: Siyempre, dali lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
2: Exciting.
3: We'll be back.
4: XFM 103.9.

0: kabalatian gamit ang Health Analyzer Machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City, tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center, bukas Domingo, tugtog Biyernes.
1: Ako ang ikonin sa Mona Sibang. 74 years old sa Calician Street, Lambunang. Basta, produkto ni Remilito Oy, tama ikagpiktibo. Santon Plus Gold, Santon Minsi, Santon Kasimik. Makabulig yung kalawas ka tao.
2: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease? Kalabanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang.
3: Mm-hmm.
2: Kasi sila man lang pirmi maka-afford magbakalitson.
3: Uh-huh.
2: Ang mga pigado, iya sa una, ito gabang lang kag-okrang ginman tinerto sa uma.
4: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung wala na balaan Doc Nelson. O kay mostly sa mga tao, labi pa kung pigado kita, bisan may ginabatsyag kita sintomas na sa hypertension, pero ginadinay naton, okay ni, kaya ko pa ni. Amo na akong kisa.

0: sabay. Ang dala mo, hindi nga musko di. Halos sa aton makauturan subong gataas ang blood pressure. Sa una mo na yung balisa yung cell. Sa una yung mga manggrano lang naga problema sina. Pero subong niya, pati ang mga pigado naga problema sina. Kaya nga, kung tanawon mo ang komunidad, subong anong kinalain sa manggrano naga pigado subong sa pagkaon, how? Wala na sila masyado kinalain. Kaya nga, akong pigado, gakaon man to sila at matambok ng pagkaon. Gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Pasco.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
0: Subong panahon man, Sir Jusel, makita natin at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mo pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga hindi na wili sa cellphone. No. It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sa vitamin D na kinahanglano nila nga mag-protection sa ilalawas. Pabakon sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na ina. Kaya nga, mga bata subong, hindi na halos magpainit. Hindi kakita bata subong nagpainit. Hadlok na sila. Kaya nga, uso TikTok mo mag-itong kuya karon lawaay ko. Oo. Hindi, muna sa atong mga kauturan subong, i-encourage na ito mga bata. Inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga ah, malayo sila sa balatian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilagana nga hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila Premium D3. Nga ah, wala man sila expose sa adlaw subong paano nila makuha ang vitamin D3. Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang Premium D3.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
0: Pero pinaka-the best, kinaupda natin sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Doc Erwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
4: Yes, no, sa mga kauturan nato nang aton nga Santon Vitamin C non-acidic. Mo ni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa aton tiyan. So ang aton nga Santon Vitamin C is a natural ni siya kag non-acidic.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.

0: And we're back, alas 5:40 na sa ngapon mga katropa. Kagining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pag-abot sa aton nga mga precious eyes. Walang iba ang Vision X Plus. Ining Vision X Plus na mga katropa, may ara ini sang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga manamigid sa aton nga mga precious eyes para ma-avoid ta mga katropa ang mga seryoso nga balatian sa mata like glaucoma, pterygium, kag katarata.
1: Gugangan tapagid sang inyo nga paborito nga haplas nga Santon Herbal Oil. Siyempre kung nagapananakit na daiyang imo mga kajugat-jugatan or ang mayor nga ugat da be, pero medyo makahang lang ini, medyo ulugwan ta kalang gawa. Pwede mo gid niya magamit sa tanan-tanan mga katropa kag ang nami suwak sa budget. Handi pa kay pwede mo siya madala-dala kung ang magsakay-sakay ka di sa kung ano nga salakyan niya. Kung di kaya mag-travel ka, kung di ka

0: Paya ka labot nga lugar, pwede mo kinsa yung madalaya kag ma banyos-banyos. Hindi, syempre, effective niya ang liniment para sa sprain sa mga kapalanakit, mga kalawasan, stiff neck, kung ano, para daw ang mga kabali-balian daw or mga kanginanginan kasi mo. Kagang nami, pag sa iya mga katropa ka na discover na mo nga, pwede gid siya sa mga bata ta kung may mga kutulusa or kuyumada, ibutangan niyo lang sang gamay sa iyang ulo di owa or sa scalpia balakay, effective niya siya.
1: Kurik-kurik-kurikong! Salang inyong gid ni mabakal sa mga butika sa inyo nga lugar. Kagin dito na pagpalawigon pa ini ang aton masunod nga istorya nga basahon ni Sexy D kag tagan drama diri sa Extra Service.
0: Yes, kag mayara naman ako sulat nga pagabuksan or pagabasahon nga gintig uluhan sang career or love. Dear Sexedia, taguan na lang ko sa pangalan nga Cheche. Isa ako ka teacher Sexedia. College student ang ginatudluan ko. I-share ko lang sa inyo nga natabo nga nagaluyagay kami sang akon nga estudyante. Aware gid ako nga hindi na pwede kag bawal ginae sa teacher. Mayara man ako before nga karelasyon pero wala nag-work ang amon nga relationship. So mga 2 years na ako nga single before ako naging teacher. Gusto ko gid nga seryosohon ng initani nga lalaki Sexy D. Pero nagaworry ako nga basi maguba ang karir ko. Ano bala ang pwede ko himuon Sexy D? Madamo gid nga salamat sa liwat. Ako gali si Cheche.
2: Good afternoon, teacher Che. Basi gusto mo mag-bakal sa amon, di mo abaligaw.
0: Ay, in-mute mo ko?
2: Wala. Masala lang.
0: Ay, hindi. What I mean is na-mute man ko pag nag-blanko man ang akon nga. Hindi nakapahamal. Pero ano nang ginabaligyan nyo?
2: Well, actually, permitagi ka digi na lang to, no? Tag-alabay mo, actually. Mga ano ni siya, mga souvenir, no? Makapakakasbra sa imo nga mga stress sa imo. Like, for example, pwede mo lang ibutang, no? Ibutang mo lang siya sa lamesa mo, kag-giyo-giyo siya. Mga fighting fish.
0: Fighting
2: mga beta,
0: fish.
2: O, para mahilig ko din mag-fight. So, na kay MMA.
0: Pero doon ka namin niya sa cactus na iyaw, wow.
2: Gabi, no, isda ko na promote cactus ang napilihan. Oh. Kanami! Actually, no, isa ni siya sa mga gusto ko man itikal, no. Pero nagtikibot ko gani, no, kaya ang amon nga baligyan tanan is mga beta fish. Isa lang gidi yung cactus, nakita mo pa.
0: Hindi oh. Kaya, actually, plantita, kuya mo. Hindi kaya okay. Fan sa mga talagin. Fish.
2: Plantita pa. Toy! Panaksan ni talaga niya mga isda, tapang nga boy na eh. Islanda to mga tanom, dali sa mga tanom to. Are, mayara.
0: Uy, ikaw ah.
2: Mayara, joke lang. Actually, me, kung gusto mo, pwede ka kakadto sa likod. May Garden of Eve kami to.
0: Garden of Eve?
2: Oo. Gabi ilang siya kasulod mga tao.
0: Why the Garden
2: dapat
0: of kinala the
2: mo
0: morning?
2: Mag-good evening. Wala ang kasulod ka to.
0: Okay.
2: Tito, medyo ano naman oras, alas 5:45. Mahapon naman eh. Wala ka namang klase, di ba? Gusto mo bisitahan ta?
0: Gusto mo i-ananta na lang ka, i-failure on ta na lang ka sa grado.
2: Gusto mo, tokstokon na ka sa cactus. Hindi, joke.
0: Hindi, kaya, i-remind ko lang, lipat ka siguro nga teacher mo ako, no?
2: Lipat di kuya gani, yeah. Gabi ko gani, yeah. Kabaligya lagi kuya. Namati man ko sa imo, permi sa klase, pero subong doon lagi ko kapamati kayo. Pero, ma'am, kabalo ko nga importante gini sa ako ng pag-eskwela. Kag malay mo, makagraduate ko, matagaan ta ka sa maayo ka pagkabuhi. Maging maayo akong kabuhi tungod sa imo.
0: Anong butsilingon mo?
2: Mawalang galang na, Che. Sa hindi mo na pamangkot, crush na crush sagi ka mo. Galing ka hindi pwede kay teacher ta ka. Kag ako, estudyante mo lang. Pero kung makagraduate ko na kay ti, fourth year na ko, base pa malang, magliwat ang pamisaran mo kung professional na ako nga dealer sa mga cactus.
0: Let's see. Kung ano ang bilang isa ka estudyante, syempre kabalo ka gid nga may rules na nga bawo.
2: Gani, kabalo man ko ah. Natabo man na sa ako.
0: Kag hindi gid pwede kiti nakasalalay ang akong nga career diri.
2: Kabalo ko. Pwede ka madulaan sang lisensya or ano, katong ito mo na. Di, kung, pero kung wala na kuya sa eskwilahan, kag ara na ko sa ubrahan, wala ka na sang dapat. Siguro nga, ikabala ka kay hindi mo na ako estudyante.
0: Anyway, see you tomorrow na lang ha.
2: Dali lang, ari pa ang ari mo nga. Ang kaktus mo.
0: Ay, thank you so much. Yung bunyagan, kagit niya.
2: Ang problema lang din ganun sa ining kaktus ngayon. Mm-hmm. Tapos yung mo, special mo.
0: Nga.
2: Isa lang itang tuhog. Ang tulok.
0: Okay lang. Medyo makulukal mo siya, no?
2: Kakti. Kakti ni siya, oo. Kakti.
0: Kaksa.
2: Hindi. Makakas ang panit mo kung kuskos mo, ni. Pero, para na siya. Kung ano, free na lang.
0: Sige, thank you, ah.
2: Alungi nga kong kakti, ha?
0: Oo. Sige, basi magkakatika-tika din eh.
2: Hindi man guro ah.
0: Pero buwas ha, makita na yun lang ta ha.
2: Ay, atadlo ko yung gusto makita. Kakay, managiwagi ko absent biskan isa. Nang one time lang. Kita na lang ta mama, bye-bye.
0: Sige. Good morning class!
2: Morning ma'am.
0: Katanan ka mo ginamorningan ko ha.
2: Gani, wala sa gasabat, titi ako na lang. Morning ma'am. It's good looking you. It's good to look you. Ano gani ma'am? Nagminango.
0: It's good to be back.
2: It's good to be bad.
0: You're so funny. Anyways,
2: Joker.
0: Okay, class. Ma-start na kita sa klase, ha. Pero before that, may pamangkot lang si teacher sa inyo, ah. Kung matabo nga papiliun ka mo, nga, palangga mo or palanggaya ka. Ano nga yan ang piliun?
2: Ma'am.
0: Jerick?
2: Call me Jerick DeFeria. A.K.A.
0: Anong answer mo?
2: A.K.A. B-boy. Answer ko, ma'am. Sino ang pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Sakto. Mamuna, ma'am.
0: Oo, ang nasa. Tinong piliin mo da? Palangga ya ka or palangga mo sa?
2: Budlay nga pamangkot ba? Ito pang Miss Universe ba? Pero ma'am, para sa ako niya, mas piliin ko na lang ah. Palangga ko siya. Para sa mga palangga ko siya mo.
0: Ay, may sabat pagod si Totoy. Totoy?
3: Ma'am. Ma'am.
0: Oh? Ano?
3: May sabat man ko, ma'am.
0: Ano yung mo, Totoy?
3: Ay, ladies first, ma'am. Si Nika na lang muna, ma'am. Si Nika na lang muna.
0: Ay, ma'am. Si Totoy, bala mo. pero, ako, ma'am, kay virgin pa ako, ma'am. Hindi ba ako kachindi sa magpalanggate. Ay, pasa ko nilang anong liwat ko ro kay Bong. Bong!
2: Ma'am! Wala ko na balula. Ay! Ano kung may problema ako sa spits? Bawat spits ko may gaspit. Balik lang ang tutoy, ma'am.
3: Ma'am, ako na lang masabat para sa tanan kay daw. Kabalos eh. Ma'am, piliin ko siguro, ma'am, ang ano na lang guro, ang palangga ako.
0: Nga ah.
3: Kaya, okay na lang nang ma-develop kaysa ma-reject.
0: Okay, dismiss. Thank you and goodbye, class. Jerick, pabilin ka.
2: Pabilin naman ko ni Mana.
0: Cleaners mo subong, Jerick. Nalipat ka.
2: Ay, oh. Assuming sa ako na. Ganun. Sabi ko yung pabilin ko kay ano, gusto mo ko makita. Gusto mo ko to be with you. Di ba? Cleaners ko gali. Sabi ko, sa totoo lang, ma'am, no? Nag-college na ako. Manag-graduate na ako. Ang fourth year galing na college, may cleaners pa.
0: Yes. Voluntary na siya. Kumbaga.
2: Grabe, pero...
0: Ay, actually, hindi man kinanlan nga manglimpyo ka kita. Pero ako, syempre, ginalantaw ko man kung ano kakapisan.
2: Ay, ma'am.
0: Ay,
2: Actually, sa habang gastro yata, nagpanglimpin ako sa isang laway ko. Ay, katabugi, no? Ginalimpiyan ko na lang isa. Oo. Sabi mo, pero ma'am, sa tuntod lang, thank you, gidili, mama.
0: Ariya, saan, mamaya, no? Do, wala mo kung may ginapansin.
2: Ariya, ma'am, totoo ron. Kaya, mamaya, mugin niya yung mga abilidad kaya. Ngimit, mamaya, subong niya. Thank you, good ma'am, kay...
0: Nasigga kayo, wala na kita sang oras.
2: Ay, okay lang. Ma'am, gusto ta ka pasalamatan kay sa adlaw-adlaw kong pag-eskwela. Nag fourth year na ako manograduate nako. Ikaw gid ang ako naging inspirasyon na nagdaas ko. Sorry sir. I mean, ikaw gid ang inspirasyon nga nagtaas ang grado ko. the way kita to lang tawo niya mamaya duga visual arts ko ya. Oh, ginadrawing ta ka sa akon nga damgo kag inaasam-asam nga maupod ta ka. Do pwede mo lang di naman lang matapos ang pag-eskwela mo.
0: Pero actually, ako may hambal mo ko sa imo ako.
2: Ano na?
0: Ginambal mo? Abi mo ini nga sitwasyon ta. Gusto ko naman itani nga seryoso. Ay, Erison nila, Erison. Erison, gina namin.
2: Erison? Hindi lang. Gusto ko magtatak siya.
0: Hindi kay,
2: What do you mean? Can you elaborate?
0: Kung gusto mo git ko, kung decidido ka git sa akon, siguro magulat ka na lang nga mag-graduate ka.
2: Ate, sige, uulaton ko na lang mag-graduate ko. Tanik boss na ba? Pero sige, mahulat ko. Kaga mas kuila ako sa maayo. Kag tagaan, tagi ka sa maayo mag-grado. Kaya para ma-proud ka man sa akon. Pero once again, damog yung salamat, Ma'am Che, kay nagtaas kay kuya tungod sa inyo.
0: Pero ang project mo ha, lima ka cactus ha, dalon mo na di sa akon.
2: Actually, yung project ko na nag-plantation, nag-jigani. Gingalanan ko, Chip Public.
0: Oh, tapusan na dang vacuum mo. Mauna na ako, buwas kita na italiwan.
2: Sige, ma'am. Gusto mo laban ko pati panty mo?
0: Hindi na, okay na. Mayara ko to ano.
2: Sige. Bye.
0: What? Diba? Pasabog?
2: Gani? Actually, hindi ko gudiskat. Yak! What? Gusto yan. So, pero sa una, no, sa mga wala nakabalo, may nanubiyagin mo ako nga maestra. Isang high school, diba? May story ako kaya simo, diba? Pati yung maestra, dala sa amin. Galing natakpan kami sa SM. Sa SM Cebu. Nantaw kami sini, pagkagwa, ginamon. Oh,
0: ma'am? Naglantaw lang kami. Ang ganyan mo na pwede, diba?
2: Ang nain pa yaw, kaya kung konsudyante lang nakatawa. Co-teacher ba na ako pagwa gito? Pagwa gito ka, nag-holding hands. Pabi mo pag... Naglantaw kami! Pero makaluy ano, balang yan eh, gimpahadin lang siya, pero wala siya ging kaksan sa mga... Ano, dugin kita mo na, oh. It's lesson learned, pero... Ano yung kinaluyag yung isa mo sa iyo? Pero anyways, it's a lesson.
0: Kaya nga, ma-advise ko lang sa aton katropang teacher Che-Che, no? Amunan gani kis amambal, kaya nga hindi mo yung matudluan ng imo balatsyagon. Pero mas importante ang imo nga ubra kumpara sa balatsyagon. Lalaki, ara lang na iya. Kung di si Tidugid man siya, tiulaton niya eh, nga mag-graduate siya, tsak ito ang ginimo mo iya. Pero kung siling yung mayara, yung lalaki, yung kwaon niya lang yung imo, yung perlas ng silanganan mo, after na iwala na iya, dayo na kilala na iya. Kung ako sa imo ya, katropang Che-Che, ipadayon mo ya ang pagiging teacher mo ya, kay dira ya may future ka. Kag sa ina nga student na, wala pa na iya kasiguruduhan kung may future ka, nakaway ka na iya kabalo, kanto boys pa na saya. Aga, rugby boy pa na. Bito, okay. Isalig mo to sa iya. Bayaan mo yung imuubra para lang sa iya. No.
2: Correct. Kong grabe ka dyan. Kagdiyang ma-advise ko lang sa imo, yan o, Teacher Che, why namin isang oras, so, mati ka naman, boss. Hindi, ma-advise ko lang, siyempre, no, namin manakigingaan mo chance ang estudyante mo, no? Kahit wala man sang age gap sa love mo, malay mo, naging inspirasyon kagid man sa iya para mag-grow siya, maging disciplined siya nga person. And instead of pagbulakbol, naging inspirasyon ka pa nga makagraduate siya. Kahit wala siya absent mo. Because, amo ginayin ko pag-crush mo yung tao, yun daw gusto mo makita araw-araw. Diba? Amo na nga, malay nyo, duwa ka mo, masi maka makabuo sang relasyon nga pareho nyo tagaan sang propesyon ng inyo kaugalingon, di ba?
0: Yes, ang bagay niya, Madam Nanette Vasquez, so masakit pa nga ako sa inyo, ha?
2: Di ba?
0: Siling man niya, Junella, ang bato ni Darna, sexy di kag Uncle Bob, isa ka mabasa-basa nga hapon sa inyo. Wish ko tani mabasa man ko sini nga gabi. Diin ka, ha? Diin ka.
2: Pakadto ka sa bombero. Yeah, may araw, sige na, balong mga hapon. Congratulations sa bago nga sinado.
0: Ay, karoon, washingan.
2: Ah, diba? Sana all, diba? Gusto yung mabasa. O guys, mabasa. Kung gusto nyo kunong nabason, syari lang kung sinyo na yan, laho, ang bato ni Darna, kantuin nyo lang. Wala na kita sa oras, mga katropa. Makakita na kita na sa buwas, ha? Sa balibago na ito nga. Siyempre nga.
0: Mara, pag ito.
2: May araw, may naglaot. Sige, ha?
0: Siya, Madam Gemma Hamili, tama kasis. Ang galing nyo magdrama. Good evening sa inyo.
2: Thank you so much, Ma'am Gemma. Madamugid nga salamat, mga katropa at adra nga nagatutok, no? God bless you guys, ha? Kag abangan nyo, boss, o ano naman aton nga duwa na naman ka drama nga paghisgutan kag talakayon. Sini, diri lang sa extra service. Kaupunin nyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal with
0: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan.
2: Siyempre, diri lang. Sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
0: Exciting.
2: Bye-bye.
0: Bye.
4: XFM 103.9

0: Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, balas sa East, 18 na sa gabi, mga katropa. Gikan sa 103.9 News Center sa 103.9. XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Senator Gatchalian anumpana bilang bagong Senate pro tempore sa DIN ginbuslan sini si Senator Loren Legarda, Senate President, ang ginakapyutan sa gihapon ni Senate or ni Senator Cayetano. Ang pag-Senate pro tempore ni Gatchalian ang nagatumod bilang acting Senate President kagsumbong man ang presiding officer sa Senado sa karon. Samtang Senate Blue Ribbon Committee Chairmanship ang ginatag naman sa kay Senator Erwin Tulfo matapos ang gindeklarar or nga gindeklarar nga bakante ni Senate Tempor Win Gatchalian ang mga komitiba nga nauna nang ginapoint sa Senate ni Senate Alan Peter Cayetano. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong mata Magvision X Plus para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Extra.

0: kidding ho na. But steady lang, South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Ah! Oh!
1: Metropolitan, the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: Kapati ka bala kay Lolo, kung kay Lola, ikaw bala luyag mabatian kung anong trending, anong viral sa social media. Hapos ka pamagi, Kerry!
1: Kay man, kaupod yun ninyo ang duwa ka mga viral nga wakalan.
3: Ako si katropang James King.
1: And ako naman si katropang Mommy G. It's really fun to listen to
2: 103.9 XFM Bacolod!
3: Ang ini nga programa Extra Drive, mga katropa. Alam na, lipat na ko. Wala na ko, ano, Miyerkules kasubong sa gabi. Martes sa gabi. Nakakabulo ko.
1: Hindi na nakakabulo ko. Naka-green pala ako.
3: Okay. O, galino. Miyerkules na sa gabi.
1: Ikaw, aga kalipat na ikaw.
3: Miyerkules sa gabi, mga katropa, sa Extra Drive. Ginadulong sa inyo sa ngaton Ultimate Trio. Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Kag Premium, D3 Soft Gel Capsule. Need you na. Labi na gid, sininga, nag-ulan-ulan na, katropa.
1: Yes! Mga kanabi, no, katugnaw! Ako, mapalawig na naman ang ilang atulog.
3: Oh, namigid kung may kayakap sa gabi.
1: Oo! Kanami-nami kung may kayakap ka, ulunan nga malaba-laba. Ano ka, mangita niya pagi. O diba, may paraan ng lahat. Problema ba yan?
3: Ano ka tawag sa sinang pillow?
1: Hotdog pillow.
3: Hotdog pillow.
1: Diba, kanami sa dahil. Ang iba niya. Pamumukumuk ang iyang punda ulunan.
3: Ano ka, may term ang ginanabati ang mami, tanday.
1: O, oh, ginatanda yan.
3: Tanda yan.
1: Diba, kanami, kaya ako may katanday. And that hotdog pillow will do. Okay, sige. Anyway, sa mga katropa nato, no, sa dasiling na ang atang mga Santol products available ini sa tanan ng mga butika nationwide.
3: Yep.
1: Parehas na namang sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, and the Generica. Kung sa lokal naman, syempre, leading drugstores naton, Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, and Sincere Drugstore.
3: Yun, mga katropa. Well, sininga gabi, whoop na nakikita, no? Sa mga nagapuli da, maghalong, base dugay-dugay, pagpuli nyo, ginakataro, ginasipon na kamo, no? Kinanglan nyo sa mga, kinanglan nyo, dapat pag, sikag, pagun ka mo sa Gyapon, mayara kita sa mga food supplements ng Yes to Health Incorporated. Tandaan nyo na, katropa.
1: Yes, and syempre, tungod nga, medyo madulong-dulong, no? A little bit gloomy, as in dark, ang ato niya nga dala nun, or yung ato niya nga palipot. Dapat naka Vision X Plus ka para ang pag-drive mo smooth and makalabot ikaw nga safe sa inyo panimalay.
3: Correct. Vision X Plus. May nagaulat din sa inyo ang inyong mga kabataan, ang mga pinalangga sa kabuhi, nagaulat sa inyong mga
1: pasalubong. Habi nyo ka po ginaulat, pasalubong ang ginahulat.
3: Good man, bisan ano lang na nga pasalubong niya, warato importante may dala ka, lainang ano.
1: Lainang feeling.
3: Sa kabataan.
1: Na remember, kung ginasakuna, no, kung magabot na ya, ang amo niya nga amay, kiti si tatay ang nag-work, no, kung may arat na siya yung dala, yan o ka, laing ka dyan palang kalipay, kaya imo nga babat siya, God.
3: Sige, tao mo, dani, ano dala mo?
1: Yes, diba?
3: Napay lang na ako, mainit lang na pandesal.
1: Oo bala, abot anga nga. Ang iba niya daw ka, pagbato niya daw, gakuriit niya po, no? Pero, laing ginyan niya sa tiyempo namon.
3: Tiyempo namon.
1: Oo, tiyempo namon. Maski gagmay lang to yung yatag mo, yaya. Maski ano pang yatag mo, dara nga bit-bit mo halin sa ulubrahan. Nga, for how many hours wala ka nakita sa mga kabataan, happy-happy na sila.
3: Pero nabatayan mo na, Mami Jude, wala ka man lang dala.
1: Oo.
3: Namatayan mo na?
1: Oo.
3: Ay, wala ka man lang dala. Gutom ta. Di pro, matigang pa ta.
1: Sa ako niya nga bata. Yeah, oo. Mabatian ko na. Wala ka surprise, ma.
3: Surprise pag inyo. Surprise pag inyo.
1: Oo, mambala ko na wala. Sirado ang tiyangge.
3: Anyways, mga katropa, Pinoy na Pinoy, ah, no? Mm. Muna nga Pinoy, mga katropa. Bisan pa, ano, ang kakahitabo, no? Sa ato nga pungsod, Bamiji, nako po, no?
1: Ay, nako, ano na lang niya ang Pilipinas. Anyway, grabe nga, ano na naman ni, ang drama. Pambalbalan naton. Oh, well, next chapter sa nga, P-drama ang ginalantaw nato, no?
3: Tungo din na siguro sa kakalantaw sa mga Pinoy sang drama.
1: Pinoy drama, subong ang nagkakalantaw.
3: Galing ang mga drama ginalantaw nato, kaka-addict ta. Mm-hmm. Ini nga drama nga katusatong pungsod daw mala.
1: Gaumpas ta.
3: Gaumpas ka. Numambal ka, pwede ko magguwa sa Pilipinas. Pwede lang tani.
1: Oh, ako yan, hindi na ko yung gusto din sa Earth.
3: Sa Earth, magiging
1: yung o, grabe, diba? Kung mga muning kalatabo sa ato niya nga palibot. Just imagine, kainan lamang sa ato niya yung Senate, ano, of the Philippines. Nga kung sa diin, well, ginahulat-hulat gin man sa minority bloc na makaabot ang mga miyembro sa majority bloc. Uh-huh. Kaya di pila nakaadlaw nga wala ini sila nagtambong sa sesyon. Three days, I guess, no? Nga kung sa diin, nagtabo ini sa itong, ano ba la? Sa itong gin dakop.
3: Si
1: Senator Jinggoy. So ginupda nila, wala na dayon ang sesyon. Pagka makapon, wala man gyapon na dayon ang sesyon. Di kagina na dayon ang sesyon. Ang lain pa kay nga may mga dapat talapuson. Like for example, no, may mga AFP officials, yes, na dapat maano na. Oh. 'Di ba? Kung ano tawag sila, gani ma-formalize na or ma-approve na ang ilay ng tawag sila gani ng ang ginpataas mo lang ranggo mo, promotion.
3: Promotion.
1: So, kagina na tabo, gid man siya, apang, do kadasig. Do parang, nag-ano lang ta, nagpitik lang ta sa ato nga tudlo.
3: Okay, may lain ko concern, no? May lain ko.
1: Da, nag-ano na. Pero nadayon ha, ang sa AFP.
3: Nadayon ba?
1: Wala. I mean, nadayon gali, nadayon ang pagpatigayon sa sesyon. Nadayon ang pagpatigayon sa sesyon because may quorum. Kay ang pinaka plot twist kagina,
3: May nag-abot. May nag-abot nga miyembro sa majority.
1: And they said cheese.
3: Nag-smile sila. Nag-smile mga katropa.
1: Pero actually emotional, no, ang pila ka mga minority bloc, no, sa pagkakita nila sa kay Senator Cheese Escudero.
3: Pero nagpagwasya siya ng statement, Mami Jing, wala siya kanusang ano, hindi siya, wala siya nag-take side. And then,
1: it's just na nagpakita lang siya.
3: Para sa iyang duty bilang isa ka senador.
1: Bilang isa ka senado. So, but silingon, ano gyapon, no? Counted gyapon, no? Ang iyang attendance dito and that made them 12.
3: Sa room.
1: Sa senado kagina.
3: And that's why pro tempore, no? Si Senator
1: Wingachalian. Pro tempore, amo ni siya ang acting nga Senate President. Pero kay kagina wala ang Senate President. So amo nang base man sa pag-explain kay ina ni Senator Erwin Tulfo, no, na inang siya man ang presiding, no,
3: presiding officer
1: kaina. So that is why natigayon ang pag sa ilaya ha, pagpabakante sa mga committees, no, sa Senado.
3: Ay, grabe. Pero may araman sa ano, may updated man na si Senator Alan Peter Cayetano.
1: The vlog na siya.
3: Ang speech niya subong sa Facebook.
1: Yes,
3: paano
1: sa Facebook.
3: Sila ni Senator Marculeta.
1: Paano nangin official, no, ang mga statements kung dragipagi instead of Senate Hall?
3: Well, anyway, siling nila mga katropa, bao, bantayan pa kanubwas. Ang taon-taon, no? Ang saya-saya.
1: Sa ano ba? Again, sa drama.
3: Gusto ko magbalik sa magbalik sa Singapore, ay wala pa ko galing kakagad sa Thailand.
1: Yeah! Ako, ah, ikaw, wala ka pa kakagad sa Thailand.
3: Masibala maliwat, ha?
1: Kabay pa. The best ito yan. Anyway, muna wala tayo tomorrow. Abangan ang susunod na kabanata.
3: Yes!
1: Muna gusto nga, muna actually, ang kinano kaina, no, ni Senate President Peter Cayetano as well as ni Senator Marcoleta. No, balantayan daw buwas. Kay, kung suno pa kay Senator Marcoleta, may ma-change gid ko no tomorrow.
3: May pasabog sila, may matabo ko no. Well, mga katropa, ina isa lang na, pila lang na sa mga

0: mga katropa, no, napatalsik na sa kamera. Si Kong Barsaga.
1: Kong! Oh, anay ano. Congressman.
0: Pero kagapon, no? Ma'am Yuji, kabala ka natabos eh. Ano? Pagwaya, nagkaon siya sa food, sa ano, fast food chain. Tapos nag-groupie-groupie, picture-picture sa mga, you know, sa fast food
1: so,
0: chain.
1: So, good luck, no? Sa next, ano, next chapter.
0: Kay kasaya-saya. Ang saya-saya.
1: Kadamo sa mga updates na nagkakalatabo, no, sa ato niya nga pampolitika, no, nga bahin sa puso.
0: Tapos hindi lang naman katropa, pati sa mga aksidente ka gano, maghalong-halong ka mo ha. Kay lately kaduwad tamo na naman sa nabatinta ang mga aksidente ka katabo sa dalanon,
1: sa danan.
0: Motor, mga
1: so always ginaya dapat ang paghalong sa dalanon.
0: Correct.
1: No, kay hindi gid na nato niya mapaktan mga aksidente. Amo ina gani nga always gid nga mangin alerto when you are on the road, especially now that the road is slippery. No? It's wet, so slippery git siya. Yeah.
0: Yes, slippery when wet, tiling nila. Katroba, alas 6:40 na sa gabi, no? Well, updan nyo kami, ah, no? Chill lang ta, no? And,
1: Suriana
0: kita. Kandawana kita. Update kita.
1: Oo.
0: Healthy groupie kita.
1: Oo, hay, update kita karon mo. Ate, kamo, ha? Kahit yung ginaabang-abangan nato, no? Nga, show dito yan sa Victoria City, ang ASAP-XP. No? Or ASAP-XP, ang balantayan man kay tungod nga, uy, may malabay.
0: May bagbisi.
1: Abangan!
0: Kita nyo naman da, na-post sa iban nga mga ano. Salamat ganoon da. Basta matayin nyo lang katropa. No? And basi may maabot pa na delivery. Joke lang. Ako si katropang James King.
1: Ako naman si katropang Mommy G. Pamati lang, Drisa. 103.9
0: XFM Bacolod. Extra

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabansya ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagbinto sa bragit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso pag makalakas.
2: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka. Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, ay may arani sang luta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
4: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
6: Mga katupa,

0: Abdul Ba, exciting!
1: XFM 103.9. XFM News. XFM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanungo na nga balita. Ginaprobahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 Strategic Investment Priority Plan na tatlo katuig na framework na nag-outline key incentives sa good mapasanyog ang investments kag trade sa Pilipinas. Ginto nga sa tatlo kat-year system ang Memorandum Order number 47 ni Marcos para sa preferred activities for investments. Masami nga ginagawa or ginapagwa sa national government ang SIPP kada tatlo katuig kadungan sa pag-recalibrate kung ano nga mga sektor ang kinahanglan nga hatagan sang prioridad. Inabalita sa 103.9 XFM bukod at pananakit sa kadawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-ugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blah, mayarap kayo sa mga balita, blah, so nami, bigit sa mga DJs nila, kanta, blah,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
7: Timo!
1: XFM 103.9 Extra Drive.

0: Drive.
1: Extra Drive with Mommy G and James King on X FM.
2: Mabog na ang gabi mga katropa ko sa mga nagligad. Mainit, maginot, mapaang ang gabi. Subong niya, bisan pa paano makambal na kita. Mabog na ang gabi sa inyo tanahana. Kamong nakatutok sa Extra Drive. Ini nga bahay sa katulong programa, ginadulong sa inyo mga katropa sa Turbo Dietary Supplement. Ang makabulik para ma-enhance ang libido sa lawas.
3: Yes, that's right. Ano? Kag syempre, manami man, kapin pa mo nga nagpalanuhot na ang katugnawon sa ato niyang kalawasan. Dapat gid nga maiwasan ang pagsakit-sakit sa mga muscles. Gani, magpamanyos ang ato nga Santon Plus Herbal Oil.
2: Yup, mga katropa. Ni sarang niyo mabakal, sarang niyo ma-order online, sarang niyo mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Nationwide, ka mga drugstores, again, Mercury Drug, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstore, ang aton dere, no? Ang aton Negros Grace, Sincere, Rose Pharmacy, kag sa iban pang mga lokal nga mga butika sa inyong mga lugar, mga katropa.
3: So, amo na dapat gida, maging ka-partner, adlaw-adlaw, ang atan nga mga Yes to Health products.
2: That's okay. Right, tama.
3: Okay, so this time naman, mag-amo niyo nga tiyempo, ano gani, ang manami ngayon moon?
2: Mag-kuribong.
3: Kuribong, wow. Makakuribong. Aha, nga na inya ako ng paminsan.
2: Anong kinapaminsan mo?
3: Nami nga mag-
2: kaon. Well, I just did. Magulang ko natapos. Amo na wala ako nagpahalata.
3: Gabi no, kanami kidyay ako magkaon. Kumaga do may, no? May gana kagid bala basta yang chepo naton mabulubog na. Kag syempre nagapaminsan kita higop-higop sa baw.
2: Ay, higop-higop. Ang ina higop-higop subong mainit nami, no? Kung magikong mainit ka sa baw. Buwas siya, mahigop ta cold nga sa baw.
3: Wow. Pero, cold juice. Ka sa baw. Cold ka sa baw.
2: Sa baw sang buko. Ano yan daw na? Sa baw sang buko? Sa baw ang buko?
3: Juice.
2: Juice ang buko. Kaya nung hindi kayo nun sang juice, be?
3: Hindi yun. Juice ganyan yun. Wala na yun.
2: Wala direct translation.
3: Wala sang direct translation for that.
2: Ang buko yan. Anong tawagan itong ano yan?
3: Ang meat sang...
2: Ang ano yan? Ang tubig yan.
3: Ang tubig? Butong.
2: Butong.
3: Butong. Ang butong.
2: Ang butong. Ang
3: ang sabaw sa buko.
2: Oy, altibalay na.
3: Oo, gagyo. Manapin na ka natin. Ngayon mo ang tubig.
2: Patimplat na kay Daisy, ah.
3: Oo, wow! Patimplat ka Daisy. Si Daisy.
2: Dugang, ang tapabisan, isa pa ka butong. Ang may duwa na kuda.
3: Oo, may duwa ka na ka butong.
2: May duwa na, napanitan na, ha?
3: Napanitan na.
2: Hindi, nakibuslutan mo na lang. Tapos yan, ano yan. Tapos baklan tagatas.
3: Diba si mag-ano na lang, buwas? Ha? Basi maglain na sa borbuas?
2: Hindi, wala mo nabrihan.
3: Away nabrihan. Na sure ka. Oh, okay, sige.
2: Silyado siya. Ginumutangan ko siyang duct tape, masking tape. Kag electrical tape. May tape na, Mami G.
3: Pero ako bangkot, may tip ka kay... may tip ka kay Daisy.
2: Oo, magamit yun na itong ano, itong...
3: Mga gipango ito doon. Pagtabon.
2: Oo, pagtabon sa mga talagyan.
3: Tapal-tapal.
2: Oo, tapag magamit niya, bunot.
3: Wow. Ay, oo. Nami na siya.
2: Ay, wala na galing siya panit na...
3: Nakuhaan again. Sige. Well, ang ato niya yung mag-istoryahan sa karoon ng mga pagkaon nga once, no, gina-consider nga healthy. Pero, yes. Now, naibaluan na naton, hindi gali.
2: Atud ka? Ice cream.
3: Ha? Ice cream? Kapag pag-guilty ka. Lataon ta, okay? Una-una, gid. Kabalo pala ka mo. Di ba, ang balmila ko, no, ang margarine healthy.
2: Ano ang?
3: Margarine.
2: Margarine. No. Oh, habi ko, pampatangkad na.
3: Oo, kanino.
2: Ginlupot. Doon na pangang ko.
3: Sige, tingala ko man nga nagamunan na ito.
2: Oh, sige po ka. On mo, tingnan po pataas. Sige lang to.
3: Kaon lang.
2: Tuduhi.
3: Tuduhi.
2: Pagkaaga.
3: Banyo. Huwag ka naging buyan sa duta. Ang margarine, illegal eh, once promoted no bilang healthier alternative sa ginatawag yang butter. Mm. Especially kung ang mga people of the world ang ginambalan nga i-avoid dapat ang ginatawag nga saturated fat.
2: Yes, saturated
3: ang problema no, madamo sa mga older nga mga margarines ang ginhimo with partially hydrogenated oils.
2: Oh.
3: Isa ka major source no sa ang ginatawag nga industrial trans fats.
2: Oh.
3: No? So amuni siya kun nga anga hindi siya healthy.
2: Yan.
3: So amuna nga dapat gina-check in nato no ang label. Always check the label.
2: Oh, kay kadamo kakabal ko sa tood lang kadamo sa mga pagkaon nga may damo saturated fat mga katropa. No?
3: Okay, next, process. Fat-free cookies. Sunod sa ila, fat-free cookies, no?
2: Cookies siya, pero fat-free siya?
3: May ara ini sa powerful moment. Kung sa diin, ang pagkakasang fat automatically healthy na ko, no?
2: Good ka.
3: Diba? Amo na ginapatiyan nato sa una, eh.
2: Mm.
3: Oh, so, amo na.
2: Ang baboy na, kanin ko, no? Kuhaan mo ang tambok, healthy na.
3: Pansang natambok, healthy na ta. Amo na lang ginang kulang tag na hulat-hulat na, maluyop na. Okay, so ang catch diri is, madamo sa mga products, no, para lang mahambal nga fat-free or healthy, ginareplisa nila ang fat with extra sugar, refined starches, or strange textures, no. Kagkabalo bala kita, or kabalo naman kita, nga, yung mga sugar, refined starches, no, mga carbo, mas tagadugang pagidgani no ang pagiging unhealthy
2: yun mga pasties pastries pies fried foods no
3: yes
2: fries no?
3: Next, ang iba ng mga sugary breakfast cereals.
2: Mawara. Ay,
3: Oh, si James Pertine, may ano daan eh, may ginapadala halin sa sagwa.
2: Oh, no, ipasulod ko na.
3: Box niya yan ang mga breakfast cereal sa ginabato. Makakarin mo na, no?
2: Halin sa sagwa, ipasulod ko.
3: Pasulad mo, hindi.
2: Nasubayan na. Insubayan na.
3: Insubayan lang.
2: Insubayan, pilangkad lang, insubayan
3: lang. Insubayan na, ubos ganda yun. Sa pilang ka mga dekada na actually, no? Ang gining sugary cereals, no? Ang ginamarket nga bilang pang-balance nga breakfast, no? And ini siya kapares pa ang ginatawag yung mga orange juice, mga toast. Amo ni nang makita nato nang usually sa mga commercials, no? Ang iban pa fortified with vitamins. Nga kung pamatian naton fortified with vitamins sounds healthier, 'di ba?
2: Gin fortified.
3: A few vitamins don't cancel out, no? Yang isa yung kaka-bowl sa ginatawag yung nga candy in a milk
2: candy
3: nga ginatawag. So, musingon, the sugar is still bad for the health if it's too much. Alipagid.
2: One time, Mami Jean, ano ko, may nagkano. Sa din yung gusto mamahaw, sa pa-family, ano. Sa din mo, dito ta sa may, ano, sa may, hindi ko lang pag-i-mention lang,
3: okay.
2: Ano. Mga donuts ba lang ang daw, tamis-tamis, sikat. Hindi siya.
3: Hindi siya?
2: Okay, hindi ko.
3: Taas.
2: Manambok ka mo.
3: Matambok,
2: kay
3: pampatambok.
2: Grabe, git
3: ko. Sugar. Amo na ang balila, no? Too much sugar, no? It's really unhealthy.
2: Pero namit.
3: Namit.
2: Pero kaya mami, itong ina daw, isa lang gurong kaya ko.
3: Amo lang na galing, no? Kahit maski ba kakaong ka, pero kaisa lang, kaya hindi ka ba lang makapadamo.
2: Oo, masumod, sumuran ka naman.
3: Sumod man siya. O galing
2: kaya ti... Pero mga chocolate, yung makapatamo ko.
3: Pero di, alagi ko naman lang, no?
2: Ito yung chocolate mo. Tamis man siya.
3: Kaya naman lang daw, gano ka na. Kaong gapo, di namin, kaya mo. Kapay pa na ang halin sa, ano? Sa Dubai?
2: Dubai? Ay, namit ako na doon, no?
3: Namit-tamit. Kitsa, as in, namit-tamit. Kitsa. Anyway, no? Going back sa mga foods nga, we thought they are healthy, but actually, they're not. Ang granola nga loaded with sugar. You know granola? Ina pa lang mga nuts, no? Nga gin-tapik-tapik, na pala gin-butahan. Gin, to gini mo nila square-like, no? Mm. Loka Ken, di lang
0: buga naman na. Siya. Buga naman siya.
3: Nagbuga naman siya. Oh, si Kanaon na nagpanugdom. Anyway, yung ng granola, no? Damo manggali sa sugar. Loaded with sugar siya. So, maski healthy pa ang mga nuts, pero still, no, may mga ingredients nga included. Mm. Even ang mga bottled smoothies, no? Nga, say, ang vanilla is from the
0: extracts,
3: natural extract from fruits. The fruits, no? But then, still, may ara ni mga gina-include yung mga ingredients nga sarang man, no? Nga makapa-unhealthy sa ila. Even the fruit juices, no? Amo man ina, subong. Kaya in cans, no, in bottles, tanan may mga ara na inaiasang simpon. So, ano pa? Ang mga frozen diet diners naton, no?
0: Frozen diet diners?
3: Mm-hmm.
0: Ano na?
3: Anong, mga ano wala? Mga chicken, no?
0: Ah, okay.
3: In fact, kung giluto nato nina, no? Frozen meat, kumbaga.
0: Frozen meats, no? Processed, no?
3: Yes. Ang rice cake gali, no? It's also unhealthy.
0: Rice cake? Ang,
3: rice cake.
0: Suman, mga muna. Suman.
3: O, tanan na sa basta may rice.
0: Ibos na. No? Namit na mga katotang. Kasi ano mo pa, butangan mo pa, ano, kalamay. Ay, nako.
3: Yes, diba? So, still, ang siguro ang maambal natin ng mga healthier, gijaya, inaabalang wala na sang sang mga upod or wala na sang gin
0: like fruits pagbuksi mo
3: pag fruits na fruits lagi dyan ano uno dyan yamong
0: kung mga fruit salad ya puro mo na fruits
3: ako mo na kay may ano ka naman
0: may sugar may gatas may cream
3: may cream nasun gabi pa ang sugar sina no. Anyway,
0: ayaw na naman ginagutom. Bago lang ko ka noodles, ginagutom na naman.
3: Ay, pag ginagutipot ko, ang wheat bread,
0: wait mo na. Sino nila yung tinda kay...
3: For years, no? At siyempre na ano ganyan naton nga pag ang brown bread or wheat bread automatically meant healthy, no? Pero, pila ka mga loaves, mostly refined flour gidya with coloring, sweeteners, or only a small amount of whole grain ang ginabutang nila. Ang pinakasimple ng lesson, wheat on the front of the bag doesn't always mean whole wheat in the ingredients. So, you always need to know nga dapat whole wheat gidya ya. Although may ara na ha, mga labels, pero tiyan mo naman na ganyan, hindi naman pa sure.
0: Okay, gin-manufacture na mo. So, may dugang-dugang gid na siya.
3: So, hindi kung manufacture sa sadasilina gani di, oh, na gamay lang gali, no, ang wheat na gin, ano okay nila. So, hindi siya, as in, holy wheat, gijaya ang, ano, ang
0: para sa mga, sa mga, ano, mga katropa, pag ginabutang nato nga pampalasa,
3: no, correct.
0: Sige nila, puro chicken,
3: diba?
0: Purong chicken, so, purong beef, no, ang lasa.
3: Puro, basta puro.
0: Basta puro, ah.
3: Oh, kagabalo bala ka mo ang mga protein cookies gali.
0: Ano?
3: Protein cookies.
0: Okay.
3: Abi mo healthy sila, no? Pero hindi gali. Kaya nga may arasang sugar alcohol, saturated fat, refined flour, no? Ang healthy stock kuntani nangin highly questionable na. Because saan na siling na ang ingredients? Ang mga veggie chips, mahilig ka ni, no? Ang mga veggie chips, diba, Doka? Wow! Okay. Though, this is the clever way para ngayon maghibo or mag-chew-chew kita sa snack,
0: diba,
3: no?
0: Mag-chew-chew, no?
3: Chip-chip.
0: Okay, sa mga katropa mo din, ano, yung mga daw pang-break sa mga boredom.
3: Oo, kapin pa ko galantaw ka. Kaya ganyan na, ubos mo na, pinong kapak. Mo na palahaw, no?
0: Tapos kung isa, kung gabi, nakakaon ka na, dugati ka galantaw ka, TV, dudugay, nga pagbakal ko, ito, ano to, kaya nga, para may gina-kaon-kaon-ta, kaya daw, hindi man ta matulog pa, karoon ko ta.
3: Oo, tapos syempre, kung may chips, dapat may pantulak, may mga ko na.
0: Ini yung mga habit, mga katropa nga, kung perme, di hindi manggid healthy, hindi manggid manami. Pero kung kisa lang manggid.
3: Ah. Isa alas sa isang adlaw. Pero adlaw-adlaw.
0: Kisa lang sa isang adlaw, pero adlaw-adlaw.
3: Isa lang ha, huwag isa ka. Ang mga veggie veggie chips, abe. Yay, kabalo naman kita, the word veggie. Mm-hmm. No, abe na ton from vegetables. Hindi mo. Mm-hmm. Pero mostly starch, oil, and salt.
0: Oil, kaging fry na. Sodium, sodium na mamaji.
3: Oo, ang vegetable yung ginahambal nila, most probably powdered na ina-processed. Yes. No.
0: Pang-akit lang na.
3: Pampaakit. Okay. Yes, no? So, mga sports drinks, mga flavored yogurt.
0: Yes, energy drink.
3: Diet pills and weight loss siya. Ay, naku. Mga low-fat salad dressing spaghetti. Mm. And even ang mga instant oatmeal packets. Kaya gumagadamo sugar.
0: Oo, sabihin niya, hindi lang humamahaw, mabaka lang ko itong oatmeal. Ah.
3: Oo, oatmeal ko nung. Gali kay damo mag-yapon sa nga sugar. May simple pa lang flavor. So amoy na, no? Mga foods nga, we thought all the while they are healthy, but actually they're not.
0: Di ba? Grabe. Halong-halong lang mga katropa. Sata, in moderation lang kita. Wala man tagambal nga daw. Hindi ka magtilaw. Sino ka magkaon na? Pero in
3: ala,
0: moderation.
3: Ala, ima na pala. Ngayon na pala yung punggal. Magkita kang galing mo. Hindi magkaon. Mas nag-crave kapagid.
0: Okay, salamat Mami G. 7:31 ang atong oras mga katropa. Mayong gabi da sa inyo sa mga nagapanyapo na. Hope nyo lang kami. Kaupo si katropang James King.
3: Kagatropang Mami G, this is 103.9 XFM Bacolod.

0: anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabi gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
9: Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan kung sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati kung akumulali sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili
11: sa mga butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
12: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Santol Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients ng glutac at collagen sa Santol Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng Obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Santol Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
11: Santol Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santol Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide at mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Ikaw guro ang walang alam. Wala kang alam sa imo da karon. Professor ka. Why kami isang namang an? Siguro sa damdamin ni guro mami. Wala kang alam.
1: Aba, damn your damdamin.
0: Dapat na, wala kayong alam.
1: Waldong. Hipulong.
0: Nung duman kong alam, ginatudlo yung
1: alam. Kaya alam ginatudlo. Hipulong.
0: Anyway, salamat mga katropa sa pag-upod nyo sinigang gabi.
1: No, oh, by the way, oh, sa atin yung mga katropa dira nga gusto maglantaw sa nga ay tuloy ASAP XP or ASAP Experience. Sarang di ka mga makabakal sa mga tickets, ano?
0: Yes.
1: Ina-available, ilapin na ako, malapit ka mo sa Victoria, sa City Mayor's Office, the front desk, no?
0: Available
1: and, available man, dali sa aton, kato lang ka mo dito sa Jamaican Patties,
0: yes,
1: no?
0: Sa mga gusto magkaon Jamaican Patty,
1: yeah,
0: araw-gabi.
1: Nabusog kami, gabi. Kagabi gali. And muna no, sarangi ka mo nga maka bakal sa mga tickets para nga ma-experience man ninyo, no? Ang ginatawag yung mga ASAP artist naton. By the way, nakaschedule kita.
0: Kami din magkatos nila, balon sila sa Jamaican Patty.
1: Oo. Dapat. Balon nun din nila kasi magutman to sila.
0: Yes, madrop. Tatawa lang mo, madrop.
1: Pero once makakaon ka mo sa Jamaican Patties, ma-energize ka mo, sabay-sabay gate ka mo dito sa mga ASAP nga performance.
0: Madrop
1: diba?
0: Magi to, ha?
1: Oo. Sige, yan. Lang that miss, ha? Okay, nakaschedule kita, ano, para yes, ASAP XP. Sa ni gani man? June 4.
0: June 4?
1: That will be tomorrow.
0: Oh my
1: God. Was na! Naliwan mo na.
0: Tagal ni June 4
1: naglibwas. June 4 na palabwas.
0: Ala, 4th of June naglibwas.
1: Oo, 4th of June. So July mo na. 4th of June tomorrow. Mayara kita sa nga.
0: Higit liwat mo.
1: Yara kita sa ASAP Experience mismo diriya, yeah, sa XFM.
0: Sa hapon, mga katropa. Mahapit.
1: Bantayan!
0: Mahapit din yung direktor mismo sa ASAP. Para ilawag niya kung sino itong magkatotoo.
1: Oh, kasi syempre, ari mga kabit
0: eh. Uy, sa mambal siya nga, samon nga, sama kayo, ako bahala.
1: Okay, so ina, hindi kit magkalipat na will be on June 7 na, no? Ang Ilayayang concert dito mismo sa Victoria's Coliseum, yes, or Victoria City Coliseum.
0: Correct, mga katropa, no? Well, salamat kayo madamo sa inyo tanan. Buwas na naman kita mag-updanay, maghalong, but enjoy the rest of your evening. Tugay-tugay, bantayan naman si katropang Troy Tisoy and Company. Salamat, no, sa nagtutok sa aton sa XFM Sagay, XFM
1: Kabangkalan,
0: XFM Negros.
1: Yes, so hindi lamang yan yan pang Bacolod, pang Negros Island region na.
0: Ako si katropang James King.
1: Ako naman si katropang Mommy G. Until tomorrow, para sa atin yan nga, extra drive dali lang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: FM 103.9.
1: Yes, to hell!
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jos, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
3: Mm.
4: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling na mo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, mm-hmm, kaya dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
4: Mm-hmm.
3: Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na.
4: Mm-hmm.
3: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Southern Plus Gold.
0: The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa itong siling body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
2: Gusto mo ba ng pinag-

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel, eh. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
3: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So, pwede ina, mga biyan, makabulig ang ito sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
5: Yes! To help!
4: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sunthon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: XFM exciting.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Inami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, wala ka lang music, magkatapos mong talk-up lang, mayara ka sa mga balita. Wala, so namin, pagkita mga DJs nila, kag-tapos.
12: Wala sang konkreto, mga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason kung naka X,
12: simply
9: may how kita pa
12: enjoy lang
9: nga XFM gid how
14: Timo
15: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
13: Namamayagpa, namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
16: sa XFM
13: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatay.

0: panlalamis ng Stevia, Santol Gold, Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika, Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bijang sa

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagka

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Na, XFM Kid!
2: Eh, namiang music ah!
1: Nga, XFM Kid!
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka, mayara ka sa mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs na nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X.
3: Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM Kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: Sara, sa aking kitutan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sis the Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sis the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. Woo!

0: Di man. Ay, basa-basa na nga gabi, no?
1: Gani man.
0: Kaya napas nga po nag-start actually.
1: Yes.
0: Mga manugpanyaga, nagainulan na. Naguna bubo sa Cadiz, nagtulutan ithi sa Sagay, as sa Subong, ara na sa likod mo ang bulan kitao na. Tod ka. Pagwa ni mo silig. Manupad ka man pala.
1: Wala pa ko pa man news lang na.
0: Welcome na sa programa nga Phone Pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kang si katropang Dolphy lang ka.
0: Wapo na Luy-Luy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Sarang kita mabatian sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems. Sa bilog nga NIR, kag sa Western Visayas Region 6. Nakatune na mga taga Bacolod. Pinaagi sa XFM Bacolod 103.9. Opod na si katropang
1: Chris.
0: Again,
1: Chris,
0: Chief Junel. Dahil si Chris ka lang for me, ha? Sa Kabankalan, mabatihan kita sa Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Sino?
1: Papa Rodel.
0: Again?
1: Papa Rodel.
0: Hindi ka na magliwat? Ganda pa ka chance.
1: Aba, Papa Rodel gid kuya.
0: Winston Villanueva.
1: Eh, ano na?
0: Ginagaan ka chance ha, Papa Rodel kagid Japon.
1: Kaka tapos islan mo naman.
0: Patuwaron mo balas karon, Papa Rodel kagid sa Japon.
1: Ah, yes.
0: Sa kanlaon, nabatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Shitty Boy.
0: Baby Ron. Subong ka pa nag-give up? Nga Baby Ron ka lang per me?
1: Ay, wai!
0: Mabatihan man kita sa Sagay sa 87.5. XFM Sagay. XFM Sagay Teleradyo via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable, Silay. Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Alex lang per me, ha? Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas sa 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
1: Noel na ginaiya.
0: Again?
1: Noel.
0: Hindi na mag-change mind
1: Noel
0: mo?
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Shamin.
1: Uy, nabalik siya.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa Antique. XFM Antique, 93.3 with katropang 1.
1: Neil?
0: Ha?
1: Neil?
0: Again?
1: Neil?
0: Wala na iban?
1: Neil.
0: Final answer?
1: Neil.
0: Kuya J. Pilang i-check to mga sabat?
1: Amo, da pila duwa.
0: Isa lang kabilo. Si ano lang? Sino gani ang saptan mo?
1: Ambot.
0: Okay, tamo. Lipat na sa? Sino na saptan mo? Wala kagit gali. May nasabtan biskan isa. Okay kagit zero kagit subong.
1: I think so.
0: Hindi kaya well, I think so. Yeah, confirm kagit nga zero ya eh. Di na imulan na.
1: Ha?
0: Pamanyos na. Kadugay mamanyos.
1: Sige lang bala. Kay mabala. Amo lang na.
0: Ha? Ang imoy pamanyos gali subong ano?
1: Ano?
0: Santon plus herbal oil.
1: Para palalakit sang lawas.
0: Hindi ay mo arthritis kidya eh.
1: Sa bagay.
0: Mapahubin-hubin ka pa. Ang nagapalanakit ang kalawasan sa mga hubinon lang na iya. Sa imo edad nga 63, arthritis na ginayaya. Ako, ano lang pala.
1: Ang panalakit sa mga ugat-ugatan niya.
0: Ano nga ugat? Ang gagmay nga ugat? Ako na mayor nga ugat.
1: May mayor pagi daw.
0: Away na yahaw? Miyara eh.
1: Kabalo ka gila nga buka, kuya.
0: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra. Dial na sa Smart Kag TNT subscribers.
1: 0912 0976-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Ang phone pala ng programa, ginadunong sa inyo sang pinakanamit nga kape, Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kang collagen sa mga gusto magwapagwapo. The best subong matulutog na nga panahon, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yeah! Kaya ginadunong man Santon sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nalisari nga mga balatian, ang Santon Plus Gold.
0: Ang YesL products si Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. It's 26 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: 43 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Nadaling it's a sino ka subong man? Ano man ang imo nga makeup
1: si,
0: man?
1: Ano?
0: Doon naglubong naman ang makeup.
1: Si Marichu.
0: Marichu?
1: Paeng.
0: Padayon ka mo sa pagmamati sa programa ng phone pa. Lopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Yeah!
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule, pinakapay...
0: Oh,
1: pinaka-epektibo vacuum supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang palamat nila, ang pinaka-pitoy.
1: Ano?
0: Naano naman ang mga dila kasi nalambid na lang na yan, man. Anong solusyon na sinasaya mo, man? Pabutong na na, be.
1: Pwede.
0: Pabutong na na sa amo ang color puti. Guys, bakal ka mo sang very effective nga mga herbal food supplement sang Yes to Health nga available ini siya sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Hindi ini available sa mga kilid-kilid kag mga tsanggi-tsanggi ang amon nga produkto kay tungod nga ang amon nga product diri sa Yes to Health Incorporated kay tungod nga epektibo. Hindi ni siya accessible sa mga kilid-kilid lang. Kumbaga, di kalidad nga produkto nakatungtong sa kilala nga mga drugstores, mga dalaguan, kag may mga pangalan, ganyan nga, pangsyalan, ganyan nga mga marketing strategy, balay, Dol?
1: Yes, eh.
0: Si Dol po, hindi ni siya kabit.

0: bits ang Yestol products nga mamaligya sa mga merkado-merkado. Ano na kuro, ano na karon ga pamulante?
1: Mayo po niya ka ate kay.
0: Te, mapatihan pa na ang produkto niyo kung magamo na herbal pangadaan na. Base pa lang mambal ang tao nga. Ay, ilan na ginapabaligya sa mga ano kilid-kilid kay manog expire na na. Ang diriyaya sa Yestol products ya, ang mga santo ng mga produkto, nakatungtong na iya sa Mercury Drugstore diri sa Sagay, sa Iloilo, sa Ruas, tanan nationwide ng mga Mercury Drugstore. Kung may mga South Star Drug da, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy, ara sa istante, nakaplastar sing bonggang-bongga. Makambal kag gijabalang nga safe katama. Kay ti siyempre, gina-intake na bay sa aton nga kayong lawas. Pagkatapos, bakal ka mo inyo ya sa kilid-kilid. Kung gabakal ka mo sa kilid-kilid, mga piki na. Don't know?
1: Yes, dapat andaman nyo gid ang inyo ginabakal.
0: Oo, lantaw nyo gid ang amon nga produkto ha, nga may Yes to Health gid yung nga logo sa packaging. Kaya kung wala gani Yes to Health, tapos nagpakilala sila nga santon ko no, hindi na yung amon product. Kag wala kami nagabilin sa mga produkto sa mga kilid-kilid, mga kapi-kapihan na wala tada yung gabilin doon.
1: Yes, of course.
0: Hindi na aton niya yung mga product ng ilang nga ginapamaligya. Ang amon para sure ball. Kaya ito siyempre, consumption ini sa aton nga kayong lawas. Bakal ka mo sa kilala nga mga drug stores nga ginapang mention namon sa radyo kay tungod amo ina ang legit nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: Yes, of course. Diba? Ano kami, ate?
0: Hindi kaya ate, ha?
1: No, correct.
0: Badyaw kaya? kay may nagasulod sa amon nga mga info bala nga ginabutang ko na sa mga basket-basket. Hindi na yung amon niya. Uy na yung sa mga basket-basket. Amon niya kay ginakarga sa mga bike-bike, tricycle. Wala ah. Para makasigurado ka nga hindi piki ang mga Yesol products na ginapang bakal nyo, sa Mercury Drugstore na lang ka murikta, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drugstore, kag Watson's Pharmacy. Kag mga butika man sa tanan-tanan nga lugar, most especially may mga XFM stations nga nag-hyping kag nag-klaro sang mga Yes 12 product.
1: Ang mga authorized lang gid nga mga butika.
0: Authorized gin man.
1: Of course.
0: Lain malagi mention mo.
1: Ano?
0: Authorized.
1: Palag pa. Sino gid ba sa akin nga dumha? Ang manyakis man.
0: Chak, totoo ba na batian ko? Lain to yung bala yung mong i-mention.
1: Embotsi mo da.
0: Dial ako mo guys sa XFM call and text line Smart and TNT.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Troy, gapamati ko sa radio kag sa Facebook. Ga-free data lang pero makita man namon ang imo kagapuhon sa Facebook.
1: Wow!
0: Lalabot sa imo upod.
1: Invento.
0: Abot sa dayon. Ari mo ay! Abi mo ko natapos ako sa imo kagabi. Ari mo ay! Dugangan ko pagid ay! Kahapon lang na siya nag 20 years old dahil lang gid na kay may ginapagrit. Hip hop style subong ang porma ni Dolpo. Hambal ni Josh kahapon lang na siya nag 20 years old.
1: Hello Josh. Salamat Josh.
0: Ay dali lagi dali lagi Sir Joshua sang Antique. Sir si Nanay Rose wala sir basi malagaw da sir kung ara na radyo da sir guys Nanay Rose ra. Kaya hindi na nasa magliso. Ato na na sa sir.
1: Ato na na sa...
0: Katropa na na sa subong.
1: Patag-anyo man kay para madayon kasal na mo.
0: Mayang gabi, line number
2: one. Gabi, Troy.
0: Oh, mayang gabi. Ka dako sang imutingog, dako imitlog.
1: Bago lang na kumusan.
0: Bago lang na nabag-iran na o kung nabain imitlog.
2: Ayan ka.
0: Ang gabi, pangalan?
2: Mark Pro ya.
0: Si Mark, taga din si Mark.
2: Taga-Cadiz.
0: Hari naman, taga-Cadiz naman.
1: Taga-Cadiz naman sa...
0: Di nga sa Cadiz?
2: Sa Mabini.
0: Sa Mabini. Nga nga, nadumduman mo kami nga. Gusto mo mapaugat at tatlo? Pinaburingan ka man bala? Hindi kaksangi mo nga cellphone sa charger. Oo. O, parin yung magburot. Pila na edad mo, anay? Basi kon ma-ano kami da? Ma-corrupting minor kami? Dumapatay ka naman sa ubo mo, pre. Wala kang kainom sa Don Plus Gold mo.
2: Chimpo, pre. Walang nainit, halin.
0: Di kami agaliya. Wala kami nagipagibato sa chimpo.
1: Amo ka, ni.
0: Mainom. Mainom ka sa Santon Plus Gold bala kay para imoresistensya pag-un. Tawa si Don.
2: Makalaga ko doon sa basang Domingo sa Sagay Troy. Kagkaon pa kasi niya station, Troy.
0: Ah, kapila ka na magambal nga malaga. Wala ka man kalusot di ah. Tanukit bala makadto?
2: Mukha ano, Troy. Mukha silgo ko doon si Mana, Troy. Basi makalusot na, Troy.
0: Ma?
2: Malusot, malaga lang ko doon sa Sagay pa.
0: Ah, hindi na kami pagpasaliga bala kay galain lang buot ni Dulpi.
1: Kadto na lang di ah, wala na promise ah.
0: Kuko sang dragon. Mark.
2: Hi.
0: Ara ka pa da? Anong tuyo mo sa amo ni Dulpi? Wala labot nga. Hindi lang nga mag-aha sang kwarta kay wala na kami kwarta ha. Manutani.
2: Oy, kakalingawan ro.
0: Ah,
1: mangita sa kung sang ano?
0: Kalingawan ko no.
1: Di gusto mo lingawan ka ka. Pagi sa kamot kag dila. Pagi sa kamot kag dila.
0: Kagi ka na. Migo Mark. Nakaagi ka na ginlingaw ka sang isa ka tawo nga dila kag kamot ang gamit.
2: Why ka try?
0: Gusto mo matry?
2: Pagalitay.
0: Oh, come, join with us.
1: Matilawan mong ula, matilawan. Hahanapin mo pa.
0: Hahanap-hanapin mo. Ano?
2: Ano yan sa Burkinadol?
1: Tilawan mo gani.
0: Oh, wala mo pagay matry, mangkot ka na.
1: Oh, mugit eh.
0: Antes ka ba mangkot, matry mo dapat.
1: Oo.
0: Oh, diba? Dahil lang ha, basi babae ni sa line number 2 ha. Hello, hello, line number 2. Good evening. Ah, lalaki ni, wala kasabat.
1: No. Gani.
0: Ilan na to, edad mo gani, Mark?
2: 29 pa, daw po.
0: 29 na edad mo? Ano work mo da sa Cadiz?
2: Ah, di ko subong sa World Site sa Bacolod sa Alihis.
0: Ano bra mo da sa Alihis?
2: Bago project construction, Balay.
0: Ah, balay na, balay? Private nga balay? Oh.
2: Oh, pila,
0: pila ka na da ka bulan nga dira ka na-assign sa Alihis?
2: Dua.
1: O, dua ka bulan?
0: Lapit ng Alihis sa Villamonte, Dol?
1: Layo, oy. Layo. Nampakatubla sa may Memorial Park.
0: Ah. Amo nang imo nga ano? Ha? Meeting place?
1: Memorial Park. Dira ko kapabugnaw.
0: Abi ko kung dira ka kapalubong. Dira ka kapalubong?
1: Ginalubngan.
0: Oh, susunan. O sige. Ano man, mabugtong-bugtong ta?
2: Ang buti niyo.
0: Basta masabat mo.
2: Try na eh, try.
0: Ah? Kung hindi mo masabat, kung hindi mo masabat, isa ka kiss kay Dulpi, ha? Okay lang sa imo?
2: Trial
0: ah. Oo. Wala na sampul-sampul ah. Mahatag makamiklo. Okay lang?
2: Yeah.
0: Okay. Dolph, ready ka na makisa ni ano? Ni Mark?
1: Okay ah.
0: Ano gusto mo makis? Ang French o kung smack? Ano?
1: Pwede. Duwagin.
0: Ano? Gums to gums?
1: Pwede.
0: Ba? Pari ay. Ari ay. Wala man siguro na mati kagabi. Ano?
2: Anong gusto ni Dolpe nga kaysa ang lagpok-lagpok di kaya?
1: Ang hagpok-hagpok, haglagpok-lagpok.
0: Correct. Eh, okay na? Ready na?
2: Okay.
0: Okay. Okay, baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
2: Ayan, Troy.
0: Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
2: Berian.
0: Ha?
2: Berian.
0: Wrong! Pero lapit na. Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
2: Ha? Yang pa.
0: Ha? Ano mati ni sa ato naging gi-replay ko lang pamangkot. Ano pa mati ni sa gabi-gabi ah. Liwaton ko ah. Dayaon kay mo ya kapamati ka sa amon niya. Ariwa, ah. Isa pa.
1: Ipasala man ba mo bala nga sabat bala malukan mo ko.
0: Kun maglakat gakamang kun magpahuway gatindog. Kun maglakat gakamang kun magpahuway gatindog.
2: Buktot.
0: Pero lapit na da sa buktot kay even ang buktot nagagamit man sini. Oh, last chance ha. Kung maglakat gakamang, kung magpahuway gatindog, sakit man si mo sabat, buktot, gadya. Oh, ano pa? Last chance. Kay mama, declare ako dahil wrong o kung correct.
2: Lakat gakamang, magpahuway gatindog.
0: Oh, kung magpahuway gatindog.
2: Dangaw-dangaw.
0: Ha?
2: Dangaw-dangaw.
0: Dangaw-dangaw, ano na sa?
1: Dangaw-dangaw ng, ano? Nang daulangaw?
2: Oh.
0: Okay, amo na tong wala iya na batian. O sige na, masabat na ko ha. Sala ang imo sabat. Ano, maano ka pa? Mahirit ka pa isa para makaluwas ka nga makakiss kay Dolpe?
2: Oo.
0: Isa pa, sige. Kung maglakat, gakamang. Kung magpahuway, gatindog.
2: Nalipat sa nalipat ako na sa ano mo.
1: Nasiga na bala. Para mahalukan mo ko.
2: Nalipat lang yung gabi ko na noon.
1: Hindi ano ah. Halukin na lang ko ah.
0: Ano na? Soko na? Soko na?
2: Ano pa?
0: Ano? Ano chance pa gid? Clue. Ngayon ka clue?
2: Okay.
0: Oh, para fair man si imo kay base pa lang guro nga mambalgid ko nga perdionta ka para makakis ka kay Dulpo dai lang gyud. Oh, maata ko klo di ba ang klo nga gitago na si imo even ang buktot nagagamit man sini. Bagay ni siya bagay. Bagay ni siya ka adlaw-adlaw ginagamit.
2: Ginagamit?
0: Yes.
2: Bastom?
0: Ha?
2: Baston.
0: Baston?
2: Oh.
0: Bastos. Sala.
2: Baston.
0: Sala gani. Okay na? Suko na, suko na. Suko na.
2: Oh,
0: sirit na, sirit. Ang sabat.
2: Sirit na.
0: Ang sabat. Sapatos.
1: Eh, mahalo ka lang sa akon. Mahalo ka na sa akon.
2: Para lang naging mahalo ka ko.
0: Ara.
1: O, ako na mahalo ka.
0: Kadali ni si Amper. Di na yung unahalo ka sa iyo mo. Ikaw, ikaw babayi.
1: O, sige, halok na. Nasiga.
0: Ka-aggressive man ni si iyo man. Liwat, liwat. Klaro ha pag-alok. 1, 2, 3. Pau.
1: O, ako naman ha.
0: Oh, isa pa, balos-balos ka mo. Balos-balos ka mo.
1: Oo, ah. Sige na, halok luliwat. Oh, pag-uadila mo. Daw suso lang.
0: Kita-kita sa... Ha? Kita-kita ni Janry sa iyo monitor ang ang simo ni Dolby. Guapo ilang monitor sa antiki, oh. The best, ah. Oh. Oh, sige na, isa pa. Akay daw hindi klaro. Ang klaro, gid bala dyan? Dyan, Ray? Mark?
2: Ano tayo?
0: Ang klaro, gid bala?
1: Hikapa na lang ko bala sa akon, bala nga gitling.
0: Halok-halok pa. Hindi, magadto ka na lang di, magadto na lang di sa Sunday, mga yutong sa Seymo.
1: Te. Pangayutong gid ya.
0: Oh, te. Magadto ka di sa Domingo, ha?
2: Oh, ako dapat mga yutong.
0: Ah, Iloilo galing ni monitor. Salamat diyan, Ray.
1: Oh, te, sige.
0: Ah. Magadto ka di sa Domingo, kapihan ka pa namon.
1: Gani.
0: Oh. Te, magadto ka hindi. Gaan ka pa namon t-shirt.
1: O, teka to na di.
0: Kaya ang t-shirt, kaya ang t-shirt na mo nang imo nga gamiton para itrapo.
1: Na ano lapuyot pa na?
2: Ano, gata niya, dote ah.
0: Ano, gata?
1: Ate, mahimo, tasago eh.
2: Mahimo sa binigyan.
0: Hindi ka na mangita, nobya ha? Kay, ano ka na, kay Dolphy? Ka na kalak, oh, nakalak-in period ka na ha? Doon man.
1: O, lisensya na to sa ginikanan mo nga gamiton ko nga apelido mo.
0: Ha? Ha? Ano, utod na lang kay? Oh, hello?
2: Hello.
0: Tela ina ni? Oo. Sir, mano ka, sir? Oh, may ari di sa mano tani kay Dolphy, sir.
1: Baka bakal subong sa akong gagabi, ha?
0: Doi, yung mugit subong ba?
1: Oo, gani man. Nga, tani?
2: Nang, Dol?
0: Oo.
1: Ano siling mo? Mapakasta ka?
0: Ang kapanawag sa kuno si imo?
1: Kapanawag ka sa akon? Sa diin nga ano? Ba hindi ko subong kasabat si imo kay ga live ko.
0: Ah, naghatag yung gali number sa iya.
1: Basi ibabasi ko sa ano lang eh, messenger.
0: Ha? Basi sa ah, nag-chat ka mo sa messenger, migo?
2: Nag-chat ka na niya ako ng cellphone na niya ako na gamit na keypad.
0: Ah, okay. Disqualify, ah.
1: Siya manigyapon, ah.
0: Ang siya din.
1: Ito ba lang sila niya nga si Alex paglumutan sa...
0: Ah, okay. Sige. Goodbye. Ah. Sunod ka naman, ah.
1: Amo gede.
0: Mayang gabi, anay, kay Neil Candido. Hi, Troy. Patamyaw lang gali ang palangga ko nga si Kaifa nga nagapamati. Good night, love. Ah, si Kaifa.
1: Hello, Kaifa.
0: Amo na ning nobyo gali ni Kaifa ang gachat sa aton.
1: Oo.
0: Grabe ka palangga, anay. Gid sila duwa ba? Okay man abis na hindi ka kita. Importante ka kuutay.
1: Ah, correct. Galumlumanay.
0: Family Biasca, Pabuaya. Tama, Pabuaya, Ricaros. Happy listening sa mga taga si Wahon Dos, Cadiz City. Halin kay Mineses, Merlinita. Bag-o ka lang gachat sa akon, Mark. Nag-join ka na dahil da bang FB mo si Dina, si Mark. Ambot sa inyo daya kung sino man da.
1: Nakikadamo na sa ngalan yung ginagamit siya.
0: Mayong gabi kay Lastima. Watching live from Toledo City, Cebu.
1: Wow! Mayong gabi ininyo di ha.
0: Lorena Daza de la Cruz. Watching live and listening from Roja City, Capiz. Kag mayong gabi sa imo upod nga daw si Jollibee. ang kay Joshua sa Antique ang balya. Daw rapper, daw hip-hop style ko, no? Ang forma mo. Tapos sa FB Live naman daw, oh, may gabi sa upod mo nga daw si Jollibee. Hahaha.
1: pwede eh. Angels lang ana.
0: 6 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Tapilang.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM Katropa mo.
1: Excited!

0: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhol Gold Herbal Tea.

0: 21 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Nami maoy. Ang phone pal ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaya ginadulong man sa aton sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanang ni Yes 12 products, sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ari ay, bugtong-bugtong naman ay. While waiting kita sa aton caller nga ma-join sa phone pal kang nagapangita sing Uyab. Ari ay.
1: Sige be.
0: Ready ka na?
1: Sige.
0: Puno sa idalom, sa nga sa ibabaw, may bunga pero wala sing dahon.
1: Liwatabe?
0: Iligay no na ha?
1: Oo ah.
0: Puno sa idalom, sa nga sa ibabaw, may bunga pero wala sing dahon.
1: Ulo?
0: Sang?
1: Ulo ah.
0: Ulo sang ano?
1: Ulo sang tao eh.
0: Aha. Final answer.
1: Ulo.
0: Ngayo, clue, hindi.
1: O, sige, clue.
0: Sapat ni siya, hindi ni sa tao.
1: Sanga sa dalom.
0: Sanga sa, hindi ah, puno. Sa idalom. Sanga sa ibabaw. May bunga, pero wala sing dahon.
1: Usa?
0: Ha?
1: Usa?
0: Lapit na!
1: May sanga sa babaw, di ba la?
0: Correct! Pero ara na!
1: Usa gani!
0: May kulang!
1: May kulang man?
0: Puno sa idalom, sanga sa ibabaw, may bunga pero wala sing dahon. Usa, ara na! Pero kulang!
1: Lalaking usa?
0: Karoon mo lang sabto na, kay entertain ta na itong caller. Oh, line number 2, good evening.
2: Ma. Detroit.
0: Ay, may gabi. Sino ni?
2: Dandan ni Detroit. Pasalamat lang ko, ah.
0: Ay, salamat. May nagpasalamat. Kidman sa kadugayon. Nga, ama, pasalamat si Dandan.
2: Nubya mo yung Detroit, ah.
0: Wow! Sino ngalan ng nubya mo?
2: Hindi, taga
0: Ikaw yan, dandyan, taga din ka, taga Kabankalan ka?
2: Tuna.
0: Taga Kabankalan?
2: Isa Tuna.
0: Ah, taga Isabela. Ah, dumduman ko na. Taga Himamaylan ang imo na nubya?
2: Oo, oh, taga Himamaylan. Kung kita buo, Troy. Itay kami, datong kumabulan, Troy. Malakas kami sa balay, Troy.
0: Hindi lang git pagpasaliga, buot mo. Basi pangayuan ka lang, Gcash. Oh, sige na. Okay ka naman ah. At least nalipay ka. Kabalo kami. May nubya ka naman. Nga taga Himamaylan. Thank you, Kate. Kaging pabalo mo kami. Bye. Oh, line number 1. Good evening.
3: Hello, Troy.
0: Hi. Pangalan. Pangalan.
1: Hello.
0: Ngalan mo. Ngalan. Ngalan.
3: Justin.
0: Ha?
3: Si? Justin.
0: Taga diin.
3: Bagyo. Nagubra ko Bagyo.
0: Pero taga diin, gid ikaw.
3: Pangasinan ko ah.
0: Ay, sandali. Bakit marunong kang magiligay nun?
1: Oo.
3: Dahil dugay ko to sa iluman ko, nagubra.
0: Ah.
3: So, duwa ka tuwing man.
0: Pero sa ngayon, nasa Bagyo ka na.
3: Oo, nagubra ko to.
0: Hindi, yung tanong namin, saan ka ba ngayon?
3: Dito po sa Bagyo man, nag-obra na.
0: Sa Bagyo ka na ngayon, nagtatrabaho?
3: Uod.
0: Bakit nag-uod ka? Dapat upo at po lang.
3: Maroon naman ko to, gamay lang na karaya man, kaling ko sa Kalinog to.
0: Ah, sa Kalinog. Ano dating trabaho mo doon sa Kalinog?
3: Gabante lang
0: sa
3: ano, pamangkin
0: na. So ngayon, nasa Baguio ka na. Diyan ka talaga ipinanganak sa Baguio?
3: Hindi, Troy. Sa ano ko? Sa Pangasinan ko na binag-bata.
0: Ah, sa taga, so meaning taga Pangasinan ka talaga? Mm-hmm.
1: Pero bakit ka ano, bakit ka marunong mag karay at saka Ilonggo?
0: Yan nga yung sabi niya, nagtrabaho sa Kalinog, hindi ka nakikinig eh. Nakalimutan mo na kagad.
3: Nandugay mo doon ka to, ex. Dahil nandugay ko to sa Kalinog, puro sila karay aman.
0: Bakit naalala, mo pa kami ni Dolphy?
3: Siyempre, ay ko pa mong duwa.
0: Nagkatikiman ba kami ni Dolphy o hindi? Bakit hindi mo siya, parang hindi mo siya talaga malilet go? Ano ba yung meron sa inyo, Dolphy? Pakisagot.
1: Baka
0: nalawayan mo?
1: Kahit nasa panaginip lang.
0: Wow! Panaginip, ha?
3: Troy, mangita ko sana ng media, Troy.
0: Ang layo mo naman kasi. Paano yan kung kung mga taga, ano, mga taga Visayas yung makakausap mo?
3: Okay lang.
0: Uuwi ka ulit?
3: Okay lang, Troy.
0: Dito?
3: Basta alin sa Iloilo, alin sa Negros, okay man to.
0: Bakit, ano ba yung ano? Ano ba yung pinagkakaiba ng mga taga Negros, mga taga Panay? Bakit hinahanap-hanap mo talaga yung mga taga rito?
3: Eh, ano man sila? Guwapa, kag mabuot man.
0: Nakatikim ka na ba?
3: Why ah?
0: Awa ay. Hindi mo hindi ka pa nakatikim ng taga Iloilo, taga Negros?
3: Waya, ginarespeto ko sila man.
0: Hindi, hindi yung ibig kong sabihin, nakatikim ka na ba na makipagrelasyon ng mga magagandang babae from Negros at saka Panay?
3: May ara ko to miga sa ano, taga Sagay.
0: Taga-Sagay? Paano mo nakilala yung taga-Sagay?
3: Nag-friend request sa akon.
0: Oh, nakasali ka na ba dati sa program namin?
3: Wiko balo, basta ano man. Ginalantawan ko sa akong Facebook, nag-friend request, taga-Sagay man to.
0: Oh, pero naging kayo talaga officially at saka nagbe-video call kayo.
3: Nag-video call kami man, pero dasig-dasig lang.
0: Ibigay mo nga sa amin yung complete name, baka kilala ni Dolphy yan.
3: Wait na try ah.
0: Sige nga, ibigay mo.
3: Nalipat ko na to ang ngalan niya, Dit.
0: Maganda rin.
3: Takto lang.
0: Pinakita ba sa'yo?
3: Hindi.
0: Yung ibig kong sabihin, pinakita ba sa'yo yung mukha niya habang kayo nagbibidyo call?
3: Di.
0: Oh, maganda?
3: Hindi, takto lang. Simple lang. Mabuot man to.
0: Kung nanonood ka ng FB Live namin, pag i-compare ko yung mukha ni Dolphy sa girlfriend mo na taga-Sagay, hindi ba maglayo-layo?
3: Hindi man.
0: Parang magkamuka silang dalawa, kaso nga lang gay lang si Dolphy, ganon?
3: Oo, man.
0: Hoy!
1: Talaga lang ha.
0: So dito ka na lang sa Sagay, si Dolphy na yung bahala sa iyo. Hindi ka pa ba nakakatikim na yung niyugyug yung itlog mo?
3: Kada mo na bigkit na.
0: Kasi hindi kasi meron kasing vibrator si Dolphy na dala-dala sa bag niya eh. Yan ba yung ginagamit mo, Dolphy, na para magyuyug-yug ng itlog?
1: Ha?
0: Yan ba yung ginagamit mo?
1: Hindi.
0: Ano yung ginagamit mo yung pangyug-yug talaga?
1: Kimpet.
3: Troy, ano man sa kung liga ko to, bunya ko yung nambalan na may ligo na pala sa
0: Ah, may boyfriend na pala siya.
3: Good. So, ni Grossman to?
0: So hindi ka talaga para sa kanya. So, good. Sa ngayon, yung maitutulong namin ni Dolphy, if igagrab mo yung offer ni Dolphy, pakinggan mo muna kung ano yung offer niya para hindi ka na magdadalawang isip na maghanap talaga ng girlfriend. Dolphy, your offer, please.
1: 1K?
0: Ano yan? Per minute ba yan o buwan-buwan? 30 seconds.
1: Depende.
0: Ano? Sige, ilagay mo yung ano, yung media values.
1: 1K, 30 minutes.
0: Wow!
3: Grabe na.
0: Basa ka. Ang ano, yung dilema mo dito kasi 1K daw 30 minutes. Pag pumiswit yan ng 5 seconds, sige-sige, hon nyo pa rin. Hanggang 30 minutes kasi yung ano eh, yung kontrata eh.
1: Di ba?
0: Hanggang mamalayan, okay lang ba?
3: Nagalantaw ko to sa Facebook Live nito.
0: Oo nga, hindi nga. Yan nga yung offer ni Dolphy, 1,000 for 30 minutes. Pero paglabasan ka ng 10 seconds, sige-sigihon niya pa rin. Hanggang makuha niya yung 30 minutes sa contract. Hanggang sabi mo, agay, kang ilo. Bill?
3: Amiga na lang.
1: Amiga na lang, J-Mo.
0: Oh, kasi ngayon, naka-ere ka din sa Sagay. Mapapakinggan ka sa Sagay. Baka nakikinig yun yung ex-girlfriend mo dati. At syempre, makapaghanap ka rin ng mga taga-Sagay or even Iloilo, Rojas, at ay, saka sa Panay
3: Iloilo
0: area.
3: Iloilo na lang, Troy. Ah.
0: Napapakinggan din tayo doon. Oh, sige, i-describe mo muna yung self mo bago ka mag-plug ng number mo.
3: Eh, ano man, takot man ko, mga 5'5".
0: Tuna, sardines. 5'5 yung height, then...
3: Hindi man kaputian, napagtulang mo rin. Ano to?
0: Kayo manggi. Okay.
1: Kung sa artist, kung sa artista si Sinoka.
0: Kalook-alike mo daw sa artista, mataba ka ba or medium belt lang?
3: Ano lang, gamay lang ko, payat man.
0: Ah, payat siya, Dol.
1: Basta payat daw, mahaba.
0: Ah, kaya pala. Kaya pala di ka makaalis-alis dito.
1: Bakit?
0: Kasi yung technician natin, ang payat-payat. Pagkatapos, binabribe mo ng cup noodles.
3: Single man na, Troy. Isa lang
0: kabata. Cup noodles na yung binibigay mo, ha?
1: Oh.
0: Akala mo hindi yan mamamalhan? Maawa ka naman sa... Sandali, sir, ha? Maawa ka naman sa technician, Dolphy.
1: O, sa susunod, ano na lang?
0: Ano?
1: Tanduay light.
0: Ah, oh, sige. Ano na medium belt yung
1: katawan. Mo.
0: Okay. May abs ba o merong ano fats?
3: Why abs?
0: Ah, walang abs. Ah, bigay ka na lang ng Facebook account baka si Dolphy itataasan niya yung offer niya. May Facebook?
3: Araman, pagtapos ko 'to magtawag.
1: Sige, off the air lang.
0: Sandali, bakit? Hindi, i-off the air na lang natin. I-off the air na lang natin para hindi mapakinggan nila yung ano, yung Facebook account mo.
1: Mm-hmm.
0: O, ready ka na? Off the air ko, ha? Dictate mo. Sige, go ahead. O, pangalan.
3: Bookman, Madula. Wait, matubalo ang password. Pero lain na ngalan.
0: So ano, ibigay mo sa amin, hindi?
3: Ibigay man na.
0: Ah, sige, ibigay mo. Alright, ayan na, naka-off the air ka na. Sige, go. Okay. Tagal naman. Dami ka sigurong Facebook account, ah. Oh, sige. I-dictate mo na. Ah, yan na tayo. Final na yan. Okay, sandali. Yung... Wag mo nang taasan yung paliwanag mo, madidid air tayo. O ano yung profile picture mo dito? Ah, security guard ka siguro dati, ano? Ah, si Buwana. Ay, andito. Yung naka-belt bag? Oy, andito na. Andito na si Dolphy. Si Dolphy lang ka. Magbabagsakan dito. 1, 2, 3, kuwaan na.
1: Oh, ano?
0: Hello, doon pares ka mo yung tsura, Dolph.
1: Ba?
0: Oo, meron din siyang Leonard dito sa kabilang pisngi. Kaso yung sayo sa ilong eh. Oo. Ayan. Ay. Okay naman. Ah, okay. Sige, ilang taon yung babae na hinahanap mo? Ay, sorry.
3: 20 plus na single mom.
0: Ah, 20 plus single mom, tama?
3: Oo.
0: O sige, yung number mo 09?
3: 0998.
0: O dandahanin mo ha, para makuha nila ha. 0998.
3: 183 57 57 22 0998 183 5722. Otroy,
0: salamat po ah, kasi naalala mo pa kami kahit hindi man lang tayo nagkatikiman.
3: Gabi-gabi ko pa yung inaabangan man sana pag mag-live mo.
0: Salamat po.
1: At again, thank you so much.
0: Ingat po kasi baka malakas dyan yung bagyo sa bagyo ah.
3: Naguran lang ko rin.
0: Sige po. Salamat. Mag-ingat. Paalam.
3: Mayang gabi.
0: Okay, mayang gabi man. O, sige na, puno sa idalom, sanga sa ibabaw, may bunga pero wala sing dahon.
1: Usa.
0: Ang initial nga sabat, usa, may kulang.
1: Ano ba ilang kulang niya ako na?
0: Pinsara mayo, puno sa idalom. Puno ha? Puno, ano ganang English ang puno gani?
1: Tree.
0: Ah, puno.
1: Hindi bala, tree?
0: Yes. Sa idalom.
1: Tree.
0: Three above.
1: Oh.
0: Abilo gali. Sanga. Oh, sanga, English sa sanga.
1: Branch.
0: Oh, branch. At the top.
1: Okay.
0: Sa ibabaw. May bunga. May bunga. English sa bunga.
1: Fruits.
0: Oh. But no leaves. Answer.
1: RTC Branch 33.
0: Case number unjust fixation. Ang insakto nga sabat.
1: Ano?
0: Ara na ng usa.
1: Oo.
0: Oh, ano pagi na may ara sa usa ha?
1: Ano pagi na sa usa?
0: Yes. Ano pagi may ara sa usa?
1: Ang iyang ano eh, ang iyang sungay?
0: Sungay sang usa. Eh. Kung hindi pag iungit sa imong sabat, hindi ka gideya ka dumdum. 40 minutes after 10, babalik bang phone pa lopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Nagamamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold. Live testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko. Santon Plus.

0: So hindi na mag-idog ang mouse.
1: Wala tanda battery?
2: Ha?
1: Wala tanda battery?
2: Para tagol sa dalong ang pala sa
1: mouse. Wala na ka-on-air. Balik na sa phone, palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag, si Dolphy lang ka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
2: Excited!
1: Pinabuang lang niya itong nobra ka na gabi. 3 minutes before 11 o'clock, ang time check ginadulong sa inyo sang... Santon Vitamin C, ascorbic acid. Santon Vitamin C ang nagapapag-on sa aton nga immune system.
2: Kagaya dulo man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis sports sila na pa.
1: Sara mamakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-intra, nagapangita si Nubya, ako Nubyo, XFM, call and text line sa Smart Kag TNT.
2: 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Hi kay Jason De La Cruz Sr. Nagapamati kami diri subong sa Tabo, Ilog. Naka-tune in sa 106.1 XFM Kabankalan. Salamat!
2: Wow! Mga Aliones family da sa may Kabankalan may gabilang
1: amunay ang mga suki nga tagpalamati ni Rodel sa Kabankalan. Troy, tamyaw ko lang gali family Biliot kag family Tihamo watching live in Mantukdo, Gilhungan, Kawayan, Negros Occidental. Mayang gabi si Duwani, Dolphy, si Chris Tihamo, Biliot ja. Uy, dali lang daw, hilunggom na. Da nga may jahaw. Ton Palma, good evening. Michael Castro, hi. Ay, ari gali si Michael Castro. Oh. Ari gali siya. Ay, kagwapo gali siya doon. Pato mo lang color ta itong alog. Wala itong taga Bagyo. Ari gali mo ni galing iya nga picture. Oh, ari, oh. Ari siya, oh. Nakakalo ko ng security guard, ari, oh. La! Okay. Mga paborito ni Dolpo.
2: Wow!
1: Ngarap lang daw lago. Do lago. Kilala ko anong lago?
2: Of course.
1: Ang ginapauna bala magpamunit
2: ng
1: daw ano gali daw ulod.
2: Wow,
1: earthworm. Spill earth be.
2: Ha?
1: Spill earth.
2: Langit lang.
1: Salamat Michael Castro ha. Amo na gali account gali dol. Kita ta na siya kay na yaw ko pangita kay ti. Wala man ta sang specific kay kung i-type mo na ang ngalan nga Michael Castro dumudamo ug
2: guluwa. Dumudamo Michael Castro nga nagagwa.
1: Yes, Jackie Samson Mon Termano, good evening. Kag sino pa tong isa gani? Julio Sancho Abilarde Medina. Mayong gabi. Butang nyo man ang mga lugar yung taga din ka mo parang bala namon ha. Kay Ari may papakot kay Dolpo while waiting sa aton caller. Subong.
2: Oh, ano naman na?
1: Sa adlaw daw poste, sa gabi daw PC.
2: Sa adlaw daw
1: poste. Sa gabi daw PC. Kilala ka PC?
2: Oo eh.
1: Okay.
2: Banig.
1: Wrong.
2: Lobby.
1: Sapat.
2: Sapat na siya. Kung gabi
1: sa adlaw.
2: Sa adlaw daw
1: poste. Gabi daw PC.
2: Sapat. Tike?
1: Wala sa gasaka sa ano, kisame.
2: Oh, wala sa gasaka sa kisame. Mm,
1: pero kakadagdag siya sa kisame.
2: Ano na yako, Nuya?
1: Nakadagdag siya sa kisame kay hindi makapangawid ang ano, ang iyang lawas. Wala spike.
2: Kuring?
1: Sa adlaw daw poste, sa gabi daw PC. Oh, sirit na.
2: Oh, sige ah.
1: Manog.
2: Sa adlaw daw poste.
1: Huwi. Ang lagot-lagot na bala nga manog ng ginasagot gani. Ano na? Ano na gani tawag siya na? Asang may color-color gani na?
2: Mga albino. Nga
1: na, oo. Oh, may albino na da. Hmm, manog na. Kaya diba ang lawas niya daw poste mag-adlaw. Mag-abi daw PC.
2: Yan bot na sila, ya.
1: Hindi man baka, hindi man karabaw, pero may sungay kag nagalupad. Sapat man Japon.
2: Galupad.
1: Insekto. Bali, ano siya, pamilya sa mga insekto. Hindi man baka, hindi man karabaw, pero may sungay kag nagalupad.
2: Nang tanga?
1: Dahil lang. Hindi man baka, hindi man karabaw, pero may sungay. Wala man sungay ang tanga.
2: Ang yan na yan, ano diyaw?
1: Ante, nana yan, hindi na yan sungay.
2: Sige ah. 1A, bagangan.
1: Ha?
2: Bagangan.
1: Bagangan?
2: Oo.
1: Ang bagangan, kagbakukang, isa lang na.
2: Ang bakukang nga yak, 1 na yan sa TL, kag sa ano na yan.
1: Hindi ala, yun na yan, bakukang nga, pilas na imo yan, na min niya, bakukang nga.
2: Gani?
1: Bakukang!
2: Bakukang nga, no?
1: Ano to, ambal mo gani?
2: Bagangan.
1: Ati, bakukang na sa Cebuano, no? Correct mo answer.
2: Na.
1: Is grabe sa gadsagad sa ba?
2: Oo eh.
1: Hari ay. May apat ka TL. Pero hindi makalakat. Nagabantay siya sa kisame, nagahulat sang tuko kag lamok.
2: Katre.
1: Sapat man Japon.
2: Ano?
1: May apat ka TL pero hindi makalakat. Nagabantay sa kisame, nagahulat sang tuko kag lamok.
2: Tiki eh.
1: Correct. Sagad-sagad sa ba? Ay, ambot na lang, gid. Daw, hindi, daw mo ubus.
2: Panawag na ka mo din. Naubsa na sa o.
1: Isa ka senyorito, nagasoksok sang kalo, kung imubong kagon, maputi ang unod sa sulod. Clue. Prutas. Color nga pro, color sang iya nga panit yellow. Kung hilaw green,
2: kabugaw
1: wrong. Circle ni siya.
2: Sarapol?
1: Ah, love it na.
2: Ano na ito no ya?
1: Isa ka senyorito nagasoksok sang kalo. Kun imo bungkagon, maputi ang unod sa sulod. Kung hilaw, green. Kung luto, yellow. Circle ni siya, nga prutas.
2: Circle.
1: May sabor nga pagka-aslom kag may tamis.
2: Kwan inang klamunding?
1: Ginatulon.
2: Klamansi?
1: Ginatulon kung
2: Santol? Santol ah.
1: Ang sabat.
2: Santol.
1: Mangustin.
2: Napit-lapit ng Santol.
1: Pati ka na ang tsak ko ng sabat Santol, good man. Kaya di ba mangustin, yellow, violet na sa Santol ah. Gilantaw mo na diguro akong script ay.
2: Sino si Ling?
1: Lagpat kayo mo pag pagwa o guro kayo nangihi, ginlili mo na din akong monitor ay.
2: Kaya kayo kabalo ko, oh, mambaga na ba cheating ko.
1: Oh, tawag na. XFM call and text line Smart and TNT again.
2: 0912-007-6793.
1: 0915-8311-431. 0915-8311-431. May papakot ko para kay Dolpe. Mahumo kon pasudlon. Matig-a kon bunuton. Ang sabat, Roy?
2: Amo na siya, batuta.
1: Wrong!
2: Sige, be.
1: Aliwato na. Mahumo kon pasudlon. Matig-a kon bunuton. Sabat?
2: Lansang?
1: Wrong.
2: Clue, ah.
1: Clue? Mm-hmm. Ay. Desi, ma'am, balaan mo ni Deng kung gaan. Taka, clue.
2: Yan na, ano eh, kunuya?
1: Basta tugnaw sa, ah.
2: Agogo, eh.
1: Love it na.
2: Popsicle?
1: Love it. Eh. Ginapangita kung tuman kainit.
2: Ginapangita kung tanto kainit. Ice cream eh.
1: Lapit na.
2: Popsicle gani.
1: Wrong. Alin na kay Neil Candido. Sabat.
2: Popsicle.
1: Wrong.
2: Tualya.
1: Wrong.
2: Ginakaon?
1: Pwede.
2: Ginakaon. Humok. Humok ang masodlon. Tiga akong pagwaon.
1: Bunoton. Hindi, hindi to ya. Masi lahi naman yung may ambala.
2: Kamalo ka sa gitlan sa ako. Ang dirty minded ko ya.
1: Ah, sabat. Sabat na? Kaya pa?
2: Hindi na.
1: Lapit na to sa agugo. Wag popsicle.
2: One eh? Drumstick?
1: Lapit na!
2: Lapit sa drumstick?
1: Yes!
2: Ice buko?
1: Para naging! Nahambal mo na!
2: Ice buko gani?
1: Nahambal mo na!
2: Sinambal ko, nahambal ko na!
1: Pero sobra!
2: Ano?
1: Nahambal mo na pero sobra!
2: Sobra mo. O sige na, hirit ah.
1: Ara ka na sa ginambal mo pero sobra. Kanugun.
2: Drumstick.
1: Ambot ah, nagbalik ka naman da. Ang last na i-mention mo ah.
2: Agogo.
1: Ang last na i-mention mo.
2: Ice cream.
1: Ara na!
2: Ice buko.
1: Ara na! Sobra!
2: Buko salad? Sabi mo ka sobra?
1: Sobra ang ginambal,
2: oh! Ice?
1: Correct! Dumagago mo kung siya. Nine minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palobod nyo si Katropan Troy Tisoy.
2: Kag si Katropan Dolphy lang ka.
1: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Excited!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kaperde na lang yung Kuya Tane. Yan, galing kay... Hindi kin makaya, no?
1: Hindi, gil.
0: Nabuo na ginawa mo?
1: Oo.
0: Kasi sakit tuhod mo, wala.
1: Wala man.
0: Manyos ka, Tane, santon plus herbal oil.
1: Hara ka naman.
0: Hara naman kay mga lana, abi, kapati-pati. Kapas ang sinang-una nga may santon plus herbal oil na. Ano?
1: Ano na?
0: Anong-ano na? Matulog ka na? Inugay, ikaw na? Wala ka na ta-programa, wala na ta-programa, haw?
1: Yara, eh.
0: Kaya anong ginambal ko bago lang?
1: Mamanyos.
0: Oh, tapos? Natapos ako indoors, ikaw na sa loo. Oh,
1: ah,
0: ay, na. Ako may mamangkoton mo nga, anon na? Anon na? Wala ka na, Ubraya? Ano pa mangkoton mo, Kuya Man? Nalipat ka na sa imo, bra?
1: Kagara man ang Cess the Pain, ang pinaka-epektibong pain reliever para sa mga nagapananakit sa kalawasan.
0: Oh, ner pa ta!
1: Gani!
0: Nga pa, makuton mo ano na?
1: Sabi ko yan.
0: Malaan mo lang itong segue ko, bro.
1: Sige na lang,
0: gani. Nakita ko ang gamamo na si mo tuhod. Oh, tambal ko, kasakit tuhod mo. Manyos ka santon plus herbal oil. Ano, abi kay Lana ginagamit mo? Tapos sabton mo ko, te ano na? Nalipat ka? Ganagapangabuhi pa ta? Ang tanan ng Yesol products sa ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kaya siyempre nagpadayon si Gapon natin Santo na next FM libo-libong papremyo. Bakal lang kamo sa mga Yesol products, pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Ah, kaga, syempre, kung may mga entries na kamo sa mga gipang mention ko, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. Then, ihulog nyo sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan ng XFM stations sa NIR kag Panay Island. Kag kada Friday, magadaog ka mo sang 3,000 pesos nga cash kag sa grand draw nagulat sa iyong 50,000, 30,000, 20,000, 10,000, kag 5,000 ka pesos. Pulo tanan ka 5,000 ka pesos sa aton nga consolation prize. So what are you waiting for? Join na! Ano ito ganit? Buwas?
1: Buwas Thursday.
0: Ay, hello, Merkulis at Tasubong?
1: Oo.
0: Dasig ba?
1: Ganit man.
0: So, tomorrow is Thursday. Muna man na ang last night sa itong program kaya pagka-Friday off.
1: Yes.
0: Na. So, mapuli ka naman eh.
1: Of course.
0: Ano man, mapabarina ka o kung mapa, ano, mapalabatiha?
1: Depende.
0: Pero ano gin ang mas, ano? Ang
1: labatiha.
0: Mas labatiha?
1: Yes.
0: O kung baratiha gusto mo? Ano na gani ang, ano, ang labatiha gani, ha?
1: Kwan eh.
0: Ano?
1: Basta mo na siya.
0: Okay. Hari ay, gamay nga sapat. Sagad magkanta. Kun magsuksok. Sang bayo, puro lang itom. Raay.
1: Chichiritan?
0: Ha?
1: Chichiritan?
0: Gamay nga sapat. Sagad magkanta. Kun magsuksok sang bayo, puro lang gid itom.
1: Sagad magkanta.
0: Oh, gamay nga sapat. Sagad magkanta. Kun magsuksok sang bayo, puro lang gid itom.
1: Chichiritan gani?
0: Sa English? Anong English ang ano hambal mo?
1: Chichiritan?
0: Oh, anong English yan na?
1: English?
0: King consider ko na, pero anong English yan na?
1: English pag isang chichiritan. Dragonfly?
0: Dito na tagani sa Chichiritan, kaya consider ko na ano yung English version.
1: Te, di mo pate.
0: Patuyo-tuyo ka. Tasiga!
1: Amo na gani.
0: Amo na. May ara in English nga.
1: Chichiritan.
0: English. Amo na lang nang kulang. 100 ah. Mari 100 daw ah. Meron taon. English yan na.
1: Hindi man pwede farfly.
0: Oh, hindi git. Kayo wrong.
1: Gani.
0: Oh, ano? English.
1: Grasshopper?
0: Grasshopper.
1: Hindi man pwede. Hindi. Oh. Hirit ah.
0: Hirit na. Ah, sirit, sirit. Sirit ka na. Cricket.
1: Oh, okay.
0: Ah, diba? Oh. Ay, English ang akong ginapangita. Gin-consider ta na ka. English, wala man lipatan mo.
1: Grabe ba? Sa nagligat, ito nga nagpapakot-pakot. Ito in English, saling mo, ilungguha lang bala.
0: Tiga ni ginilunggo ko na gani. Tapos, di ba, consider ko nang hiligay noon mga sitsiritan.
1: Gani.
0: Kaya ang English na lang ako napangita para ma-confirm nga correct yung musabat. Ari ay, may pakpak pero hindi pispis. Mati ah, may pakpak pero hindi pispis. May sungay pero hindi man siya baka. Kung maglupad sa gabi, nagapangita sang prutas sa kakahuyan.
1: Lagit it?
0: Ano?
1: Lagit it.
0: English.
1: Bats.
0: Ha?
1: Bats.
0: Nga nga lagit it sa inyo. Oh. Ano na nga term?
1: Ilunggo eh.
0: Mm-hmm. Kabug lang yun na. Lagit-it ka pa.
1: Lagit-it. Naiman na iyang lagit-it. Kabug.
0: Pero correct ha. Correct ha. In all fairness sa iyo mo ha. Ari ay. Berde nga balay. Napunan sang pula nga unod. Kag maitom nga mga soldado. Prutas niya.
1: Kwan anang. Ano ka niya?
0: Butsi mo ay.
1: Sandia?
0: Ha?
1: Sandia.
0: Woohoo! English.
1: Watermelon.
0: Correct. Pakwan na saya.
1: Kung ka pakwan.
0: Nagtanom ko sang kahoy-kahoy, nagbunga sang itom-itom, ginluto sang mainit-init, nangin paborito sang katropa kada aga.
1: Ano nga yan kung nuya?
0: Nagtanom ko sang kahoy-kahoy, sumining kahoy ni siya. Nagbunga sang itom-itom, ginluto sa mainit-init, nangin paborito sang katropa kada aga.
1: Clue ah?
0: Ha?
1: Clue?
0: Kluhan mo pag yun
1: eh? Oo eh.
0: Basta favorite mo every morning.
1: Favorite ko every morning.
0: Ang gapadula sa hilab sa imong atyan.
1: Kape?
0: Correct! May unod pero wala sing tulaan. May buhok pero wala sing ulo. Kung ginasugba, tamis. Kag kung pili ka lang, ang iya color kung hilaw, puti o kung yellow.
1: Mais!
0: Buto si Dasig. Si Dasig ba? Sige, ikaw winner sa mong
1: okay.
0: Zero ka sa aton nga long shout.
1: Yes.
0: Wala ka man may nasabtan sa mga pangalan sang technician. But sa aton nga pakot-pakot, you are the winner.
1: Thank you,
0: my
1: thank
0: friend.
1: You.
0: So, subong, may premyo ka. Ang i-premyo ko sa imo,
1: Lalaki?
0: Hindi! Pakta!
1: Ano?
0: Oh, ari, Gabo, tatlo ka sabot.
1: Ay, basit ko na, ano to na, ha?
0: Mababay na ta'oy.
1: Ano gani?
0: 40 minutes after 9, 9 o'clock.
1: Tuyo-tuyo, Gen.
0: Oh, okay, nag-coverage pang bigay na to. Nagkanto kami kay, ano, kay Defense Secretary Gibo Chodoro, bala.
1: Mayo, kaya nakita niyo yan si Gibo.
0: Yung first ka mo pala itsura, taas na sa simo.
1: Oh.
0: Oh, do mga kwangko ka man gali, no?
1: Ha?
0: Do mga kwangko ka man.
1: Kulang-kulang ko, guro.
0: Hindi, kwanggo. Sa mga tech on duty sa buong gabi, thank you so much. At tanan nga XFM radio station nga naka-standby gid aton mga broadcast technician. Sa nga lansang aton nga mga station managers. Sa XFM Negros kag Panay Island kag syempre sa amon maalwan kag mapinalanggaon nga amo President CEO Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolce Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipik.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Santon Gold, coffee mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa aton nga tulad. Pampagganas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansong Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansong Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Ang karang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, nami ang music, ah.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
9: Wala sang konkreto, mga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply
6: may how kita pa
10: enjoy lang
6: nga XFM gid how
11: Timo
10: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili
1: sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga buki ka.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pa sa buot ni mo nga kusgan kaayo.
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali is

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid?
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid?
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, may harap ko yung mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila, kagkakas,
5: wala, wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
2: may how, kita, pag-
6: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon. May Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
5: A quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga butika.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Kumangka rin sa Sentro. Kamusta, Bonsai?
3: Department.

0: Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Southern Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Southern Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Southern Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kate.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music magkatapos mong tawag. May arapin sa mga balita. Wala sa nami, bigit sa mga DJs na nilakad.
5: Wala sang konkretong asal. Kag
6: wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how kita pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Di mo!
5: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System pain. Ako si Lani. Isa ka

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaa naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Mix FM 103.9.
1: Sample Plus Cold.
2: Ito nga pala si May. Lubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Cold. Dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 months. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: ng all-in-one sa presyo magkaan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
8: sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Kumain ka rin sa
14: sentro.

0: ng music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music pagkatapos mag-talk up lang. Mayarap ka sa mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sa konkreto nga sabat.
3: Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X, ka simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa DNMS?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating pang akumulali sa System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobragi ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.

0: X FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
5: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
7: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatean ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Na, XFM, kid.
2: Inanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: pula ka lang music magkatapos bugtaw ka pala, mayarap kayo sa mga balita. Blabs, yung namin, kita mga DJs nila.
4: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas sa mga katropa Subong Yang and Lausang. Webes. Webes na kita! Mga katropa, June 4 na kita 2026. Dasig sa panahon! Nakabrigada eskwela na kamo? Nakapa-enroll na bala kamo mga katropa? Take it next week, June 8, magasugod na ya ang klase. No? Magasugod na klase, so dapat naka-enroll lang yung mga kabataan at the same time. Sa mga estudyante dyan, are you ready? Ready for the klase? Mga katropa, live na live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man, ang mabatian na sa inyong mga tag sa karadyo. Yara kita mga katropa sa itong radio frequency nga 96.7 and 103.9. Good morning! And syempre, Subong Yang, adlaw sang Huwebes mga katropa. Kamusta? Kamusta na inyong mga dating, mga galaw sa buhay? Kamusta na inyong mga ganap sa buong gadaan? Mga katropa, mabatsyagan natin ng mainit-init na naman sa liwat nga panahon. Ano ang heat index natin? Liwat na naman yung nagtaas from 36 kahapon. Subong, ang highest forecasted heat index sa Negros Occidental ang naglambot na naman sa liwat sa 41 degrees Celsius.

Jen! Nagtaas. Kain ito na naman ang aton mga batsyagan. Ano? Sa sumpungiyang tinion ng mga katropa, medyo makita nato ng langit. Ano? Daw, ano pa man, medyo maaliwalas pa man. Ito, mainit pa man. Pero as what I've said, ganit, hindi lang magpakampante. Dala lang da payong in case nga mag-inulan na naman niya. May payong ka o kon raincoat ka. Especially sa mga nagabiyahe, brasang single nga motor. No? Dalagid sa inyo yung mga kapote. Anytime, anywhere. Okay? Araw na ganyang inulan. Ah! Masugod na. Just bring it para your team protected if in case good man mag-ulan. Okay. Oras natin 4:51 na. Alas 4:51 mga katropa. Oras natin. Sumong, edri lang yan sa ating istasyon XFM Bacolod. And of course, at this moment, we would like to greet ang mga Facebook Live viewers natin. Nasa ilayan ni Dailene Alfonso. Good morning! And of course, mga katropa natin nga nagatutok sa ila, dira mga tagsakradyo. Good morning, Mandira. Sa ito niyang official Facebook page, subong nga nga. Adlaw, mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Just comment down your shoutout or greetings this morning. Kay shoutout ta. Na siya kay Ma'am Elvira Gilugo. Good morning. Bugtaw na siya. Nag-comment na siya dito sa ito niyang official Facebook page. Good morning, Ma'am Elves. And of course, mga katrapa, samtang ka mong nag-hikot na sa wong sa inyo yung mga tagsaka panimalay. Make sure nga nakatutok na din sa aton nga tagsaka radio frequency. Dapat nakatutok ka sa 96.7 and 103.9. Sa kay Sir Arby Chris Casiris, good morning man. Mayong adlaw. Salamat, good morning, good morning. Mayong buntag. Mayat ka adlaw. And magandang umaga, Pilipinas! Diba, dumapaos ang first time. Shagit for the shagit. Kemerot. Pero mga katropa, so kahapon na nag... padayo naman ang aksyon sa basketball dari sa syudad sa Bacolod, especially sa kinapatigayan sa karoon ng FIBA Under 18. 2026 na no, kung FIBA siya ba qualifiers mga katropa. Kahapon, Vietnam versus Thailand, daog ang Vietnam. Samtang sa kagabi naman, Philippines versus Singapore, daog naman sa liwatang Singapore. Kinal ba? Daog na naman ang Philippines! Pilipinas! Duha ng daog ka Pilipinas mga katropa. Ang sa isip ko subong ang bakod nga makontra sa Philippines, ang Indonesia. Kaya nga Indonesia doon. Kasi God man to sa first day pa sa hampang nila kontra Singapore, no? So feeling ko, bout-bout ni Philippines sa Indonesia. Oh! I'm so excited! Okay, may mga katrapang venues ang inampang hara lang sa may STI West Negros University Gymnasium. Dira ang ginahiwat. Kaya di wala man sa ticket, libre nga malantaw. So kung gusto niyo maglantaw, just go, go, go, go. Ano lang galing ng dapat early ka lang in case na mudamugid ang tao kahit tungod. Nawala sa bayad pero mayroon sa sitting capacity mga katropa. Kung may control tickets, parang hindi lang magdinasok bala ko, hindi bala magkinagamo. So sulod, hindi mag-offer ano no, sa crowded kumaga, mga tao dito yung anagalan tao. So sitting capacity, sinasamit ng venue, araman sa 4,000. So damo, ano makasulod? Oras natin 4:55 na. Sabda ka nagahikat ka mo dyan. Nasaan yung mga tagsika mga panimalay? Nagatigang? Nagabatay na daitlog? Di wala? Nagapreto?
whatever you're doing right now, mga katropa. And you're tuning in sa aton yah estasyon dari sa XFM Bacolod sa 96.7 kag 103.9. And to entertain you all while you're listening and of course doing your household choir sa mga aga, mga katropa, ariwa, musikahan naman kita. Na-miss nyo na wala nga mag-KKI. Mag-Kembot, Kembot. Arewa, sige, i-Kembot. I-Kembot mo.

0: It's 4:59 a.m. mga katropa. And of course, still listening here sa XFM Bacolod. Next song, mga katropa, here's Chuba Chuchu by Jolina Magdagal.
1: Chuba? Chuba?

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
9: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
10: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Mga katupa, exciting!
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM 103.9.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Good morning! Nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Mga katrapa, welcome sa Uliwat sa programa natong Dria sa XFM Bacolod sa Exciting Pilipinas! Hey! Good morning! Oras natin 5:08 in the morning! Alas 5:08 na. Sa mga katropa natin nga nagatutok subong sa ilaya ni Aldrin Magbanwa. Good morning. Sa kay Dailene Alfonso, kay Sir Arvi Chris Casiris. Good morning. Ha? Kay Ma'am Rina Diestro. Good morning. Nagatutok na sila sa atong yung official Facebook page. And of course, sa mga katropa natin din nga nagalantaw. No? Di ba bihuya? Just comment down your shoutout subong aga. Kung sa inyo mga pa-shoutout or your greetings sa may mga birthday tira subong aga. Happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you! Sana'y pagpalain ka ng puong may kapal. Happy birthday! Sa kayo ng Irene Drama Laganya, good morning man! Mayong aga, and thank you so much sa mga nagatutok sa aton subong nga programa. And syempre, subong nga mga katrapa sa liwat. Thursday na kita, June 4 na kita, 2026. So, ano nila mga ginabantayan natin this upcoming weeks, ano? May mga ginapraparahan bala kita, birthdays, or events ninyo nga mga panimalay, graduation, and of course, ang isa sa ginabantayan kita natin is what I've said earlier, ang opening sang klase. Mga katropa. Pero diri sa sulat sa Bacolod, tiyo mga ginikanan, no? Especially sa mga parents with students nga tinag-skwela sa mga public schools here in Bacolod City. You don't need to worry for your school supplies because the city nagbakal na sa school supplies for your kids. Diba? And almost 113,000 students from public school teachers tuloy from public schools here in Bacolod City ang makabaton. So, nasambit niya nga school supplies at the same time sa college. Oh, ang college galiwala. Ano lang ha? Deped lang ha? Samtang sa high school naman at ilan naman guys, sling bag and PE uniform naman ang ilang mabaton. Still, nasa mga kinder to grade 6, mabaton sila sa school supplies. Ano, ipanagtagi na sa opening mismo sa klase sa June 8. Pero hindi na siya mapanagtag like, kumbaga, tingob on June 8. Pero hindi mapanagtag na siya within that week, mga katapa. So don't you worry. Sa liwat sa talaga parents na rin ang kapamati, nagpanugyan, nagpalabot si Mayor Gregas at tayo. Ngayon hindi na magbakalas ang mga school supplies, especially from kinder to grade 6, which is ang requirement ng mga kinahanglan ng notebooks and pads and ball pens or pencils for your students ang napreparasang isyadal. Tema, yung you know, when I was young, I listened to the radio. Isang bata pa ko, isa na sa pinaka-problema mga katropa, ang opening sa klase, ang imo problema ko, ang imo notebooks. Imong bag, di ba? Amo ni isa sa pinaka-problema sa mga estudyante. And of course, ang mga parents. Oo eh. No, that's why this is a big help when you had that the program. Nga maghahatag na siyang libreng school supplies for the students. It can help the students and at the same time the parents and the community. Manit, imagine ah. 113,000 students ang matagaan. Diba? Sa uniform, ano lang eh. Labahan talang mayo ah. I know, nga isa man sa problema mo na sapatos, uniform na. Sige lang kung medyo ugit-ugit. Dahil hulom-hulom ilang sa oksalik kag sa chlorine.
Anyways, mga katropa, no? So, Tia, tanan kita, nag-preparar na para sa opening sa klase for the school year 2026. O good for academic year 2026-2027. Good luck, ha, sa mga estudyante. And of course, sa mga maestra. Mga katropa, time not mine, 5:13. 5:13 in the morning, subong, ari naman, di ba? Uso-uso sang before ang hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa Manila, ay, matatalo ako sa hawak ng beat, hawak mo ang gabi, pero hindi mo ako matatalo sa spaghetti pababa, pababa ng pababa, ah, di ba? Sana gusto naman ang buksan, papasukin ako, papasukin ako. Matatalo mo ako sa buksan mo, papasukin ako, pero hindi mo ako matatalo sa adududu, adadada. Di ba? Mary, but good for me, ang mga 30s above when it comes sa challenge. Kisang una, mga katropa, para dasig-dasig man ang challenge, maglapta sa unang espagetting pababa, espagetting pataas. Grabe na yung challenge. Kaya staya sa games yan, dalapaya mo. Oba, nabalang appear tayo, sumakit ang ulo. Kumiwa mo pa na yung hampang. Grabe man before ang ginatawag natin nga trend. Magtapik sa mga tao, especially sa mga kabataan, sa mga kabainan, sa mga tatay. Oh. And right now, tindamo pagid sa mga nagsunod ng mga ano, ng mga kumbaga trending. Ang bali nila sa una, kung may bini kayo, may sex bomb naman kami. Pero subong, uso-uso naman ang Brazilian dance. Ano lang, right, left, right, left, right, left. Walang uso, di ba? Right, 6-7. Pag inawa lang, like, 6-7. Right, left, tan-tan-tan. Nagkabalo ko na yung magsaot. Pero, ang mga, you know, medyo mga, ano na, mga tinga tita, ito na wala. Oo, mga 30s above. Tigambal sila nga, budlang, maka-stepping yung man. But, may ara sila rebat, mga katropa. May rebat! Matatalo nyo kami sa Brazilian dance na yan, pero hindi nyo kami matatalo sa ding, digi, digi, digi, ding, ano na? Ay, ding, ding, digi, digi, dong, ano man? Basta amo na siya. Basta may word nga, ding, dong. Anyways, para mabatian natin kayo, oh, para manchudihan natin, wala kayo, hindi ko makanta. Hindi ko makanta. Sige na lang. Arimbalao live the live sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, ari ng TikTok ang video natin. Ari na, TikTok ka na. Dong digi digi dong gali. Matatalo mo ko sa Berlin dance pero hindi sa

Ayun, matatalo mo ako sa Brazilian dance, pero di katatago sa dong digi-digi-dong, digi-digi-digi-dong. Ay, kamalo na ka. Ayun, that's it. Digi-digi-dong, gali, ding-dong mo niya ako kaginay nga. Bana, manay ni Marian, gali. Yon, mapapa-u-la-la. Yan, ganun pala siya, day. May lower-lower din pala siya. Sige, sa utong talito ka namin. Man sa stepping, no? Dong, digi, digi, digi, dong, digi, digi, dong. Ayan. Yan na nga sinasabi ko. Hindi sila magpapatalo. Kung hindi nila tayo matatalo sa... Tayo. Hindi nila tayo matatalo sa pa-Brazilian dance natin sa left, right, left, left, right natin. Te, tatalunin nila tayo sa dong, digi, digi, dong. Correct, diba? Each of us, we have different eras, generation. Kasi din, sa ina nga mga eras, lain-lain ang fab kag ang trends. No, ang trending before, ti baka trapag halampot subong. But for example, hindi man tanan nga nag-trending before, mapadayon siya trending. Subong iba, naging fad lang, di ba? Fab lang. Si mga katropa, syempre, tungod fad lang siya lahat, mga saot sa una, sila lang to nakagets, ma. And sa aton, hindi man sila ka-relate. Tiyan mo na nga ako na ipanumdum mo nila to, kasadya man niya sang ila before nga mga saot. Ang favorite ko pagkat before nga nag-usap pagkat one time on to Chiquita. Bonita, bonita. And I'm on to Chiquita. Amugid ba na siya? Amugid ba na? Oh, si Marian Rivera din, gasaot-saot. Nung duman ko pa na. Ano, di ba daw, kakaiba pag inang steppings ni Marian, no? Do, hindi man hip-hop, nga daw, hindi man locking, hindi man... Ah, basta, wala siya. Anyways, oras natin, 5:18. Alas 5:08 na mga katropa this morning. And you're still listening here sa Exciting Filipinas sa 96.7 and 103.9. Oo, tayo may lang kay nakasaot-saot makamun sa ding digi digi ding ay dong gali digi digi dong. Sa kay Jelwin, good morning kamalya, good morning katrapang Wen kapamati nasira ko na sa may takuling ah. May klase na sa Lunes, yes, alright, may klase na sa Lunes, ready ready ready na. Sa ilayan ni ng Irene Drama Laganya, good morning kag sa mga katropa naton nga nagatutok sa aton subong nga aga. And of course, sa mga nag-digamo dyan, ano, paday yun sa pag-dabok. Ah, basta malabutan na kung inyong mga tagsak ang mga niluto. Ha, preto-preto, tada! Basta isunog, tada! Okay, man. Sa mga nagpauli pa lang, halin sa mga lalagawan. Sa halin sa mga Lubrahan, Manila. Good morning! Sa mga nag-drive da, sa mga grab drivers, not the taxi drivers, InDrive, Maxim, etc. Tanan yung mga upod doon, kung sa idalong sa TNVS, sa kanong transfer or the network vehicles. Good morning sa inyo. And at this point, balik kita sa musikahan. Mga katropa, no? You're ready na ba para sa iningad daw? If you're not yet, dance with us. And if you're ready, still dance with us. Anyways, mga katropa, riwado, na-miss kasi April Boy Rihino. Anyway, ari ang Yeyel

0: sasakyan kita. Okay. So, like, Lia, so, kung kayo pakanto ka na sa imo yung pakantuan, masakay ka na. Sa lahat ng gusto mo, sasakyan kita. So, le, ano, mag-commute ka na. Yon pala. Uy. Mga katrapakaras natin, 5:28 in this morning. No, 5:28 in the morning, mga katrapakagate. Kamusta da? Isa baw na da ang pamahaw to da? Uy. Kasi mga nagaluto, dira. Wow, doon nag-crave ko sang medyo, ano ah, hindi ko kabalo kung sa ang, ano, ang tawag sini. Pero may arasang hipon, nga may munggo nga dutay, may salusabaw-sabaw, may dakon ka balunggay. Ang sarap naman! Parisan ta lang, isda nga pinirito. Uy! Wow! Kanamit, pamahaw. Wala. Nasa mga katrapat nira, subong, nga nagpamahaw na ba, mayugid nga pagkaon nira, no? Baka busog. Ah. And of course, sa mga katrapat this Thursday, sa liwat June 4, 2026, no, aton nga ti amat-amaton, no, ang aton nga mga alubrahon nira, yung digamo, aga pa. And sa mga wala pa ka pa-enroll, ha, ako na diri ang ma-remind sa inyo. Ang mga wala pa talaga ka-pa-enroll sa ilang mga kabataan, no? Ibuiluhan ta lang sa mga eskulahan ka ti upda naton for enrollment for this academic year 2026-2027, di ba? And of course, sa mga katropa naman dira, no, nga nagatutok sa aton subong sa ilang mga karenderiya dira, mga bakery nila, no? Good morning! Sa mga bagong graduate na, wow, ilan naman niya kung magabukas ang klase. Sila naman niya nag-busy naman ni Pangita sa Olobrahan. Busy plot sa ilang mga resumes. Sana, so good luck sa mga bagong graduate, sa mga board exams. Good luck man, ano? 5:30 na mga katrapa. No, we don't have time. But of course, padayon sa pagpamati, hindi niyo pag-ilisiwang niyo mga tag sa karadyo. Magabulo sa ito ng The Secret of Health. And after that, magabalik naman kita for Express Balita. Kaupon sa katrapang Franz Andrew Burgos. Mga katrapa, thank you so much again sa mga nagupod sa ito na. Sa ilan ni Aldrin Magbanawa, ang Irene Hidra Malaganya, kay Dailene Alfonso. Good morning, kay Jelwin. Sa kay Irina Diestro, good morning sa kay Tribol Lanao, Jordan Villanueva. Kay Rowena Balinario, kay Nanay, and Family Balinario dyan sa Bago City. Kay RV Chris Casiris, good morning. And Family Diaz Mandira, good morning sa inyong atanan. And thank you so much. Kinagets naman was. At syempre, dali lang sa programa natin yung pangpuga ko na aga sa exciting Pilipinas. Syempre, kaupod na sa katropang Wendell Balinario. Thank you so much mga katropa, kita kids. And of course, halong sa inyong mga pakaduan this morning. Saliwata, happy Thursday mga katropa! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: maputi ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pilas ni ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas, at pagbulong sa mga balatian, kag kung paano na ito nini mahimo malikawan, pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sa dugang ng mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kaya sunod pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon, bala? Kasubong para sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapon nga ma-intindihan. Huna-hunaon aton nga aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila. Pira lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nag-unang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kung mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuning pasunod na to na, ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin, una naton, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kag ang fats amon ang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag gadesulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini kina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang ginasuggest na aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang ginainom naton ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at

0: Kakakap before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon, ininga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar, kanami lang sa pamatyag kung mabusog. Pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ilang sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyagam, ano kung panyapon, pwede ka mo makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Sunthorn Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinakapraktikal na kun nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas, dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold Capsule, a premium D3 capsule, kagaw Sunthorn Vitamin C, sarang nyo gin sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online, pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa mga product. Then pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: Ako si John, problema ko

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kun utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Ngaman, kay kun kaunon naton ang una ang prutas o kun ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas, ang papaya nga ini may papain. Enzyme niya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, magsalad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina, kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga

Yan, pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang iningaton sininga gitatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sininga tiempo lang galing, pero tama kadako ang benepisyo sa aton sininga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon. Cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Bali kita diri sa aton sininga, kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kagun nga ang kinanglan na ton, ang tsakto nga pagpasunod na sini, kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton, may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man nato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no, mga mamagaan lang nga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamusining magamit sang brown rice, o kung black rice, o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no, sa aton sining pagkaon, may ara pag kita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrates sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon, kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb kung ma-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, gakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yato mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga masettle ng aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amuning Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya mabuligyan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya. May mga utanon siya, balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dini nga mga benepisyo kung nagainom makita sang Premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold capsule, Premium D3 3 capsule kag Santhone of Vitamin C. Sarang nyo gid siya mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglanggin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat siya ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kun kaon taga ni sang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag ni ang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. Kun hindi naton dini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba ng

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sinong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa nga lawas. Santhone Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na ganyan sa iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santhone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santhone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pagmenopause, may mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga, siya doka, ang gin-idea ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhone Plus Coffee Mix. Kaya nagakalma siya, kaya naganami iya sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santhone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababainhan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ha? Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sini nga lawas, magpagsik man ang aton sa ning lawas, mabuild ang aton sa ning kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Santhone Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Kapeka Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa dyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na to na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kahit kung halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kung imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto, makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sa nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sa kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag why man ka mo sa kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant, kag yung bintaha pagidira kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay-bay, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigili sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
2: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM Exciting!
4: Santon Gold, live testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Hala, ka-exciting!

broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo mabatian. Express Balita Labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM tayo mula sa East 17 na may nga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa buong bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Huwebes, Hunyo 4, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong naman sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Kag sa mga katropa nato andra, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequencies ang 103.9 kag 96.7. Samtang sa XFM Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Inyo na ma-download niya libre sa inyo na nga mga Android phones sa Google Play Store app ang ating official streaming app sa XFM Philippines. Ma-access din ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air station salin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita mayara man sa text line dere sa atong estasyon ang atong numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalain sa lokal, national, international, kagiban pa. Dere lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Mas sobra 5 kagatos ng mga evacuees bangod sa natabong engkwentro sa syudad sa Escalante na kapauli na. Defense Secretary Chudoro nagbisita sa napatay nga katapos ang Army.
2: Mayor Greg Gasataya dismayado sa mahinay nga lakat sa proyekto sa improvement sa Bacolod Plaza ka Government Center Ground.
1: Kansilay Festival sa Silay nagbukas na. Displays ang kinadman sa Silay noon ginapakita. Kag para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: Senator Erwin Gatchalian, ginpili bilang Senate Pro Tempore. Senator Chis Escudero, nagupo sa majority, agon makakuha sang quorum.
2: Ginakabigdalag ko nga isda sa flood control scandal. Ibuyagyag sa natalanag ng Senate hearing o kon hearing subong nga aga.
1: At para sa itong mga headlines, international news.
0: Express Manila, international news.
1: Kapinapulong patay sa pinakauling nga airstrikes ang Russia sa Ukraine.
2: Samtang mga katropa, inaway sa Southern Lebanon ang nagapadayon na pisar sa ceasefire agreement.
1: Kag para sa itong balita sa sports, sa nagapadayon nga Siaba Under 18 Women's Pilipinas, duha nang daog sa nagapadayon nga FIBA Siaba U18 Qualifier 2026.
2: Sa ito naman yung showbiz news mga katropa, isa ka-artista ang tamaran maglakat kay iniangin paintra sa Santa Cruzan.
1: Kag para karon sa itong balita espesyal, makaupo naton si katropang James King mga katropa. Is ako no kabana ho? Ginbakho ang balay kay tungod bulagan sang iya asawa. Alas 6:21 na. Mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaagining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At napadulungan ng mga kaundaan o kung mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Nagpauli ng 550 ka mga individual nga napiktuhan sa naglungtad nga engkwentro sa tunga sa militar kagkatapos ang Northern Negros Front, New People's Army o kon NNF and NPA sa barangay Tamlang, siyudad sa Escalante hapon sang Hunyo 1. Gipayag ni Annalyn Aberio, punong barangay sa barangay Tamlang, may arasang 162 ka pamilya ang napiktuhan gikan sa mga sitio sa Cagayon, Kwartel, Tablugon, kag Binaong ka 1. Ginpaig ni Aberio sa naglungtad nga engkwentro gilayon nga nag-evacuate ang mga pumulo sa lugar apang sa natapos ng clearing operation sa militar. Nagmando na ining nga mahimo makabalik na sa ilang mga puluyan ng mga apektado. Mayara pa sang 5 ka mga pamilya ang nagpabilin sa evacuation center para magpauway at least magpauli kaging kumpirmar man sa militar nga luwas na makapauli ang mga residente.
2: Nadugangan ang ginpasakaan sang kaso angot sa kaso sang pagpang-hold up sa isa ka doktora sa Barangay 19, Siyudad sa Bacolod sa tung tinalikdan niya Mayong 28. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, ang City Director sa Bacolod City Police Office sa kan BCPO, isa ka technician ang ginpasakaan sang kaso matapos maglapas sa anti-fencing law matapos ginbakal sa niya ginkawat ang duha ka mga cellphone sang biktima. Dugang pa ni Ribadumia, ilang ang ginpatawag ang technician ka ginpa-execute ang isang affidavit apang wala ini naghatag kabangdanan nga gindayon ang pagpasaka sang kaso. Nagpalabot man sang pahanumdum ang city director sa publiko nga maghalong sa mga ginabakal bangod posible nga ini ang gikan sa kinawatan kag mahimo nga mapasakaan sang kaso ang makabakal. Kung madumdumaan ginhold up ang isa ka o kung sang duha ka suspek ang biktima nga kag nakuha ang duha ka cellphone kag antes madakpan ang suspek na tigayon nila nga mabaligya ang ila nga nakuha sa biktima.
1: Patay sa kalalaki matapos maaksidente ang motor sa National Highway Porcmainos Wagon, barangay Sampines, siyudad sa Bago, gabi sang Hunyo 2. Ang biktima naging kilala sa kay Alice Drake, 21 anyos, kagresidente sa Porok Balinghoy, barangay Poblasyon, siyudad sa Bago. Sa next investigation sa Bago City PNP, gikan sa barangay Poblasyon, padulong sa barangay Sampines ang motor sa biktima. Kagpagkatakat sa lugar sa aksidente ginaligar, nga nadulan sa kontrol ang iyang motor. Ginapatayan nga natumbang motor kag nalampos ang biktima sa dalan kag giningagaw padala sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival sang doktor. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
2: Ginapasa Diyos na lang sa pamilya ni Edelberto Gilesanga ang biktima sa nagluntad ng pagpanglutang sa sulod sa computer shop Porok San Jose, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod, kaagahon sang Hunyo 2. Sunod sa kay Alias Quel, ang tiyo sang biktima, wala sila nakaibalo kung anong motibo sa mga suspek kag nagpabiling nga blanco pa sa natabo. Kabangod, wala man sang iban nga mga persona ang nagpadulong kag nagapangita sa biktima. Dugang pa sang iyang tiyo sang biktima nga nagabaton sang inugprendang iyang kinablos kag aminado man ini nga nakaagi preso sa Edelberto abang wala sini nadumduman kung ano ang kaso kag pila ka tuig ini nga nahunong sa karon nagapangabay man ang pamilya sang biktima nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang ilang himata kag madakpan ang mga persona nga yara sa likod sang krimen. Kung madumduman ang biktima nagapungko sa sulod sang computer shop kag hinali na lang nga may nagsulod nga duha ka persona kag intiro sa magkapila ka beses nga nagresulta sa iya kamatayon.
1: Wala pa natumo ng pagkilala sa mga persons of interest nga sa likod sa pagtiropatay sa isa kalalaki sa sulod sa computer shop sa kilid sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway o Kumbanose sa Purok San Jose 2, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod, kagawang sa Hunyo 2. Kung manumduman ang biktima, aging kilala sa kay Edelberto Helisanga, 43 anyos, kagresidente sa Purok San Miguel, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Andy Ofalia, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 9, ang biktima na kagipriso angot sa kaso ng karnapeng kagiligal ng droga, kag ini ang nahiluway apang sandig sa monitoring sa kapulisan, nagapadayon pa sa pagbaligas ng iligal ng droga. Dunga pa ni Ofalia, sandig silang investigasyon, isa lang sa duwa ka mga sospek ang nagtiro sa biktima kag wala nila ginadulang motibo nga may kangtanan sa iligal ng droga. Sa pagpatay o kung may kangtanan sa pagpatay kay Hilisanga. Nang kuha sa lugar sa insidente, ang 7 ka mga basi sa caliber 45, kag-4 ka mga fired bullets, kag sa karoon, nagpatay ng investigasyon sa kapulisan sa natabo nga krimen.
2: Ginusisa sa Commission on Elections sa Concomelec Bacolod ang 42 ka mga voter registration applications nga ginaposisyonan na bangod sa aligasyon nga hindi gin-residente sa Barangay 9 ang mga nasambit nga individual nga nagparehistro. Sino kay Torne Katrina Trenyukada, ang election officer o kunkana, ang officer sa Comelec Bacolod, isa ini sa ginistoryahan sa nagligad nga Election Registration Board o kung ERB hearing. Ang Election Registration Board sa Bacolod, ginabugusan ni Atty. Katrina Kanya, Bacolod City Local Registrar Atty. Hermilio Pauyon, kag Bacolod City School Division Superintendent Dennis De Velos. Gipatawag man sa komisyon ang natungdan ng aplikante agod mabatian kang mahibaluan na matuod ng kahimtangan sa ilang mga residency. Samtang may dugang pangabainte kang mga aplikante nga ginpatawag man sa Comelec bangod naman sa ginquestion o kung may kakulang nakita sa ilang mga dokumento nga ginsumeter sa tiyonsang pagpare rehistro. Gitpahayag man ni Atty. Kanya nga mayara sang kapin sa 5,000 ka mga voters registration application nga ginproseso halin sa Mayo 1 tubtub Mayo 18 ang kinahanglanon pa ipaidalom sa ERB hearing antes maprobahan kag mapasakop sa opisyal nga listahan sa mga botante. Matapos naman ang nasambit nga hearing, magapatigayo naman ang Comelec sang voter list cleansing o kon pangwaon ang mga pangalan sa napatay na kag iban pa mga nagtransfer nga pangalan agud matawhay liwat ang sistema sa mga botante kag mabutang o kung mapreparar naman ang presinto para sa maabot ang sangguni ang kabataan kag barangay elections sa Nobyembre.
1: Nagpayag sa pagkadismaya si Bacolod City Mayor Greg Sataya bangod sa patay nga delay sa rehabilitation sa fountain sa Bacolod City Government Center nga ginpatigayon sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contieza. Sunod sa alkalde, dapat ko tani natapos na sang nagligay nga tuwig ang proyekto nga kabahin sa mas dakong rehabilitasyon sa plaza kag fountain area sa BCGC. Naibiluan nga may aras sang 300 million pesos nga pundo nga natalana para sa proyekto apang wala pagyapon din matapos tub-tub subong. Sa karon, isa pa sa problema sa Tieza, ang ilang power supply nga gamiton sa pagkayo sa fountain sa BCGC bangod wala ini nagsulod sa budget nga 300 million pesos. Apang nagpanindugan naman ng syudad nga dapat ila na inaginlakip sa budget kag hindi nagakadapat nga sa City Mall o kung sa City Hall nakuha ang sang power supply bangod din sakto lang gid nga iniiman para sa operasyon sa syudad. Bangod sini natala na nga magpatigayon sa meeting si Mayor Gasataya kag ang mga opisyal sa Tieza sini nga simana agud ibaluon ang kaintangan sang proyekto kag ang rason sang pagkatrasar sang konstruksyon. Ginapaabot man sang lokal nga panguluhan nga matapos sa giliyon nga rehabilitasyon agud mapuslan liwat ang sang publiko ang fountain kag plaza area sa Bacolod City Government Center.
2: Syudad sang Silay ang nakasugod na sa pagpanagtag sang ayuda sa mga magagmay nga mangunguma sang tubo nga nabiktima sang red strip soft scale insects kon RSSI. Sunod sa kay Mayor Judith Galiago nga sa bulig sang Sugar Regulatory Administration na panagtag na ang bulong batok sa peste kag pila ka makinahanglanon nga matap na ang paglaptas sini. Sa syudad sang Silay ang may malapad nga katubuhan ang nakalitan bangod sang RSSI. Madasigman nga naglaptas sa nagkalain nga asyenda bangod sa nagatinupad o kung gatinuparay ang mga kampo kag nagatulupad man ang mga kag nagalupad ang nasambit nga mga peste. Sa naibaluan nga damlag pa nga may forecast ang SRA sa malubo nga sugar production sa madason nga cropping bangod sa nasambit nga peste nga nag-igo sa ginatos kay hektarya sang katubuhan sa Negros Island.
1: Padayon nga ginipatigayon ng Disaster Risk Reduction and Management Office Bacolod ang serye sa Basic Life Support kag Basic First Aid Training bilang kabahin sa pagpalig-on sa kandaan kag Emergency Response Capability sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center. Sa ikatatlong batch sa duha kadlaw nga training, nagpartisipar ang mga personnel halin sa City Administrator's Office, Public Orders and Safety Office sa Composo, Bacolod Housing Authority, City Treasurer's Office, City Planning and Development Office, kag Bacolod Traffic and Transport Management Department at BTTMD. Tinutuyos ang programa nga tagan sang praktikal nga ihibalo ang mga empleyado sa pagkataksang nagkakaigo nga bulig sa mga emerensya antes pa man makabot ang mga medical responders. Sunod sa DRMO, ang inisyatibo nga mo ang isa sa mga unang mas komprehensibo kag malapad nga capability building program nga ginpatigayan para sa mga empleyado sa syudad. Ginapatihan sa syudad nga pinaagi sa sining training mas mangin o kon mangin preparado ang mga empleyado sa pagresponde kapag bulig sa komunidad kung may mga insidente nga nagakinanglan sang madali nga aksyon.
2: Nagapangagda ang lokal nga panguluhan sang Silay sa tanan nga Negrosanon nga saksihan ang ika-69th Charter Day Celebration kag tuigan nga Kansalay Festival. Ang festival ang halin sang Hunyo 1 kag magatapos sa Hunyo 12. May kinaandan ang display sang produkto halin sa mga nabukid kag baybayon nga barangay sa syudad. Ini ang masaksihan kag mabakal sa karon sa kilid sang Public Plaza. Ginapabugal sini ang orihinal nga piyaya kag iban pa nga himo sa Kalamay. Ginapabugal mansiri ang produkto sang barangay sang Balaring, Mambulak kag Ginhalaran. Nagaagdaman ang syudad sa mga turista sa pagbisita sang ilang mga ancestral houses. Sa diin diri nagapuyo ang mga bantog nga manggaranon nga negosyo sa Kalamay kag may malapad nga hasyenda. Ang Silay ginakabig nga Parish of Negros sa bangod sa ila kasuguan nga ipabilin o kon ipreserba ang daan nga mga disenyo sa atubang sang ila commercial center kag ang pinasahi nga disenyo sang San Isidro Labrador Pro Cathedral. Ang highlight sang Hunyo 10, 11 kag 12 diri masaksihan ang dalagko nga konserto pagpili sang Kansalay Queen kag ang Kansalay Street Dance Competition.
1: Ginpaiway anay ang plano cloud seeding bangod sang pagtupas ng ulan dala sa habagat. Apang ang pundo nga 6 ka milyon ka pesos magapabilin in kaso kinanglanon sa barasoy nga binulan. Sunod kay Department of Agriculture, Negros Island Region Director Albert Barugo, nga bangod na kabaton man sang report ng Bureau of Soils and Water Management sa pagtupas ng ulan sa malapad nga bahin sa Negros Island, kag panay, rason nga walaan na higing padayon ang schedule sa bidding kag pagikot sa requirements. Base sa forecast ng PAGASA, mahimo matupaan sa ulan ang malapad nga katubuhan kag mabuiliwat ang mga daw malaya ng mga pananom. Nagapanilag pang DA sa manginlakat sa panahon sa tunga-tunga sang Hunyo, tub-tub Hulyo. Kod bala makaapekto sa rehiyon, kod may matabo gid man nga Super El Nino. Alas 6:34 na. Inyo na batingan mga katropa ang countdown sa mga balita diri sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyo sang Santone Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santone Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santone Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Ato na padulungan ng mga countdown sa mga balita sa national.
0: Express Balita. National News.
1: Si Senator Sherwin Gatchalian ang napilian bilang Senate pro tempore sa Miyerkules. Ang 11 ka baskog nga minority bloc ang nagahulat sa mga mayorya nga senador sa natalanan nga sesyon sa plenaryo sang si Senator Francis Escudero ang nagpakita sa session hall nga nagtugot sa pagdeklarar sang quorum. Una na nga nagpaandam si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang mga importante nga kasuguan mahimo nga ma-derail bangod ang mga senador gikan sa mayorya nga bloc naguntat sa pagtambong sa mga sesyon sini nga semana pagkatapos nga nagbalik sa pagpanago sa Senator Ronald Bato de la Rosa kagin padakop sa Senator Jinggoy Estrada bangon siya kasong plunder. Ang resulta nga 11-11 sa tunga sa mga mayorya kag minorya ang buot silingon nga mabudlay nga ang pagpasar sa isa kahagna nga mangin kasuguan luwas kun ang mga senador magtabok sa mga linya sang partido.
2: Senator Alan Peter Cayetano ang nag-live sa iyang Facebook account kahapon matapos ang presko ni Senator Erwin Tolfo angot sa pagkabig bilang acting Senate President sa kay Senate Pro Tempore. O kon ang Senate Pro Tempore, gina-question ni Cayetano ang pagbutang sang bago nga Senate Pro Tempore bilang acting Senate President. Bangod, sunod sa iya kon i-base sa konstitusyon, dapat 13 ang kinahanglan nga boto para makailis ang Senate President kag Senate Pro Tempore. Pinayagin panindugan man sini nga siya ang lehitimo nga Senate President legal kag moral. Sa ulihi ginpanawagan sini ang sa mga pumuluyo nga bantayan na subong ang nagakatabo sa Senado para mahibaluan ang legal nga kamatuoran kag bangod may nanarisari nga mga komitiba gani padayon ang trabaho.
1: Nagsugod ang gobyerno sa pagtukod sa iya kaugalingon nga estratehiya nga stockpile sa petrolyo nga sa Pilipinas matapos nga naapektuhan ang supply sa langis kag presyo sa tension sa Middle East sa kay Energy Secretary Sharon Garin. Sa italam sa plano, pagkatukuro ng mga pasilidad sa Philippine National Oil Company. Agot-tago ng reserba sa langis nga magalabaw sa karon nga inventaryo sa mga pribado nga kumpanya. Tinutuyo sining nga matagan sang dugang nga buffer ang supply sa pungsod sa panahon sang krisis. Ang una nga stockpile ginabulubanta nga magalabot sa 500,000 ka bariles nga nagabili sang 5 billion pesos. Lakip na ang pagtukod sa mga tangke, tubo o kon pag tukod sa mga tangke, tubo, pantalan kag iban pa nga mga pasilidad.
2: Natala na ang magpasaka sang kaso kriminal ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa subong adlaw Huwebes sa Malolos Regional Trial Court batok sa Big Fish nga nalakip sa flood control scandal. Ini ang gipahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon kadungan sa inspeksyon o kung sa inspeksyon sa Matalahib Creek pumping station sa Quezon City. Nagpamalibad naman ang Tiglicom nga ginhingadlan ang mga responder sa pangsuno sa iya, mga high profile o kundalagko ng mga personalidad nga taga Bulacan.
1: Alas 6:38 na. Mga katropa inyo nabatian ang mga kaundahan sa mga balita diri sa National. Agining na dulong sa inyong mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At napadulungan ng mga kaunda naman sa Balita sa International.
0: Express Balita, International News.
1: Ang Russia naglunsar sa serye ng mga airstrikes sa kapital sa Ukraine, na Kiev. Konsiderin madamo ng mga building kag mga puluyan ang naguba. Ginabulubanta nga pulo katawang napatay sa overnight nga airstrikes ng Russia sa lugar nga may masobray sa kagatos ang nagkalapilasan. Ang Russia naglunsar sa kombinasyon sa mga missile kag drone attack sa Ukraine. Sunod sa Russia, nagisabat lang ini sa unang pag-atake sa Ukraine sa tinalikdan nga simana.
2: Nagkapadayon ang inaway sa Southern Lebanon na pisar nga ginbaton sang Israel kag Hezbollah ang ceasefire plan nga ginpresentar sang Estados Unidos. Sunod sa kay US President Donald Trump nag-ugyon ang magtimbang nga bahin sa ceasefire matapos nga naistoryahan niya ang ilang nga mga taglawas. Naginpahayag man nga ginbaton sang Hezbollah ang kasugtanan nga maguntat sa pag-atake sa Israel kabaylo sang indi pag-atake sang Israel sa Beirut. Ginakumpirmar man sang Israeli Prime Minister si Benjamin Netanyahu nga ang kasugtan apang nagpaandam nga magapadayon ng pag-atake kung hindi maguntat ang Hezbollah sa pagpunterya sa mga syudad kag sibilyan sang Israel. Bisan pa sini ang Hezbollah nagsilingwan nga naghimo ini sang pag-atake sang drone kag artilleria bangod batok sa mga soldado sang Israel. Samtang ang Israel naman nag-report nga naka-intercept ini sang duha ka mga projectile gikan man sa Lebanon.
1: Alas 6:40 na inyo nabatian ang kaudad sa Balita sa International. Kaginig na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Ato na padulungan ang balita na sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: Daog naman liwat na Pilipinas kontra Singapore sa score ng 83-53. Sila ang pangkagabi sa STI Was Negros sa University Gym. Ini ang ikaduwa nga daog sa Pilipinas sa unang adlaw sa nga hinampang daog man ng Pilipinas kontra Vietnam. Samtang nagbawi naman ang Vietnam nga daog hapon sila second game kontra Thailand. Nangin best player naman sa Team Philippines si number 12 Sofia Dignadise nga nagkuha sang 16 ka puntos. Naibaluan nga si Dignadise ang bata sa nga NBA player nga si Ives Dignadise nga naghampang sa San Miguel. Karon alas 4 sa hapon Indonesia naman kontra Vietnam kag sa gabi 7 Pilipinas batok naman sa Thailand. Magalawig pang inampang nga may duha ka mga games sa kada adlaw top-top Hunyo sa Ace. Kag bantayan mga katropa, una ngampang o kon game 1 sang NBA Finals sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs. ang balita sa sports. Ginadulon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Ato naman padulungan ng balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga, balita sa showbiz, isa ka-entertainment personality ang hindi maglakat sa Santa Cruzan, mga katropa. No, tinalikdan nga ti pagtapos ang bulan sa Mayo, mag-ulang gid na tapos, mga katropa, kung sa diing ipatigayo ng mga Santa Cruzan. Kag ti mga katropa, when we say ka Santa Cruzan, nag-parada, gid ini sila. Pero mga katropa, ang ini isa ka-entertainment personality ang hindi kuno maglakat. Plus, mga katropa, nga nagpadugang ini sang talent fee. So, organize sa mga netizen nga, ti syempre init-init ka panahon ka tapos damol-damol pa mo make up tapos nabugat-bugat pa mo bayo tibudlay ko no. Pero mga katropa, usually hapon naman no ginapatigayo na sa Tacruzan, hindi naman mainit pero ining artista ko no mga katropa, kung ining entertainment personality ang hindi maglakat mga katropa, mapadugang siya sang iyang talent fee no, para nga ti maglakat siya. Kag ti mga katropa, sa aton nga pag search sa Facebook kung sino ang mga na ano ba lang, mga artista abi, kung sino ang mga nag-upod no sa nasambit yang akon na mga artista nga nag-join sa Santa Cruzan 2026, ang nagwa diri no git pang search ta mga pangalan kati posible sila ni no mga katropa. Pero wala kita sure ya kung sino gid niya sa ila, pero sila niya ang mga nag-join lang ati posible isa diri sa ila. So si Jane De Leon mga katropa nag-intra, si Maymay Intrata ginkuha man, si Bel Mariano, si Kim Chu, si Catherine Bernardo, si Winwin Marquez, si Chris Bernal, si Rivia Mateo, si Ashley Ortega, kag damo pa mga katropa sila ni Fifi Sharma no, Jared Sheik Araman, sino pagit si Shai Ordones no, madamo mga katropa sa mga nag ano nag kumbaga nag intra kung ginkuha para sa Santa Cruzan 2026 sa bugos ng Pilipinas no, mga artista te kay mga gwapa gid man sila, ting mga katropa na bilang ang mga gaintra daan mga Rina Elena no, mga ano pagid mga Rina Reina na damo na mga gwapa ni nga babae ang ginakuha te, usually ting mga artista. Pero ini mga katropa, wala siya kuno, hindi siya kuno magparada kay nagpadugang siya, pero wala man din na state gani nga kung nagsinoplada siya, pero naglakat man siya mga katropa, pero nagpadugang siya sang iyang talent fee. Ate, amogin na kay tigan artista mo kung mga taga-barangay lang ng kwaon mo da. Ti, hindi mo na magpadugang sa talent fee. Usually, gani, wala na talent fee. No? Ang gwapa lang da sa inyong barangay. Pero ti, kay artista, ti, may talent fee. Ged. Aha. Di mga katropa, may nangatang balita sa showbiz. Subong adlaw, ginadulungin sa inyo sa atong mga habon sa Yes to Health. Mga katropa, ang aton nga mahabon nga pangpaputi mga katropa, isa dire ang aton Santon Plus Herbal Soap. Maka-prevent gid sa early signs of skin aging, makapaputi sa panit, manami gid gamiton adlaw-adlaw. Mga katropa, antibacterial man, madula gid ang germs kag baho sa inyong lawas. Para sa bugos nga pamilya ang aton habon, Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon man para sa mga magusto kag mahilig sang glutathione and kojic. Glutacojic ang ginimpunan sang virgin coconut oil kon VCO, ginisa sa isa kahabon sa aton nga clear skin herbal soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:45 na mga katropa, yun na ba tayo ng balita sa showbiz. Kagat ang padulungan ng balita espesyal ni katropang James King. Sana kuno kalala, ay sana kuno kabana. Gubo niyo kuno balaya. Kay bulagan siya sa iyang asawa. Katropang ngayon, kamusta na naging mo tupad balay?
3: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Mayo aga katropa, good morning sa tanan ng mga nakatutok sumong sa 103.9 XFM Bacolod. And of course, kupod si katropang James King para sa aton nga Balita Espesyal. Kariay, bana katropa. Naakit bangod bulagan sang asawa, ginarado ang ila balay. Magamo ang

0: kain sa balay, nagsulod ang bana, nagkuha sang gym bag, kag naglakat. Nadakpan man siya gilayon sa mga otoridad, kag ginkustodiya. Nagapangatubang siya subong sang madamo nga kaso. Lakit na ang pagtugas ang damage, reckless endangerment, kag disorderly conduct. Eh? Masunod ka mo sa iya? Hindi oy! Inangaton sa balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mayong panglawason, kag tawhay nga paminsaron, magsantong plus gold. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Alas 6:47 na inyo na pati mga katropa ang balita espesyal ni katropang James King. Alas 6:48 mga katropa, doong oras na doon ginalang-alang na. Pero at least kami, naibla ni katropang Wendell Magtakop, ipahibalo namon sa inyo kung sa rin mabakal ang mga produkto sang Yes to Health, katropang Wendell.
2: Mga katropa, ang ato mga produkto sa Yes to Health na mabakal sa ato mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini mga katropa, ang mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar, pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health kung ng mga Santo na product. Kag syempre, ma-order man online, search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga naga-monitor, good morning sa mga katropa natong dira. Maying
2: yes,
1: aga.
2: Yes, good morning sa ila dira ni Sir Lloyd Navales, sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning man.
1: Yes.
2: Sa ila dira ni Ma'am Shirley Ravalo, gali sa may ano sa may Kabangkalan, good morning sa inyo. Mm. Sa ila ni Sir Brando Santisas, good morning. Oh. Sa ilaya ni Ma'am Lia Lombrado, good morning. Kag sa kainong yes. Jojo Dra, good morning. No, nga pamati sa atong subong. Sa ila man ni Sir Randy Medalya, gali ah. Sa ila ni Sir Randy Santisas, good morning. Kag sa ila ni Tita Salina Traje, mayong aga man. Sa mga nagpamati man sa aton sa Mayla Carlota City, gali ah sa Canson, Barangay Canson.
1: Good morning.
2: Mayong aga.
1: Yes, good morning. Mga naga-monitor dira subong sa aton, salamat gid sa pag-upod always diri sa XFM Bacolod. Mga katropa, hindi nyo na palisoy yung mga radyo kay magabulos ng pulsay. Sa liwat mga katropa, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinaro.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision X. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
11: One, Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men!

0: Ay maca at lavuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Sistapain.
2: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lansa. Sistapain para dire-diretso ang training.
0: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah, Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: X.
3: XFM.
1: FM.
4: The Secrets of Health.
5: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
6: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
5: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
4: The Secrets of Health.
5: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gida, kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga, mambalari ako kinanglan nun duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
6: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon kurason kag magpanami pagyud ang pagfunctionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni sang allicin o kun allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
1: Yes!
5: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ginom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The Secret of Health.
3: Exciting!
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani ganyan ko sang orderyo nga kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitay. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
0: Mag
12: Santhon Plus
0: Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
14: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
15: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Santhon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santhon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po. Kay nagainom ako sa Santhon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santhon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
17: Nakakapi ka na.
15: Nagagwapo ka pa.
17: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog i-upload ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting, bro!
17: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
19: XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika. Gusto

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga katutan ni Lilo. Sa

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exciting!
0: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: Parang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
4: Magsanthol Plus Gold!
3: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santon Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, gali. Diriyo.
14: Ah, dali na.
15: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
16: Girl,
15: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
16: No more!
15: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Bibili sa mga butika.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM Network Philippines.
16: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Iwak ko ng bata, tapos may balay ng impapesma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Maayong aga mga katuro, pamayong aga sa mga suki naton nga tampalamati. Welcome na sa pagpangalaga ta sa Bullseye. Another day na naman mga katuro pa. Obdaray naman kita, tugto balas 10 sa aga. Pizza. Wow, pizza 4 na, dasig lang sa Hunyo, no? Nagtapos na din, managtunga-tunga na tao. Pila lang kadlaw mga katuro pa ang punaton para mag balik na ta sa, o kung mag kato naman kita sa Hulyo. Wow. Pero sige lang, no? Importante mga katuro pa, buhi. Importante, steady lang, no? Ang aton nga pagpakabuhi diri sa Dutang Lohaan, katropa. It's Thursday. Panibagong adlaw mga katropa. Panibagong adlaw para sa aton trabaho. Pero buwas, Biyernes na, lapit na lang, no? Pagka Domingo, Sabado, paway naman ta, no? Relax naman ta. May nga aga. Mga vendors na ito mga katropa sa Sulat sa Bacolod, mga biyan. May nga aga sa inyo. Thank you sa pagpamati doon sa aton na pungsod, aton sa palatuntunan, Bullseye. Pagkatapos sa mga kauturan natin, nga pagkantunan sa mga opisina nila, may nga aga. Mga drivers, mga abyanta, nga ara sa dalanon, aga pa rin, no? Nagagawa mga katropa para makadawa-dawa na. No, maka-angko na sa kwarta, mga katropa, no? Oras na ito, 7:20 sang aga. Welcome, ako si katropang Win Salinas. Upot na ito sa technical side, katropang Judy Villaganio, mga katropa. Sa ato nga pagpakalagad, sa ato nga palatuntunan, kag sa mga headlines. Katropa, ginaligar hold upper, nadakpan ko no sa singkang, sining kaina, kagab igli. Suspected may mga kaso pa ni daw kuno ha hambal sang aton nga mga kapulisan mga katropa no hibaloon ta na pirak wa latest development sa aton nga pagpangalagad diri sa aton palatuntunan sa Bullseye samtang mga katropa headlines. Bacolod City Public Plaza naton official na gagin butangan sang security guard no sa aton nga plaza publika sang Bacolod kahapon hindi na taga din kana ya there is Bacolod ya may mga amota na ya may nagabantay no ti abot lang ko mabantayan da mga taga mga berger na bla
1: sinabi niyo na lahat eh.
0: May mga berger na bla kag kuno ano pa. Oh di ba? Pagkatapos mga katropa, may ara pa sa mga ano, may ara pa sa mga may mga installations patada, no? Ginapagwapo permi ang ano mo, ang aton nga Bacolod City Public Plaza, di kinanglan bantayan. No? Makatambay-tambay pa dayon ang aton nga kauturan. Amonog bulanti da. makatambay-tambay pa rin ay handara sa plaza. May muna, para mabantayan mga katropa, para wala sa mga tuntong na maglagaw na kag mag-tinir sa aton na plaza publika. Samta mga katropa, pila ka mga update. Sa Negros Occidental, ang aton nga National Defense Secretary, Gibo Teodoro, katropa, nagkanto sa Escalante kahapon para mag-bisita sa pamilya sang isa ka katapo sang Philippine Army nga napatay sa engkwentro sa tungan sa NPA sa siyudad sang Escalante, mga katropa. Pila ka mabalita sa nasyonal. Matapos ang paghulat, mga katropa, sa Senado, tigayon na nga nag-convene kahapon ang Senado, no? Ang numero is 12 dito sa Senado, mga katropa. Amuni ang ginhambal nila isa sa mga rason nga nag-convene matapos nga nag-protesta niya. Iya ka mga members ng majority group, mga katropa, dito sa Senado. May ara naman sa mga ginakabig naton na line up ng mga agenda. No? Pero pinaka-question lang gid, ambal nila legal ba na? Ang pag-convince ang 12 lang kay ang quorum nga kinahanglan sa 24 is 13 mo, no? Pero may ara naman sa panindugan, sinya, may ara sa legal threshold nga 12 in case may ara sa mga absent nga mga membro sang Senado dala sang hindi marikawan nga mga sirkumstansya. Oh, nag-absent tungod ng masakit, naglain pa matyag no hospital or any reason, emergency reason nga kilala sang Senado katropa. Pero ti amoning panindugan sang bila ka mga membro sang Senado nga ti hindi legal ang pag-convince ang Senado kahapon tungod kulang sila iya kunutaw. Alright? Amo na yung paglantaw sa pila ka mga ano tay, pila ka mga politiko ta, no? Tanaong tara sa mga katropa, no? Pero amo na ang catch kahapon. Headlines. Senator Jess Escudero nag-abot sa Senado, no? Kung nga nakatigayon sang sesyon ang Senado inibangod sang pag-abot ni Senate former Senate President mga katropa Jess Escudero sa Senado mga diyan nakibot na nanto no kagaw na tulat mo may mga statement may mga live si Senator Alan Peter Cayetano angot sini pero gulpe lang nag-abot si Senator Jess Escudero. Palabang ko tanong Japon sa pira ka mga kuturan ta paano na kumbinsir ang anay Senate President nga mag-upod naman sa minority. So we have that number subong katropa kundi deadlocked kahapon. Unsi-unsi mo at naunsihan man ta. Naunsihan ta. Pero subong ang numero subong is 10-12. Tungod na buhinan ang majority mga katropa. So it turns turn out nga ang sitwasyon subong is the new majority karo mga katropa amo to ang anay majority mga byan no hambal nila kuno siya ba si may ara pagid sa mga baliskad subong adlaw. May ara pa sa mga negosasyon mga katropa no kuno ha amoning dalagans politikas Pilipinas saylo lang ganyan talaga your best friend in fall politics could be your best enemy in the future amo man ni sila mga inop na naiman sila sa una mga katropa mo ang mga senadores pero Senator Alan Cayetano mga katropa na nindugan na apisal sa natabo mga abyan nga pag nga senaryo sa Senado kahapon ang legal kag moral nga Senate President nagatindog siya sa gihapon mga katropa sa Senado. Amo ni karon mga abyan. Pero ti lipod sa mga nagkatabo kahapon na ilihir nga Senate President Pro Tempore mga katropa si Senator Win Gatchalian no? Tag-acting Senate President mga abyan, no? Ti pamangkot ni mga katropa, pwede okay na yan ang Senate Pro Tempore. Kasi because nga ti aragin na sa mandato sa Senado, no? Pero is there such thing as acting Senate President mga abyan? No? Sa kapasidad sa Senate President Pro Tempore mga katropa? Tanaon ta kung sino may explica kamo sila mga abyan, no? Para sa kaliwanagan sang paminsaran sa pila ka mga kultura nato na the responsod Pilipinas topsy turvy politika naton sa mga katropa no you know what pinakaimportante subong ang konsensya sang aton mga politiko mo no kun din sila matindog kag kun anong disposisyon nila sa mga issues nga atubangon no pila ka mga grupo karon mga katropa may ara sang concern karon sa pagapatigayon nga nga impeachment mga diyan kay sa ini ka mga numero katropa sa supposedly 24 ang Senate rule mga katropa to impeach or to convict to convict or to acquit sa kanto presidente requires sang isa ka impeachable officials mga katropa requires 2/3 vote sang membro sang Senado and that's 16 senators ang dapat magpanindugan para sa tagsa ka mga posisyon no pero ang setup karon sang Senado abyan subong 22 sila no kasunod sang pagka-aresto ni Senator Jinggo Estrada kag Senator o kung pag-absent ni Senator Bato de la Rosa sa Senado katropa, no? Para magtambong, para maghimo sang pamaagi, maghimo sang mga desisyon, no? Mga katropa, no? So ari, karon ang setup is ang magic number is 16, no? Pero ti how could you maabyan, no? If ang no majority makaabyan is may ara sila sang 13, which I believe hindi makahatag sang conviction katropa sa impeachable official, no? Or acquittal sa isa ka public officials, no? Along with the no minority, ang minority mga katropa subong hindi man maka justify hindi man makapanindugan di whether to acquit or to convict because they have only 10 members mga katropa sa Senado. Daw amo ni ang hambal sang pila ka mga kuturanta sing lumamikos mikos no niyo. Ano ang palabuton sang impeachment case ni Vice President Sara Duterte? Ti amo ni karon aton pag-istoryahan mga byan sa pagpakalagad naton sa aton para tutunan sa Bullseye.
2: Diretso. Bullseye.
0: Oras naton 7:30 mga katropa, tatlo ka mga produkto ang gina-remind naton sa mga kakuturanta sa pag-inom sa adlaw-adlaw sini ha. Maintain tini mga katropa, Sir Lloyd, maintain ta ha sang aton nga Santon Plus Gold hindi gani Santon Coffee sir, no ga kape-kape ni Sir Lloyd. Mag-aga si mo ha. Ang premium D3 Santon Plus Gold kag aton nga Santon Vitamin C. Tatlo ka mga produkto mga katropa para maghatag sa aton sang maayong kondisyon sa lawas naton, makapabakod sa aton immune system, makapabakod sa aton depensa kontra sa mga infections nga nag-aapekto sa aton sa matag adlaw mga tanan. Amo na blambal sa mga eksperto sinya nagaka-infect kita every day, no? There were billions and millions of bacteria, viruses ara sa gwa sang aton panimalay. Pero kaya sang lawas naton nga batuan ini, no? Resulta wala kita nagahilanat, why kita sa mga ginabatsyag, why kita nagamasakit because kaya sang lawas naton. Amo na importante ang resistensya, ang immunity, ang immune system naton sa panahon ngini katropa, no? May ara sang pamahog sa mga viral infections, no? Mga viruses nga posible mag-epekto sa ating mga katropa. Kag dapat naton pabakuron aton immune system. So this is it, no? Amuning aton nga pamaagi para pabakuron ang aton nga depensa kontra sa mga infections nga posible magresulta sa mga masakit mga katropa, no? Ang premium D3 ang aton nga Santon o kunang aton nga premium D3 ang aton vitamin D mga abyan nga suplemento makuha naton ni sa adlaw pero hindi naton makuha 100% gid because less ang exposure naton. Next naman mga katropa, less man ang aton nga absorption sang sininga vitamins mga abyan. So kinahanglan mapasiguro naton nga 100% man nga hindi kita deficient sini mga katropa nga pwede na magresulta sa mga masakit mo, no? Maglain pamatsyag mo, nubo immune system mo, dala na ta. So premium D3 mga katropa ang aton nga suplemento, no? Imno naton madlaw-adlaw ini gapabakod sang aton bones, aton brain, mga katropa, ang brain functions naton, ang retention mo bala, hindi ka dali-dali malipat kag pagkatapos ang kadasig sang pagresponde sang lawas mo sa gusto sa mando sa utok mo. Daw mo na abing istorya. Nga gusto mo bla, mambal ka nga uyatan ko niya. Pag uyat mo, ang grip mo pigaw. Duwa mo na kabagay mo. Sign of aging katropa or basi problema na gidya. So premium D3 mga katropa, may virgin coconut oil kag malogay oil nga makabulig sa aton sa pagpabakod sa aton sistema sa lawas mga byan, okay? Pagkatapos ari pa ang aton nga pabalo ang aton Santon Plus Gold mga katropa nga makabulig man sa aton sa pag suplemento, no? Pag-reinforce, no? Sa mga nutrients nga kinanglan naton sa aton lawas, okay? Mangosteen, ang palaya, may ara ta sa malunggay, garlic, may ara sa spirulina, nga isa ka mga mabakod nga mga suplemento sa pagpataas ang aton immune system katropa, okay? Ang mangosteen, ginakamit niya sa bakod niya antioxidant. Ang ampalaya, mga katropa, bakod man siyang magpanubo sa atong blood sugar. Samtang mga katropa, ang nalunggay, nag-supplemento sa mga vitamins and minerals kay kinanglan sa lawas naton. No garlic, gabakod, gaakto sa bilang depensa sa mga infections, viral diseases, kag iban pa mga katropa, nga mga infections nga pwede matabo sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpakamuhi, okay? Ang spirulina, mga katropa, may bukol-bukol ka labla, no? May mga hubag-hubag sa lawas naton. Dako ni bulig para mag-bulig sa aton nga paayo sa mga bukol-bukol gani, no? Oh, so amo na, no? Plus ang vitamin C ta hindi ta pagkalimtan, mga katropa. At this point of time, kahit importante ni siya nga may ara sang absorption nga insakto ang lawas naton, pigaw ang aton vitamin C, pigaw man aton nga pag-absorb sa mga vitamin C. Maging wala pulos lang ang aton nga mga suplemento kun hindi natin i-maintain ang vitamin C. Dako ang epekto sa mga katropa sa pagpadasig, sa pagproseso sa mga nutrients, vitamins nga kinahanglan sa lawas naton, mga kauturas. Okay, looks. Babaklan nyo na sa mga malapit nga butika, malapit sa inyong lugar, katropa, or pwede ka makabisita sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or, para sure ball na lang, kadlo kita sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Arang kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Alright, so amo lang pinakamalitos na ito, pinakamang-update na ito, mga katropa, sa aton nga pagpaglaga, dirigid lamang sa Bullseye. Morning ha, sa mga katropa peps na ito, Lloyd Navales, sir, good morning, salamat gid ha, naka-check-in na sila sa aton nga paratong sila, may aga. Okay, Piabo Bryson, no? If you're in my arms again, I will remember this song. Anong, what's significant sa sinang kanta, sir? Sir, Junior Alegria, may aga sa inyo. Salamat, gid. Shout out lang sa kay King Kong alias Iget, may aga. Pero sa makagahay, sa overflow, may aga sa inyo. Thank you. Samputan Vlog, good morning XFM. Pa-shout out lang, diri kami sa Sagay City. Labot pa tala, may aga. Thank you, salamat gid ha sa mga sa aton nga mga katropa peps ta sa Sagay ha. Samputan Vlog nakatutok man sa XFM. We have Ramel Mamilya, may aga. Monitor lang kami di sa kapihan sa overflow sa Makagahay, Moises, Manila. Thank you, salamat gid. Kag sakay Ma'am Lia Lobrado, sinya nabuhinan na ang sulduan. Nga aman, ma'am. Oh, naka-home ako ba? Aga pa ba? May aga, Ma'am Lia. Sa kay Pupoy Romero, morning. May shout out lang diri sa Greenland. Dining Greenland man, bago naman eh. Sa diin naman nagkita ng bayan eh. Oo, nakatutok sila sa XFM Kabankalan. Kag sa Salmon, Western Visayas, may aga. Salamat gid sa pagtutok, Sir Pupoy. Salamat gid ha. Jovi Sergi Amudente, ma'am, may aga. Thank you for being always ari sa aton programa. Nakatutok siya while at work, having lunch break, mga abyan. Okay, thank you. Salamat gid, ma'am Jovi. Salamat gid ha. Tutok lang kita, mga katropa, sa aton nga Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Nga maka-ano sa aton, maka-pahatag sa aton sa mga updates sa mga nagkakalatabo sa aton nga palibot, mga katropa. Okay, 7:37, no, sa pagpangalagad ta. Balikan ta man ang pinakamalay test dito sa ano, sa ano, sa Tuboso, because nga nagkatuto ang aton nga DND Secretary, mga katropa, kahapon para magbisita sa isa ka membro sa nga Philippine Army nga na patay tungod sa engkwentro sa tunga sa NPA sa Northern Front Command, mga katropa, sa NPA, mga abyan, no? So tara karon ang mga latest, no? Sir Epi Helia, good morning. Interesting ang balita subong. Good morning, sir. Salamat gid sa pag-upod sa aton para tuntunan kaga sa mga katropa peps naton sa aton nga mga katupad sa aton nga mga panimalay sa kapihan. Kumusta si aspiring kapitan subong? Mapadlaga, dumadlaga na gid. Do takbong takbo na gid. Doga ano na gid gumoy no na. Ang pamangkot pila ang kape. Kape-kape lang nimo, no? Ang iba ng mga katropa sa mong ginihimo nila, uso niyo, no? Ginihimo ni isang pila ka mga opisyal na itong ganag-daog mo sila mo. Feeding program. Dibla?
1: Sinabi niyo na lahat eh.
0: Basta 7:40. Let's take a break. Balikan ito mga balita natin. Dugay-dugay mga katropa pagkatapos gid lamang sa mga panunod. Stay with us.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulsa na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ipuntunin sa lawad na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga bukika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balancing ang mga komentaryo.
18: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
17: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isong pasalayan.
17: Ini ang Bullseye.
0: Balik na rin mga katropa sa aton nga palatuntunan at sa konta ang latest nga update dito sa Banwasang Toboso, sang Escalante kahapon, no? Ini matapos Hunyo 1 nagluntad ang isa ka engkwentro dito sa Barangay Tamlang sa siyudad sang Escalante. Kung saan nasa kupa mga katropa ang pokoman sa menos sa napulo ka mga membro sang New People's Army, no? Sang 79th IB mga katropa nga nagresulta sa pagkapatay sang isa ka membro katapo sang Philippine Army, no? Kag ginbisitahan ni DND Secretary Gibo Chudoro kahapon dito sa siyudad sang Escalante. So ang pinaka latest mga abyan, ang Northern Negros medyo init Japon when it comes to insurgency, no? Amo na yung pinaka bagay subong ang ginestorihan sa kalabanan subong, no? Sa Northern Negros katropa, no? Amo man ang gina umanta because sa mga natabo tong encuentro upod o kontra sa mga nga katapo sa NPA, no? May padayon pa nga investigasyon angot sa ining ano gid bala ang iban to kay daw siyam to ba gin ginako sa NPA nga mga katapo nila. At the same time may investigation pa, so alleged nga mga civilian nga nagupo dito because may aras ang fact finding mission daw

0: Samargising, Tangaragin, Misbosa, Tubangsang, Bisipigaw.
1: Oo. Uh-huh.
0: May insidente ni kasi pa-uwing pagpanglutang.
1: Oy?
0: No? Pagtiro, kung silindri ka ito pa, Erwin, ang involved rin, saka Intel Operative, no? Sang DCTO. Ang nag-tiro ni ito pa, Erwin, inaligar mga suspect sa pagpangoldak.
1: Oho.
0: Kasi gabi, nadakpanis lang ang duwa. Sagin pati tayo, maning nga operation sa Makulog City Police Office. Pero ito pa, Erwin, paano yung natabong ini nga insidente? Kaya may information niya nagduwa sa nagsapaling niya pagpakigangot man sa pulisan niya may information ni Katarwin niya nagduwa kung may duwa ka mga perso na nga ng kakalit sa motor. No? Nga nagalibot na mismo sa area sang sakot ni sa BCPO.
1: Bo?
0: Kaya nalagar Katarwin niya may information niya nagduwa nga ang ilan niya target ang mga call center agent. So, tingin nun, sa may katropa Erwin ang ginatawag na covert operation sa kapulisan. So, tingin na pantayanan sa galing na duwa, katropa Erwin. Sinasunod na sa galing na duwa. Tinatigayon silang masundan, pero galing katropa Erwin, siguro may natabuk lang ang pagsipabla sa ila. Sila mismo ang, ano eh, binapatihan ka ito pa Erwin na nag-react no? Kag nagpalupok sa armas patok sa mga otoridad dahil tingin na patihan ka ito pa Erwin ang ining na mga suspect ano yung islamo no? Nagali ang business na magyabot sa Bacolod City Police Office may nabiktimanan sila gali na duwa ka mga lalaki dito sa bahay sa Eroreco sa Barangay Mandalagan.
1: Oho, sa gabing na?
0: Sa gabing na.
1: Oho.
0: E nag-libot-libot, tanis lang ka Tropa Erwin. Pero dito yan sa bahay sa Bacolod City Police Office. Binaligar na ang motor ni Kuno sa duwanig ng mga suspect na wadaan sang gasolina. Tingin na ba yan? Sila kuno sang kapulisan. Pagtingin pakakasi kuno sa ilang duwa ang ilang face mask. So, tingin ko pa rin sa natabo init, imbis nga kuwaon nyo nilang face mask nila, araw matutang naging kuwa sinis sa kasuspek.
1: Mabato.
0: Tingin nyo yung mga suspek, din kilala ni Katopar Erwin sa kay Romeo Arise.
1: Oho.
0: Alias Tomas.
1: Oho.
0: Presidente sa Barangay 2.
1: Oho.
0: Kagang iyang nabayaw nga si Bernard Trahe.
1: Oho.
0: Dipinwede anyos. Presidente naman niya sa Barangay Igmayaan sa Manuasang Don Salvador Benedicto.
1: Pangayaw.
0: Pero tika ito pa, Erwin, siyang nisita na rin sila.
1: Oo.
0: Kaya ang istorya po, makuha na tayo sa arma, asang niya, takso ng face mask. Kung galing gumaroon niya, ito pa, Erwin, ang dinunos ni Tomas niya, si Tomas ng armas. Ang kalibre 45.
1: Bow.
0: Na pistula, ito pa, Erwin, ang ding kuwaya.
1: Oo.
0: So, tigilay niya nga nagpalupok. Kailan kaya ang katapos ang kapulisan, wala na ido. Doon na kabaylo, manlas ang ano, kapulisan. So, nag-maguro, nag-depensa man ang kapulisan. At tinatiga yun, manis lang, o galing ka ito pa, Erwin, hindi nagpalagyo ni sila.
1: Oho. Nakapalupok so, sila ka ito pang France?
0: Nakapalagyo ni sila.
1: Oho.
0: Pero drast lang mismo na dakpan sa may alihis na. Sa may tubang, nabla sa isa ka private school, dira.
1: Oho.
0: Drast lang na dakpan ka ito pa, Erwin.
1: Oho.
0: Pinarecover ni sa sinino mga suspect ang armas, ang caliber 45, kag ang 20 grams na shabu, no? Ang nag-valor ini ka ito pa, Erwin, sa 136,000 pesos. Inalikda lang ni Daan, yung investigation man, ang isa sa mga suspect, si Arise niya, si Tomas, ang nadakpa namin sa kaso, nga robbery sa siliman niya tuwid.
1: May kaso nagali?
0: Oo. Pero, ara ng mga tsura nila,
1: oo.
0: Nakita mo yung doka mga lugid, doka mga mantas, good luck.
1: Oo, isog.
0: Oo, sir, tuwid. So, take it to Parwin, sa karon, may adults loss of CDS sa Makulog City Police Station 8.
1: Oo.
0: Para sa nagkakaibo yung mga investigasyon sa disposisyon sa tropang Erwin.
1: So,
0: nakuha, kami sa kalbe, yun lang yung mga istorya, yun yung mga suspect. Pero si Tomas lang yung doon nagdasaba sa aton.
1: Oo.
0: Sa Tropang Erwin, tamatian, tandaan lang tayag ni Tomas. Kaya ito, pinanglan parang nasa

0: gate, no? Kaya ang interview to sa Riyado, medyo mabudlay sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: No? Kaya di pagkitaatala ni Christopher Irwin siyang pwesto para nga dumanin po portable, man kita pa lang nga makakuha, di sa niya nga payad.
1: Mm-hmm.
0: Kaya do, huya siya sa aton.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siya magpalapit sa ato.
1: Oh.
0: Ang pwesto na to, doon nag-sululuko na po sa para makuha, tala niya sa mas laro nga payad.
1: Daw sa iban pa sa?
0: Doon sa ipahit niya mo.
1: Ah?
0: Siya, i-type ba lang?
1: Oo, oh, ganyan yung balko doon. Iban pa ni
0: siya. Oo, oh, doon sa iban ni siya. Doon doon, proof on tatiyon sang yan niya operasyon eh, yan yung illegal niya buluwaton. Doon doon siya nahuya sa O'Brien eh.
1: Oo. Oh.
0: Pero saan kita naman doon, ay sorry.
1: Ayaw-uya pa siya.
0: Ayaw-uya pa siya.
1: Hindi ko na mahuya na siya.
0: Parang ito pa rin pamatiyan, si Tomaso ah.
1: Mm-hmm.
2: Ano na yung istorya niyo doon? Ano na dakpan ka mo?
3: Mali si Sherpa yan, balko ko na.
2: Oo. Tapos?
3: Hindi
2: ka bumakad to?
3: Wala lang, hindi din doon mo.
2: Hindi to, hindi mga mahold up ka mo?
3: Ha? Wala nga mahold up ha?
2: Te?
3: Ang sa kami yan, wala nga gasolina.
2: Nawadang mo gasolina?
3: Oo.
2: Hindi ka mo taniyan, hindi ka mo alin una? Hindi ka mo alin una?
3: Hindi ko alin, kami nagkagating dog eh.
2: Sa?
3: Nagkagating
2: dog eh. Tapos, hindi ka bumakad to?
3: Tama na isa pang masulina na yun.
2: Patugong ka mo?
3: Oo.
2: Tida yun nga... Nga na... Ano ka po ako?
1: Airbus na yun.
2: Na siling yung mag-hold up ka mo?
1: Hmm.
3: May mga siling hold up. Pag-uli yung balik siya sa mall. Kumakang lumas.
2: Hmm. Duwa. Hindi ka mo tayo makad to nga duwa? Mapag-gasolina lang, Ged? Ha?
3: Mag-gasolina, hindi na yung mag-uli.
2: Oo, pero may mga armas ka mo? Nakuha ka mga armas?
3: Oo, nakuha ka mga armas.
2: Buha ka mga armas?
3: Ako lang.
2: Ikaw lang?
3: Oo.
2: Hey, ano tong, ano, ikaw mo ang nagtiros, pulis?
3: Ay, siya, ulakap na kami nagtiros niya. Nang sardin, siya nang napalapok.
2: Siya nang napalapok? Nga, naglabot ka muna sa tubang si Pio, ah? Naglabay ka muna?
1: Mm.
2: Naglabay ka mo?
1: Sapat!
2: Oo, tapos gin, ano, nga, gintiro ka muna, ah?
1: Mm.
4: Kaya nagbuwan mo?
2: Na? Na gano?
4: Nagpakon mo tayo sa amin lang, mas, ah?
2: Oo.
1: May armas kumakabi. Hindi.
4: Nagsasama na ako, nabiyaro na na.
2: Mm. Okay. Pero Tomas, ikaw nagtiro. Mm.
3: Abi ko yan, kasi abi ko siya polis mo.
2: Mm. Okay, abi nyo hindi siya polis?
3: Oo.
2: Pero nang ikaw yan nagpalupok, Tomas?
3: Oo, nagpalupok ako siya isa lang.
2: Anong ginamit mo, Armas?
1: Nakapalupok, okay.
3: Racing ko.
2: Ha?
1: 45.
2: Hindi ka nang 45?
3: Mugay.
2: Imugin mo ng 45?
3: Oo, baka ako siya nasunigo.
2: Pinabakan mo?
3: Baka ako siya nasunigo.
2: Hmm. Pati din muna igong punis?
3: Oo, oh, yeah.
2: Buwan siya nigo?
3: Buwan siya nigo, yeah.
2: Hmm. Pero pila pagpalupok mo?
3: Isa na kaya.
2: Isa lang?
1: Hmm.
2: Te, nang... Pero to, di ba niya nagpang-hold up ka mo sa ligad pa? Nakagi ka man dakop sa pagpang-hold up?
3: Ah, ayan ang kaso sa mga piso ko, robbery.
2: Robbery?
3: Oo.
2: Saan wala na?
3: Saan naligay ko na gaya, galing na piso.
2: Na okay. Ang imun na yung abaya mo?
1: Hmm.
3: Wala naman siya ka kuyokod.
2: Ha?
3: Wala naman siya kuyokod.
2: Bago mo lang na siging dala?
3: Oo.
2: Hmm. Hindi, ano ni Subong kayo na resto ka mo? Anong imun mambal?
3: Mm. Eh, wala tayong mahimo.
2: Ito bango nyo kung anong kaso ngayon, Pahel?
1: Medyo mahimo, ah.
2: Hmm. Eh, sige, ah. Romay lang kayo, wala may na, ano? Wala, may lang, wala matunigong pulis, no?
3: Wala sa ano,
2: eh. Hmm. Hindi, kung, what if kung nakapalupok, may kanigo ka, eh. Kaya nung mambal mo, da?
1: Eh. Agay, eh.
2: Matunon mo nga muna, eh. Kung napatay ka, eh. Kaya naman, hindi
3: po nyo, mga tangan, eh.
1: Ah.
2: Yung kaso, ang muning ginahin mo, sabong yung pangyampat siya, no, gigali na?
3: May malaan yung isang basa mo lang.
2: Ha?
3: Yung isang ba yung awat yan na? Eh, siya, nag-serial yung nakapalpukha mo niya.
2: Hmm. Pero ang muning obra, so ano ginag-obra mo, sabong ha?
3: Ano eh, mamis nga, ano yung siya, mamis nga, tibay.
2: Ah, eh, ang trabaho mo ni Subong, amo ni.
1: Sorte, sorte.
2: Do, do mangin patay ka gid sa imo trabaho amo ni Station Subong. Ha? Hindi man
3: sa wala.
2: Ah.
1: Di mo sabon na.
2: Sige. Oh.
1: Katrop ang France. Ah,
0: katrop ang Irvin.
1: Kalma, bala. We armas lang ang dala. Anong, anong gadgad nila eh? Anong gadgad nila mo dala sa armas, B?
0: May nag-utek sa ganit sa ako dala.
1: Oo.
0: Eh, hindi na sa mga turya paglong nga gabi.
1: Oo.
0: Kahit si bangag-bangag.
1: Gapukol pa sa o.
0: Ano lang yung pasta ko sa picture.
1: Oo.
0: Oo, bangag-bangag. Ano sa una? Ah, kagabi mo, hindi mo yung turya paglong.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, ano mo? Kaya binuklik na saan?
1: Mm-hmm.
0: Kanan niya mga palamang ko talent. Ang maging pagsugig dito sa atong kontra pang Irvin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung naging pagsugig ng gabi.
1: Ah! Lain man ang kagab ito nga ano yan?
0: Oh,
1: basi lain ito nga
0: pagkatao,
1: basi lain ito nga pagkataong iya kagab iya?
0: Kasi nag-baliw sa baby si Bray gabi. Nag-baliw siya. Ito nga yan siya. Kung ikaw yun nag-ano na?
1: Oo.
0: Napatunga ba na? Sa yung duwa ka field na?
1: Oo. Nangin, ano siya? Nagbalik sa katawang tao na?
0: Nag-puso, nag-pusong bato, nag-pusong bamon.
1: Ay, naku, oo. Mm, ang delikado na ito, Katropa France, kami armasla mo. Ginako man nila, kami armasla.
0: Ginako man. Oo. Kutang kagabi, bigit si pag-ako, yan yung nagpalupok siya eh.
1: Oo. Kadlaw mo ko ito sa pamangkot mo. Ati, anong obra mo? Sige, sorte-sorte lang.
0: Sorte-sorte lang. Ate mo nang ngayon po mangot. Ate, sorte-sorte lang. Pitang yung top 10 mo. Sorte-sorte.
1: Sorte-sorte lang. Ano nang nobra nila? Sorte nga may aras sa mga hudapan. Sorte-sorte
0: yan. Uyan na ito magbangon eh.
1: Oo.
0: Sige, matakanto ko rin sa polis. Sorte-sorte yan na ito. Uyan na ito magbangon.
1: Gani? Oo. Why say obra?
0: Ate mo na ganyan sorte-sorte.
1: Sorte-sorte rin eh. Sorte man may mabiktima, sorte ko nung
0: hindi wala. Dito na mag-iisa ko, wala sorte man.
1: Oo, di. Abal ko ganun, kayo ma-apply na lang kami.
0: Sorte mo. Yung sorte-sorte, yung sa obra eh. Kasi...
1: Oo, sorte-sorte. Kami ni Katropa. Mga side... May abre pa to, mga sideline kami ah.
0: Oo, ganun. Naglaro pa rin ang... Tingala bang kita, no? Kay... sa buhay gitna sa katudlaan, may pinanadi ka mga insidente, yung mga old doctor, every katapang Erwin, ang nagkadakpan, yung ibandi, papatay sa kapulisan, kasi bangod niya nagabato, kumulabla. Kasi may ano pa naguro, nakita mo ng bayo eh, sa likod.
1: Oo.
0: Oo, kita ka na.
1: Oo.
0: May printing ba lang?
1: Eh?
0: May printing dyan sa likod. Di pa talikod, silang nasusulod sa karasel.
1: Oo.
0: Baka di talikod, may kipicturan, nakabunga duwan.
1: All in God's plan.
0: Nga, nabunay swerte-swerte ng obra.
1: All in God's plan. Uy, it's religious pa,
0: ha? Huwag mo na dahil ito, Berlin. Ate, all in God's plan dito, huwag sa naturuhan eh, kung natiruhan, kung saan natiruhan ng polis.
1: Oo.
0: Tama niya dahil ito, Berlin, kadalikado sa obra nila.
1: Oo.
0: Huwag mo na durong nga, doon, why kaniya nakakarga? Why kaniya, hindi kaniya kahibo siya eh?
1: Oo.
0: Di mo kaya protesta sa regal ng droga?
1: Oo.
0: Di nakapadaan, sinusunan tayo sa 6,000 pesos sa shabu?
1: May dala pa ka shabu? Basi nag-yup-yup pa ni Antis na guha? Kaga nagbalik sa obra nga pa swerte-swerte?
0: Kaya mo gina?
1: Talented.
0: Oo. Oo, gabi, bilito nila, gabi, ming, ha? Buong kagabi, siling sa kilala ko, hindi pala minsan sa gabi.
1: Mm-hmm. Ha? Gano?
0: Hindi pala ngison.
1: Hindi
0: yun.
1: Naginulsol naman, guro.
0: Ngayon, tiginupikan niya. Ginulsol.
1: Oo. Ano, guro? Na-realisa yung tanan.
0: Ginapawag na lang, ha? Sige, agi na. Hindi ka nag-isipog.
1: Di at least na arapas la naka may lang gani way may nagbalo ang way nagbaluhan ay lupok to kay ti damo tao da.
0: Oo. Correct na. Ay ti ang dala lugar da kan Perwin damo na dayan mga empleyado da.
1: Mhm.
0: Pero may dala ka sa isa crossing Lacson extension na da bla.
1: Mhm.
0: Oo. Di damo na mga culture agent ay makaluoy na lang mga agent. Gina So, hmm. Petro pa, sila na-invulnerable sa sining mga kinin mo.
1: Hindi sila gagwabi, Katong Franz mo.
0: Pakaluoy na sila.